0: wannan da aka shirya kusa to shi shedan shi ne dillalin musa shi ne dillalin azaba kamar yadda annabawa su ne masu dillalin san Allah da zai sa wa Allah da su da su da su da su da su da talibai da malamai na dangi shedan kuma da suke yin musa su ne masu tallar duniya su kawata su kawata su yi tallar ta a shedan da suke zafarawa ne sun yi fata shedan sun tallar duniya ne ko ta gudun su nawa nawa
1: shi bai ta to ai ni da ana haka bari na tsaya da la'anar na tsaya waje sai an la'ance shi ne ya faru wannan duniya ta kuma hannunsa wanda zai tsaya sai ya ba shi addininsa kafirai ko suka ba shedan addini gaba ɗaya suka sai duniya suke ciniki ya yi ya faru su albarka suka kafirta suka ƙi annabawa duka ko ko suka ƙi waɗansu suka kare waɗansu waɗansu suka yi tun zagin annabawa yahuda suke zagin annabi isa suka kafirta kowace irin hanyar kafirci ne shedan ya riga ya gama da su nasa ne to kuma sai waɗanda suke masu gudun duniya irin waɗanda muka magana su iya su ba halin da suke cewa ai Allah ma da kansa shi ne mai duniya ya sani ban taɓa tambayarsa duniya ba ban da wani wanda ba ya isa to masu gudun duniya sai suka fita shani shi zan ma abin da yake hannu duk gaba ɗaya a duniyar gaba ɗaya abincin halal din ma wanda Allah ke halal ne da ke suke cin su sai Allah ya jawo hankalinsu wa ya ce muku wani abu haram ne ni na ce muku halal ne kar ku san kanku to sai ba suka kau da kansu gaban duniyar da abubuwan da ke suke duk gaba ɗaya da ke suke cin abin da yake faru sannan waɗansu ko mutanen suna ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabannar Allah ka ba mu jin daɗi a duniya ka ba mu jin daɗi a lahira muna son duniyar muna son lahira gaba ɗaya shedan ya ce to ku zo mai sulhu wato ku ba ni gidanku da kunnenku zai tsoron mu da gori da su ce a ba son da muke yi ba so muke ne mu taɓa mu bi ba su yi za mu yi ba an ba su rinka su gani wa zai sai duniya abin da ta ji mun ba zamu sai da addini mu da kimiyya ba ka ba mu yi mu taɓa mu ji yadda abin yake tukuna mu gani in za a yi ciniki in ba a yi ba sai mun taɓa shi da yake a to ni ba za a taɓa mu ji har nan dingina ruwa ba ka sai ne ce ku ba mu gidan ku da kunne duk wanda ya bani gidan ido da kunne zan ba su ya taɓa in ko da gaba in za a yi cinikin ko ya faɗe kana hannunsa to shi ke nuna sai shedan ya karɓi gidan musulmi da kunnen musulmi ya riƙe sai ya ba su duniya amma na musulmi ne amma in ya gaba su yana duka ta dace da duniya su ba yadda in ya duka su yana ta dace da duniya su ba yadda saboda gidan da kunnen suna hannun wanda a yi ba da jingina suna hannun jingina to haka ana yi ana yi da ƙarshe ko a yi ciniki ko su abin yana daga jingina ne wanda ya yi duk gaba ce da ya san da ba yana yin sallar ne don mutane na musulunci ne don mutane su duniya kurin rabbi na ajin sun ne to ciniki ya sha ba jingina ba ne wanda kuma jingina ce idonsa da kunnensa na hannu wanda ya bada kayan jingina amma hankalinsa wani sa'i yana bin kunnen da kada kunnensa da idonsa su bada ba wani sa'i ko yakan dawo inda yake wani addininsa ta haka lokacin musulmi wani lokacin na hankalinsa da komai na sai na wani addininsa wata gudun hankalin da komai ya koma wajen duniya gaba daya to wani lokaci haka ake yi ta mai da hankali dai kada kili wuta jawo ba ubangiji yana cewa ga hanyar shiriya a fili na yi bayani ga hanyar kwata a fili na yi bayani shedan da gabarsa na yi bayani rana ta da soyayya ta da ku da girmama ku da nayi nayi bayani yaya mutum da hankalinsa zai ki masoyinsa Allah ubangijinsa ya bar hanyar ubangijinsa ya haɗa hanyar ubangijinsa ya bi hanyar maƙiyansa mafiyaci wanda bai da komai duniya da lahira maƙiyansa maƙiyin iyayensa shedan to saboda irin wannan jaraba shi yasa kafirin sun ji hanyar ciniki su kuma musulmi masu son duniya jingina ce ba ciniki ba ne za su taɓa ne daga ba su masu yadda za a in za a saya in za a mayar to laisal birru an tuwan wujuhakum wa kuma tima na al-mashriqi wal maghrib laisal birru an tuwan wujuhakum wa kuma tima na al-mashriqi wal maghrib ya ku yahudu masu duban yamma ku yi ibada ya ku nasara masu duban gabar ku yi ibada ba duban gabar da duban yamma shi kadai ne cewa in mutum ya yi, wato lokacin da aka ce za Ibada. Wannan bayani ya tafi daidai.

0: tun haka yake a gaida Sarfilu Supi dan zamani da fatan masu saurare an waye gari cikin koshin lafiya a wannan rana ta Lahadi inda yau muna 20 ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ta daidai da 5 ga watan Yuli na shekara 2027 sunana Zaruddin Manirja wajen da nake farin cikin kasancewa da ku da kai yanzu har misalin karfi 3 na yammacin wannan rana da fatan an waye gari cikin koshin lafiya kuma muna fatan alkhairi ga dukkanin masu sauraron mu a daidai wannan lokaci musamman ma dai a cikin wannan shiri na an tashi lafiya shirin an tashi lafiya kamar yadda kusan masu bibiyan mu suka gani shiri ne da zai dinga zuwa muku kowace rana da misalin karfe 7 zuwa karfe 7:30 domin tattauna batutuwa wanda suke da alaka da al'umma kai tsaye da kuma shigowar ku ku bada gudunmawa musamman akan dukkanin wani al'amari da muka dauko domin tattaunawa duka dai domin ganin an gudu tare kuma an tsira tare to yau cikin batutuwan da zamu tattauna batu ne wanda yake da matukar muhimmanci musamman akai la'akari da tsari na zamantakewar mu tsari ne wanda ya taimaka mana musamman gurin ganin cewa dabi'un mu da halayyar mu sun gudana bisa doro na ilimi bisa doro na nazari bisa doro na nasara musamman zamu tattauna batutuwa da suke da alaka da harkar auratayya kowa ya sani aure wata hanya ce daya da take samar da nutsuwa da aminci a tsakanin ko in ce a zakatan su kansu ma'auratan kuma a cikin matukar mutum bai samu aminci ba a zamantakewar aure to ko zalika ba zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa musamman gurin kiyaye martaba da sirrin mutum mata za ta kiyaye sirrin namiji miji zai kiyaye sirrin matarsa to abubuwa sun riga sun sauya kamar yadda kusan a yanzu kowa yake gani domin tsari na zamantakewar mu ya samu tasgaro sakamakon samun kafafen sadarwa na zamani musamman abin da ya danganci social media zuwan social media ya taimaka musamman an samu tasgaro ta fannoni daban-daban na zamantakewar mu da kuma wasu ɗabi'u halaye managarta wanda suke da alaka da yadda iyayenmu da kakanninmu suka gino tubalin zamantakewar Muhammad ka kasance a wannan lokaci abinda nake kokarin yi anan da in aka samu matsala tsakanin mata da miji ba miji zai yuya wani yana zaune da matarsa tsawon shekara da shekaru kuma baya jin dadin zama da ita amma saboda irin nagarta da tarbiyya da hangen nesa da alaka tsakanin magabata na wannan ma'auratan zai jawo zai yuya kaga ta fitar da sirrin sa zai yuya kaga ya fitar da sirrinta koda abu ne wanda ya kamata a ce al'umma su sani ba dan komai ba dan abin da ya danganci a samu hanyoyin da za a warware wannan matsala to amma mu yanzu za ga ba haka yake ba abin takeicin ma shine kusan yanzu kafar sadarwa ta na zamani wanda suka hada da Facebook, TikTok, ga sunan duka burjik wasu ma kullun kana jin suna ƙara shigowa sai kaga wai ta zama kamar wani dandamali ko wani zaure na fitowa ka aibata ko miji ya aibata matarsa ko mata ta aibata mijinta ko kuma wani abu ne wanda yake asirrance tsakanin ku ne ba wanda ya sani amma sai kaga an zo kafafen sadarwa na zamani ana irin baje koli abubuwa wanda ba su kamata ba wanda hatta kai ga tsakanin miji da mata har screenshot ma'ana yanayin sakonni na WhatsApp da waye ake dauka har ai screenshot kuma a zo a tallatawa duniya to ina maslaha ana ya za a yi a samu maslaha mu kalli tarbiya da iya muska dora mu akai da wayenka ko da wayenki zai yuya ki ga sabani ko cice ku ce tsakanin iyayenki walau daga bangaren mahaifiya ko daga bangaren mahaifi to amma mu yanzu sabanin ma ya wuce mu yi shi a gaban ƴaƴanmu banda wanda muke a gaban ƴaƴanmu na rashin kyautawa kaga miji zai iya zagin matarsa a gaban ƴaƴansa ko mata za ta iya cin mutuncin mijinta a gaban ƴaƴanta kuma wai tana son ƴaƴan nan su ma in suka yi rayuwar aure nan gaba su zauna lafiya to ta kai jallan da ma an wuce wannan abin har ya fito fili a gida a waje a dandamali a wannan kafa ba kwaba din ta sadarwa miji zai iya zuwa ya ci mutuncin matarsa kawai don wani laifi ya hada ku to gaskiya wannan batu da zamu tattauna batu ne wanda hanya muke nema duk wanda zai shigo zai ga mana hanyoyin da ya kamata a ce mun ƙara martaba zamantakewar aure mun ƙara sanin cewa akwai haƙƙi tsakanin haƙƙi da yake kan mata akwai haƙƙi da yake kan miji kuma ɗaya daga cikin babban ni'imar aure shine ka samu wannan salama ka samu aminci ka samu nutsuwa na cewa duk abin da zai je ya zo matan nan za ta rike ma mutuncinka za ta rike ma sirrinka duk abin da zai je ya zo wannan mijin naki zai rike miki mutuncinki zai rike miki sirrinki amma ba ta kai jallan da zai zamana an ce an waye gari a kafafen sadarwa na zamani kawai don an samu tsabani tsakanin mata da miji shikenan mata ta zo ta fito da sirrin mijinta a kafafen sadarwa na zamani ba don ko don ta samu ma'ana kulawa ko tausayawar al'umma ko don ta samu kuma ɗaukaka ko miji ya zo ya dinga faɗar sirrin matarsa a kafafen sadarwa na zamani ko don ya yi trending ko don ya samu goyon bayan al'umma ko don ya nuna ita cewa ita ce ba ta da kirki batun kun gama kwarewa kanku zani a kasuwa kuma inda rabo kuka sake dawo ku zauna daga baya mutum zai so ya samu damuwa a cikin zuciyarsa to babban abin da dai zamu muke kokarin fito da shi a nan gurin wani hanyoyi a takaice duk wanda ya shigo wani hanyoyi ya kamata a ce mun bi mu a karan kanmu mu samar da zauren sulhu a junanmu ba tare da makusantan mu sun ji ba kamar yanda iyayenmu suka yi zai yi ka ga tsari ko da saki ya zo a tsari na da zai yi wuya ka ga an waye gari wai makoci ya ji matsalan makocinsa ta fuskar matsala wadda take tsakanin iyalinsa in ka ga makoci ya ji sirrin zamantakewar ma'aurata makotansa wallahi abu ne wanda yake na ci ko na sha amma banda ɗabi'a ba fa yanda za a yi a ce mutane biyu wai su zauna kai tunanin za su zauna ba tare da sun samu saɓani ba duk wanda ya ga bakinsa ya taso ya tarar da harshe da haƙori tare suke abadan da'iman amma ci a kai suna samun saɓani wata rana ka ga harshen ya cizi haƙorin amma haka ake ƙoƙari a zauna to mu yi samu ba za mu taɓa ɗauko tsari na zamantakewar aure mu kalli iyayenmu yanda suka gudanar yanda suka zauna yanda suka yi haƙuri yanda suka samu nasara yanda suka ci gaba yanda Allah ya albarkaci rayuwarsu yanda kuma gashi nan suna zaune zama na lumana mu kullum mun ba wa kafafen sadarwa na zamani su suke jarragamar al'amuranmu kafafen sadarwa na zamani su ne suke jarragamar al'amuran zamantakewarmu sirrin da ya kamata a ce makusancinka haggo da dama bai kamata ya sani ba amma kafar sadarwa ta zamani kafa ba kwafa ta zo ta sani a social media a TikTok to gaskiya dai akwai sake musamman dangane da tsari na zamantakewarmu za mu ba da dama musamman ga mutane su shigo mu ji hanyoyin da za su bi assalamu alaikum Wa'alaikumu salam wa rahmatullah. Ba na son a tsawaita so nake mu ji hanyoyin da za a bi na ganin an magance wannan matsala.
1: To an tashi lafiya?
0: Alhamdulillah.
1: To alhamdulillah kana tare da Hadiza yar maka da gare na bai.
0: To Hajiya Hadiza muna yi ba miki duk sati kullun ina yawan jinki.
1: Alhamdulillah eh ina tare da gidan rijiyar rahama ne ko da yaushe.
0: To muna godiya da wannan karamci.
1: Yawwa to babban abin da za a bi a magance wannan hanya na farko dai tsoron Allah. Yawwa domin shi nake ganin ni da al'adina nan aure ai amana ne. Hanya ce da al'amari ne wanda kai tsakaninka da mijinka iyayenka ma ba za su sani ba. Shi dai aure soyayya ce take ƙulla shi. To duk abin da ya samu aka fi tsakanin kai da mutum ai bai kamata a ce ya fito a tsakar gida ma an jin bari kuma ni biya ta ji duk duniya ta san hal da kake ciki da matarka da mijinka. To wannan bai gabata ba kaga mutanen muka aure sun yarda Allah duk abin da imiji yake da dakin sai a cikin dakin zai rarrace shi wallahi ba ta sai ta yaji a cikin dakin ta mun ta iji ko ta ban ku wanda
0: ba wanda ya sani to
1: duk duniya ba wanda ya sani yau shekara ta 36 da aure duk duniya ba da sani sai ku aure yaji a cikin dakin ki da ke da mijin ki ku ba wallahi dan da yake cikin bai sani ba kaga dai ina kai wa da kawa tsakanin ku
0: Amin. Haji Hadi zan muna godiya sosai da wannan gudunmuwa taki musamman kan wannan batu da muke tattauna dangane da terere da ma'aurata suke yi wa junansu in an samu sabani kuma a sanya shi a kafafen sadarwa na zamani. Assalamu alaikum. Barka dai an tashi lafiya. Alhamdulillah mu je kai tsaye. To Malam Yakubu wani hanyoyi za a bi na ganin an magance wannan terere da ma'aurata suke wa junansu idan an samu sabani a kafafen sadarwa na zamani? Na tare da kai. Amin to mun gode sosai da wannan gudunmuwa taka. Mutane suna ta bada gudunmuwa musamman kan abin da ya danganci hanyoyin da za a bi na ganin an magance bayyana sirri na zamantakewar ma'aurata a kafafen sadarwa na zamani da zara an ce an samu takaddama ko rashin jituwa.
2: Wa
0: alaikum salam wa rahmatullah.
2: Barka da wannan lokaci.
0: Barka dai an tashi lafiya.
2: Lafiya alhamdulillah kana tare da Kamilu mai salati game da garman hukumar kura kungiyar game da yana hukuta.
0: To masha Allah Malam Kamilu wani hanya kake ganin za a bi na ganin an samu
2: sauki wannan al'amari? Wannan maudu'i da kuke tattauna to idai mu ji abin da zamu ci a cikin wannan lissafi. Idai mu ci Allah ubangiji da ya kawo mana dauki. Allah ubangiji ne ya sa a gyara zakatan mu da fatan da ka tashi lafiya.
0: To masha Allah da wannan gudunmuwa taka musamman kan abin da ya danganci zamantakewa wanda mutane suna ta bada gudunmuwa, mu ma al'umma fa akwai gudunmuwar da ya kamata a ce mun bayar musamman ta fuskar abin da ya danganci mu muke ingeza su kansu ma'auratan bayan an sa a kafafen sadarwa na zamani sai mutane su ta cece ku ci a kai idan mutum yayi. Assalamu alaikum.
3: Alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: To a gurguje
3: zarajin karat tare da Khalid Musa dan Hassan mai gwanjo karamar kuma kula idan Allah.
0: Masha Allah Malam Khalid.
3: Na farko dai malam Yaraji shi kai auren da a gina shi akan dogari na gaskiya a cire kari a cikin al'amuran gaba daya. Sannan na biyu tsakanin ma'aurata ganin mutuncin iyayen su ma'ana ita yarinya idan mutuncin iyayen namiji ma namiji dan ganin iyayen mata.
0: Gaskiya ne.
3: Sannan na uku su cire daukar kowane ya cire harkar media ko kuma harkar waya tsakanin su domin waya tana tada matsala tana bada matsala a wurin kiyar maran da harbi ne kai ba kuwa
0: kare da gaske
3: saboda haka sani cewa shi aure kowane dauka cewa aure ibaya da kai ne Allah kuma idan an dauka idan an samu matsala tsakanin ma'aurata a dinga samu ana zama da iyaye a fahimci juna a warware wannan matsala amma bayyana sirrin ma'aurata a social media ko a wurin abokai magana ta gaskiya tana bata tana bada matsala sosai a cikin harkar wataiya. Sannan abu na ƙarshe malam Zahara shine su kasance su kansu ma'auratan duk auren da za a yi shi domin Allah mu kuma al'adar mutum ita wani magana ta iyaye ka kan ita bangaren Hausawa za ga wasu yamma mara zahar jini mutum daga makaranta da kashi bai san ta wasan shi ba amma kuma da an yi auren an ya kada jikoki ba ko da ji wata bai ba amma za ka ara soyayya kamar a cinye juna a waje amma daga an yi wata shida sai ka ga auren ya kare saboda da al'ada ba ta wuce ba ta wuce ba da kyan al'adar Turawa wanda take dama a ce kan aro ga da kuka tara Allah ubangiji ya mu dace a tashi ka ce
0: amin sun ma amin to mallam Khalid na ji dadin gudunmu wannan taka musamman da ka ba da su a takeici kuma ma'anar ta fito yadda ake da bukata assalamu alaikum wa
4: alaikum assalam
0: barka da an tashi lafiya to muna tare da kai
4: wannan murusi da ka dauko ubangiji Allah ya saka da
0: kai amin ya rabbi
4: ubangiji Allah ya jare
0: amin ya rabbi
4: to
0: mallam Ibrahim
4: ai wannan al'amari da ka faɗa duk gaskiya ne kuma babu abin haushi illa irin mace idan wani abu ya faru tsakanin ita da mijinta a maimakon ta sa hakuri kamar yadda ka faɗa a kashe su binne a cikin ɗaki ita da mijinta to wannan sai gazara da ta samu wata ta dora ta akan keken bira ta zuga ta wallahi sai ka ga abin ya fito ko a midiya ne ko kuma a rediyo ka ji ana ta tiriransa abinda bai kai ya kawo ba
0: kare da gaskiya
4: wanda wata mai gajeriyar tunani ta ji wannan abun a rediyo ita ma wannan abu ya hada ta da mijinta
0: gaskiya ne
4: ta je tana kwazawa to shi yasa wannan abubuwan da ake faɗa a rediyo su kansu wani sa'in al'umma ba daɗin su ake ji ba amma idan za a ke takaitawa waɗansu abubuwan ana dannewa ana rufewa to wallahi wani abun ma wani ba zai ce ana yi
0: kare da gaskiya
4: kuma Allah ka shirya wannan
0: amin ya rabbi muna godiya sosai da gudunmuwarka akwai Bini Isa ya ce zaradin fatan alkhairi gare ka muna tare da kai Ahmad MD Ahujirawa shi ma ya ce salam kai tsaye nake tare da ku muna godiya to da fatan mudan zabi dan kasa Galadi Mawa ita shi ma yana tare da mu Abban Lamir Man United fatan alkhairi gare ka a walelo kai ma na ga sakonka Baban gida FC Garko kwana biyu kai ma na ga sakonka inda kace wannan maudu'i da ka dauko yana da matukar tasiri Allah ya gyara mana zamantakewa assalamu alaikum to wannan bai shirya ba assalamu alaikum
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
5: to kana tare da abun mai shayi kar jihar Kaduna ne ina muku fatan alkhairi
0: to masha Allah muna godiya
5: gaskiya na ji muzin da ake da kuma kuma gaskiya wannan abu ne mai mutukar fa'ida har kullum gaskiya ya kamata hanyar da mutanen farko suka bi suka rayu yayin aure da inganci in dai mu muna so mu ga daidai to gaskiya irin hanyar ya kamata mu bi to gaskiya mutanen da kamar in haka yin lissafi din nan gaskiya a duniya ko yadda yake sai da miji sosai to ba ma ko daga gidansu za ka ga yarinya ko bi aka zo yi ko turo aka ajiye ake ciki iyalin lissafin da ake ciki komai sabon da ake samu dan ce musu lafiya lafiya a ci gaba da hakuri ba ma a social media ai kwanci ko a kai ba ko wani abu yake mata ko ya akai tsakanin su gaskiya su kan sukan gaudu su rike sirrin su domin rike sirrin nan za a ga wasu yaya a tsakanin da abubuwa da kaza din nan gaskiya ba abu ne kuma idan an fito da abun ma wani in ya bada kyakkyawar ga zai ma da muguwa to kuma za a rasa ma wani za a dauka to a gaskiya a har kullum dai tun da farko iyaye da yan uwa da waliyai su suka gina harkar aure to an samu matsala abu da gajin kanta a kira waliyan nan da iyayen da suka zo su dauki auren nan sai a buza abun a faifai ne ne a mashi amma gaskiya da mun fito da sirrin ma'aurata haka a danga nuna shi ko kuma makota ko a unguwa a baza shi kowa gaskiya da sabi ne a gaskiya ba daidai ba wannan kuma ba al'adar malam Hausa ba ce in banna ga baya da wannan abin ya zo to muna fata gaskiya ma'aurata za su dage a rinka yin hakuri da juna domin gaskiya ba abin da ya farko sirri dadi a cikin saka aure kuma yake haifar da fa'ida mai kyau
0: gaskiya
5: shi ne gudunmuwar ta abu da ya shaƙi karshen haka zuwa fatan za ka tashi da iyayen da gobe
0: to muna godiya kai ma da gudunmuwar ka musamman kan wannan batu mun sani cewa zai yi ya a ce ba a samu sabani tsakanin ma'aurata ba tunda an ce tsakanin harshe da hakuri ma ana saba amma babban abin takeicin shine akwai hanyoyi na warware takaddama ko na samar da maslaha a tsakanin ma'aurata musamman yawanci akwai waliyai in wani abin ne taso cikin mutunci ba tare da kowa ya ji kanku ba, waliyai su suke da hurumi da za su zauna domin samar da masala duk inda miji yake yi wa mata salafi. Akwai waɗanda suke yake jin maganarsu. Idan aka shigar da magana musamman a irin wannan mutane wanda mutum yake jin nauyi, cikin yadda Allah ana samun saukin zamantakewa. Amma a ce matsala ta faru a shigo kafafen sadarwa na zamani, musamman harkar TikTok dinnan da Facebook dinnan, a zo a yi ta tiriri har da ɗauko screenshot na irin maganganu marasa daɗi ko na irin cin mutuncin juna ko na wani abu, a ta yaɗa shi. Kuma wannan abin da ka yaɗa fa yana nan a ajiye. Ba mamaki daga lokacin da kuka yi wannan, saboda kun hau dokin fushi, zuciya ta ɗebe ku, shaiɗan ya tanzara ku. Daga baya kuma bayan wasu 'yan lokuta a samar da sulhu, ku fahimci kurakuranku, ku dawo ku ci gaba da zamantakewa. Amma wannan abin da ka sanya a kafafen sadarwa na zamani yana nan har abada. Idan shekara ta yi ya zagayo daidai wannan ranar da wannan kwanan watan, haka Facebook ne ko wani kafan ne zai iya tunatar da kai cewa a ranar kaza ga watan kaza ga abin da ya faru. Wannan yana nan a ajiye. Kuma mutane wani sa'in ba ka sanin cewa wata irin nasara ce za ta same ka a nan gaba. Don haka kana yin abubuwa marasa kyau, mutane suna ta recording. Ranar da wata dama ta samu ta siyasa ce ko ta wani abu, a lokacin mutane za su ɗauko wannan screenshot ɗin su dinga tarere da kai. To kaga kodan mutuncinka, kodan mutuncin 'ya'yanka, kodan mutuncin 'ya'yanki, kodan tsari na zamantakewa, ya kamata a ce mun guji dukkanin abubuwan da za mu dinga sanya a social media. Samu abin da ya danganci zamantakewa.
6: Salamu alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
6: Kuna tare da Zakiru Basiru, karamar kuma bunkura gurguje sarki.
0: To a gurguje, ɗan rage rediyonka.
6: Na yi zuwa mana ni al'amuran da ake tattaunawa. Hakika gaskiya zama na aure sai da haƙuri.
0: Ba magana haƙuri muka yi ba. To mun gode sosai. Amma muna magana ne akan abin da ya danganci yanda kusan ma'auratan suke sanya maganganu ko takaddama da take faruwa tsakanin su a kafafen sadarwa na zamani. Musamman mun yi magana a baya, mun yi shimfiɗa dan da yanzu ka riske mu cewa dole ne ma'aurata su zama masu haƙuri. Amma tunanin mun samu sabani da mijina ko mun samu sabani da matata, tura matsalar cikin wani zaure ko wani gurub har a dinga tirere, na akwai rashin aminci. Magana ta gaskiya, akwai rashin aminci musamman a zamantakewa, a ce an waye gari ana samun matsala tsakanin ma'aurata. Kuma wani abin da za ku iya zama a junanku ku warware matsalar ku ba tare da kowa ya ji ba, amma sai ga an sanya shi a kafafen sadarwa na zamani, wanda kuma wannan yana haifar da matsaloli da yawa.

ta Kudu, bakaddashin babban jakadan kasar nan Afirka ta Kudu. Ya bayyana hakan ne a birnin Abuja, inda ya ce an umarci dukkanin 'yan Najeriya da zanga-zangar ta Afirka ta Kudu ta shafa da su tattara wato cikakkun bayanan sana'o'insu da kuma kadarorinsu da suka bari a Afirka ta Kudu. A cewar Ajayi, a makon da ya gabata ne suka gana da mataimakin ministan kula da harkokin kasashen ƙetare ta Afirka ta Kudu da kuma wannan batu da suka amince da shi cewa gwamnatin tarayya za ta tattara bayanan 'yan Najeriya da kuma bayanan nasu da kuma takardun kadarorinsu da suka bujuro suka baro a Afirka ta Kudu domin neman a biya su diya. To sai dai gwamnatin Afirka ta Kudu ta bakin ministan da ke fadar shugaban kasar ta ce kadarorin da aka an mallake su ne ta halastacciyar hanya, kuma an mallaki takardun kadai ne da zai iya biyan diya ta hanyar sayar da su a kasuwa da kuma sayar da kadarorin Afirka ta Kudu. To sai dai ministan ta Afirka ta Kudu ta yi wani shagubi da cewa gwamnatin kasar ta so ta gano wuraren da 'yan Najeriya ke amfani da su wajen safarin miyagun kwayoyi a kasar domin samun damar kakkaɓe su daga kasar baki daya. Babban sufetan 'yan sandan kasar nan IGP Tunji Dusu ya gana da gwamnan jihar Osun Ademola Adeleke da sauran masu ruwa da tsaki a birnin Osogbo domin magance barkewar rikicin siyasa kafin nan da zaben gwamnan da za a gudana a ranar 15 ga watan Agusta. Taron wanda ya gudana ne a gidan gwamnati da ke Osogbo, an gudanar da shi ne daidai lokacin da ake nuna damuwa kan karuwar rikice-rikice na siyasa a jihar gabanin ranar zaben gwamnan jihar. Babban sufetan 'yan sanda na ƙasa ya sami rakiyar mataimakin babban sufetan 'yan sanda da ke lura da shiya ta bakwai, wato Fasobo Olabode, da kuma sauran jami'an rundunar 'yan sanda ta ƙasa. A wani bangare na ziyarar nasa, ana sa ran babban sufetan 'yan sandan na ƙasa zai gana da kwamishinan 'yan sanda na jihar Osun da kuma masu riƙe da masarautun gargajiya domin ƙarfafa haɗin gwiwa tare da tabbatar da an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da kuma zai zama karɓaɓɓe ga al'umma. A jawabinsa da ya gabata a gaban al'umma, babban sufetan 'yan sandan na ƙasa Olatunji Dusu ya gargaɗi mazauna jihar da su kaucewa tada rikici lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe na gwamnan jihar Osun, inda ya ce rundunar ta kammala shirye-shiryen sanya ƙafar wando ɗaya ga dukkanin wanda aka samu yana tayar da tarzoma. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta sanar da ƙara wa'adin ci gaba da rijistar masu zaɓe na tsawon makonni biyu domin baiwa 'yan Najeriya da suka cancanta ƙarin damar yin rijistar. A wata sanarwa da kwamishinan hukumar Muhammad Kudu Haruna ya sanya wa hannu, INEC ta ce ta ɗauki matakin ne bayan nazarin yadda aikin rijistar ke gudana da kuma la'akari da ra'ayoyin da ta samu daga ofishoshinta na shiyoyi, wato na jihohi da jam'iyyun siyasa da kuma ƙungiyoyin fararen hula da sauran masu ruwa da tsaki. Hukumar ta bayyana cewa aikin rijistar wanda ya fara a ranar 18 ga watan Agusta na shekarar da ta gabata, kuma aka shirya kammala shi a ranar 10 ga watan Yuli na wannan shekarar, sai dai za a ci gaba da shi ne har zuwa ranar 26 ga watan Yuli na wannan shekarar da muke ciki. INEC ta kuma sanar da ƙaddamar da tsarin rijistar kai tsaye ta intanet ga masu yin rijistar karo na farko. Hukumar ta ce daga ranar 8 ga watan Yuli na wannan shekarar masu sanyin rijista za su iya yin amfani da shafinta na intanet domin kammala yin rijistar tasu. Babbar kotun jihar Kwara da ke birnin Ilori ta sanya ranar 22 ga watan Yuli domin gurfanar da tsohon shugaban majalisar dattawa sanata Abubakar Bukula Saraki bisa zargin ɓatawa sunan gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak, a yayin da kotun ta amince da shi mai shari'a MO Poloron Sho ya ce zargin abin sauraro ne a gaban kotu, kuma kotun tana da hurumi ta saurari shari'ar. Gwamnatin jihar Kwara da ta shigar da ƙara ne akan zargin aikata laifi da take yi wa Saraki akan bayanan da ya yi wallafa a dandalin sada zumunta da kuma jaridu a ranar 17 ga watan Afrilu na wannan shekarar. Kamar yadda takaddamar tuhume-tuhume ta nuna, ana zargin Saraki da wallafa bayanai da ke cike da cin zarafi da kuma amfani da kalamu.

To barkanmu da dawowa yanzu kuma labarin za su dora daga fagen wasanni kuwa kasar Canada ta kasance kasa ta farko cikin kasashe uku dake karbar bakuncin gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da ta fice daga gasar biyo bayan shankashi a hannun kasar Morocco da ci uku da nema.

0: Sarauki Kura wanda ya tattara kuma ita ce labarin sai ne na karanto zaradin Manar Jawoji ke muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
1: Jawoji barka da wannan lokaci.
0: Barka dai.
1: Yau to alhamdulillah da farko sunana Usman Hassan sun yi an goma ce da yamma.
0: To masha Allah.
1: To alhamdulillah gaskiya na ji dadin labaran da kuka kawo da musamman da karshen wannan sabon hikima Allah gungi ya saka muku da alkhairi kare da kuka wannan gida mai albarka samar da amfani da abubuwan da kuke fada.
0: Amin.
1: Labarin da ya ji hankalina shine yanda har yanzu takaddama bata kare ba dangane da hukumar da aka kirkira mai amfani da sunan kamar da ake tunanin gwamnatin tarayya ce ta kirkire ta da sa hannun Femi Fajabiamila wanda ake tada da azo. To gaskiya a duk dan Najeriya na san ba lalle ya yarda da cewa wai ba a san da wannan hukumar ba, duba da cewa har kudi ake dargin ana ware wannan hukuma. To babu yanda za a yi misali a ce a wannan gida rediyo mai albarka na Rahama Radio a ce akwai wani ma'aikaci wanda ake biyan sa kudi albashi ba tare da wai hukumar gudanar ba ta wannan gida ta sani ba. Gaskiya ina zanen ba lalle a samu haka ba. Allah dai Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari ya shiga cikin lamarinmu. Usman Hassan sun yi an goma su da Jawoji muna tare da kai.
0: To masha Allah muna godiya da ake ci gaba da kasancewa tare da mu. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kare aiki.
0: Barka dai.
2: To kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai gwanjo fara kuma kura idan Allah. Labarin da ya ji hankali ne shi ne labarin wasanni. Yanda kasar Masar ke kake daga cikin kasashen Afirka wata ke cikin Afirka ta samu nasara jiya akan kwallo da uku da nema. Ita kuma ita ma ta kwarta daga sabu ta samu nasara da ci ɗaya da nema. Kuma hakim tunanin za su iya fafata wasa na gaba kenan. To fatan mu dai mu dai muna na?
0: Muna tare ke.
2: Yawwa na ce mu dai muna nan Afirka kuma da inda musulmi ke muna tare da shi Allah Ubangiji ba Morocco nasara.
0: Amin.
2: Da fatan na tashi da kai na da Hassan.
0: To muna godiya da kai dan Hassan. Ramu ji waye mai waya na gaba. Assalamu alaikum.
3: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. An tashi lafiya.
0: Alhamdulillah masha Allah.
3: To
0: masha Allah muna tare da kai malan sagir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mun gode sosai da gudunmuwar. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam.
0: To muna tare da kai.
4: Kana magana da Auwal Abubakar Fata na gari da Lamar kuma Garba ya san.
0: To masha Allah malam Auwal. Amin ya hayya kayim.
4: Ni labarin da ya dau ya ji hankali na shi ne nasarar da sanin wannan kai a wannan dia. Ya sanan wasu ana jira shi sosai kuma ina yi wa dukkanin kasashen mu na Afirka fatan nasara a wannan gasa.
0: To masha Allah.
4: Ya sha Allah na gode Allah ya kai.
0: To muna godiya a musun ma amin bara mu karbo wannan sabon.
5: Bayan ciki ta al'umma television mai yarwaiwa television da shirkowa
6: albishiru kuma rubuta kallon tashar Rahama television farin cikin al'umma tashar kuma ya nishadantarwa ta da gabatar da ayyukan ta gangadan da muka bi tsarin free tv zuwa tsarin natcom site inda za ku iya kallon kayatacce shirye-shiryen mu akan natcom site a lamba 12730 horizontal 2649.
7: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
6: Tashar Rahama TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar da ke haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
7: Tashar Rahama TV, farin cikin al'umma.
6: Agarenku
7: kuma domunku
5: garashi a gurin Rasul silar sona Rahama na sada sahaba
8: juna biyu kyauta daga Ubangiji kuma kowanne juna biyu da yadda yake zuwa kusan alamomi masu hadari a lokacin juna biyu domin daukar matakin da ya dace cikin gaggawa.
9: Ya kamata magidanta ku san waɗannan alamomin masu hadari, sa'annan ku ba matanku izinin zuwa cibiyar lafiya idan aka ga waɗannan alamomin: zubar jini, kumburin hannu, kumburin fuska, matsanancin ciwon kai, matsanancin ciwon ciki, zazzabi, rashin gani sosai, jijjiga ko rashin motsin jariri. Ku hanzarta yin abin da ya kamata, ku tallafa tare da kare lafiyar matanku masu juna biyu tare da jariranku.
8: Ku ziyarci cibiyar lafiya mafi kusa da ku nan da nan idan ku ga waɗannan alamomin masu hadari.
9: Mu haɗa hannu domin kare iyaye mata da jariranmu.
10: Wannan sakon na zuwa muku ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha.
0: Assalamu alaikum.
11: Assalamu alaikum, salam warahmatullahi.
0: To barka dai.
11: Hassan Hussein ne kan barkin gwiwar hawaki.
0: To kene me yana karshe?
11: To alhamdulillah ni ma na fara labari. Alhamdulillah kuma ni ma na fara da jan kan shi da wannan da shi kaskar sai ka san bada shi kenan. Akan shi da nayi da alƙa ne. To shi kenan Allah ya mata rahama, Allah ya ji kanka. Hukuman ta da zalla samu cikar ta ni ma.
0: Amin.
11: Hassan na sai ga barkin gore ya mashi da fatan za ku tashi da shi.
0: To muna godiya Hassan na Husaini ya nan gambo. Da wannan gudunmawa ta kana ganin bura an ƙara layi dai kafin mu ji ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum.
12: Wa alaikum assalam.
0: To barka dai.
12: Yawa, ka lafiya?
0: Alhamdulillah, masha Allah.
12: Allah kuma magana da Zakiru Basiru kai mu kuma bun kura guje sarki.
0: To masha Allah, muna jin ka gurguje.
12: Yawa, to ni gaskiya ni din labaran ku ne na saurare su. Sai haka ni ba ma wani wanda zan ce ba zan zaɓa guda ɗaya ni duk gabaɗi wallahi sun dau hankali na sai dai Allah ya kara wa rahama daukaka.
0: Amin ya rabbi.
12: Allah.
0: To mun gode sosai da wannan gudunmawa taka da kuka shigo da dukkanin wanda suka bada gudunmawa, musamman ganin cewa tun daga safi da muka bude layi har zuwa yanzu wadanda suka shigo suka bada gudunmawa, muna gode Allah ya bar zumunci. Assalamu alaikum.
13: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam, gurguje.
13: Yawa, kai dai kana tare da Kamilu mai sadaki game da garma hukumar kuga.
0: To malam Kamilu.
13: To alhamdulillah mun jira ba ne yi ba da ya kamata to sai mu ce shi wannan bawan Allah da Allah ya masa rufuwa, Allah ubangiji ya sa kuma da sanin mutum ya riya. Allah ya diga kuma kuma musulmai da fatan ba mu gyara ga zata mu da wayi fa alƙairin da Annabi Muhammad ya ce wannan ya fada magana ba mai kyau kuma sadaka shirin su da fatan Allah ka tashi lafiya.
0: To masha Allah, muna godiya kai ma da gudun mawaka a daidai wannan lokaci. Kada kuma manta da misalin karfe 8 za mu kawo muku shirin Fatoyi Rahama, inda bayan sa ne da misalin karfe 9 akwai shirin Muryar Ganduje Foundation wanda zai mai misalin karfe 10. Shirin daga Nahiyar Afirka tare da Fatima Yunus Musa na nan tafi da misalin karfe 10. Kada manta karfe 1 akwai shirin nan na nishadin karshen mako, inda bayan sa ne akwai shirin Rayuwar Dan Adam, bayan sa kuma akwai shirin Wasa Kokolo.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سوك الله مدى سورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا اللوكة شي بركة مدى ساكي قسن شو أتاردكو جيجم ونسابن شرينا بطوة الرحمة شرين ديكي باكو داما دومن أي كودة ساكو أنم تنبيون كودة نسكشابي الديني درى يوازوا غمالا دومن سامو مفتا كما زاكو إيا أي كودة ساكو أنم تنبيون ناكو تانيار أي كودة ربوتشن ساكو واتو ساكو نتكس كوكما ساكو مواسف أكال لمبر ويا سبلي باكو يسبلي وكو شدا سبلي هدو daya hudu biyar biyar ko kuma ta kan addressing email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shafin fatawirrahma da ke kan shafin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 20 ga watan Al-Muharram shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa birnin Madina, wanda kuma yazo daidai da 5 ga watan Yuli na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Ribayar dake Kano, wanda kuma shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Kuma kai tsaye cikin yardar Allah, a wannan rana cikin shirin namu na fatawar rahama za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyinku domin jin amsoshinsu daga malam. Akarmakallahu, mai tambaya ta farko a cikin wannan shiri ne yake cewa, an dauke ni aiki da sharadin zan shiga aiki karfe 8 na safe kuma in tashi karfe 5 na yamma. Amma wani lokaci ko da na zo a makare, ina gama aiki na da wuri saboda tun da farko ba a fara aiki, wato ba a fara aiki da sassafe. Shin ya halatta in tashi bayan na kammala aiki na?
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan ga yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam.
1: A ka'ida, duk sanda aka yi yarjejeniya da mutum kan wani abu, aka ga masa ga albashin da za a biya shi, ga kuma abin da ake so yayi, ga kuma lokacin da ake so ya kasance a wannan wuri har zuwa lokaci kaza, to wannan sharadi ne da ya kamata kiyaye. Wanda daga cikin kiyaye alkawari da aka dauka, Allah subhanahu wataala yana cewa, ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud, ya ku wanda suka yi imani ku cika duk wata yarjejeniya, wata duk ka'ida ta yarjejeniya ku cika ta, ma'ana kuyi kamar yadda kuka dau alkawari za ku yi. Haka nan za ce, wa afu bi ahdillahi idha ahadtum, ku cika alkawarin da kuka yi tsakaninku da Allah yayin da kuka yi wa junanku alkawari, to ku cika shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, almuslimuna ala shurutihim, musulmi suna bisa sharuddansu, akan inda duk suka yi sharadi a kansa to za su tsaya a kansa ne, ba a yadda wani ya kare wannan alkawarin ba ko ya kare wannan sharadin haka kawai ba tare da da yarda dan uwansa da suka yi wannan sharadi tare da shi ba. Don haka idan har sharadin da aka yi da kai, sharadin da aka yi da kai, ana son ka zo lokaci kaza ka tashi lokaci kaza, to ba ka da damar ka ce ka zo ba a fara aiki ba ko ka zo ka gama aiki ba ka tafi ka, wannan ba ka da wannan damar sai da izinin wanda shi kuka yi wannan sharadin da, dan kamar ya biya wannan lokacin ne naka, ya sai wannan lokacin ne naka, ya biya ka naka, ya sayi lokacinka daga karfe 8 zuwa karfe 4 misali na yamma, ya saya ya biya ka. Saboda haka in ka zo kai masa kwange ba tare da sanin ka rage masa abin da yake nashi ne, ila a wannan lokacin da ba aikin watakila wani abu zai iya tasowa, in ka riga kai kuma ka tafi kaga shikenan ka salwantar masa da wannan damar. Saboda haka in shi ya baka dama yace to duk sanda ka gama aiki kana iya tafiya, shikenan shi ya yadda a sarar da wannan sharadin da yardarsa da amincewarsa. Idan wanda kuka ya dauke ka aiki din ya yarda cewa idan ka gama aikin ka ka tafi, saboda haka in ka zo ko karfe 1 ka gama aikin ka ko 12 rana ka gama aikin ka, kana iya kama gaban ka ka tafi ka, saboda shi kansa ya yarda da wannan. Amma in ba da yardarsa ba to kamar ka rage masa wani haƙƙinsa ne wanda yake wajibi a kanka.
0: To akarmakallahu, wannan tambaya kuma cewa take, an ce wanda ya je wajen boka ba za a karɓi sallarsa na kwanaki 40 ba, shin wannan hukunci ya shafi wanda bai san cewa mutumin boka ba ne,
2: kuma idan ya tuba sai ya jira cikar kwanaki 40 ne kafin a karba sallar sa.
1: Lalle kam annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi haka, man ata arrafan lam tuqbal lahu salatu 40 yawman, wanda duk ya je ga dan duba dan boka ba za a karɓa sallar sa kwana 40 ba. Saboda wannan maganar annabi ce tana nan cikin sahih Muslim, lisi ne sahihi, haka ba wai an ce ba ne, haka annabi ya faɗa. Duk wani hukunci yana hawa kan mutumin da ya sani amma ya taki, duk wani abu da mutum ya yi bisa rashin sani ba a kama shi da shi har sai an sanar da shi kuma ya sani, sannan ya yi, sannan a kama shi da wannan. Allah yana cewa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun, Allah baya batar da mutane bayan ya shirye da su har sai ya bayyana musu abin da ya kamata su guje masa. Yace man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, Allah ce wanda ya saba wa manzon Allah bayan shiriya ta bayyana gare shi, ana bayan yana da ilimi ya san abin da yake ba daidai bane amma ya dai saba, to shine Allah ya faɗi narkon da zai masa, wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama, za mu shigar da shi jahannama, mu dora masa nauyin da ya dauka wa kansa. So saboda haka idan mutum yayi abu bisa rashin sani, bai sani ba, wataƙila an ce da shi malami ne, ce da shi mai addu'a ne, kamar yadda ake yaudarar mutane a ce ai za a je wurin malami ba su kira shi boka ba, ko shi ba zai kira kansa boka ba, sai ya fake da cewa wata baiwa ce Allah ya yi masa na ya taimaki mutane, ba zai gaya cewa ba zai ga mutane bokanci yake ba, saboda in ya faɗi haka duk wani mai imani mai tsoron Allah ba zai guje masa ba, sai ce a'a wata baiwa ce shi da Allah ya yi masa, yakan iya gano matsalolinka tun kafin ka gaya masa ma, kuma da ikon Allah da izinin Allah yana ta faɗar wasu abubuwa da zai riƙa dangana su da Allah, ko sai ka zaci cewa da gaske ne. To mutum ya je a irin haka, daga baya kuma ya gano boka ne, to kai ya sake zuwa, wannan kuma abu da ya yi da rashin sani Allah subhanahu wa ta'ala zai iya yafe masa shi. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana, muna addu'a Allah ka kama mu da abin da muka yi bisa mantuwa ko bisa kuskure, saboda haka Allah zai iya yafe masa abin da ba da ilimi ya yi shi, ba da sani ya yi shi ba, ba da ganganci ba. Na'am.
2: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum ya yi sallar asuba a masallaci sannan ya koma gida ya ci gaba da zikiri har rana ta fito, daga nan ya yi raka'a biyu, shin zai samu ladan da aka ambata na umara da hajji kamar wanda ya zauna a masallaci?
1: A'a, ba zai zama daidai da wanda ya zauna a inda ya salla ba. Shi hadisin cewa wanda ya zauna a inda ya salla bai bar gurin da ya yi sallah ba, wato in ya yi sallah a masallaci bai fita daga masallaci ba. In mace ce a inda ta saba yin sallah ta yi sallar, anan ba ta tashi daga inda ta saba yin sallar ba. Amma idan mutum ya tashi ya bar gurin masallaci yake sallah, ya fita ban masallaci koma gida, wannan sharadin da aka sanya shi bai cika shi ba, haka ba zai samu ladan ba, zai samu kuma ladan zikirin da ya inda yake a gida, sallar kuma da yi ta ba a samu ladan sallar, amma dai waccan da aka sanya wannan sharadin bai cika shi ba.
2: Wannan tambaya malam cewa take, mutum ne sana'arsa aikin injiniya, yana yin zane da sauran ayyukan gine-gine, shin idan wani ya kawo masa aikin ginawa ko gyaran coci ya halatta ya karba aikin?
1: Duk wani abu ba wai coci kadai ba, duk wani abin da aka san cewa wani abu ne da yake saban Allah ne, abu ne da za a yi shi a saba wa Allah a gurin, to baya halatta kai ka taimaka wajen yin wannan abu. In ka ba da taimakonka, ko da da kuɗi ne aka biya ka aka yi wannan abun, to ma dama wannan abun yana nan ana ci gaba da laifi a cikinsa, kana da kamashi. Ma dama yana gurin ana ci gaba da laifi a gurin, kana da kamashi. Kamar yadda in aikin alheri ne, ma dama wannan gurin yana nan ana amfana da shi bisa abin da yake neman yardar Allah ne, kana da kamashi. Saboda haka duk mutumin da za a ɗauke shi aikin zane ya zana yadda za a gurin da za a ce Allah uku ne, wurin da za a ce Allah uba, Allah ɗa, Allah ruhi mai tsarki, wurin da za a kira wani ba Allah ba a ce ya yi kaza ya yi kaza, abinda Allah ne kadai zai iya yin sa, to wannan babu shakka yayi abinda zai jawo kansa fushin Allah. Allah subhanahu wataala yana fushi da duk wanda zai ce yana da da, yana da mata ko su uku ne. Allah yana fushi da wannan. Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ya sama ta kusa ta kikkice kasa ta rugurguje abin nan a duwar watsu su farfashe saboda sun yi da aure cewa Allah yana da da. Hatta waɗannan manyan halittu wato sukan kasance cikin bacin rai da dubun zuma idan aka ce Allah yana da. To yanzu to ma kai da kai aka yi wato aka yadda aka gina wannan guri ko ta hanyar zani ko ta hanyar gini ko fenti ko kowa yarin na wuta ko wani abu irin wannan, sai aka kabar waɗanda suka yi imani da abin su je su yi kayan su ba ruwanka. In yau wani abu ne da aka zo aka sai a gunka baka san me za a yi da shi ba, wannan ba ka da laifi. Mutum ne yana kasuwa yana sai da kayan wuta, aka zo aka sai aka je aka yi wani abu na sabon Allah da shi, ba za a ce ya zunubi ba saboda a kasuwa yake bai san ko me za a yi da shi ba. Amma in ya san me za a yi da shi ya yarda, wannan yana da kamasho a ciki. Allah yana cewa wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ku taimaka wa junanku amma akan abin da yake alheri ne da takawa. Kada ku taimaka wa junanku akan abin da yake sabon Allah ne, ku ketar iyakar Allah. Kada ya zanto ka ba da wani taimako akan wannan. Kai haka kuma kana da kamasho.
2: To akramakallahu, wannan tambaya kuma cewa take, idan mutum ya yi zina sannan ya tuba na gaskiya, shin tubansa za ta karbu ko sai an zartar masa da hukuncin shari'a kamar bulala ko jifa?
1: Duka wani laifi da mutum zai iya tuba, Allah zai iya yafe masa komai girmansa. Shi tuba yana kankare kowane irin zunubi, duka wani zunubi da mutum yake yi in ya tuba, Allah yana iya yafe masa wannan zunubin da ya yi. Ya kulli ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Ce kace ya ku bayina wadanda suka zalme cikin sabon Allah, asrafu sun wuce duk iyaka, sun wuce duk wani makadi da rawa cikin sabon Allah. Allah ce la taqnatu min rahmatillah, kakku fid da tsammani daga samun rahmar Allah. Inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an, Allah yana gafarta dukkanin zunubai. Ana kowane irin zunubi ne mutum zai iya tuba, Allah zai gafarta masa. In dai zai tuba ya nemi yafiya, Allah subhanahu wataala ya ambaci bayinsa na kware, ya ce su ne waɗanda la yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bil haqq wa la yaznun man yaf'al dhalika yalqa asama, ba sa kisan kai, ba sa zina, wanda dai ya haka zai gamu da gamansa, zai gamu da azaba daga Allah subhanahu wataala. Sai ya ce illa man taba wa amana wa amila amalan salih, sai wanda ya tuba ya yi imani ya yi kyakkyawan aiki. Allah ya ce inni laghaffaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada, ni mai gafara ne ga duk wanda ya tuba ya yi kyakkyawan aiki sannan ya shiryu. Allah ya ce zan gafarta masa. Ghafiru dhanbi wa qabilu at-tawbi shadidu al-iqabi dhit-tawl, shine mai gafarta zunubi mai karbar tuba. Saboda haka Ubangiji yana karɓar kowane irin tubar, kowane irin laifi. Wani daga abin da ya ce Allah huwa alladhi yaqbalu at-tawbata an ibadihi wa yafu an as-sayyi'at, shi ne wanda yake karɓar tuba daga bayansa kuma ya yi afuwa daga munanan ayyuka. Abinda ba zai yiwu a yi afuwa a kansa ba shi ne idan haddi ya je gaban alƙali, ya je gaban shugaba, to wannan kuma babu maganar kuma a ce an dawo an yafi. Yanzu misali mutumin da ya zina aka kama shi dubu, aka kai aka tabbatar da zinarsa ko ya yi ba da ikirari a gaban alkali ya yi, to wannan kuma ba magana a ce a kyale shi. In an riga haddi ya zo ya tabbata shi kenan. Amma in ya yi can daga baya ya riga laifi ya yi tuba, to ba a ce a je a kamo shi sai an masa haddi, ya riga ya tuba shi kenan. A lokacin da Ma'iz ya yi zina ya kawo kansa gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce ya yi zina a tsaye masa da haddi. Annabi ya yi ta ƙoƙarin ya kawo masa ɗan abin da zai iya cire, wato ya janye wannan ikirarin da ya yi. Annabi ya ce la'allaka qabbalta, ko dai ka sumbace ta ne, ko dai shafa ta kai. wannan duka dan annabi ya samu masa da wata hanya da zai ce eh na ba haka ne shikenan ce ta ya dai ya kawai shi ya tsaye masa da hannu ya zo ta dama annabi annabi ya koma ya juya kansa ya koma ta can abunsa annabi ya sake juya kansa haka sai dai har sau hudu sana da mai da yana ce masa la allaka qabbalta la allaka kaza la allaka kaza yale na ce kawai shi yayi zina a tsayar masa da haddi lokacin da aka je ana masa haddi ya kuce yana gudu har cikin ana bin shi ana jifa wani daga cikin sahabbai ya la'ance shi da aka zo aka ga annabi annabi ya ce me yasa zai la'ance shi bai san cewa yayi tuba ba tubar da za a raba mutanen Madina sai ta ishe su duk za ta wadace su saboda ka zai yi mutum ya tuba amma kada ya zanto haddin ya zo ga shugaba in ya zo ga shugaba ko ga alkali akai hukunci to wannan ba maganar kuma a ce ya je ya tuba an yafe masa sai an zartar da hukuncin na'am
2: to malam mai wannan tambaya kuma yana tambaya ni da cewa menene matsayin wanda ya baiwa wani takaddunsa na shaida domin ya je yayi aiki da shi bai samu damar zuwa ba kamar aikin soja ko wani aikin tsaro
1: na farko dai shi yin abin ibtida'an karan farko ba halatta mutum ya shiga rigar wani ya nuna shi ne wannan alhalin ba shi bane ta haka ya samu wani aiki ba ba shi wani matsayi alhalin takaddun da karatun din ba shi yayi ba al'asul ba ya halatta saboda ƙarya ce kuma ha'inci ne wai udara ce musulunci bai yadda da wannan ba ko bai ka yi shi da gaskiya gaskiya da gaskiya ka fito in ka yi karatun nan ka ce ka yi in ba ka yi ba ka haƙura ka bar waɗanda suka yi su samu to amma da a ce mutum zai je ya gabatar da kansa a wani matsayi ana neman wani aiki ya iya aikin amma bai da takardun misali ko bai iya aikin ba amma za a yi masa training ya iya aikin bayan an ɗauke shi ya ci gaba da aikin sai aka je aka ɗauke shi da takardun da ba nashi ba amma kuma aikin da ake so a yi ya iya ba ya da takardun ne to na farko dai abin da ya ba daidai ba ne kuma ya aikata haramu kuma an an ɗauke shi kuma yana aikin da ake buƙata daga wajensa wanda shi ne dalilin da ya sa aka ce ana son mai wannan karatun mai wannan takardun don a samu wanda ya dace da gurin sai aka yi dace shi bai yi karatun ba ya yi ƙarya amma kuma ya dace da gurin kuma yana aikin da ake so to ba a cewa abin da ya karɓa haram ya karɓa tunda daman abin da ake buƙata shi ne a samu wanda zai iya yin wannan aikin don ya yi aikin da ake so kuma ya yi aikin da ake so an biya shi saboda ya yi aikin da ake buƙata wannan ba a cewa ya ci haramu abin da ya karɓa halal ya ci ko aka ɗauke shi soja aka je aka yi masa training na soja ba wanda ake ɗaukan shi da training ɗinsa wanda kaga an ɗauke shi soja ko ɗan sanda to sai an masa training ko dai ya shiga makarantar sojojin tun a farko ya yi karatu a can ya samu training na soja ko kuma a ɗauke shi kurtu a je a masa training da guje-guje da hawa sama da tsalle-tsalle da rubda ciki da waye har ya kware ya iya harbi ya iya komai to ko da ya shiga da takardar wani wanda za a ce bai yi daidai ba amma kuma an masa training din da shi ma mai takardar abin da za a yi masa kenan saboda haka yanzu an ɗauke shi full soja ne shi ko ɗan sanda ne yana fita da kaki kuma yana yin abin da ake buƙata yi yana an ba shi albashi halal ya ci ba za a ce ya ci haram ba saboda ba takardarsa ba ce don aikin da aka ba shi ya iya to amma da mutum zai je ya bai yi karatu ba yanzu ana buƙatar malamin lissafi ko malamin turanci ko malamin arabic shi kuma bai yi ba sai ya je ya kai takardun kaninsa ko wani wansa wanda ya yi wannan karatun sai a ba shi ofa shi kenan sai a ba shi abin nan ya je ya zama appointment ya je ya zama malami ya je zama malami yana shiga aji yana ta soki burutsu saboda bai karanci abin ba bai iya ba kawai yana ta soki burutsu ko ya zo ya taya yara waka ko ya sa su tsalle-tsalle ko ya fita fi'i da su karshe a wata ya zo ya zo karɓi albashi kaga wani haramu yake ci ba wanda zai iya halatta masu daman ba irinsa ake so ba ya cuci jama'a kuma ana samun irin wannan da yawa musamman ma a harkoki na siyasa a zo a ce za a ɗauki malaman firamare kawai sai a zo a raba wa 'yan siyasa kuma a je ba wa nashi wani ɗan jagaliya ne ma da ɗauki ofa sai a ba shi ɗauki appointment later a ba shi tura shi wani kauye shine malami a kauyen wanda suna inspections sun samu irin waɗannan an tura shi bai taɓa yin wani karatu ba amma gashi nan a cikin takardarsa an ce malamin English ne malamin mathematics ne in ya je haka kawai zai je ya sa hannu ya tafi ya sa mata yayi ji alert haka yake shi haka rayuwar take kuma shi headmaster da yake gurin shi kuma yana dan masa wani hasafi duk wata in aka yi masa alert shi kuma zai tura masa dan wani abu shi kenan shi kuma ba ruwansa da muka yi magana akan sanar shi kishin kasa ba da mu ba cewa ya'yan al'umma su rasa ilimi su rasa makoma mai kyau a ƙarshe wani haramun ne ba ya halatta ba kuɗin da ya ci yana cin kuɗin haramun ne
2: wannan tambaya malam cewa take ya halatta mutum ya yi addu'a da ta zo cikin alkur'ani a sujjadar sallar farilla ko nafila saboda na ji wani malami yana cewa ba a karanta alkur'ani a cikin sujjada alhali yawancin addu'o'in da ake yi ayoyi ne daga alkur'ani
1: to ba maganar malami bace maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam icha inni lam umar an aqra alqur'ana fi ruku'i aw sujud inni nuhitu an aqra alqur'ana fi ruku'i aw fi sujud an hana mun karanta alqur'ani a ruku'u ko a sujjada annabi shi ya faɗi wannan an hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya ruku'u a sallah an hana shi karanta alqur'ani lokacin da ya sujjada a sallah amma mutumin da zai karanta addu'a ta zo a alqur'ani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wannan aya ce alqur'ani abin hum ban yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa yaqranta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan aya ce alqur'ani ta zo a cikin alqur'ani Okay, karanta ta a cikin sujjadarsa da niyyar addu'a wannan babu komai in ya karanta da niyyar alqur'ani yake karanta wannan baya halatta amma ya karanta ta da niyyar addu'a yake karantawa wannan babu komai
2: wannan tambaya cewa take menene hukuncin sauraron waka wasu suna cewa babu laifi a sauraron waka shin hakan daidai ne
1: al'aslu abinda ake buƙatar mu'mini ya saurari karatun alqur'ani koyawa kunnansa sauraron abin da yake mai kyau allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana waqi waqa wacce take dauke da kada kade take dauke da kayan kida na da ko na zamani wannan wani abu ne wanda da yawa daga cikin malamai sun ambaci haramcin mutun ya zauna a dirshen kawai ita yake sauraro wannan ba halatta baya halatta imamu malik yana daga cikin wanda suka fi tsanantawa akan sha'anin waka abdullahi dan mas'ud yana cewa alghina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-habb al-ma'u al-baql wato munafici yana tsirar abinan jin waki wake wake irin na kada kade yana haifar da munafici a cikin zuciya kamar yadda ruwa in ya sauka ƙasa yake fito da shukar da take ƙasa saboda haka a da yawa daga cikin magabata ba masu fassara sun fassara faɗar Allah wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillah daga cikin mutane akwai wanda yake sayan lahwal hadith wato zancen banza suka ce waka yake nufi in ya kawo waƙoƙi na banza don ya ɓatar da mutane daga kan hanyar Allah ya hana su sauraron alƙur'ani saboda haka kusan magabata duk sun yi haram magana akan haramcinsa duk da cewa an samu waɗanda suka yi magana akan halacci amma maganar su mai rauni ce kwarai da gaske irin su Ibn Hazm irin su Muhammad Ibn Tahir al-Maqdisi wanda suke bin hanya ta Ibn Hazm sun yi bayani akan halaccin abin amma malaman da suka fi magana akan haramcin sun fi yawa kuma koda waɗanda suke magana akan halaccin abin suna faɗar irin sharuɗɗa da ya kamata a kiyaye koda su waɗanda suka halatta ba kowace waƙa suka halatta ba halatta na farko waƙar da take ɗauke da hikima take ɗauke da faɗakarwa da jan hankali waƙar da ba za ta shagaltar da mutum daga karatun alƙur'ani ba ko daga sauraron wa'azi ko daga sauraron nasiha ko daga yin sallah a lokacinta waƙar da babu batsa a cikinta babu maganar banza babu zagin wani babu cin mutuncin wani babu shagube da sauransu ma'ana sun saka sharuɗa da yawa wanda su waɗanda suke kafa hujja da maganganunsu ba za ka ambata sharuɗin da suka saka. Kawai suke yi wasu malamai sun ce ya halatta a juwaka. Amma in ka koma maganganunsu za a ga cewa waƙoƙin da suka yi magana a kansu ba su ne wanda yanzu yawanci ake yi ba. Yawanci waƙoƙi da za a gani ko dai waƙa da za ta sa mutum ta tayar masa da sha'awa ta ambatan sifofin mata da sauransu. Waƙar da take ɗauke da zambo da suka da yarfe musamman waƙoƙi irin wanda ake da sunan siyasa suna ɗauke da zambo da suka da yarfe da ƙazafi da wayi da sauransu. Wasu ke ɗauke da bambaɗanci da faɗar abin da ba gaskiya ba, abin da kowa ya san ƙarya ne amma a riƙa faɗarsa da don a yaudar mutane. Ga duk waɗannan sharuɗa da su waɗancan suka sa ba a kiyaye su. Haka magana dai mafi inganci shine tun ya nisanci wannan kai ya mai da rayuwarsa ta zanto kawai ya baya da aiki sai jin waƙe-waƙe. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin Sahih Bukhari yana cewa za a samu wasu mutane daga cikin al'ummata za su zo daga cikin al'ummata yastahilluna al-hira wal-harira wal-ma'azif suna halatta zina, suna halatta sa al-hariri ga maza, sannan kuma suna halatta kayan kaɗe-kaɗe. Ma'azif su ne kayan kaɗe-kaɗe. Suna halatta cewa a iya yin harkar kiɗa a matsayin sana'a. Daga za a je a ta kawo kayayyakin kaɗe-kaɗe ana sayarwa. So daga wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara zuwa ga yadda zamani zai koma harkar kaɗe-kaɗe ta zama ma sana'a ce da wasu za su mayar ita ce harkar neman abincinsu.
2: Jazakallahu mai wannan tambaya kuma yake cewa wani ladan ya yi kuskure a watan Ramadan yayin kiran sallar magariba inda ya kira sallar kafin lokaci ya yi. Mutane da dama kuma suka sha ruwa bisa wannan kira. Daga baya aka ba da fatawar cewa duk wanda ya sha ruwa saboda wannan kuskure zai rama azumin. Menene matsayin wannan fatawa?
1: To a wurin wasu malamai suna faɗar cewa zai rama, amma magana mafi inganci ba zai rama ba. Saboda duk abin da aka yi shi bisa kuskure ba bisa ganganci ba. Ba a kama mutum da wannan, ba a lazumta mishi yin wani aiki daban sabo ce a wancan nashi ya ɓaci sai da dalilin da yake nuna ɓacewarsa. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama an yi kuskuren ganin faɗuwar rana, daga baya aka fahimci cewa ba ta faɗu ba. A hadisin ba a rawaito cewa Annabi ya ce su rama azuminsu ba. Ba a rawaito cewa su rama azuminsa ba. A Hisham ibn Urwa shi yake cewa labudda min qada. A wata ruwaya kuma yana cewa ni ban sani ba, an ce su rama kuma su rama ba. Amma dai a ruwayar gaba ɗaya babu maganar cewa an umarce su su rama. Tana ba da labarin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa kuskure mun sha ruwa rana ba ta fito ba ta faɗi ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su rama wannan azumin ba. Kamar mutum ne manta ya sha ruwa da rana yana azumi. Ya manta ya sha ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya manta ya ci ko ya sha da azumi to ya karasa azuminsa. Allah ne ya ciyar da shi kuma ya shayar da shi. Falyutimma sawmahu innama saqahu Allahu wa at'amahu. Allah ne ya shayar da shi ya ciyar da shi ya karasa azuminsa. Annabi ya ce falyutimma sawmahu ya karashi azuminsa, wanda yake nuna cewa azumin nasa yana da shi, yasa aka kirawo ci gaba da zai da azuminsa a matsayin ƙarshe cika shi azuminsa. Azuminsa ya samu cika babu magana a sai ya ce sai kirama. A ruwayar Daraqutni ma yana cewa fala qada alahu da isnadi sahihi, ce babu ramuwa a kansa. Wasu daga cikin malamai suna cewa ya rama, amma cewa ya rama ɗin yana buƙatar wani dalili mai zaman kansa wanda kuma babu shi.
2: To malam wannan tambaya kuma cewa take mutumin da yake aiki a wajen wani mai wadaci cikin gaskiya da riƙon amana, amma mai gidan nasa yana ba shi albashi wanda baya wadatar da shi duk da irin aikin da yake yi, menene hukuncin mai gidan a wannan hali?
1: A inda har da yardan mutum shi harkar aiki a ƙarƙashin wani yana biyan ka, ba za ka yi shi sai da yardarsa. Da abin da ka yarda za ka yi kuma abin da ka yarda za a baka, shi yasa ba a yin ijara ba tare da yarjejeniya ba. Ka ce mutum ga aiki ka yi mun amma ba ku yi wannan yarjejeniya ba, a ƙa'idar shari'a ba a yin wannan sai kun yarjejeniya akan aikin da zai maka da lokacin da za a dauka na aikin da kuma abin da za a biya ka idan kai aikin dole sai an samu wannan rukunan sun tabbata sannan aikin abin ijara din ta zama sahihiya ka san muddar da zaka yi aikin a san yaushe zaka fara yaushe zaka gama sannan nawa za a biya ka in ka gama sannan me ake so kai wannan dole a samu wannan idan kana kula masa da kaya me yayi aikin ka shi kuma me zai biya ka idan har kai yadda da wannan to kuma kankantar abin baka da kin magana inda ai da yadda ka kake in ka ce ba za ka yi ba shi kenan ba wanda zai tilasta ka sai ka yi ba bauta ba ce saboda ka ba magana ka ce me hukuncin sa dan da yarda ka in ka ce ba za ka yi ba ko ka ce ya masa abinda ake baka yayi kadan shikenan sai ku daidaita ya kara maka in ya ga zai iya in ya ga zai iya ba shikenan sai ka kama gaban ka kaje ka nemi wani wurin aiki amma ka zauna kana cewa yana cutar ka ko baka yi magana ba wannan ba haka shari'a tace ba shi yasa wasu sai shedan ya musu fatawa cewa ba su za su iya karawa suna sata daga dukiyar mutum sai abinda ka dauka ba bisa yardar sa ba sata ce cin amana ce kuma ubangiji sai ya kama ka da wannan
2: to malam wannan mai tambaya cewa yake ina jagoranta wata hukuma kuma na san za a yi wata sayayya shin ya halatta in saka kudi na in sayi kayan sannan idan an fitar da kudin a hukumance in karbi kudin tare da karin riba
1: a'a ai a dokar ma kwangila ta kasa ai wanda ya saba sharadi ba zai yi wanda zai shugaban wata ma'aikata ko shugaban hukuma ko wani gwamna da bawa kansa kwangila da sai wani abu ko yin wani aiki an san a doka wannan ba dan kai ne mai bayarwa kuma kai ne mai dubawa an yi daidai ko ba a yi daidai ba saboda haka kai ne alƙalin kuma kai ne wanda za a yi wa alƙalancin ai kaga ba ta yadda za a samu adalci a nan ba ta yadda za a samu ingancin aikin ba ta yadda za a samu farashin da ya dace kuma sannan duka wasu waɗanda za su zo su yi gasa da kai wajen neman wannan abin ka toshe musu hanya tunda kai ne mai bayarwa kuma kai za ka ba wa kanka kaga ko wanda zai zo ya kawo wani farashi da yake ƙasa da naka har ka saurare shi ma shi yasa duna daga cikin dokokin kwangila wanda an san cewa wannan shi ne adalci yana da cikin dokokin kwangila mai ba da kwangila ba zai zama cikin waɗanda za su neme ta ba shi ne mai ba da ita shi zai sa ido a kan kwangilar shi zai fidda kuɗin da za a yi kwangilar kuma shi yana cikin masu nemanta kai ma ka san ba zai zama da fi kal hisabu wa antal hakam wa fa antal khasmu wal hakam akan ka ake rigima kuma kai ne abokin rigima kuma kai ne alƙalin duk lokaci guda ba zai yiwu ba saboda haka ba ya halatta ka ce kai bari ka yi kwangilar da hannunka ka kashe kuɗinka in ya so ka karɓi kuɗin ka karɓi ribarka kai ka ba za a yi gaskiya ba waye zai duba aikin ya ce aikin da aka saka ko kayan da ka kawo kaya ne masu kyau jinu waye zai rubu wannan kai ne dama mai sa hannu akan cewa an kawo abin da ake bukata kuma yayi daidai kungila ta yi kaza kuma duk kai ne kuma mai kawo kayan saboda haka wannan shi yana daga cikin abin da ya kashe kasar ai yana daga cikin kashe gwamna shi yake ba kansa kungila saboda haka kungilori in ya fitar yayi kamfanoni da sunayen daban-daban kuma duk shi ne yasa ƴaƴansa matarsa sarkansa waye amma kuma duk abu ɗaya ne kudin nasa ne saboda haka in ya tashi ta tura musu kwangilolin to ta yaya za a yi su yi kwangilar a zuwa ce bai yi kyau ba ko bai yi ba saboda shi ne mai kwangilar kuma shi ne mai cewa ya yadda ya karɓa saboda haka sai kudin da ya fitar sai irin yadda aka ga kwangilar ko ce a man haka zai yi wannan baya halatta musulunci haka na a dokar ƙasar ma baya halatta amma saboda rashin kishi da muke rayuwa a cikinsa shi yasa wani lokaci ma ake cinye kuɗin to ya ba kansa ba sai ya yi ba ba a yi ba shi kenan za a rubuta a takarda an yi an gama a fitar da kuɗin kuma a cinye baya halatta
2: to malam mai wannan tambaya kuma cewa yake mutum ne wurin aikinsa ya hana shi yin wani aikin daban ko da bayan lokutan aikinsa amma albashinsa na wata kuma baya wadatar da shi sai dai ana ba su wani babban kaso a ƙarshen shekara shin saboda buƙatar iyali zai iya karya wannan doka yayi wani aikin daban
1: kamar yadda muka faɗa a baya duk sanda aka yi sharadi da yarjejeniya tsakanin wani da wani to wannan yarjejeniya tana nan sai idan mutum ya je an janye wannan sharadin amma ba zai yiwu ba an yi sharadi da kai akwai dalilin wasu ƙila da yasa aka yi wannan sharadin akwai wata wani abu na cutuwa da shi ne wancan aikin zai yi idan ya zanto ka hada aikin sa da wani yasa ya sa maka wannan sharadin to in aka baka kofar cewa kana iya kare sharadin sa to ya zama na kenan sharadin da aka yi bai da ma'ana wanda kuma kamar yadda muka ce annabi yana cewa almu'minu ala shurutihim in kaga bai yi maka ba kana iya fadenawa ka je ka nemi wani aikin daban duk aikin da kaga zai cutar da kai kana iya sakin sa na ardiwa siya kasa Allah tana nan da yalwa ka je ka buga ka nemi wani aiki mutakila ka samu wanda yafi wannan tsoka kuma zai fi wannan samu ko kuma ka fi samun dama a karkashin wancan aikin amma ba ka saba sharadin da ka sa hannu a kansa ba saboda kai kana jin kai bai ishe ka ba
2: to malam me wannan tambaya kuma yake cewa wanda ya canza ranar haihuwarsa domin ya samu aiki shin albashin da yake karba haramun ne haka kuma wanda aka dauke shi aiki alhali bai cancanta ba duk albashin da yake karba shi ma haramun ne
1: to canza ranar haihuwa ƙarya ce mutum yayi kuma zurbin wannan ƙarya yana nan tare da shi sai ya tuba ya koma ga Allah aikin kuma da yake yi idan har aikin da yake yi yana yin aikin da ake bukata kamar yadda muka faɗa in yana yin aikin da aka ce yayi wannan canjin kwanan haihuwarsa da yayi watan haihuwarsa da shekarar haihuwarsa bai tasiri akan aikin ba wani abu ga abin da ya karba halal ne ya ci saboda aikin ana biyan sa ne akan aikin ba akan kwanan watan haihuwarsa ba da ya canza wancan ya dai ƙarya su watakila sun sa ne saboda watakila suna son wani range na shekaru kai ya wuce haka saboda suna ganin a nan za su iya samun abin da suke so da irin mutanen da za su yi masa aikin da suke so in amma ya samu ya shigo da rage shekaru ko ƙara shekaru kuma ya aikin da ake bukata waccan ƙaryar yana a matsayin laifi da yawa Allah ya tuba wannan aikin kuma in ya yi shi yadda ake bukata aka biya shi akan aikin da ya yi wannan halal ya karba amma wanda aka ɗauke shi ba bisa cancanta ba ma'ana ba zai iya yin aikin da ake so ba ya karba ya je ya yi to wannan duk abin da yake karba haramun yake karba haramun yake karba saboda ya yi ƙarya ya shigo ko kuma an ba da cin hanci an ba da rashawa ko ya yi amfani da sanayya an ɗauke shi an bar wanda ya cancanta an ba shi aikin da bai iya ba ya zo yana ta kwabawa yana da laifi an fi samun kuma wannan aikin gwamnati duk kuma wannan yana daga cikin rashin kishin ƙasa da muke magana a kansa
2: to malam me wannan tambaya yake cewa mutum zai iya ware lokaci kullum yana karanta alƙur'ani da niyyar ladan ya kaiwa mahaifinsa da ya rasu
1: abinda ya dace in ya ware lokaci yana karatun alƙur'ani duk sanda ya gama ya rokawa mahaifinsa rahama da gafara daga Allah subhanahu wataala da shine abinda mamaci yake da bukata kuma shine abinda ya zo a nassi yin addu'a ga mamata ba karatun alƙur'ani ana aika musu shi ba wannan bai zo a nassi ba bai zo a nassi cewa kai karatun alƙur'ani ka aika wa mahaifinka ladan ba amma ya zo a nassi cewa kana iya karatun alƙur'ani kai tawassuli da shi kai addu'a ga wanda kake so Allah ya gafarta masa ya ji kansa ya masa rahama ya rubuta kyawawan ayyukansa wannan shi yafi dacewa da sunna
2: shakar makallahu ne wannan tambaya kuma cewa yake ina da shagon provision kuma ina sayar da leda iri biyu akwai mai guda 100 a cikin bandir sannan akwai kuma mai guda 80 mutane sun fi son mai 80 din amma wani lokaci ba a samun ta shin zan iya sayo mai guda 100 in cire guda 20 in sayar da sauran 80 a farashin ledar da ake kawo guda 80 din
1: in kai haka kai ha'inci kai algush kai zalunci kuma ka cuci abokin abin hulɗarka ka cuci kwansomanka ai ba zai yiwu ba ya fi son mai 80 akan mai 100 sai da wanda ne haka kawai ga wannan guda 100 ce ga wannan 80 ce kuma kwalitinsa ɗaya kuma ya ce shi 80 yake so kai fa ka san a hankali ba zai yiwu ba dole mai 80 ɗin ko dai ta fi ƙarfi ko ta fi faɗi ta fi girma akwai dai dalili da ya sa ya fi son ta tana da wani kwalitin da mai 100 ba ta da shi sai ka zo ka zare wa mai 100 guda 20 sai ka bashi ita a matsayin mai 80 kaga zalunci biyu ka zalunce shi ka bashi ba wacce yake so ba kuma ka karbi kudin da ya wuce ita wanda yake wanda ka bashi din ka karbi kudin ta fiye da haka saboda haka kaga kace babu komai anan ai wannan cin amana ne kuma duk wanda kai wa haka za ku tsaya gaban Allah sai ka fito masa da hakkin sa ranar gobe kiyama
2: mai wannan tambaya malam cewa yake idan mutun ya siffanta matarsa da wata dabba

0: sa ya faɗa, to in ya huce ya ba ta haƙuri.
1: Me wannan tambaya a karamakallahu cewa yake, ina zaune a ƙasar waje, bankin da nake amfani da shi yana ƙara min wasu kuɗaɗe saboda ajiyar kuɗina. Sannan gwamnati tana cire haraji daga cikin waɗannan kuɗaɗen. Shin ya halatta in yi amfani da waɗannan kuɗaɗen ko in ba wa ‘yan uwana ko abokanai kyan na kyauta da su, ko kuwa sai dai a ba wa waɗanda ba dangi ba ko a yi amfani da su wajen ayyukan alkhairi? Kuma idan zan fitar da su, adadin da zan fitar ya haɗa da harajin da gwamnati ta cire ne ko kuwa?
0: To ban sani ba, kamar mun ansa wannan irin tambayar a baya. Duk abin da kake abin da aka baka na riba ba halatta ka amfana da shi ta kowace irin siga. Wani ka amfana da shi ta hanyar ka sa shi a cikin kuɗaɗenka ka sai abin da kake bukata na ci da sha ko na sutura ko na abin hawa da wannan kuɗin, haramun ne. Haka nan ya haramta ka yi amfani da shi wajen sauke wani nauyinka, nauyi da yake kanka ko na iyalanka ko na ‘ya’yanka ko na iyayenka ko na ƙannanka ko na abokanka wanda ka saba yi wa wani hidima, ka ce da wannan kuɗin za ka hidimta musu, ka sauke wa kanka wani nauyi. Wannan duk baya halatta. Baya halatta ka yi wannan da su. Duk wani abin da za ka ji ka amfana da kuɗin ta wani ɓangare ya sauke maka wani nauyi, ko wata damuwarka ya yi maka wata damuwarka, to baya halatta ka yi amfani da wannan kuɗin ta wannan sigar. In ga ka ci riba, sunan sa ci riba. Amince ba wai ci ana nufin ka ci abinci. Duk wani abu da za ka amfana da shi ta hanyar wannan kuɗin, to ka ci abin nan. Da za ka, inda za ka gane cewa ka ci riba, in ka zanto kana sauke wasu buƙatunka, kana yin wasu buƙatunka da wannan kuɗin, duk ranar da aka ce za a daina baka ba ka ji daɗi ba. Saboda yana toshe maka wasu larurorinka. In akwai wasu abokanka da suke yin wanka maka wasu buƙatu, kuma kana jin nauyi kana musu, to in ya zanto akwai wannan kuɗin kana musu da shi, ranar da aka ce ba wannan kuɗin, da kuma za ka yi don me da ana ba kuɗin ka ga da wannan buƙatar ta ka toshe ta. Sai dai ka ɗauka ka je ka yi wani abu can daban, ka ba mu wani can miskini mu buƙaci wanda bai san ka ba, bai da wani abu da yake nema wajenka, ba wani abu da za ka ji ka sauke wa kanka don ka ba shi. Ka ba shi ko ka gina wani abu da mutane za su amfana da shi, ina makaranta ko asibiti, kuɗi yana da yawa, ko ka sai magani ka kai asibiti, ko taimaka ma wasu marasa lafiya a asibiti da suke kwanci, kuɗin magani ko da kuɗin ganin likita da sauransu. Wannan za ka iya yi da wannan kuɗin, amma ba ka toshe wata buƙatar ka da su ba.
1: Tumalan wannan
0: sannan ba za ka biya haraji ba, ba ka ce ana bin ka haraji bari ka biya da shi ba, shi ma nan buƙatar ka ce.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake, ya halatta mutum ya ci gaba da zama da matarsa bayan ya kama ta tana tattaunawa da maza ta waya har sau uku?
0: To ba haramun bane dan ya rike ta a matsayin matarsa. Wannan abin da ya kama ta da shi ba yana nuna cewa auren su ya lalace ba, ya danganta da shi irin yadda zai nuna kishinsa ko damuwarsa da matarsa da za ta zama tana da wannan ɗabi'ar. Wani yana da kawo da kai daga abubuwa irin waɗannan, shi wannan ba zai dame shi ba. Kamar mutumin da ya zo ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, inna zawji la taruddu yada lamisin, matata ba ta ture hannu mai ƙoƙarin shafa ta, ba ta ture hannunsa. Annabi ya ce ka sake ta kawai. Sai ya Rasulullah, kuma ina son ta, ya ce to rike ta. Imam Ahmad ya rawaito hadisin da cewa Ibn Taymiyyah na ce mursal ne, amma dai a ciki ya nuna cewa wasu ba za su iya wannan haƙurin ba, matarsa ta zanto ba ta da kamun kai, don wani ya zo ya shafa ta duk ba ta ji komai ba. Kaga ya nuna cewa ba ta da kamun kai, wata zanto tana hira da maza, tana chatting da su da sauransu, irin waɗannan abubuwa wani ba zai jure wannan ba. Haka ba zai iya zama da matar da take da irin wannan ɗabi'ar ba. Yana da dama ya ce ya sake ta. Haka nan ma mace ko da ba ta yi laifi ba, haramun ne mutum ya ce ya sake ta. To ballantana wadda ta yi laifi irin wannan, wani kuma shi bai da wannan kishin da ba daidai ba ne ya zira mata ido, amma dai watakila zai iya cewa bari zai mata wa'azi, zai mata nasiha, zai yi ƙoƙari ya ga ta gyaru da sauransu, don haka ya ci gaba da riƙe ta, shi ma ba za a ce ya haramun ba.
1: To malam, mai wannan tambaya kuma cewa yake, shin ya halatta

0: baiwa malamina da nake karatu a wajensa zakka?
1: To, mene shi malamin da ka yi maka da har ya zanto za ka riga tunanin ka bashi ko kana shi, inda har yana cikin mabukata, yana cikin wanda bashi din zai taimaka masa. Shi ya fi cancanta maka bashi, mutumin da zai zauna ya karantar da kai, karantar da ‘ya’yanka da matanka, amfanar da kai ta tasirar da za ka kyauta da alaƙarka da Allah, shi ya kamata ka taimaka don mai haza ka riƙa tunanin ya halatta ka bashi ko ka bashi. Ka bashi, kuma shi malami, kamar yadda malami suke faɗa, shi malami ana bashi zakka, ko da yana da dukiyar ma za ka iya bashi zakka, saboda ƙarƙashinsa akwai wanda zai taimakawa ta fuskar ilimi. Ilimin su ko karantar da su ko wani abu irin wannan, so da ka babu laifi don ka bashi zakka, ka ma yi abin da ya fi dacewa.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, ana bi na azumin Ramadan na shekara uku saboda rashin lafiya ta ulsa, bayan haka na samu damar yin azumi har shekara biyu a jere, amma kafin ƙarshen azumin shekara ta uku sai rashin lafiyar ta sake damuna. Shin zan iya rama azumin da ake bi na a hankali kaɗan-kaɗan har sai na kammala?
1: Na'am, inda har za ka iya sai ka yi, ko da kaɗan-kaɗan ne ka kammala. Inda har za ka iya, to za ka iya ramawa, amma ba za ka iya ba ya fi ƙarfinka, san da ka yi azumin yana shiga wani mawuyacin hali sai ka shiyar.
0: Na'am. Masu kallonmu da sauraronmu, duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatawar rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko da saƙonnin naku tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar da ake aiko da rubutaccen saƙo na text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0703-360-1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahama@yahoo.com, da kuma shafinmu na sada zumunta da ke Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Shek Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo, OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin Musulunci ta Jami'ar Bayero da ke Kano, wanda shi yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, sunana Mubarak Hamza Adam, da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa

0: ولهديناهم صراطاً مستقيماً.
1: قال سأقول نمسمان لقاعدين راديو رحمة فرنتيكين الأمة
2: manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidanshi da safe yasa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah kalmomi uku ne masu saukin fada bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah ma'ana da sunan Allah zan fita na dogara ga Allah a wannan fitatawa sannan ban da ƙarfi ban da dabara sai da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar na farko za a ce masa kufita an isar maka wa uqita an kare ka wa hudita an shiryar da kai na hudu ya tanha anhu shaytan shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata kwata ya baci sannan wa yakunu shaytanu lishaytani al-akhar wannan shaytani sai ya fada ma wani shaytani daban yace bazaka iya bafa da mutumin da aka isan masa aka kare shi sannan aka shiryar da shi da ya fadi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wato cututtuka ba za su same shi ba damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba bakin ciki ba zai same shi ba za a kare shi daga sharrin masu sihiri sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka jama'a wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kada a yi wasa da shi musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi kar a manta da su dai kalmomin guda uku ne bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah
1: wannan sako ne daga gidan radio rahama farin cikin al'umma

0: Alhamdulillahi mun dawo daga hutun rabu lokaci a gaishe ku masu na'ura kuma godiya a gare ku mai yawa. Za mu dora daga inda muka kwana. Gwani Idris Muhammad Tahir za mu so mu ji tsarin da kai faɗa na wato ainihin musabakar Alƙur'ani ta gidan na Gandujo Foundation yana tafi akan wato ainihin cewa ana yin musabakan nan ne akan wato ainihin izufai guda biyar. Waɗannan izufai guda biyar su ne ake faro da su, wato za mu so mu ƙara jin wani irin tasiri wannan wato ainihin musabaka take haddasawa. Tunda ɗazulai ciyaman ya yi bayanin cewa yana jin cewa daga cikin waɗanda suke tafiya musabaka ta jiha da ta ƙasa baki ɗaya ba za su rasa wato ainihin ɗosanowa ba daga wannan wato ainihin musabaka ta gidauniyar Gandujo Foundation. Za mu so ƙarin bayani domin saboda kai ne kake tare da alƙalan nan kuma kake tare da yaran nan har zuwa lokacin da suka kai wani munzali, wato ainihin ka san wani abu game da su, yaya tasirin musabakar gidauniyar Gandujo Foundation yake a halin musabaka gwaɗa?
1: Wato Malam Aliyu, shi dama Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala haka ya yi mutane kuma ya yi musu matsayi kala-kala.
0: Allahu akbar.
1: Yanzu da akwai wanda za ka ga in kana so ka gan shi, to yadda ka tashi daga inda kake ka je inda yake.
0: Haka ne fa.
1: Kawai za ka gan shi?
0: Za ka gan shi, haka ne.
1: Akwai wanda kuma wato in kana so ka gan shi wataƙila sai kai kwanaki ma baka gan shi ba saboda matsayi da Allah ya bashi da nauyin al'umma da yake kansa.
0: Haka dai.
1: To ina tabbatar ma Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ba dan yana cikin wannan tsari na irin mutanen da ba zai yiwu ka gan su kawai kai tsaye ba.
0: Yawwa.
1: To da wata rana sai ya gaji da ganin yaran nan.
0: Allahu
1: wallahi kaga dai ba shi musu musabaka ba, ba shi ya musu alƙalanci ba, amma suna da jin daɗin cewa shi ya girmama su, shi ya asasa abin. In za a ba su mota shi zai taso ya buɗe motar da kansa wani lokaci a shiga ma shi da yaran. Duk wannan karramawar da ya musu wallahi tana cikin zuciyarsu.
0: Allahu akbar.
1: Akwai wani abu wanda bin so in faɗe shi ba yanzu kafin a ce na zo na gaya su ciyaman official.
0: Na'am.
1: Waɗannan yara wanda suka ci gajiyar musabaqar Gandujo
0: Foundation. Na'am.
1: Suna nan suna shirin kafa wata ƙungiya.
0: Na'am.
1: Na su wanda suka ci gajiyar Gandujo Foundation.
0: Masha Allah.
1: Su yi wani tsari na girmama Dr. Abdullahi Umar Ganduje.
0: Barakallahu.
1: Ga bashi award saboda yanda ya tallafa rayuwarsu.
0: Haka dai fa, haka dai.
1: Wanda magana ta taso daga gurinsa wanda yake tuntuɓa sauran 'yan takarar shi ne Hudu Muhammad Kura.
0: Masha Allah, ɗaya daga cikin
1: waɗanda daga cikin suka ci nasara tun ana izu goma shi a lokacin ma izu goma ake.
0: Ƙarai da gaske.
1: To tun ana ɗaukar sa yara in ya zo karatu a ɗora shi a kan kujera ka
0: musabaka.
1: To amma yanzu ya girma yanzu.
0: Allahu akbar.
1: To shi ne mun waya kana ina kana gida maka zo ka sanya shi, to ga abin da muke kokarin sai ce wannan abu ne mai kyau. Kuma Allah ya yarda zan zayyana wa shugabanni ce to ga abin da kuke tsara. Na tabbatar Dr. Abdullahi Umar Gandu shi ma zai ji daɗi.
0: Kware kuwa.
1: To
0: tasiri
1: ne. Wa ina gaya ma da ba dan cewa abin yana tasiri sun san alkhairi aka ɗora su a kai ba. Ai ba su yi wannan tunanin.
0: Sosai kuwa.
1: Kuma alhamdulillah muna da yara wanda sun ci Gandujo Foundation. Wasu sun ci ta Dubai. Wasu sun ci ta Saudi Arabia. Shi ne nake kullum ina gaya ma. Idan na ji yaranmu wanda muke alƙalanci muka ce sun iya, muka ji an ce a ƙasa ma sun iya, muka ji an ce a duniya ma sun iya, muna ƙara jin daɗi da farin ciki cewa wataƙila abinda muke kamantawa yana yin daidai.
0: Masha Allah, masha Allah. To Allah garin malam kafin tafi ga ciyaman sai in sake dawo gare ka. Kamar yadda ciyaman yake faɗa cewa kuna zuwa gurin musabaƙoƙi da ake yi da ta jiha da ta ƙasa. Kuma hata gidauniyar Gandujo Foundation tana ba ku dama da ba ku gurbi na ku je ku halarci waɗannan musabaka ku gani wani irin fa'ida tafiyar ku take haskakawa wato ainihin wannan yunkuri na wato ainihin alƙalanci na wannan gidauniya da kuke ta Gandujo Foundation.
1: Akwai fa'idoji da yawa. Na farko dai za ka ga tsare-tsaren da suke a daidai wannan lokacin.
0: Madalla, ina ana fitowa da sababbi.
1: Kullum ana fitowa da sababbi. Kuma Allah ya hore ilimi yanzu.
0: Allahu
1: yaro karami sai yi abin da zai baka mamaki.
0: La ilaha illallah.
1: Yanzu musamman tsarin kira'o'i dinnan.
0: Masha Allahu.
1: Wanda zaka ga yaro karami ya zo ba kira ne ba, kawai kira'o'i ne gaba ɗaya, kawai musabaqar ta wannan.
0: Masha Allah.
1: Saboda haka wanda har muka yi ta kokarin dai har yanzu ma kuma muna kai in Allah ya samu mun sadu da shi ciyaman na wannan foundation.
0: Na'am.
1: yawa mu ƙara haska masa da mu ma wasu daga cikin alƙalanmu a taimaka da mu kokari ko da na course din watanni ne
0: na'am a samu
1: da mu samu mu yi akan wannan kira'o'i
0: na'am
1: domin ƙara buɗe da ita wannan musabaka ta sami albarka wanda ta samu karbuwa
0: gaskiya ne
1: kuma mutane suna cin gajiyarta yara da manya da iyayensu kuma abin yana masa tasiri a rayuwa alhamdulillah kamar yanda na gaya ma yanzu da ba dan abin yayewa yarin tasiri a rayuwa ba kaga ya cancanta a ce ya mance da ni saboda magana ce ake tin 2000 wajen ko 4 ne ko 5 ma lokacin
0: da ya shiga
1: wanda ya shiga amma yanzu har ya girma tun kullun waya abubuwa
0: ko
1: ba wani abu ne wani wannan alaka ce kuma alhamdulillah muna yi wa yaran nan alƙalanci fi sabilillahi
0: masha Allah
1: kuma su yaran sun shaida iyayensu sun shaida kuma malamansu ma suna shaidawa saboda haka kullum muna jaddadawa mutane cewa wannan abu ba wani wanda muka sani kowa danmu ne kuma kowa in yi zamu masa al'adalci insha Allah wanda Allah ya ba muna taya shi farin ciki
0: alhamdulillah mai girma ce amma na sake dawa gare ka domin jin wato ainihin yadda ake gudanar da wannan tsare-tsare domin saboda abu ne wato ainihin da yake bukatar tanadi kuma tanadi yake bukatar wato ainihin a shirya shi ta yadda zai fa'idantar duk inda aka ce an hada musabaka to abu ne wanda ake kashe kuɗi a kansa domin saboda zirga-zirga watakila za a gayyato yara watakila akwai yadda wato ainihin ita gidauniyar Ganduje Foundation take yi wajen ciyar da su abinci a lokacin da suka zo wato ainihin gurin yin wannan harka da kuma biya musu kuɗin mota na komawa duk wannan ya danganta wato ainihin da irin gidauniya da yadda ta yi tsarinta da kuma yadda take tafiya da abin yaya lamarin gudanarwa yake na ita musabakar alkur'ani ta gidauniyar Ganduje Foundation tun daga matakin da aka taso daga wato ainihin karamar hukuma har aka zo shiya da kuma yadda ake ɗauko su a zo da su wato ainihin gurin da za a yi ta jiha ɗin ta da ake kammalawa da ake cewa wato ainihin grand wato final yaya wato ainihin wannan tsarin gudanarwa yake
2: alhamdulillah kafin in amsa wannan tambayar taka bari in dan dawo baya kaɗan saboda na ji wani Idris ya ambaci waɗansu mutane saboda matsayin da Allah ya ba su ganinsu yana da wahala
0: gaskiya ne
2: to ɗaya daga cikin tasirin da wannan gidana take yi shi ne yaro ko yarinya wadda in an tafi a haka a gama garin magana ba shi da wata dama ko ba ta da wata dama da za ta je gurin Abdullahi Umar Ganduje tsohon gwamnan jihar Kano to amma wannan musabakar tana kawo su kusa da mai martaba sarki da kuma kusa da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano misali a kalandar mu ta Ganduje Foundation ta bara ina ga bara waccan iyalan da ya zama gwarzo na wannan shekara an ɗauke shi hoto da mai girma Abdullahi Umar Ganduje da mai martaba sarkin Kano kuma an sa a kalandar so da aka ga yaro a tsakanin sarki da gwamna wannan ba ƙaramin abu ba ne
0: martaba
2: ce ƙwarai da gaske
0: kuma ƙur'ani aka martaba
2: ƙur'anin ne kuma ya jawo shi ne sila to sai in dawo kan tambayarka duk abin da gidauniyar Ganduje take yi duk abin da ya shafi kuɗi daga aljihun mai girma tsohon gwamna kuɗin nan ke fitowa a yi abin da za a yi
0: kai tsaye
2: mutane suna tambaya wani lokaci cewa ta yaya gidauniya take samun kuɗinta gidauniya tana samun kuɗinta daga guri ɗaya tal shi ne aljihun mai girma tsohon gwamnan jihar Kano
0: kawai
2: domin wannan abin da yake yi tun bai zama mataimakin gwamna ba tun bai zama gwamna ba yake yi yanzu kuma da ibar office ba shi ne mataimakin gwamna ba ba shi ne gwamna ba ba shi ne ma chairman na APC da na ƙasa baki da aka bashi ba duk ba ko ɗaya kuma abu ma gidauniya bata rage ba ma fasawa ba bata rage ba daga abin da take yi so da haka daga wancan mataki da kake zance tun daga garin da aka faro abin nan mutum ko yaro daga ƙauyensu zuwa local government zuwa masarauta kamar yamara kenan nake so in ce har zuwa a ƙarshe za a zo nan garin duk abin da za a kashe gidauniya ce take ba wa yaran nan kowane yaro kowane yarinya a bada kudin mota a bada kudin cin abinci shi yasa ba yaron da ya taba zuwa igalabaitu lambe shi abinci ko ba sha ruwan sanyi ba
3: insha Allah
2: kuma wannan abu duka daga kudin gidauniya ake samar da shi gidauniya kuma mai girma tsohon gwamna shi yake sama mata kudin nan ba wani tallafi daga ko ina da yake samu wannan abu ne nasu na kashin kansa kuma insha Allah kamar yanda kullum muke fada ko baya nan in Allah da za a shiga bidiyon wannan domin matarsa da ita ake wannan abu mai girma goggon kanawa professor Hafsa Abdullahi Umar Ganduje da ita ake yi haka zalika kuma ƴaƴansa yana da ƴaƴa hazakai wanda komai da su ake domin ya riga ya dora su akan hanya madaidaiciya
3: su ma sun sa hannu
2: kuma ya gaya musu ko baya nan wannan abu ya dole so da wannan abu zai dole cikin ikon Allah kamar yanda ya bada umarni kamar yanda yake so kamar yanda kuma mu duk da muke tare da shi insha Allah matakan muna nan wannan abun zai dole tun daga ƴaƴansa nan su ma sun himmatu da su ake yin komai
3: to baran kuma ga gwani Idris Tahir gwani Idris Tahir kaji da abin da ba ya fada ma Rabiu Musa Garko ce amma game da wato ainihin wahalhalu da daukar dawainiya na wato ainihin su masu tunda garan musabaka da alƙalai da kuma kowa da kowa da yake zuwa gurin musabakan nan ku ne ga nauji yau kuma ku ne masu tattarawa saboda haka in ma wato ainihin baba ya tsallake wasu waɗanda ake wa hidimar kai a ciki kake ka san waɗanda ake waɗannan hidima yaya hidimar gidauniyar Ganduje Foundation take akan musabaka ta karatun alqur'ani tun daga fara ta har zuwa ƙarshen ta
4: to alhamdulillah ai wato da farko abin an fara yin sa kamar dan ƙwarya ƙwarya
3: haka fa
4: amma yanzu ya zaman to shi ma budget yake dauka mai tsaban kansa
3: gijin gizumi
4: sosai kuwa domin a yanzu yaro na ɗaya kawai a musabakar Ganduje yakan samu abin da bai gaza miliyan 15 ba
3: la haula wala quwwata illa billah
4: domin akwai kujerar maka kaga wajen miliyan 8 ce
3: haka fa
4: akwai mota
3: zangareriya
4: yawa
3: subhanallah
4: akwai su fridge ne su waye abubuwa dai ga sunan za a ga shi kansa yaron
3: wanda za a bashi a ce wannan na ɗaya ne
4: zo ne yawa
3: yawa
4: wanda sauran wanda babu
3: karfin gwiwa
4: da baburin adire sau baburin adire sau nawa ne
3: kare ko
4: magana ake ta wajen miliyan 4 ko waye
3: gaskiya ne
4: to baburan na biyan sa ma shi gwarzan ma shi ma babur gari shi na adire da sau
3: masha Allah
4: haka in ka tafi irin na fana dan izo 20 shi ma babur gari shi adire da sau shi kansa babur roba da kake gani nawa ne kaga to wannan na ma magana da zancen kyautuka banda shaddoji da littattafan addini
3: masha Allah
4: da agogon bango da digital Quran
3: da karkarar babban makaranta
4: da kuma kudi
3: Allahu akbar
4: sannan su sauran yaran wanda ba su ci ba suka fitotto daga zone su ma akwai kyautukan su na bai daya amma ce a tamfa littafan addini da kudi hakanan su kansu wakilin da suke kawo su kowanne da akwai abin da ake ba su da kudi sannan wanda za su kawo su su mai da su kansu kowanne da akwai kudi da ake ba su duk kowane yaro za a ware masa kudin da za a
3: matsayin yaro
4: yawa a matsayin yaro
3: wanda yazo
4: za a ba jami'in sa a ce gashi nan ka kawo su
3: Allahu akbar
4: yawa ko da ma wasu yaran ana cewa su karbo kudin mota a gida kaza kaza ba haka ba daidai bane saboda duka ana ba su
3: kai gidan ya ta riga ta
4: dace nauyin yawa saboda haka kuma bare tun daga wajen shirye shirye kaga kusan wannan satin kawai shirye-shirye muke
3: haka fa
4: to saboda haka duka abin da za a yi aiki da shi duka wani abu da za a
3: yi
4: duk gaba daya an ba da shi a wadace
3: Allahu
4: yanda ko kai aka ce wani je ka goje kula da wannan to insha Allah ba za ka huka ba
3: za ka
4: yi kokari za ka ji abin ka aikin ka yanda ya kamata cikin nishadi
3: Allahu akbar
4: saboda haka duka wallahi baba abin da za mu ce da wannan bawan Allah sai Allah ya saka masa alkhairi
3: amin
4: Allah ya kare masa budi Allah ya

0: har izuwa kan iyalinsa. Duk dan uwa uba ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi idan wanda Allah ya bashi mace ta gari kamar a datsa addinin sa ne gida biyu a taimake shi akan rabi ya je ji tsoron Allah akan rabi
1: alaikuwa
0: to saboda haka da irin gudunmuwar da mai dakin sa professor
1: Hafsat
0: take bayarwa ita ma akan
1: wannan saboda kulawarta da harkar musabaka din nan
0: kwarai da gaske
1: alhamdulillah
0: don musamman idan ayyuka suka sha kansa ba za ka samu ganin sa in ji za ta zartar da
1: komai da
0: komai da komai aje ayi to saboda haka duka wannan alamu ne na cewa alamun na kaunar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala
1: cewa an Allah ya karbi
0: lamarin gashi kuma kullun abun yana ƙara samun tagomashi yana ƙara samun karbuwa kuma abubuwa suna tafiya inda ya kamata
1: saboda
0: ka da Dr. Abdullahi Umar Ganduje da dukkan mataimakansa akan wannan sha'ani wanda muke mu'amala da su da kullun don gudanar da wannan sha'ani wallahi ba abin da zan yi musu sai dai addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara daukaka su
1: amin chairman na committee musabaka na gidau ne Ganduje Foundation Alhaji Rabi Musa Garku na sake dawa gare ka
2: na'am
1: wani karan zan arba kin su masu musabaka da suka yi ta shekara ta 2025 bare kenan wanda a al'ada ne kamar da aka sani cewa shine a ƙarshen wannan shekara ana taro shine babban taro da ake karrama su a girmama su saboda wannan bajinta da suka yi to amma bana har ga shi shekarar ta tafi ba a gayyato su an kawo su ba kuma gashi an sake dawowa fagen shekara ta 2026 wannan yana nuna kinan wato ainihin ita wacce shekarar kamar wato ainihin an tafi da ita kenan an shigo da wata amma director hada labarai ya bada wani haske da cewa ba mantawa aka yi da su ba hidima ce ta yawa kuma za a dawo akan wannan tunda in aka tuna ma shekara ta 2023 an irin wannan sai aka hade su shekaru biyu shekara ta 2023 shekara ta 2024 aka yi taron na a shekara ta 2024 kuma gaba ɗayan su wato na shekara 2023 da 2024 duk aka yi musu wannan sallama aka kuma girmama su aka martaba su kamar yadda gidauniyar Ganduje Foundation take yi to yaya batun waɗancan na shekara ta 2025 ko akwai wani ƙarin haske domin saboda mun san dai gidauniya bata manta da su ba kuma babu shakka tunda aka shigo akan wannan aka ce ai wannan ta shekara ta 2026 din nan to ita ma wacce din ba za a rasa wani tanadi da aka yi musu ba ya lamarin yake
2: to alhamdulillah kafin a ansa wannan tambayar taka bari in koma baya kaɗan saboda na ji kuna magana da Gwani Idris game da kuɗaɗen da ake kashewa duk abin da za a yi wanda ya shafi kuɗi daga gidauniyan nan yake fitowa kuma kamar yadda na faɗa in ƙara jaddadawa daga kuɗin aljihunsa yake zubawa gidauniyan nan in kana zancen kashe kuɗi misali bare wancan an gayyace mu birnin Kabi mun je mun yi kwanakin za mu yi har aka kammala muka dawo
1: haka akai
2: to ina so in tabbatarwa da masu sauraron mu cewa ba ma ba a mota muka je birnin Kabi ba daga Kano muka je Abuja
1: mukami
2: daga Abuja muka je birnin Kabi
1: masha Allah duk saboda mutaba Qur'ani
2: saboda masaba Qur'ani
1: masha Allah
2: a jirgin sama
1: masha Allah
2: da aka kammala za mu dawo daga birnin Kabi muka zo Abuja
1: masha Allah
2: daga Abuja maimakon ma ka ce Abuja zuwa Kano
1: a'a
2: tsarin jiragen da za mu hau
1: na'am
2: tsarin yadda suka a nasu tsari a airport daga Abuja maimakon mu taho Kano sai muka tafi Lagos daga Lagos sannan muka
1: dawo Kano
2: muka dawo Kano
1: wai
2: to kaga
1: an yi yau
2: tafiya a jirgi ba tafiya a mota ba ce kai yanzu tafiya a mota ma ya ta zama
1: garari
2: saboda tsadan mai to wannan a jirgin sama muka je
1: shi ma
2: muka dawo kuma duk abin da
1: aka yi hidima duk saboda wannan
2: duk abin da aka yi da masaukin mu da abin da za mu ci
1: Allahu akbar
2: iya adadin kwanakin da muka yi a can
1: yawa
2: duka a aljihun gidauniya aka yi sannan kuma gidauniyan nan daga aljihun mai girma tsohon gwamna take
1: Allahu akbar
2: idan na dawo amsar ka ta yanzu da ka tambaya akan abin da ya faru a musabakar da aka yi ta shekarar da

0: take ta 2025 an yi ba abin da baya ba
1: haka fa
0: kuma ba abin da ba a tanada ba
1: na'am
0: kawai dai kamar yanda aka sani su mutane ne masu hidimomi iri daban-daban
1: kare kuwa
0: kaga muna dab da za a zo a zauna a bikin bada kyautocin nan ba sai suka tafi Saudiya
1: haka aka yi
0: Saudiya ma fa ina muka zancen kafin tafiya aikin haji suka tafi umra muka jira su dawo suka dawo lokaci ya kulle tsakanin dawo su daga umra zuwa tafiya aikin haji nan ma babu lokaci sai aka jira amma ina so in tabbatar maka da cewa duk abin da ake bukata
1: an tanadi shi
0: yana nan a ajiye kawai dai lokaci ne ba su da shi shi ba shi da lokaci ita ma mai ɗakin nasa ba ta da lokaci saboda su waɗannan mutanen guda biyu wato haziƙai ne kuma karimai ne su duka sannan sun fito daga gida mai martaba kaga dai shi ma a garinsu ganduje daga gidan sarautar garin ya fito ita kuma mai ɗakinsa da mahaifinta Allah ya ji ƙansa ya kyauta makwancinsa daga masarautar Hadeja mai babban mukami ne shi ne malakin Hadeja to kaga sun taso da wata ɗabi'a
1: ta jama'a
0: da kuma karrama mutane da taimakawa mutane da neman duk abin da za su yi su faranta wa mutane rai suna ƙoƙari suna yi to shi yasa wani lokaci zai kaga ana son yin abu amma ba sa nan amma ba su da lokaci to wannan shi ne roƙon da muke yi ga Allah Allah ya ƙara musu dogon ba su dogon zango
1: su
0: ci gaba da wannan abubuwa na alheri mu kuma Allah ya ba mu ikon
1: tallafawa
0: taya su taya da duk abin da suka ce ayi na alheri ne
1: insha Allah wani Idris ga lokaci ya kawo ƙarshe za mu su kai zance da su waɗannan wato ainihin koordinatoci waɗanda aka ba su fom tun da ka ce ya zo haka fom ya tafi wato har ya kusa isuwa zuwa ga waɗanda wato ainihin makarantu da kuma ɗaliban da ake buƙatar su zo domin wannan wato ainihin al'amari na musabaka wani kira za a yi gare su ga ƙarshe
2: to babban kiran da za mu yi dai shi ne Allah da annabi a duba Allah wajen rabon wannan fom a ba wanda ya dace inda dama kannan kafin lokacin nan duka a sanar da makarantu wanda yake da sha'awa ya zo a yi a buga a zaman da Allah ya ba a bashi kuma alhamdulillah kamar yadda muka sani wannan fom kyauta ne ita harkar musabaka nan ta Ganduje babu wani abu da ake bawar ba da kuɗi
1: babu shi
2: kaga ko da a ta kasa ai registration ake kai yan takara ka sai ka registration ka biya kuɗi kai kaza wannan babu kawai wanke kafa kaza kai ka
1: zo
2: kuɗin mota ma da yaro zai zo dai
1: insha Allah ya tanada
2: yawa insha Allah ya kamata
1: to alhamdulillah
2: Allah a dage abin Allah ake wa kuma shine zai saka
1: insha Allah
2: saboda kai kokari kamar yanda mai gidan ya cire kudinsa yana so da Allah cewa atil mala ala hubbihi ko ba haka ba sun ba da kudi suka ba da stud da duk da suna so amma suka dauka suka ba to duk da yana so shi ma ya dauka ya ba to da Allah abin nan ya sa zuwa inda ya kamata ya je
1: alhamdulillah
2: ina fata Allah ya saka masa alkhairi
1: amin
2: kuma da inda da akan magana cewa man yan 2025 fa ba man cewa akai da su ba
1: gaskiya ne
2: domin su ma in za su iya tuna wancan shekara biyu aka haɗe aka zo duka asal kasalle
1: ne
2: kuma yanzu muna nan komai muna da shi a rubuce in Allah da kowa za a hada asallame shi muna fata Allah ba masu rabo sa'a Allah ya sa mu lafiya mu zama lafiya kamar yadda muke dukkanin shekara
1: alhamdulillah to alhamdulillah masu sauraron mu nan ya kamata mu ja labulan shirin sai kuma mako na gaba insha Allah za ku saku jima a wani sabon shirin a madadin shugaban gidan mai Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Kadim al-Islam wanda shi ya dauki nauyin wannan shirin kacokan sai kuma wato ainihin mai gaya mai aiki wato daraktan yada labarai na gidan Ganduje Foundation Alhaji Gudaji ni Aliyu Ismail Adiso da na gabatar karkashin wato ainihin kulawa wanda ya shirya shirin nan Abdullahi Garba Muhammad da wakin kudu nake cewa bisalamu assalamu alaikum wa rahmatullah.

Labarin tare ne Amina Abubakar Hai. Gwamnatin Tarayya ta kaddamar da rabon kayan aikin kula da mata masu haihuwa da ke bukatar taimakon gaggawa da kuma jarirai tare da kayayyakin kiwon lafiya da na haihuwa na kusan naira biliyan 10 domin inganta ayyukan kula da lafiyar mata da kananan yara a jihar Bauchi. Ma'aikatar lafiya da lura da walwalar al'umma ta Tarayya ta ce manufar samar da kayayyakin shine rage mutuwar mata masu juna biyu a yayin haihuwa a fadin jihar Bauchi. Fadar shugaban kasa ta yi kira ga hukumomin tsaro da kuma hukumomin yaki da cin hanci da rashawa da su kama tare da gurfanar da dukkan wani jami'in gwamnati da ake zargi sun hada kai da wani da ake zargi da tamfara. Mati Adena yi ademiya wajen gudanar da wasu hukumomin gwamnatin tarayya guda biyu na bogi. Matakin da fadar shugaban kasa ta dauka ya zo ne a yayin da yake ci gaba da muhawara tsakanin al'ummar kasar kan ayyukan ADEMI wanda yake zargi da kirkirar wasu hukumomin bogi da suka hada da hukumar kula da agajin kasashen ketare da shugaban kasa da kuma hukumar bada shawarwarin tattalin arziki ta shugaban kasa ta hanyar amfani da takardun bogi da ake ikirarin suna da alaka da fadar shugaban kasa. A nan kuma gwamnatin tarayya ta bayyana shirin da ta ke na neman a biya diya ga 'yan Najeriya da suka rasa sana'o'insu da kuma kudurorin a yayin gudanarwa to gujewa zanga-zangar kyamar bakin bakaken fata a Afirka ta Kudu. Mukaddashin babban jakadan Najeriya a Afirika ta Kudu Temi Tofe Ajayi ya bayyana hakan a birnin Abuja inda ya ce an umarci dukkan 'yan Najeriya da zanga-zangar ta Afirka ta Kudu ta shafa da su tattara cikakkun bayanan sana'o'insu da kuma kadarorinsu da suka bari a Afirka ta Kudu. Hukumar Hisba a jihar Kebbi ta cafke matasa guda 25 a Argungu a bisa zarginsu da aikata laifukan fadala. Shugaban hukumar kula da shari'a a jihar Surajo Kamba ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a birnin Kebbi. A cewar sa tun a ranar 3 ga watan nan na Yuni, dakarun Hisba suka gudanar da zamamin a wani otal da ake a Argungu tare da cafke mutane 25 da ake zargi da aikata laifin rashin da'a. Daga cikin waɗanda aka tafki akwai maza guda 12 da kuma mata guda 13. Kamba ya ce hukumar za ta gudanar da cikakken bincike kuma dukkan wanda aka samu da laifi a cikin waɗanda aka kama za a gurfanar da su a gaban kotu. To daga ketare kuwa gwamnatin Iran ta yana yau Lahadi 5 ga watan Yuli a matsayin ranar hutu a fadin kasar domin baiwa jama'a damar halartar janaiza da zaman makokin Ayatollah Ali Al-Khamenei a cewar gwamnatin. An dauki matakin ne bayan bukatu da dama daga latuna daban-daban na kasar da suka nemi ba mutane wato damar shiga bukukuwan jana'izar tsohon jagoran addinin kasar. An fara jana'izar ne a jiya saboda a birnin Tehran kuma ana sa ran za ta ci gaba har zuwa ranar 9 ga watan nan na Yuli tare da halartar dimbin masu makoki daga sassa daban-daban na kasar. To iyakar takaitattun labaran kenan ku saurara sai kuma ku tara da mu da misalin karfe 12 na rana domin jin cikakkun sa cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar Hai nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahmar radio fagen cikin al'umma.

alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin daga nahiyar Africa. Shirin da ya saba zuwa muku daga nan Rahma Radio Farin Cikin Al'umma a dukkanin Lahadin mako domin kawo muku bitar abubuwan da suka faru a nahiyar ta Africa makon da muke ban kwana da shi. Sunana Fatima Yunusa Musa da nake kasancewa tare da ku. Zamu faro ne da Najeriya inda shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ya kira ga kasashen da ke karkashin kungiyar rayi tattalin arzikin kasashen yammacin Africa ECOWAS da su ƙara himma wajen bunƙasa tattalin arziki, masana'antu da kasuwanci domin samar da cigaba mai dorewa ga al'ummar yankin. Shugaban ya bayyana hakan ne yayin bikin kaddamar da sabon ginin headquarters ECOWAS da aka gudanar a Abuja a wannan mako. A jawabinsa, shugaba Tinubu ya bayyana cewa duk da irin kalubalen tsaro da siyasa da wasu kasashe ke fuskanta, akwai buƙatar kasashen yankin su mayar da hankali kan samar da ayyukan yi ga matasa, bunƙasa harkokin noma da inganta masana'antu. Ya ce, ci gaban tattalin arziki shine ginshikin zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowace al'umma. Shugaban ya kuma jaddada cewa ECOWAS ta taka muhimmiyar rawa wajen samar da haɗin kai tsakanin kasashen yankin cikin shekaru da dama. Sai dai ya ce lokaci yayi da kungiyar za ta ƙara zuba jari a ayyukan raya ƙasa, sukuka kasuwanci tsakanin ƙasashe da kuma inganta hanyoyin sufuri domin ƙarfafa haɗin gwiwar tattalin arziki. Bikin kaddamar da sabon headquarters ya samu halartar shugabanni da wakilan ƙasashen mambobin kungiyar ta ECOWAS, jami'an diplomasiya da kuma shugabannin kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Mahalarta taron sun yaba da sabon ginin, suna mai bayyana shi a matsayin wata alama ta ci gaba da haɗin kai tsakanin ƙasashen yammacin Afirka. Masana harkokin tattalin arziki na ganin cewa kiraye-kiraye da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi na zuwa ne a daidai lokacin da yankin ke fuskantar matsaloli da suka haɗa da hauhawar farashin kayayyaki, ƙarancin jarin masana'antu da kuma rashin aikin yi tsakanin matasa. Sun ce idan ƙasashen ECOWAS suka aiwatar da waɗannan shawarwari, hakan na iya ƙarfafa tattalin arzikin yankin tare da inganta rayuwar miliyoyin al'ummar yammacin Afirka. A ƙasar Ghana kuwa, akalla mutane 13 ne suka rasa rayukansu bayan mamakon ruwan sama da ya haddasa mummunan ambaliya a wasu sassan ƙasar, musamman a babban birnin ƙasar Accra. Hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar ta ce ruwan ya mamaye gidaje, hanyoyi da wasu muhimman wuraren kasuwanci, lamarin da ya jefa dubban mutane cikin mawuyacin hali. Rahotanni sun nuna cewa ruwan sama ya ci gaba da sauka na sa'o'i da dama, abin da ya sa magudanan ruwa suka cika suka yi ambaliya. Motoci da dama sun makale a cikin ruwa, yayin da wasu unguwanni suka kasance cikin kebewa saboda lalacewar hanyoyi. Hukumomi sun ce jami'an ceto sun yi aiki ba dare ba rana domin kai ɗauki ga mutanen da abin ya shafa. Hukumar kula da bala'o'i ta ƙasar Ghana ta bayyana cewa an kwashe ɗaruruwan mutane daga gidajensu zuwa wuraren da aka tanada domin ba su mafaka na wucin gadi. Haka kuma an fara tantance asarar da ambaliyar ta yi ga gidaje, makarantu, shaguna da sauran kadarori, yayin da ake ci gaba da neman wasu mutanen da ake zargin ruwan ya tafi da su. Shugaban ƙasar Ghana ya ji da dawo iyalan waɗanda suka rasa rayukansu tare da umarta hukumomin da abin ya shafa da su gaggauta kai kayan agaji ga al'ummomin da bala'in ya shafa. Ya kuma yi kira ga jama'a da su guji wucewa ta hanyoyin da ruwa ya mamaye tare da bin umarnin jami'an agajin gaggawa domin kare rayukansu. Masana muhalli sun bayyana cewa yawaitar irin waɗannan ambaliyar ruwa na da alaƙa da sauyin yanayi da kuma matsalolin rashin ingantattun hanyoyin magudanar ruwa a wasu manyan birane. Sun yi kira ga gwamnatin Ghana da ta ƙara zuba jari a wajen inganta tsarin magudanar ruwa da kuma wayar da kan jama'a kan hanyoyin rage haɗarin ambaliya musamman a lokutan damina. To, jamhuriyar Niger an fara aiwatar da matakin ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya bayan da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta miƙa takardar sanarwa ga Majalisar Ɗinkin Duniya kamar yadda dokokin kotun suka tanada. Wannan mataki na nufin Niger ta shiga sauran ƙasashen Sahel da ke neman rage alaƙarsu da wasu cibiyoyin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Niger ɗin ta bayyana cewa ta ɗauki wannan mataki ne a domin kare cikakken ikon ƙasar wajen gudanar da harkokin shari'a da kuma yanke hukunci kan al'amuran cikin gida ba tare da katsalandan daga waje ba. Hukumomin ƙasar sun kuma yi zargin cewa ICC ba ta gudanar da ayyukanta cikin adalci ga dukkan ƙasashe musamman ƙasashen Afirka.
rahotanni sun nuna cewa matakin na Niger ya zo ne bayan da kasar Mali da Burkina Faso su ma suka sanar da irin wannan niyya. Masu lura da al'amuran siyasa na ganin cewa hakan na nuna ƙarin kusanci tsakanin gwamnatocin ƙasashen uku waɗanda suka kafa kawancen Alliance of Sahel States wato AES domin ƙarfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro, siyasa da tattalin arziki. A cewar dokokin ICC, ficewar wata ƙasa ba ta fara aiki nan take. Ana buƙatar cikar wa'adin shekara guda daga ranar da aka karɓi sanarwar kafin ficewar ta zama cikakkiya. Sai dai duk bincike ko shari'o'in da kotun ta fara kafin wannan lokaci za su ci gaba kamar yadda doka ta tanada. Masana harkokin shari'ar da diplomasiya sun bayyana cewa matakin da Niger ta ɗauka na iya haifar da muhawara a tsakanin ƙasashen duniya kan makomar alaƙarta da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa. A gefe guda kuma, gwamnatin Niger ɗin ta ce za ta ci gaba da aiki da sauran ƙasashe bisa mutunta juna tare da ba da fifiko ga manufofin da take ganin sun fi dacewa da muradin al'ummar ƙasar. To makon da muke ban kwana da shi ɗin ne kuma gwamnatin Afirka ta Kudu ta sanar da ƙarin matakan da za a ɗauka domin daƙile matsalar shigowar baƙin haure ba bisa ƙa'ida ba. Bayan ci gaba da samun koke-koke daga wasu al'ummomi kan yadda lamarin ke shafar tsaro da tattalin arzikin ƙasar, hukumomi sun ce za a ƙarfafa bincike akan iyakoki tare da inganta tsarin tantance baƙi masu shiga ƙasar. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Afirka ta Kudu ta bayyana cewa matakan da aka ɗauka sun haɗa da binciken takardun zama na baƙin haure da kuma tabbatar da cewa duk wanda ke zaune ko aiki a ƙasar ya bi ƙa'idojin doka. Gwamnatin ta ce manufar ita ce tabbatar da bin doka ba tare da nuna wariya ga kowane mutum ko wata al'umma ba. Wannan mataki ya biyo bayan yawaitar zanga-zanga da wasu ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar a wasu birane suna damuwa kan matsalar rashin aikin yi da ƙaruwar laifuka. Wasu masu zanga-zangar sun yi kira ga gwamnati da ta ƙara kula da iyakokin ƙasar, yayin da wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suka buƙaci a mutunta haƙƙin baƙin haure da masu neman mafaka. Masana tattalin arziki da harkokin zamantakewa sun bayyana cewa matsalar baƙin haure na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan batutuwa da ke jawo muhawara a Afirka ta Kudu. A cewar su, akwai buƙatar gwamnati ta haɗa matakan tsaro da manufofin bunƙasa tattalin arziki domin rage rashin aikin yi da kuma inganta zaman lafiya tsakanin al'ummomin. Ana sa ran gwamnati za ta ci gaba da tattaunawa da ƙasashen makwabta da kuma ƙungiyoyin yankin domin samar da mafita mai ɗorewa kan matsalar ƙaura da kuma tabbatar da cewa ana tafiyar da harkokin shige da fice cikin bin doka da mutunta haƙƙin ɗan adam. A ƙasar Mali kuwa gwamnatin ƙasar ta sake tabbatar da matsayinta na ficewa daga kotun hukunta manyan laifuka ta duniya. Tana mai cewa matakin ya yi daidai da manufofinta na ƙarfafa ikon ƙasar wajen gudanar da harkokin shari'a da yanke hukunci kan al'amuran cikin gida. Wannan na zuwa ne yayin da Mali ke ci gaba da kusantar ƙawayenta na yankin Sahel, musamman Niger da Burkina Faso. A wata sanarwa da gwamnatin ta fitar, ta ce matakin ficewar ya samo asali ne daga abin da ta kira rashin daidaito wajen gudanar da ayyukan kotun, tare da zargin cewa wasu ƙasashen Afirka sun fi fuskantar bincike da shari'a idan aka kwatanta da sauran sassan duniya. Gwamnatin ta ce tana da yakinin cewa cibiyoyin shari'a cikin gida za su iya gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. Masana harkokin siyasa sun bayyana cewa wannan mataki wani ɓangare ne na sauye-sauyen manufofin ƙasashen da ke ƙarƙashin ƙungiyar Alliance of Sahel States. A cewar su, ƙasashen uku na ƙoƙarin gina sabuwar hanyar haɗin gwiwa da za ta ba su damar yanke shawara kan harkokin tsaro, siyasa da shari'a ba tare da dogaro sosai da wasu cibiyoyin ƙasa da ƙasa ba. Sai dai wasu ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun nuna damuwa kan matakin, suna cewa ICC ta kasance wata muhimmiyar hanya ta tabbatar da adalci ga waɗanda suka fuskanci manyan laifukan yaƙi da take haƙƙin bil'adama. Sun kuma yi kira ga gwamnatin Mali da ta tabbatar da cewa tsarin shari'a cikin gida zai ci gaba da bin ƙa'idojin adalci da gaskiya. Masu kula da al'amuran yankin sun ce
ficewar mali daga ICC na iya ƙara san yadda kasashen Sahel ke hulɗa da kungiyoyin ƙasa da ƙasa. Duk da haka, gwamnatin Mali ta ce za ta ci gaba da haɗin gwiwa da sauran ƙasashe a fannoni daban-daban. Muddin hakan ya dace da muradin ƙasar da al'amuranta. Tatan ƙasar Senegal kuma an samu tashin hankali a jamhuriyar ta Senegal bayan ɗaruruwan masu zanga-zanga suka taru a wajen ginin majalisar dokokin ƙasar domin nuna adawa da ƙudurin yin gyaran kundin tsarin mulki. Lamarin ya faru ne yayin da 'yan majalisar suke gudanar da muhawara kan wasu sauye-sauye da gwamnatin ƙasar ta gabatar, waɗanda masu adawa ke ganin za su iya sauya daidaiton iko tsakanin rassan gwamnati. Rahotanni sun bayyana cewa jami'an tsaro sun yi amfani da barkonon tsohuwa domin tarwatsa masu zanga-zangar, bayan wasu daga cikin sun yi yunkurin matsowa kusa da harabar majalisar. Hakan ya haifar da rudani a yankin inda aka ga mutane na gudu domin kaucewa hayakin barkonon tsohuwa. Sai dai hukumomi sun ce an shawo kan lamarin cikin kankanin lokaci. Kungiyoyin adawa da wasu kungiyoyin fararen hula sun bayyana damuwa kan kudirin, suna masu cewa a gudanar da cikakkiyar tuntuɓa da jama'a kafin amincewa da duk wani sauyi da zai shafi kundin tsarin mulkin ƙasar. A cewar su, kundin tsarin mulki shine ginshikin demokaradiyya, a don haka ya kamata a yi gyaran sa cikin cikakkiyar fahimta da yaddar al'umma. A nata bangaren, gwamnatin Senegal ta ce gyaran da ake son yi na da nufin inganta yadda hukumomin ƙasar ke aiki da kuma ƙarfafa tsarin mulki. Ta yi kira ga jama'a da su kwantar da hankulan su tare da bawa majalisar damar kammala aikin da cikin lumana. Gwamnatin ta kuma jaddada cewa za ta ci gaba da mutunta 'yancin jama'a na bayyana ra'ayoyin su cikin bin doka. Masu nazarin harkokin siyasa na ganin cewa yadda gwamnatin Senegal za ta tafiyar da wannan muhawara zai taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasar. Sai kira ga dukkanin ɓangarorin siyasa su fifita tattaunawa da bin hanyoyin doka domin kaucewa duk wani tashin hankali da ka iya shafar demokradiyyar da Senegal ta daɗe tana alfahari da ita. Ta daga ƙasar Senegal sai Guinea, inda gwamnatin jamhuriyar Guinea ta ci gaba da ɗaukar matakan bunƙasa aikin haƙar ma'adanan ƙarfe na Simando, wanda ake kallo a matsayin ɗaya daga cikin manyan ayyukan ma'adanai a nahiyar Afirka. Hukumomin ƙasar sun bayyana cewa aikin na da muhimmiyar rawa wajen ƙara yawan kuɗaɗen shiga da kuma samar da ayyukan yi ga dubban 'yan ƙasa. Rahotanni sun nuna cewa gwamnati tare da kamfanonin da ke gudanar da aikin sun ci gaba da gina hanyoyin jirgin ƙasa da tashar jiragen ruwa da za su sauƙaƙa jigilan ma'adanai zuwa kasuwannin duniya. Ana sa ran wannan ɓangare na aikin zai taimaka wajen bunƙasa sauran yankunan da aikin ya ratsa ta hanyar samar da sabbin hanyoyin sufuri da kasuwanci. Ma'aikatar ma'adanai ta Guinea ta ce gwamnatin na ci gaba da sa ido kan yadda ake aiwatar da aikin domin tabbatar da cewa kamfanonin da ke da hannu sun cika dukkan sharuɗan da suka shafi kare muhalli, biyan haraji da kuma amfani da ma'aikatan cikin gida. Haka kuma ta jaddada cewa gwamnati za ta ci gaba da kare muradin al'ummar ƙasar a duk wani yarjejeniya da ta shafi albarkatun ƙasa. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa idan aka kammala aikin Samando yadda aka tsara, Guinea na iya zama ɗaya daga cikin manyan masu fitar da tama a duniya. Sun ce hakan zai ƙara ƙarfin tattalin arzikin ƙasar tare da jawo sabbin masu zuba jari daga sassa daban-daban na duniya. Sai dai wasu kungiyoyin fararen hula sun yi kira ga gwamnati da kamfanonin da ke aikin da su da su tabbatar da cewa al'ummomin da ke zaune a yankunan da ke gudanar da aikin sun amfana kai tsaye. Sun ce ya zama dole a bada fifiko ga kare muhalli, biyan diya ga waɗanda abin ya shafa idan akwai, da kuma samar da ayyukan raya ƙasa domin ci gaban yankunan da aikin ke gudana. Masu sauraro kada dai a shafa. Shirin daga nahiyar Afirka ke zuwa muku daga nan Rahmar Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 Zangon FM. A jiraye mu, shirin zai dora.

Da muke bankwana da shi din dai a can Chad gwamnatin jamhuriyar Chad ta ƙara tsaurara matakan tsaro akan iyakar ta da Sudan yayin da rikicin da ke ci gaba da kamari a Sudan ke ci gaba da haifar da barazana ga yankunan da ke makwabtaka da kasashen biyu. Hukumomin Chad sun ce an ƙara tura jami'an tsaro zuwa yankunan gabashin kasar domin kare rayuka da dukiyoyin al'umma tare da hana rikici ya bazu zuwa cikin kasar. Rahotanni sun nuna cewa wannan mataki ya biyo bayan ci gaba da samun kwararar ƴan gudun hijira daga Sudan zuwa Chad sakamakon fadan da ke tsakanin bangarorin da ke rikici a Sudan. Hukumomin kula da ƴan gudun hijira sun ce dubban mutane ciki har da mata da yara na ci gaba da tsallakowa iyaka domin neman mafaka da tsira daga tashin hankula. A cewar gwamnatin Chad, an fara mayar da wasu daga cikin ƴan gudun hijirar daga yankunan da ke kusa da iyaka zuwa wurare mafi aminci a kasar. Hukumomin sun bayyana cewa wannan mataki zai taimaka wajen kare rayukan fararen hula tare da baiwa jami'an tsaro damar gudanar da aikin su cikin sauki idan aka samu wata barazana daga kan iyaka. Hukumomin kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya da sauran kungiyoyin agaji na ci gaba da haɗin gwiwa da gwamnatin Chad wajen samar da abinci, ruwan sha, magunguna da matsuguni ga waɗanda suka tsere daga rikicin. Sai dai hukumomi sun yi gargaɗin cewa ana buƙatar ƙarin tallafin ƙasa da ƙasa domin ci gaba da kula da yawan mutanen da ke shigowa. Masana harkokin tsaro na ganin cewa ci gaba da rikicin Sudan na iya ƙara jefa yankin cikin matsin lamba, musamman ga ƙasashen da ke makwabtaka da ita. Sun yi kira ga ƙasashen yankin da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa su ƙara haɗa kai wajen tallafawa ƙoƙarin samar da zaman lafiya tare da tabbatar da kariya ga fararen hula da kuma rage tasirin rikicin ga kasashen da ke karbar ƴan gudun hijira. A makon da muke ban kwana da shi ne, gwamnatin tarayyar Najeriya ta sake jaddada aniyarta na ƙara haɗin gwiwa da cibiyoyin binciken lafiya masu zaman kansu da na gwamnati domin ƙarfafa shirin Najeriya na gano cututtuka da wuri, daƙile ɓarkewar su da kuma inganta tsaron lafiyar al'umma. Wannan na daga cikin matakan da gwamnati ke ɗauka domin ƙarfafa tsarin kiwon lafiyar ƙasar. Babban Darekta na Hukumar Yaƙi da Cututtuka da Kariya ta Najeriya NCDC Dr. Jide Idris ya bayyana hakan ne yayin wata ziyarar aiki da ya kai cibiyar bincike mai zaman kanta ta Kano KIRCT. Ya ce hukumar za ta faɗaɗa haɗin gwiwa da cibiyoyin bincike a faɗin ƙasar domin amfani da ƙwarewar masana cikin gida wajen inganta bincike da shirin kariya daga annoba. Dr. Idris ya bayyana cewa Najeriya na da ƙwararrun masana kimiyya da masu bincike da za su iya gudanar da bincike da a baya ake dogaro da ƙasashen waje wajen aiwatarwa. Ya ce lokaci ya yi da za a ƙarfafa bincike a cikin gida tare da haɗa kai tsakanin cibiyoyin bincike, gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi domin gina tsarin da zai fi saurin gano barazanar ɓarkewar cututtuka. A nasa jawabin, shugaban KIRCT Farfesa Hamisu Salisu ya yaba da ziyarar tawagar NCDC yana mai cewa hakan zai ƙara bunƙasa haɗin gwiwa tsakanin cibiyar da hukumar. Ya bayyana cewa KIRCT na da kayan aiki da ƙwararrun ma'aikata da za su iya taka muhimmiyar rawa wajen binciken cututtuka da kare lafiyar al'umma, musamman a fannonin masu buƙatar bincike na zamani. Masana harkokin lafiya na ganin cewa ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin NCDC da cibiyoyin bincike zai taimaka wajen gano cututtuka cikin gaggawa, inganta tsarin sa ido kan annoba, da kuma ba Najeriya damar dogaro da masana da fasahohinta wajen fuskantar duk wata barazanar lafiya a nan gaba. Sun ce wannan mataki zai kuma ƙarfafa matsin ƙasar a fannin bincike na kimiyya da lafiyar jama'a a nahiyar Afirka. Daga Najeriya a can jamhuriyar Cote d'Ivoire, ci gaba ke ƙara samu a harkar fitar da koko zuwa kasuwannin duniya yayin da hukumomin ƙasar ke ɗaukar matakan kariya saboda hasashen sauyin yanayi da ka iya shafar amfanin gona a kakar bana. Majalisar kula da kofi da koko ta ƙasar ta bayyana cewa an samu gagarumin ci gaba wajen sayar da kwangilolin fitar da koko, amma ana tafiyar da lamarin cikin taka tsantsan domin kaucewa matsalolin da sauyin yanayi ka iya haifarwa ga yawan amfanin gona. Masana sun ce Cote d'Ivoire na ci gaba da kasancewa babbar mai samar da koko a duniya, lamarin da ke bata muhimmiyar rawa wajen daidaita farashin koko a kasuwannin duniyar. Saboda haka, duk wani sauyi a yawan amfanin gonarta kan yi tasiri ga masana'antun chocolate da sauran kayayyakin koko.
Hukumomin kasar sun ce suna ci gaba da aiki tare da manoma domin inganta dabarun noma da kare gonaki daga illolin sauyin yanayi. Haka kuma suna kokarin amfani da sabbin hanyoyin noma da za su taimaka wajen tabbatar da dorewar samar da koko a shekaru masu zuwa. Masana tattalin arziki sun bayyana cewa matakan da Cote d'Ivoire ke dauka za su taimaka wajen kare tattalin arzikin kasar, karfafa kasuwancin koko da kuma tabbatar da ci gaba da kasancewar ta jagora a fannin samar da wannan muhimmin amfanin gona. Da masu raro a nan zamu dakata a shirin daga nahiyar Afrika, shiri da yakan tattaro muku labarukan da suka faru a nahiyar ta Afrika a makon da muke ban kwana da shi. Da haka madadin gidan rediyon Rahma farin cikin al'umma da ma dukkanin waɗanda suka tallafa don ganin shirin ya zo gare ku, musamman Bashir Ali Ali da ya tattara mana sauti akan na'ura. Sunana Fatima Inusa Musa da na gabatar, nake cewa a kasance tare da mu a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Bisalam.

mala'ikan nan da zai zo me zai masa fayanfuhu fihi ruha sai ya busa masa rai kaga kenan a lokacin da yake digon mani ba a busa rai ba a lokacin da yake gudan jini ba a busa rai ba sai da izama tsoka ya kwana 40 to sannan mala'ika zai zo ya busa masa rai wata riwayar aka ce mala'ika da aka wakilta na yin wannan zai tambayi Allah daga lokacin da wato ruwan maniyin ya shiga cikin mahaifar matar zai tambayi Allah ya ce ya ubangiji wannan ana nufin a halitte shi ne ko ko a'a ba a nufin a halitte shi in Allah madaukakin sarki yana nufin ya halitta mutum sai ya ce ana nufin a halitte shi to sannan kuma sauran sai su biyo baya idan kuma ba a nufin a halitte shi sai ya ce a'a ba a nufin a halitte shi saboda haka sai cikin ya zube ba zai zama gudan jini ba zai zama tsoka ba sannan in ana nufin a halitte shi to shikenan in ya zama gudan jini ya zama tsoka sai mala'ikan ya tambi Allah madaukakin sarki to wannan zai zama mai arziki ne ko ko zai zama ba mai arziki ba zai zama mutumin kirki ne ko ba mutumin kirki ba zai zama dan aljanna ne ko ba dan aljanna ba Allah madaukakin sarki sai ya ce ya je mala'ikan ya je lauhil mahfuz zai duba sai ya je lauhil mahfuz kuma sai ya ga details bayanai dalla-dalla na wannan mutumin da za a halitta namiji a halitta mace za a halitta yaushe zai mutu zai yi arziki ba zai yi arziki duk abin da zai same shi zai ga wannan details din a ainihin lauhil mahfuz sannan mala'ika ya dauka ya rubuta ya rubuta ya rubuta kamar yadda zamu gani nan gaba ya rubuta komai akan wannan mutumin duk wannan ya ɗan uwa wannan yana nuna mana wato wajibcin sallama wa Allah ne kawai a sallama wa Allah lamarin sa kar ka tsaya kana wani waige dangane da al'amarinka miƙa al'amarinka ga Allah duk abin da kaga ya same ka tun kafin ka zo tuni an riga an tsara wannan abu mai dadi ne ko mai daci ne so ake kurin ka bar wa Allah Allah kuma yana son haka yana farin ciki da kai fiye da kima yana farin ciki da kai farin cikin da ba a misaltawa domin ka yarda kan cewa shine mahalicin shine mai kai saboda haka ka miƙa masa al'amari ka sallama masa to shi annabi sai ya ce za a turo mala'ikan sai ya ainihin busa masa rai sannan wa yu'maru bi arba'i kalimatin sai a umarce shi da wasu abubuwa guda hudu to wayannan abubuwa guda hudu akan su za mu tsaya domin an nuna min lokaci to za a umarce shi da abubuwa guda hudu na farko bi katbi rizqihi da ainihin wato rubuta arzikinsa shi ne abin da na gaya muku zai je ya gani a lauhil mahfuz shin mai arziki ne ko ba mai arziki ba ne wa ajalihi da kuma lokacin mutuwarsa ina zai mutu yaushe zai mutu me dalilin mutuwarsa larura ce ba larura ba ce mota ce za ta buge shi a'a ba mota ba ce a'a lawar tuwo zai kai baki ya kware ko ko ruwa zai kurba ya kware wannan ya zama sanadiyar mutu duk wannan Allah zai riga ya tsara an rubuta wa amalihi da kuma aikinsa wani irin aiki zai yi aiki na ainihin wato sana'a wanda zai ciyar da iyalansa ya ci da kansa ko aiki a'a na biyayya ga Allah aiki mai kyau na biyayya ga Allah ko ko mutum ya zanto wato kangararre ayyukan kangararru zai rika yi wa shaqi kuma shin dan wuta ne shi zai zama ausa'i ko ko dan aljanna duk wannan mala'ikan zai rubuta tun mutum yana cikin cikin mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa wallahi allazi la ilaha illa huwa illa la ilaha ghairuhu naran tse da Allah wanda babu wani abun bautatawa da gaskiya sai shi ma'ana waninsa ba abun bautatawa bane shi ne kadai abun bautatawa ya ce inna ahadakum haqiqa dayanku la ya'malu bi amali ahli aljanna zai ta yin aiki irin aikin ɗan aljanna hatta ma yakuna bainahu wa bainaha har sai ya kasance babu abin da ke tsakaninsa da aljannar

Kar ku manta karfe 7 tare da safe zamu kawo ku labarai da rahotanni. Zamu kawo ku labaran duniya karfe 10:30 na rana. Muna nan tafe da labaran turanci da misalin karfe 4 na yamma. Mita 97.3 a zangon FM Rahama Radio. Ta zaga duniya. Ana jin ta ko ina. Adireshin yanar gizo a www.rahamaradio.com.

0: Borno. Hanyar da ta tashi daga Maiduguri zuwa Dambowa na ci gaba da zama mai hadari dukuwa da sintirin da dakarun sojin Najeriya suke ci gaba da yi akan hanyar inda yan ta'adda suke ci gaba da kai farmaki ga matafiya tare da daddasa ababen fashewa. Hukumar yaki da fitar miyagun kwayoyi ta kasa NDLEA ta ce a halin yanzu ta fi mai da hankali wajen katse hanyoyin safarar miyagun kwayoyi ta yadda ba za su rika kaiwa ga hannun masu sha a fadin Najeriya ba. Mai magana da yawun hukumar hana sha da fitar miyagun kwayoyi Femi Baba Femi ya bayyana hakan a birnin tarayya Abuja. A cewar satana hukumar ta kaddamar da wani gangami mai taken wada wanda ke da manufar daukar matakan kiyayewa daga fara tu'ammali da kayan maye da kuma muggan kwayoyi tun daga matakin gidaje da unguwanni da kuma makarantu a fadin Najeriya. Shin ko waɗannan matakai iyaye da al'umma da kuma gwamnati a matakin jaha ya kamata a dauka wajen yaki da shaye-shayen kayan maye a tsakanin matasa? To ga rahoton da Usman Ibrahim Datti ya hada mana.
1: Shaye-shayen kayan maye musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan kalubalen da ke da baibaye ci gaban al'umma a jihohi da dama dake a Najeriya. Bincike ya nuna cewa kalla yan Najeriya miliyan 14,300 ne suke shaye-shayen kayan maye, a inda kuma miliyan 3 daga ciki suke fama da lulluɓe kwakwalwa dake da nasaba da shan kayan maye. A makon da ya gabata ne dai hukumar hana sha da fitar miyagun kwayoyi ta kasa ta ce fadar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na gab da mika wa majalisa kudirin gyaran dokar yaki da farocin miyagun kwayoyi ta kasa ta hanyar cire zaɓin biyan tara a dukkan hukunce-hukuncen da za a zartaswa masu safarin muggan kwayoyi da aka kama a ƙasar nan. Muhammadu Musbahu Idris, wani tsohon jami'in hukumar hana sha da farocin miyagun kwayoyi ne na kasa da ya rike mukamin mataimakin kwamandan shiya da ke kula da jihohin Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara.
2: A ce mutum an kama shi da irin waɗannan laifuffuka, an zo an ce an bashi tara, a nan take zai ɗauko kuɗin ya bayar gobe kuma ya ci gaba. Saboda haka ni ina da goyon baya na wannan ra'ayi cewa daman shi abin da ake ce idan mutum ya laifi a hukunta shi. Dokar NDLEA ce aka yi mutum a kare a ɗaure shi shekara 15, minimum shi ne shekara 10 kuma har da shekara 25. To yanzu aka ce mutum an ɗaure shi shekara 25, ina shekara 50 takardar, an ce maka 20 mutum an ɗaure shi shekara 25, kaga ba dawo ya ji daɗin kuɗinsa ba ma. Amma aka ce a'a, na baka shekara 15 ko ka bada tarar naira 20,000, wallahi haka ake. Wani lokacin ka ji taron ma sai ka ji kaman ka nitse.
1: Hakanan tsohon jami'in hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi ta kasa Muhammad Musbahu Idris ya yi kira ga gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma masu hannu da shuni na su tallafa wajen ba da gudunmuwar yadda za a rika horas da matasa masu shaye-shayen kayan maye domin su zama masu amfani ga al'umma.
2: Muna kira ga masu kuɗin jihar Kano, idan suna jin mu su yi tunani wace hanya za su bi a ɗauke waɗannan yaran. Saboda haka idan muka ɗauke su muka ce su daina shaye-shayen miyagun kwayoyi, ina za mu ajiye su? Saboda haka sai mun sama musu wasu garashin gata, a wasu marayu ne, ba uwa ba uba, suna gararan ba, kuma kowace unguwa Allah ya mata arzikin masu kuɗi. In ba haka ba za mu ci nasara ba.
1: Shin kowace irin rawa iyaye da kuma sauran al'ummar unguwa za su taka wajen yaƙi da shaye-shayen kayan maye? Ga Muhammad Musbahu Idris, wato tsohon mataimakin kwamandan hukumar hana sha da fitocin miyagun kwayoyi da ke lura da jihohin Kebbi da Zamfara da kuma Sokoto.
2: Shaye-shaye ɗanɗana su wahala ne da shi, da mutum ya sha zai zurba, saboda akwai abubuwan da suke haɗuwa na ƙwaya da ike haɗuwa da kwakwalwa.
1: A Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa shi arewa maso yamma ita ce kan gaba wajen fama da masu safara da kuma shaye-shayen kayan maye, sai kuma shiyar arewa maso yamma wadda ke a kan gaba wajen fama da shaye-shayen tabar wiwi. Hakanan bincike ya nuna cewa a duk mutane huɗu da ke shaye-shaye a Najeriya, ɗaya daga cikinsu mace ce. To Allah ya kyauta. Usman Ibrahim Datti, labarin rahma.
0: Kamfanin Shell Najeriya da ke binciken rijiyoyin mai da kuma samar da mai a Najeriya ya haɗa gwiwa da bankunan ƙasar nan guda tara wajen ƙaddamar da shirin samar da tallafin kuɗin kwangila na dala biliyan 3. Shirin na da manufar sauƙaƙawa kamfanoni 'yan asalin Najeriya da ke gudanar da ayyukan mai da iskar gas domin samun rancen kuɗaɗe a cikin sauƙi, da yake jawabi a wajen rataba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a jihar Lagos. Manajan daraktan kamfanin Shell da ke Najeriya, Ronald Adams, ya ce wannan shiri ya yi daidai da manufofin bunƙasa tattalin arziki da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya ɓullo da su. To da mun jin ƙarin wasu bututuwan da suka shafi tattalin arziki, ga rahoton da wakiliyarmu Amina Abubakar Haye ta haɗa mana.
3: Kamfanin man fetur na kasa NNPCL ya ce rijejeniyar fahimtar juna da ya sanya wa hannu tare da kamfanonin kasar Sin domin gyarawa da kuma gudanar da matatun mai na Fatakwat da Wari ta shiga matakin tantancewa kamfanin ya jaddada cewa manufar rijejeniyar ita ce samar da matatun mai masu riba da kuma masu iya ci gaba da gudanar da ayyukan su ba tare da dogaro da tallafi ba babban daraktan gudanarwa na kamfanin mai na kasa Bayo Ojulari ya ce farfado da matatun man Nigeria ba wai sauya tsofaffin kayan aiki da yin gyare-gyare kadai ake bukata ba ya ce gyaran matatar mai yafi kawai sauya bututu da famfunan mai Cibiyar masu kula da harkokin ma'aikata ta Nigeria ta yi kira ga hukumomi da kamfanoni a bangarorin gwamnati da masu zaman kansu da su sake duba tsarin gudanar da ma'aikatansu tare da ba da muhimmanci ga kyautata walwalar ma'aikata. A daidai lokacin da ma'aikata hukumomi da kuma masana'antu masu zaman kansu suke fuskantar kalubalen fasahar zamani da kuma na tattalin arziki. Cibiyar ta ce ya zama wajibi hukumomi da kamfanoni su sake fasalta matakan yadda suke tafiyar da harkokin ma'aikata domin su ci gaba da kasancewa cikin kwarewa tare da samar da ci gaba mai dorewa. Shugaban majalisar gudanarwar cibiyar Ahmed Gobe ya ce wajibi ne kamfanoni su bada fifiko ga kyautata walwala da kuma kwarewar ma'aikata domin samun nasarorin manufofin su da sauyi da kuma ci gaba mai dorewa. Hukumar kula da wutar lantarki ta Nigeria ta ce Nigeria tana bin bashin kusan naira biliyan 17.45 daga masu amfani da hasken wutar lantarki a kasashen Togo da Benin da kuma Jamhuriyar Niger. A sakamakon hasken wutar lantarki da aka samar musu a zangon farko na shekarar 2026. Hakan ya biyo bayan biyan bashi kashi 27.57 cikin 100 katal na dala miliyan 17.48 da aka caje su a wannan lokaci. Rahoton ya nuna cewa masu amfani da hasken wutar lantarki daga kasashe uku da ke sayen wutar lantarki ta hanyar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen sun biya jimillar dala miliyan 4.88 kacal daga cikin dala miliyan 17.48 da hukumar kula da kasuwancin hasken wutar lantarki ta taje su. Aisha rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin kasa tare da ni Amina Abubakar Haye.
0: To labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan ɗakin labarai da al'amuran yau da kullum na Rahama Radio farin cikin al'umma kuma za ku iya sauraron mu a duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahamaradio.com. A dakace mu nan gaba kaɗan shirin zai dora.
4: Duniyar labarai daga Rahama FM.
0: Fadar shugaban kasa ta yi kira ga hukumar EFCC da hukumar tsaro ta farin kaya DSS da kuma 'yan sanda da su bankaɗo jami'an cikin gida da ake a zargi sun haɗa kai da Adeyemi Matthew wajen kafa hukumomi biyu na bogi. Mai taimaka shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na musamman Temitope Ajayi ne ya bayyana hakan a cikin wata sanarwa da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta. Shin wannan lamari zai sauya zarge-zargen da ake wa fadar shugaban kasa na almubazzaranci da kuɗaɗen gwamnati? Haka kuma kun yi mamakin yadda aka kafa hukumomin guda biyu na bogi da sunan fadar shugaban kasa ba tare da sanin shi shugaban kasa ba kamar yadda ake bayyanawa? To ga wasu daga cikin ra'ayoyinku daga dandalin mu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
5: Zamu fara karanto sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Sultan Yahuza Gagarawa dake Dawakin Kudu inda yake cewa babu shakka bankado mutanen da suka kafa hukumomin bogi tare da hukunta su ba zai kawo wani sauyi ba a zarge-zargen da ake yi wa fadar shugaban kasar Najeriya. Kawai dai ya dace gwamnati da hukumomi su tabbatar sun yi aiki da gaskiya. Abdulmajid Lawan Aisami ya ce Assalam Rahama Radio, gaskiya ba zai kawo wani sauyi ba duba da yadda ba yau aka fara ba wai danyaye da fitsarin kwance. Suleiman Adam ya ce Allah ya kyauta in dai ba a bibiya komai ma za a gani in dai a Najeriya ce dama kowa yake so ya samu yayi abin da ransa yake so. Isiyaku Aminu Farawa ya ce gaskiya babu wani sauyi da zai kawo saboda duk bakin su daya. Munir Isiyaku Lima ya ce Najeriya kenan Fatan dai shine idan an yi binciken an gano masu laifi a ciki a hukunta su domin hakan ya zama darasi ga sauran jama'a. Adamu Kabir Erge yace da a ce da gaske ake yi wannan bankadar za ta taimaka wajen rage irin wannan ta'annatin, amma kash masoyin matar mijin ya ci ne baya kai gudunmuwar magani. Fatan mu Allah ya ba mu shugabanni da hukumomin shari'a na gari a Najeriya, amin. Za mu karkare sakonnin ra'ayoyin naku ne da sakon Abubakar Sale inda yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai abubuwa da suka faru sun fi wannan muni, misali tsohon ministan mai shi kadai yayi abin da bai kamata a ce mai ilimi ne yayi ba. Ban yi mamaki ba saboda an samu masu takardun boge. Kadan kenan daga cikin sakonnin ra'ayoyin naku da muka samu damar karantawa. Idris Kasim Hausawa a labaran Rahama.
0: Yanzu kuma ga labarin wasanni tare da Zaharuddin Muniru Jaoji.
6: Kasar Canada ta kasance kasa ta farko cikin kasashe uku da ke karbar bakuncin gasar cin kofin duniya na kwallon kafa da ta fice daga gasar biyo bayan shan kashi a hannun kasar Morocco da ci uku da nima. Haka kuma kasar Faransa ta bi sauin kasar Morocco wajen kaiwa ga zagaye na gaba na gasar biyo bayan nasarar da ta samu akan Paraguay da ci daya da nima. Kasashen biyu dai wato Morocco da Faransa za su fafata ne tsakanin su a ranar Alhamis tare ga watan nan domin fidda kasar da za ta kai ga zagaye na wasan semi-final a wannan gasa. A yau da misalin karfe 9 na dare kasar Brazil za ta kara da Norway, yayin da kasar Ingila za ta kara da kasar Mexico da misalin karfe 1 na dare ranar Litinin. Zuwa yanzu dai dan wasan kasar Argentina Lionel Messi shine kan gaba da yawan kwallaye inda yayi nasarar zura wa kasarsa kwallaye guda 7 a raga. Sai kuma Kylian Mbappe na kasar Faransa wanda ke da yawan kwallaye guda 6, yayin da Erling Haaland na kasar Norway da Harry Kane na kasar Ingila ke a matsayin na uku a yawan kwallaye 5 kowannen su. Karshen rahoton kenan.
0: To yanzu kuma a gurguje bar mu je ga rahoton ababen tarihi da suka faru a makamancin rana irin ta yau tare da Fatima Kabir labaran ya kasai.

0: Nat Compsite, Alamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.
2: Garashi a gurin Rasul silar sona Rahma na sace sahabbansa.
3: Musa, kwane kake wankewa tun safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Mene ne haka?
4: Ni hakuri Hajiya. Ni kauni a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
3: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ana dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwanan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ana dishwashing liquid ba shi da tsada. Karbu wannan ki gwada.
4: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai kwanya

Tumadalla masu sauraron mu barkamu da kasance da ku a zango na biyu na shirin na labarai da rahotanni daga nan Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. To kamar yadda aka ji a cikin labaran namu an ji batutuwa da dama waɗanda sai ku zaba ku darje. An ji cewa a labarin mu na farko a ranar irin ta yau ne ta shekarar 1949 aka haifi ɗan kishin ƙasa Janar Abdullahi Sarki Mukhtar wanda a halin yanzu ya cika shekara 77 da haihuwa a duniya. An ji irin gwagwarmayar da ya sha a aikin soji da kuma yadda mashahuran mutane musamman ma shugaban majalisar malamai ta Arewacin Najeriya Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya ba da bayani akan nasabarsa da halayensa na ƙuruciya da makamantansu kuma an ji yadda wasu dakarun sojin ƙasar nan suka bayyana halayensa a harkar soja da kuma irin gwagwarmayar da isha da rike makamin gwamna da ambassador da national security advisor da dai makamantansu waɗanda rayuwa irin wannan akwai ababa na koyi da 'yan ƙasa za su iya koya ta fuskar haƙuri da jajircewa da kuma wato hidimtawa ƙasa. Hakan a cikin labaran namu an ji cewa gwamnatin tarayya ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan Najeriya guda biyu a ƙasar Afirka ta Kudu tare da yin kira ga hukumomin ƙasar da su gaggauta gudanar da cikakken bincike akan wani al'amari. Wani al'amari na ƙasar Afirka ta Kudu yana ci gaba da ɗaukar hankali kuma ga dukkan alamu Najeriya ce ƙasa kusan ta gaba-gaba da ake fara neman su a samu takun saka tsakanin ta da ƙasar Afirka ta Kudu domin mai ba shugaban ƙasa shawara na musamman akan harkokin kafafen yaɗa labarai ya faɗi cewar sun gana da ɗaya daga cikin mataimakiyar shi ita ministar maskutan da guda ita gwamnatin ƙasar Afirka ta Kudu wadda cike faɗin cewar lalle-lalle ya kamata a bayar da diya ga kadarorin 'yan Najeriya da sana'o'insu da suka baro a ƙasar ta Afirka ta Kudu wanda ita kuma ta ba da martani da cewa kadarorin 'yan Najeriya waɗanda aka yi musu rajista da sana'o'in 'yan Najeriya waɗanda su ma aka yi musu rajista a bisa doka akwai hanyar da za a bi a iya biyan diya ta hanyar su ba gwamnati za ta biya ba amma akwai kasuwanni na sayar da kadarori da kuma wato musayar kuɗi ta ɓangaren hannayen jari waɗanda su 'yan Najeriya da suke zaune a Afirka ta Kudu suna da dama da za su shiga irin waɗannan kasuwanni su sai da kadarorinsu ko su sayar da sana'o'insu kuma a biya su domin su samu kuɗaɗe. Amma su tace kadarori da kuma sana'o'in da suke ba su da rajista a hukumance to wannan kuma babu hanyar da za a iya sayar da su. Sannan ta yi wani shagube wanda abin nan babu daɗin ji ta faɗi cewar ita gwamnatin ma ƙasar za ta so a nuna mata irin kadarorin da 'yan Najeriya suke da su domin ta samu damar zaɗa gano wuraren da ake sayar da muga ƙwayoyi a cikin ƙasar. To kaga wannan kamar shagube ta yi wa gwamnatin Najeriya da nuna mata cewar to ai ma kadarorin 'yan ƙasar taki da suke zaune a ƙasar nan ta ba su aikin komai sai sayar da mugan ƙwayoyi da kuma lalata ƙasa. Saboda haka to kuma dai menene wannan al'amari yana ci gaba da haifar da wato neman haifar da tsamin dangantaka tsakanin Najeriya da Afirka ta Kudu wanda idan aka koma tarihi Najeriyar nan tamkar uwar gijiya ce ga ƙasar Afirka ta Kudu domin babu irin rawa da gagarumar gudunmuwar da Najeriya bata ba wa Afirka ta Kudu ba lokacin Najeriya tana samun kuɗaɗe masu yawa ɓangaren mai da kuma ita ƙasar Afirka ta Kudu tana fama da fararen fata da suke mata mulkin mallaka da danne ta da hana ta sakat da ɗaure su da ake yi. Amma Najeriya ta tsaya ta yi uwa ta yi makarfiya ta rika ɗaukar kuɗinta tana dannawa baƙaƙen fatan nan na Afirka ta Kudu aka yi ta gangami da gwagwarmaya a ƙungiyar OAU lokacin su Julius Nyerere da makamantansu na Tanzania aka yi ta gwagwarmaya da mu da tamu na nan Najeriya aka yi ta rubuce-rubuce sisa Abubakar ta fara ɓallewa duk babu irin rawar da ba su taka ba. Sadaq Yusuf mai ta masile wajen zuwa zauren majalisar ɗinkin duniya a Dakitebur a yi surutu akan lalle-lalle Afirka ta Kudu a sakar mata mara ta yi fitsari da makamantansu. Amma abin da za ka yi takaici yanzu ga halin da 'yan Najeriya suke tsantar kansu a ƙasar ta Afirka ta Kudu da dai wasu na ganin cewar wato 'ya'yan kuka su suke jawo uwayensu jifa saboda wasu daga cikin 'yan Najeriya in suka je ƙasar ma'ana ba sa yin abubuwan da suka kamata wajen harkar nan ta ƙwaya da makamantansu. To kuma dai menene wannan ɗaya daga cikin labaran da aka ji a cikin labaran namu. Sannan an je da majalisar dattawan Najeriya ta bayyana cewa kafa rundunar 'yan sandan jihohi shi ne zai kasance babban abin da za ta bai wa fifiko da zarar ta koma zaman majalisa a ranar Talata ta makon gobe. Mai magana da yawan majalisar dattawa sanata Adeyemi Adara Modu ya ce tun aka aika ƙudurin gyaran shi kundin tsarin mulki da ke nema a kafa rundunar 'yan sandan jihohi zuwa ga majalisun dokoki na jihohin ƙasar nan guda 36 domin su tantance tare da amincewa da shi wannan ƙuduri. To wannan batu babban batu ne da shi ma yana daga cikin abin da ake ta kokari a ga lalle-lalle
an yi wannan gyara ta sadara na kundin tsarin mulkin kasar nan wanda ya nuna cewar yan sanda kai tsaye suna karkashin kulawar gwamnatin tarayya, amma ana so a gyara wannan sadara domin ta bada dama na cewar gwamnonin jihohi suna da yancin juya yan sanda, suna da yancin kula da yan sanda da wasu abubuwa makamantansu. To wannan shi ake so a gyara, wanda wannan batu mutane da dama suna wasu suna ta sukan wannan al'amari na ganin cewar hanya ce da za ta dada karfafa ikon gwamnoni a jihohinsu, wanda kuma wannan zai shafi harkokin siyasa da yancin walwala da makamantansu. Wasu kuma suna dada ganin wannan mataki wata kafa ce aka dada bayarwa na dada raba kan kasar nan, domin kasar nan ta sha bamban ta fuskar al'ada, ta sha bamban ta fuskar yare, ta sha bamban ta fuskar wasu abubuwa na siyasa da makamantansu, waɗanda a yanzu da ba a da yan sandan jihohi akwai yan wasu yanki da in suka je wasu yanki zama suke tamkar baki. Haka nan yan wasu yanki in suka tsinci kansu a wasu yanki su ma ta fuskar kasuwancinsu da sana'o'insu su ma na lokacin zama suke tamkar baki. Saboda haka daga lokacin da kace ka yi yan sandan jihohi ka ba wa gwamnoni wuƙa da nama, to saboda haka za su ci gaba da cin karensu babu baka kamar yadda ake zargi. Kuma za su nemi nan gaban ma bayan an yi 'yan sandan jihohi, to kuma batun zai koma ga batun da ya shafi tattalin arziki, ta yadda kowa ma zai ce a bashi juya tattalin arzikinsa, wanda a halin yanzu magana da ake yi akwai wasu daga cikin dattawa a yankin kudu maso kudancin kasar nan da suna kotu sun kai gwamnatin tarayya ƙara akan cewa lalle a basu saka juya tattalin arzikin waɗannan jihohi nasu da suke yankin kudu maso kudancin kasar nan, yankin nan na Niger Delta, wanda har yanzu tafka shari'a ake yi. Saboda haka yanzu kaga daga sanda aka gama damburuwar 'yan sandan jihohi, to za a koma a tafi magana ɓangaren tattalin arziki. Tattalin arzikin nan da ake magana a Najeriya man fetur ne da sauran da iskar gas da sauran ma'adanai su ne ake magana a kansu. Saboda haka dole munan arewacin Najeriya muna da tattalin arziki da ma'adanai a ƙarƙashin ƙasa, waɗanda har yanzu wasunsu da dama ba an ba a macin gajiyarsu, wasunsu kuma da dama ga su nan a zube amma babu ƙwarewa da tunanin ya za a yi a kafa wasu masana'antu ko a kirawo baki su zuba jari ko wasu abubuwa makamantansu, waɗanda sai ka ga gashi nan sai fama ake da rashin tsaro da faɗace-faɗace, talauci na da ƙaruwa a yankin arewa, ana da samun matasa sun rayuwa suna lalace, abubuwa masu yawa ga su nan ana ta fama da su. To wannan yana ɗaya daga ciki, dai za mu so mu ji ra'ayinku, ya kuke kallon 'yan sandan jihohin nan, mun fita ne ko dai akwai sauran rana a gaba. Haka nan an ji cewa hukumomin tsaro sun tabbatar da mutuwar mutum guda tare da jakatar wasu guda tara a jihar Borno, bayan da wani abin fashewa ya fashe a karamar hukumar Kundaga musamman a wani ƙauye da ake kiransa da suna Kamala. Wannan batu har yanzu dai za a iya cewa ba a rabu da bakar ba kenan, domin hanyar nan da ke tsakanin Maiduguri zuwa Dambuwa hanya ce da har yanzu 'yan ta'adda Boko Haram ko kuma a ce na ISWAP suke ci gaba da hana sakat a wannan hanya, wanda su kansu hukumomin tsaro musamman ma rundunar sojan Najeriya ta sha shawartar al'umma da cewar duk sanda za su yi zirga-zirga a wannan hanya to su rika neman shawarwarin dakarun soji da jami'an tsaro don a ba su shawara ina ya kamata su bi ina ne bai kamata su bi ba da wasu abubuwa makamantansu, saboda yanda su waɗannan 'yan ta'adda suke ci gaba da fakar ido suna daddasa abubuwan fashewa ana rasare shi kansu wannan, amma za ka iya ce ai ya zo da su ki don motar trailer ce an ciko ta da mutane kuma suka zo suka taka wannan abin fashewa, inda a ce babban bam aka taka to kaga mutanen da za su mutu na tabbatar sai sun fi mutum ɗaya. Saboda haka za a iya samun mutane da yawa su mutu, saboda haka to tayi abin ya zo da sauki tunda mutum ɗaya ne ya rasu sai mutane tara da suka samu muggan raunuka. To wannan shi ma zai nuna maka cewar bayan abin ya faru aka tawaga suka tafi na jami'an tsaro da suke kokarin kwarkwance bom da abubuwan fashewa, wanda sai ka rika tunanin to me isa su irin waɗannan tawagar ba a sa kasu su rika yin aiki 24 hours, ma'ana kullun suna kan hanya suna bin inda aka daddasa waɗannan bamba ba mai suna ganowa suna kokwance su suna abubuwa makamantansu, maimakon a ce sai abu ya faru sannan sai a ce sun zo kuma suna daddobawa. Wannan kamar ya nuna maka akwai har yanzu akwai karancin na'urorin zamani da sojojinmu suke aiki da su, waɗanda za su iya gano matsalolin abubuwa tun da wuri da wasu abubuwa makamantansu, waɗanda su kansu waɗannan abubuwa yana da kyau a ce rundunar sojin ƙasar nan ta daɗa kula da su. Duk da cewa ana ganin rikicin Iran da Amerika ya daɗa taimakawa wajen hana Najeriya ta samu makamai kamar yadda shi ministan tsaro ya faɗa, na cewar wannan ya haifar da jinkiri wajen yadda Najeriya za ta samu makamai saboda wannan rikici, saboda Najeriya ta fi siyan makamai a Amerika da Rasha da India
a waɗannan kasashen tafis yamma kamai. Saboda haka to yanzu tunda an fara samun sauƙin al'amura, tunda gashi shi kansa shugaban Amurka zai kai ziyara Turkiya, kuma Turkiya ma Najeriya tana siyan makamai a hannunta. Saboda haka to sai ka ga Allah ya taimaka, za a iya samu na'urorin da ake bukata da za su rika taimakawa wajen a rika kwanci irin waɗannan ba ma bame da sauran abubuwa da za su taimaka wajen yaƙi da rashin tsaro da mun farfaɗo da ci gaban tattalin arziki da zamantakewa. Haka nan an ji rahoton mu da ya shafi wato hukumar hana fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa NDLEA, inda masana suka ba da shawarwarin matakan da ya kamata iyaye su ma su rika ɗauka da ganin ƴaƴansu ba su shiga wannan harka ta shaye-shaye ba, da matakan da ita kanta gwamnati ya kamata ta ɗauka da ma masu hannu da shuni wajen kafa cibiyoyi na rehabilitation da za a rika gyara tarbiyya da da'ar matasa da suke shaye-shayen nan. Saboda matasa da dama da suke shaye-shayen nan wasu za a iya gyara halayensu da tarbiyyarsu. Shi shaye-shaye mugun ciwo ne waɗanda daga sanda mutum ya fara to kuma raba shi da wannan aiki wato babban gaga ba karamin aiki bane. Saboda haka to yana da kyau a fara daukar matakai na kar ma mu a bari matasa su fara tsintar kansu a wannan yanayi. Sannan bangaren gwamnati ya kamata lalle ta samar da dokoki tsaurara shi sanya ma ake tarin cewa a kowane lokaci shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu zai aika da kudiri ga majalisa domin a cire zaɓin biyan tara ga waɗanda ake hukuntawa da safara da kuma dillancin mugan ƙwayoyi a ƙasar nan, ta inda za a daina ba su tara kurin sai dai a rika ɗaure su tsawon shekara 20 ne, shekara 15 ne, kuma duk shekara nawa ne za a rika ɗaure su maimakon a rika biyan tara. To wannan shi ma ci gaba ne idan hakan ta tabbata. Sannan lallai yana da kyau gwamnatin jihar Kano da sauran masu hannu da shuni a rika gina rehabilitation center da cibiyoyi waɗanda za a rika raba matasa da dafin shi wannan shaye-shaye da ke addabarsa. Saboda mutane da dama, iyaye da dama, shaye-shayen ƴaƴansu yana zama sanadin mutuwarsu saboda ɓacin rai da hawan jini da takaici da suke tsintar kansu a ciki. Wanda lallai ya kamata iyaye yanzu sai sun sauya salo na tarbiyyar ƴaƴansu, sai sun san waye abokin ƴaƴansu, sai sun hana ƴaƴansu yawo barkatai. Kullum ka zauna da ɗanka tare da kai da shi, kuma ya zama shi ne abokinka, kullum za ka je sallah tare da shi, za ka je. To amma ana cikin wani yanayi na tattalin arziki da yanzu zama ba zai yiwu ba, kowa ya tafi kasuwa nema, kowa ya tafi gurin sana'a nema. To kuma dai me za ka yi? Ka tabbatar kanka ya faɗa, ka tabbatar ka shirya yadda za ka iya ba shi tarbiyyar da ya kamata, domin kada ya zame maka sanadin da zai saka maka baƙin ciwon zuciya da hawan jini, ya zama shi ne azalin sanadin ma da za ka bar duniya saboda baƙin ciki da ɓacin rai, ko kuma ka haifar al'umma matsala a cikin mutane. Saboda haka lallai iyaye ƙalubale ne a kan wannan. An ji yadda masana suka ba da shawarwari a kan wannan batu. Haka nan an ji yadda fadar shugaban ƙasa ta kira ga hukumomin EFCC da ita kanta hukumar tsaro ta DSS da a yi ƙoƙari a bankaɗo waɗanda suke da hannu musamman a cikin gwamnati wajen ba da gudunmuwa wajen kafa wasu hukumomi na bogi a cikin gwamnatin tarayya. Akwai wani wanda ake ganin ɗan damfara ne wanda shi ya rika amfani da irin waɗannan hukumomin da ake kiransa da suna Adeyemi Matthew. Shi Adeyemi Matthew ɗin nan ya ƙalubalanci cewar waɗannan hukumomi na bogi da hukumar kula da bunƙasa zuba jari na ƙasashen waje a Najeriya, yana ganin hukumomin nan ai da sanin gwamnati aka kafa su, domin ya kalubalanci shugaban ma'aikata na fadar shugaban ƙasa Femi Bajabiyamila da cewar da saninsa. Duk da cewa har zuwa wannan lokaci ba a ji Femi Bajabiyamila ya fito ya musanta ba, ko ya ce a'a Matthew kai mini ƙarya, ko kuma Matthew sai na kai ka kotu, har yanzu bai ce ƙala ba. Sai dai wasu 'yan fadar shugaban ƙasa su ake ji suna ƙoƙarin wanke baba Femi Bajabiyamila. To kuma dai menene ai an ce ko dai kuka san ƙarshen wannan, amma dai kuma dai menene Adeyemi Matthew, ita gwamnatin Najeriya tana cewa ita ma ta bankaɗo wannan al'amari da

0: kudade da ake samu na cikin gida da wasu abubuwa na gwamnati, amma kuma gwamnatin Najeriya ta karkatar da su a inda yake zargi. Yace wannan bayani kuma shi ce ya same shi ne da rahoton da AMIF ta bayar, saboda haka ina gwamnati ta kai waɗannan kudade. Sannan ya kalubalanci gwamnatin tarayya na cewa ina ta kai wasu kudade naira biliyan 800, su kuma naira biliyan 800 din ya ce an cire su ne daga kudade da ake ware wa jihohin Najeriya, saboda haka gwamnatin Najeriya da ta saka ta zabtare su ta ajiye su a gefe, aka ce an nemi su wani tanadi. Yace to wani tanadi ake yi? Saboda haka na kiran EFCC da ICPC su binciki gwamnatin Najeriya me za a yi da waɗannan kuɗaɗe, kuma ina aka kai su? Saboda daga nan sai ya fara zargin cewa ko an tara waɗannan kuɗaɗe ne domin a yi yaƙin neman zaɓe na shekarar 2027. To kuma dai menene wannan ra'ayi ne na shi Atiku Abubakar, tsohon mataimakin shugaban Najeriya? To za mu so mu ji ra'ayoyinku. Sannan daga ƙasashen ƙetare an ji cewa a yau kuma ce a gobe Litinin ne za a fara zagayawa da gawar Ayatollah Ali Khamenei, wanda Amurka ta kashe a wani hari na bazatar da ta kai sakamakon rikici da ya barke na yaƙi tsakanin Amurka da Iran da ma ita kanta Isra'ila. To a gobe Litinin ne za a kewaya da gawarsa, inda miliyoyin Iraniyawa da baƙi da suka je ƙasar za su yi bankwana da gawarsa. Sannan ana sa ran za a yi masa jana'iza, ma'ana za a binne shi a garinsa na haihuwa da a can a ranar Alhamis da ke tafe a makon gobe. To shi ma ta yi muso mu ji ra'ayinku akan wannan batu da ma sauran batutuwa da kuka ji a cikin labaran nan. Bari mu fara daga kiran waya daga gare ku domin mu ji irin gudunmuwar da za ku ba mu. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
1: Marhabi, kana tare da mutanen Rancen Jibrin Idris?
0: To Jibrin, muna tare da kai.
1: To ka faso abubuwa ne da yawa. To yanzu kaga misali kamar Afirka ta Kudu ne da kai magana cewa ai wai gwamnatin Afirka ta Kudu ta ce ba za ta biya
0: yawa.
1: Sannan wai sai kadara da take da
0: register, take da register, take da register.
1: Ke ma sannan ka je ka sayar ka biya.
0: To
1: kaga kana da doka da take aiki kenan. Yanzu wallahi ina ga maka a Najeriya ne wannan abun ya faru. Shugabannin ba za su shawara da kowa ba, za su je kudin su je su zuba musu kudin. Kuma irin waɗannan abubuwan ya kamata shugabanni su kai su karatun tarihi. Kowa da ba su ke dogaro. Yanzu irin wannan shiga kara ba shanin da Najeriya ta shi shiga ta shiga. Gashi yanzu ka dinga kwanan baya fa aka ce an yi ji mulki a wata ƙasa ta gida ba ta horar da mayar. Amma yanzu mun muna zaune a ƙasar nan ba doka ba tsari ba komai, ana kullun gari ya waye. Duk sai ka ji an ce an kashe can ko an sace can ko an buge can. Amma wai kai da kake da gobara a gidanka ka tafi ka dauki ruwan kashe wani gurin. Yanzu ka dinga irin kuɗaɗe manya da aka kashe wajen raya Afirka ta Kudu. Amma yau ga abin da yake baya. Ka gani idan ka duba yanzu ko a zaman ta kewa ta Najeriya da muke ciki, ka dinga yanda mutanen Kudu suka mai da mutanen Arewa ba mutane ba, kwata kwata kallon mu suke wasu iri daban. Kuma zaifin shugabanci, saboda shugabannin mu ba san ma cewar a karkashin su da mutanen da suke mulka ba, kawai daga ƴaƴa sai jikoki suke mulki. Amma inda da tunani mai kyau da kwakwalwa, ya kamata a ce a Najeriya shugabanni sun san cewar su suke mulki, ƴaƴa za su farto musu yanci. Amma yanzu talakan da yake ainihin wannan shugaba jirgin jirgin farto mai yanci ko ya karɓo masa abin da ya faɗi, su suke bi su turmushe su su matsale su danne su take. Yanzu ka dinga ka da irin waɗannan abubuwan yanzu ko a siyasar nan, ka dinga yanda suka rena hankalin mutane mutanen Arewa irin abubuwan da suke yanzu. Ko kansila a Kudu in ka ga an ɗora shi sai zai ba da gudunmawa za ta yi, amma ba mu a nan ba. To ka ga irin waɗannan abubuwan bai dace irin waɗannan abubuwan ba. Yanzu ka dinga duk wani sakshin da yake na Najeriya wanda yake koma ƙoƙarin gwamnati ne gaba ɗayan su mutanen da suke mulki suke ɗaukar Yarbawa.
0: Muna godiya.
1: Amma ka dinga wai har wata hukumar gogi aka samu wai a cikin gwamnati don Allah irin waɗannan abubuwan ina za mu saka su? Wai idan muna jin irin waɗannan abubuwan ba don ma muna yi gajiyar rijiyar kulawa da muna sakiya ba, wala zuciya ka sai ta buga. Saboda irin waɗannan abubuwan na Najeriya ba
0: a yi kwata kwata,
1: sai dai a zo a faɗa abu a takarda a gidan rediyo a bidiyo, amma a aikata babu. Ya kamata shugabanni wallahi su karatu tarihi. Sun ba haka ba duk irin jini da tarin da suka yi da wani abu da suke takama sun ajiye, wallahi tallahi wata ran su ya bar kanta na kaya kuma gunzo.
0: To muna godiya, muna godiya.
1: Wannan abu da suke toshewa sun hada ilimi sun hada zaman lafiya. To ƙarshen ta idan fa aka kora aka kora, wata rana waɗannan mutane za su fi ƙarfin.
0: To muna godiya.
1: To ba a saci kansu da anan ba.
0: To muna godiya. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
0: Na barka dai da muke tare.
2: Hassan na Hussein ne, an kamfara cikin kuriyar hawa.
0: To Hassan na Hussein ne.
2: Alhamdulillah, mara yanzu mutuwa da dama sun ji hankali na gaskiya. Amma zan ɗauka ta ɗaya shi zama zama da shi tarbiyya kenan. Don ka shaye shaye gaskiya mara yanzu.
0: Subhanallah, Hassan na Hussein ne. Wallahi kiran.

0: kaya goɗɗo dai da kansa. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barka da aiki.
0: Barka dai, da muke tare.
1: Kana tare da Awwal mai shayi karatun haka zan na maka fata alkhairi.
0: To madalla Awwal mai shayi.
1: To gaskiya malam Rabi'u haka ne maganar ka, kaman maganar hukumar NDLA nan. Hukumar shayi da ta dauki miyagun kwari nan da ta bada shawarwari akan yadda za a magance shaye-shaye, ta ba hukuma da kuma iyaye duka dai a ba mu shawarwari. Gaskiya dai wannan aiki ne sosai, gaskiya kuma kalubale ne. Wato Umar Rabi'u duk wannan mahaifin da suka iyaye da suka take dan sai ya fara shaye-shaye, to gaskiya ya fita daga manasi ba. To matakin farko gaskiya dai da za a yi ga iyaye a ƙara mai da hankali sosai, domin ita tinya dan yake dan kurashi idan ya riga ya girma. Gaskiya kuma lokacin zai damu mutane, ya damu iyayen, ya damu duka yin unguwa. Ubangiji Allah, Ubangiji ya sa iyayen mu a ƙara dagewa, a mai da hankali wajen tarbiyya, ana ƙoƙari amma a ƙara dagewa.
0: To muna godiya.
1: Awwal mai shayi karatun haka zuwa na gode.
0: To madalla Awwal mai shayi. Assalamu alaikum.
2: Na'am.
0: Hello.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am, Barabi Musa Shimfalla Mamarin mutum ke zane akan nake.
0: To muna jinka.
2: Na'am, kuma gurgushi ne a Najibu Tito da kaɗan ko kuma ni kamar wannan hukuma ta bogi da shi kansa wannan Firsadiniya Jamiya Kaba aka nuna cewar kamar ta bogi ce. So ko da yake mai Rabi'u za ka ga akwai abubuwa gurguda a baya da suka faru, wanda an ga macijin da ya haɗe kudade, an ga abubuwa da dama makamantansa, an ga rikita-rikita ta shi kansa Nigerian Airways da sauransu. To kamar ni abin da nake so, kamar shi kansa Tamiba Jamia Mila wanda shi ne kokari na tono wannan abu, to kamar hujjar da shi kansa Firsadiniya Jamia Mila ya kawo kan cewar a kafa kamar wata hukuma ta bincike wacce za ta binciko ita kanta kan wannan hukumar ta presidential forum da ake zargin cewa shi Ademi din ya kafa ta a karan kansa. Bai za ka kafa wannan committee, to su ne za su aiki tabbatar mana da cewa maganar Bajamiya Mila ne gaskiya, ko kuma maganar shi kansa Ademi din na an ba shi dama ne, ana kamar zarar wasu abubuwa ta karkashin shi kansa Ademi din na kwanan mai kama da ka duba ka kamar zarge-zarge ba za su taba fita daga kamar muzuka ta mu talakawa ba. Duba ka za ka cewa an shashayen irin waɗannan abubuwa da dama makamantansu. To tabbas sai an yi bincike shi ne zai tabbatar, domin a ƙaran mana da kamar fina-finai kan ba ake kware daga mayar rabbi kura a Nigeria. Wallahi fina-finai ake yi, ko na series ko kuma na kamar fim guda ɗaya. Za ka ga cewa an kirkiro wani abu domin a kauda hankalin talaka daga kan wani abu, za ka matsalar tsaro ce take fama. To amma yanzu ga matsalar addini, wanda shi tana ana fitar da kuɗi tana shiga ta ƙarƙashin wannan abin, yana tattaunawa da kamar jakadoji na ƙasashen waje, yana kuma kisan wasu a Nigeria suna tattauna da su. To wannan irin kamar yana hankali ne sauran abubuwa.
0: To wannan guda.
2: Ana sa mana ƙarshen wannan abubuwa. Hashim Kallon Mamurar mutum gida ta hanjima.
0: To madalla Musa Hashim. Salamu alaikum, a gurguje.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sai shi kura barka da asuba, barka da wannan lokaci.
0: Barka dai Alhaji Muhammad Yusuf Almiskin.
3: Kana tare da Muhammad Almiskin. Wato kana ji ko sadau shi kura, wato ka dauko maudu'i saboda dai ta baka lashe ne ga shi lokaci ma ya kusa. Wato ka gane babban su ma waɗannan 'yan sandan jihohi ba wai ni abinda nake dubawa da nazari na fiye da shekara 50 ba wai fadan ni ba na ƙaunar a samar da su ba don saboda gwamnoni su yi mulki su juya su ba ne. Wallahi sadauki kura ka rubuta ka ajiye, yau aka samar da su. To yau 'yan Boko Haram sai sun samu masu leken asiri a cikinsu, sai masu sata mutane sun samu ƴan leken asiri a cikinsu. Kuma kar ka manta ba, ƴan sandan jihohin nan idan baka da uwa a gindin murhu ba za su ɗauke ka ba, kuma idan baka ba, idan kuma baka da uwa a gindin murhu sai ka ba da kuɗi. To kaga su abinda 'yan sandan jihohi suka zo neman kuɗi ne ya kawo su. Su kuma 'yan Boko Haram za su biya su tsada, haka masu satan mutane za su biya su tsada. Sannan kuma ka gane game da wannan harkokin Afirka ta Kudu, ni yawo nake a duniya ka sani. Wato duk duniya ƙabilun kudancin Najeriya ba inda za su zo break down irin jihar Kano, irin arewacin Najeriya su yi abin da suke so. Kuma wallahi nake gaya ma irin abin da suke aikatawa a duk duniya ba wata ƙasar da za ta yarda, ba ɓangaren da zai yarda, ba ɓangaren arewacin Najeriya ba. Yanzu ba ka yi kai magana shaye-shaye ba, suwa suke kawo shaye-shaye fiye da shekara 65, suwa suke zafa ta sha'an Hausawa da Fulani. Ka gane ko? To mu babban matsalar mu a nan, kana ji ko abin da ya sa Afirka ma ta samu matsala, Hausawa da Fulani sun yi bacci, ba abin da yake gabanmu, sai dai mu ina abinci yake, mun ci abinci mun koshi mu ƙara aure, shi ne a gabanmu. Amma ba za ka haɗa mutum goma da mutum shida ka ce Afirka ta lallace ko Najeriya ta lallace. In ka duba ai jihohi 19 muke da su, su kuma suna da jihohi 16. Wa ya kamata ya samar da zaman lafiya, wa ya kamata ya samar da ci gaba a
4: a Najeriya in ba arewa ba saboda mun fifiyawa amma kana ganin saboda mulkin fulkan afkarfin arewa ake wai mulkin karba karba zaka ji ban dan siyasa ina cewa wai mulkin karba karba kaga ba mulkin demokradiya ake ba ka tashi lafiya mai magana Muhammad Almiskin amma mu Hausa da Fulani ba mu shirya ba bacci muka zaba idan mun tashi mun ci abinci mun goshi mu kara aure shikenan magana ka tashi lafiya mai magana Muhammad Almiskin
0: to bana goje bana mu kara kira ko na karshe ne kwaya daya assalamu alaikum
5: zai ka za ki wa domin kaga da yasa dan tarayyar ma sai ake kala ne mai kai 44 bata gurgurbi kaga idan suka samu wannan yan sandan fa ba su yi baragur sun kara samun karfin ganin baragurban fata alkhairi a gare ka Alhaji Radio Sadauki Kura muna tare da kai Abdullahi RA Erzabena
0: to muna godiya ma Abdullahi RA Erzabena Gezawa nace kaman shine kira na karshe amma ban sani ba ko zaharaddan zai bar to ba mu da lokaci masu sauraron mu anan zamu gintse shirin sai dai kafin mai sallama ga kadan daga cikin kanun su da aka riga ya aka ji an ji cewa a yau ne tsohon hafsan sojan Najeriya General Abdullahi Sarki Mukhtar ya cika shekara 77 da haihuwa a duniya hakan an ji cewa gwamnatin tarayya ta yi Allah wadai da ke son wasu 'yan Najeriya biyu a kasar Afirka ta Kudu majalisar dattawa ta ce kafa 'yan sandan jihohi za ta fara baiwa fifiko da zarar ta koma zama majalisa a ranar Talata daga ƙetare a gobe Litinin ne za a kewaya da gawar Ayatollah Ali Khamenei domin yin bankwana ga 'yan ƙasar wato Iran sakon hikimar mu a wannan rana shine kamar haka kalma ɗaya ce mai kyau kalma ɗaya mai kyau tana iya warkar da zuciya kamar yadda kalma ɗaya maras kyau take iya bakanta zuciya don haka kasance mai furta kalma mai kyau domin magana mai kyau sadaka ce inji fiyayyen halitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullahi dan Aminatu jikan Abdul Muttalib masoyin nana Fadimatu masoyin sayyidina Abubakar Umar Usman to muna godiya kware da gaske a madadin manyan bakin mu da kuma wanda aka isa da na da ku zaharaddin mun raja'u jini sai da kuran ke ci a huta lafiya

To a gaida Rabiu Sadoki Kure da ya kasance da mu daga sashin labari da al'amuran yau da kullun inda ya kama na labaran duniya da kuma sharhin bayan labari wanda gogon mu ke cewa karfe 1 saura wato minti 2 da misalin karfe 1 zamu kasance da ku a cikin shirin nan na nishadin karshen mako.

0: Assalamu alaikum. Sai ka danna ga murya. Mun tari. To malam mun tari duk da haka ne magana ta ka tai kasa amma tunda kana kan layi waye bakon namu. A musu breaker. To bara mu ji, za mu ji in yi magana mu ji ko shi ne?
1: Oh,
0: yawwa.

0: tamuntare ya bugo ya ci hamusu breaka ne bara mu ji mai na biyu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Yau
1: za mu dina barkan ku da kokari.
0: Barka dai alhajin zakara.
1: Masha Allah. Wanda kai ke da rubutun bakwai na jaka.
0: To waya bakwai nan.
1: Ku tambayar hammu yan gida.
0: Har ku yan gida, har yan gida, har yan cikin aljihu.
1: To shi ke ran zara ki kuna tare da mutta kaya mako.
0: An yi walƙiya. Alhajin Zakara kenan ya ce har mu ƴan gida. Kuma gashi na ambaci sunansa tun da fari, wani yana can gefe yana ce kai haɗa baki suka yi. To amma daman haka tsarin yake, ba abu ne mai wahala ba, musamman ga mai bibiyar waƙoƙi. Duk muryar mawaƙin da aka sa wani zai ce wani ne wannan. Idan an ji amshi za a ce ai wannan Shamsiya ce, wannan Zuwara Ismail ce, wannan gashi nan. To ya ce wai kai ne.
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Gaskiya ne ya faɗa daidai. Sunana Muntaka Muhammad M. Angu.
0: Ya faɗa daidai kenan.
2: Gaskiya ya faɗa daidai.
0: Wallahi Zakara zan sama waka sadaukarwa gare ka.
2: Gaskiya ne.
0: To Muntaka, barkanka da kasance a cikin shirin nishadin ƙarshen mako.
2: Insha Allah.
0: Gashi ya gabatar da shirin wani uzuri ya sa bai zo ba, amma mai makaran bayani. Da farko za mu ji tarihin rayuwarka.
2: Ta. A karo na biyu, jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda na faɗa, sunana Muntaka Muhammad Angu, wanda aka fi sani da M. Angu. An haife ni a unguwar Dukawa da ke cikin birnin Kano. Sannan a taƙaice dai na yi makarantar Islamiyya ta Allo a nan unguwar tamu da ke Lungun Malamai. Sannan na yi makarantar firamare da ke Ƙofar Wambai Festival Special Primary School. Sannan na yi makarantar secondary, duk da dai bodin na fara to larura ta dada ni gida a nan dai makarantar sabon gari da ke mai kwatashi a nan na yi kandi. Daga nan kuma kasancewa da na taso ina son karatu, na dan nemi karatu har a biyu ke na je na yi remedial, to Allah bai bani sa'a ba. Ƙarshe dai na koma makarantar kiwon lafiya da ke unguwar Nasara ita ma, na karanta, na yi makarantar School of Health Technology da ke nan Kano. Yanzu kuma a taƙaice ina aiki ƙarƙashin Hospital Management Board, ina aiki a asibitin Urology a yanzu matakin da nake kai kenan. Sai kuma harkoki ne nake dan taɓa na waƙa da kuma abubuwa da ya shafi buga-buga na rayuwa.
0: Amma dai ka taɓa yi wa lafiya waƙa?
2: Ba zan ce gundari lafiyar ba, amma na taɓa yi. Akwai wata ƙungiya ta mu, kasan kusan duk ma'aikata suna da ƙungiyoyi. To akwai ƙungiyar mu reshen jihar Kano, suna babbar ƙungiya ce, na taɓa yi musu waƙa tabbas, kuma waƙan nan ta zama suna alfahari da ita.
0: Zan ce kusan amma waƙa zan yi cakai na musamman ne. Nisa na faɗa haka saboda mafi akasarin mawaƙa za ka ga zai yi haka ga mawaƙi kuma yana da ƙwarewa a wani fanni, musamman kai abin da ya danganci harkokin lafiya. Kaga a cikin waƙoƙin lafiya, banda waƙar da Alaye Lafiya a Bari Ritawa, sai kuma wadda Ibrahim yi Lafiya Babban Ni'ima, ba na jin akwai wani mawaki da zan ce ya yi wa ɓangaren lafiya waka. Kaga yanzu ƙalubale ne gare ka.
2: Gaskiya ne wannan, ni kai na ka farkar da ni.
0: To masu saurari, bara mu ɗan je mu ɗan ƙara sauraron wannan waka ta kyakkyawa tare da Muntaka M. Angu. Mun dawo za mu ƙara taɓali da shi. Tambayoyina ba su da yawa, sai kuma mu dawo gare ku. Daman mun gayyace shi ne saboda ku masu saurari, musamman kuma da masoyansa waɗanda suke bibiyar waƙoƙin shi.

0: waƙar kyakkyawa kenan tare da mutaka yam ango wanda kuma kai tsaye muke tabali da shi a cikin zauren nan shadin karshen mako kai tsaye da kanan farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM Ramu Radio wanda kuma kun ji mu da shi tun a fari wanda ya ba mu takaitaccen tarihin rayuwarsa da gwagwarmaya a cikin maganganun kai maganar ango ita ango ana ta samu asali ne tunda na san gaskiya yanzu da ita kake amfani musamman a yanayi ko a sunna
1: gaskiya ne na yawan samu wannan tambayar musamman akwai irin abokanan aiki na ta bangaren waka da wani bangaren suna yawan tambaya shin angon nan a ina aka samu ta ne to gaskiya a takaice dai kawai irin suna ne na family sunan kakanmu ne Muhammad Inuwa to ake masa laƙabi da ango kusan zaka ga ai mutanen da ba su fiye faɗa sunan ma'aiki kai tsaye ba za a sa dan girmama da ƙauna amma kuma zaka ga ba a fiye faɗa sunan kai tsaye ba sai an dan zaka ga an ce Inuwa mamma duk irin wannan to shi hadda laƙabin ango to shine ya zama na da yawanci yan family din mu suna amfani da shi ango din a ƙarshen sunan su
0: mutaka kusan ka jima kana waka wanda masu bibiya al'amuran yau da kullum musamman a fage na waka sun san muryarka da amon wakarka ba wani abu bane wani na kwanan nan an dau shekara da shekaru ya yanayin tsarin yadda ka fara waka a wancan lokacin da me kuma ka fara
1: gaskiya kamar yadda yawancin abokanai na mawaka zaka da yawanci suna cewa waƙar yabo suka fara ko kuma farko mutum kawai sha'awa ce wani abu yana dan faruwa ga mutum wani musamman bangaren waƙar soyayya wani sai ya fara ni gaskiya na taso tun ina ƙarami ina son waƙa sannan ma kafin ma waƙar ma ina son duk abin da ya shafi sauti irin kamar na kiɗa su abin da ni ina dan da idan na ci abinci ina ƙoshi zan ɗauki kwanon da shi nake fara kiɗa to har na fara tasowa na yi wayo sai ya zama ni kuma na ɗan shahara ma akan ɓangaren a unguwanmu ɓangaren kiɗan mandiri na islamiyyu dan duk makarantunmu gaskiya ina musu mandirai na yabon fiyayyen halitta to har ta kai ni ma a lokacin a wannan lokacin na fara rubuta waka na yi na bayar a islamiyya kuma aka rera lokacin kuma gwaraza ne masu yin waka wasu yayuna ne wanda sun yi shahara a wakar suka yi har ta kai ta ka a wannan mandirin wakar dai ina dan yin ta kawai ni dai na yi na rubuta kawai na aji ba wani mai da hankali ba to a lokacin saboda gaskiya na fi ba wa bangaren buga mandirin muhimmanci har ta kai ga nan Sadi Sidi Sharifai kusan za mu ce muka zaburar da shi ma ya shiga ya dinka zuwa maulidai dan inda makarantun islamiyyar mu ya zo ya dada daddaren ana maulidi zaka ga an dan bashi dan mintuna ya zo ya yi waƙar yabo to a wannan lokacin sai mu muke buga masa mandiri sai da daɗin abin kawai da kansa sai yake cewa ai a so mandirai ma shi ya zai dinka fita maulidai shine makasudin abin da yasa yake zuwa gurin maulidai muna buga masa mandiri to a wannan lokacin ma ina yin waka sai na rubuta in mun dawo na rubuta waka muna ajiye akwai wani abokina da muke kwana ma a gidansa in mun dawo daga gurin maulidin har ya taba taya ni rubuta wata waka ta ma'aiki akwai kuma shi ma wani yayansa ne wani dan uwana shi ma a irin waka da rubuta a wannan lokacin ya karba ya je ya buga dan bana manta idan na zo wucewa an sa ta a nan gidan Sadi saman Sadi Sidi Sharifai hatsiya nake nake ta yanzu wannan ni na yi rubuta waka ina jin daɗi so a wannan lokacin gaskiya a hankali dai har na zo waka soyayya wanda kusan ni gaskiya na fi bangare na fi so na a lokacin na fi yin waka yabo to kawai sai abin da ya faru sai ne wakar soyayya wani ne ya ce zan masa waka ta soyayya shi da budurwarsa da ya ce zan masa sai na yi sai kawai na ce to yanzu ya biya kuɗin da za a yi aiki kawai a je a biya mai studio sai yake cewa ai shi ina shi waye kawai sai na juyar da ita sai na cire sunansa da sunanta sai na je na buga wakar to a lokacin sai waka kuma jama'a suka ji sai suka dinga ƙara min ƙarfin gwiwa
0: ya sunan wakar
1: wallahi na manta waka ta dauke mu
0: to yanzu musamman tun da yanzu zamani ya riga ya zo kusan an koma tun da kakan an koma amfani da piano
1: gaskiya
0: wanda a cikin sa da ake santar dukkanin kayan cefane na waka da ake tunanin za a same su a waje
1: gaskiya
0: a yanzu akwai piano wanda kusan yana tafiya da kidan mandiri
1: gaskiya sai dai shi kamar yanda kake cewa shi abubuwa ne a ciki softwares ne ake sassakawa da haka ana yi komai suna yi gaskiya ban taba ji wani dai yana amfani da a irin wannan mu kasar Hausa yana amfani da mandiri salon waƙarsa yawanci bana manta akwai lokacin da Sadi yana waƙa yabo yana fitar da album din waƙoƙi akwai lokacin da yace zai kwashe mu zamu je studio a buga masa live kamar yadda ake buga kalon to a lokacin ban san me yasa ba ko tsari ya sanda ba a yi ba to ni ma kuma ina da wannan tunanin zan yi waka kamar shigen tunda mutanen mu sun fi ban wakan Larabawa an fi amfani da mandiri to ni ma zan waka in Allah ya yarda me ta Hausa amma kuma zan yi amfani da mandiri ko da babu a cikin piano zan yi kokari a buga min tunda ni ma mabugin ne zan zamu a buga live in dauko
0: mutaka ya mangu wannan kalubale ka fuskanta musamman a lokacin da ka fara tasowa da karsashi da sha'awa na waka
1: gaskiya ne duk abinda ake a rayuwa akwai kalubale akwai nasara to gaskiya kalubale na bangaren yawanci da aka ji mutane suna cewa gida ba a so su yi waka ni ina da kyakkyawa fahimta da iyayena ba su taba kashe mun gwiwa akai ba har Salima akwai yayyen da nake da su uwa ɗaya uba ɗaya zaka suna cewa su suke ingiza ni na yi ni yanzu program din nan in sun san ina yi sai sun kamo sun saurara kuma waka ta kamar bangaren mahaifina kanne na suna ji shi kansa za a kunna a gamansa ba na jin dar saboda na san kalaman da na faɗa to sun san kuma irin tarbiyyar da suka yi maka to za a gani duk wani abu nan saboda lokacin da na fara wakar soyayya haka ta wannan ta zamani sai da na samu mahaifina na ce wakar soyayya na fara ina yin waka ta zamani sai ke cewa waka wace irin mun sai na ce irin dai wacce ake yi kaza da bidiyo da sai ce to shikenan a kula Allah ya bada sa'a haka muka rabu da shi to ka gani irin wannan kalubale ne sai dai kuma irin na rayuwa haka bana mantawa ana dan taba fada a wani kafar yada labarai da aka yi program akwai wani abu da ya taba min zuciya na indai naji ina tuna akwai wani da ya zo yana sauraron waƙata ya ina jin MP haka na kunna na sami mari ina jin waƙoƙi to akwai waƙata a ciki sai ya zo ya karbo MP sai yake dannawa sai ya ji wannan waƙar sai ya danna ta gaba sai ya dan fara ji sai ya zo kan wata waƙata yana dannawa sai ya ji sai ya tsaya sai ya danna ta gaba sai ya dawo da ita sai ya ji yana ji kawai sai yake tambayan na kusa da ni waye wannan
0: sai ce
1: din ina zaune mu uku ne muna zaune mu biyu sai ya zo ya shiga tsakiyar mu ya karbi yanfin yana daddanna sai ya tambayo ɗayan wane ne wannan sai ya ce gashi nan na kusa da kai kawai sai danna waƙar next abu kamar bara
0: ya faɗa ma haka
1: wallahi kawai ya kawo da kansa ya ce abu kamar bara kawai sai danna wannan abu ya taɓa ni a lokacin ya ƙi na din kai to amma kuma daga ƙarshe da kansa ya dinka bibiya ta
0: ya dinka kamar da barar ba a lokacin
1: ni ai ka sai yanayin abu na rayuwa kalubalen kamar yadda ka faɗa to amma da ƙarshe da kansa ba kuma yadda muka koma da shi ba akan kuma harkar waka to kaga wannan kalubale ne sai kuma irin harkar na rayuwa dole zaka ga shi musamman harkar kiɗa mu mawaka musamman masu tasowa zaka dinga kallon cewa wani a ne masa aiki mai kyau kullum burin ka je kai ma irin wannan matakin ko kuma an kaje aiki a maka to su kuma gaskiya akwai wani kalubale ta wani bangaren zaka kai su kai musu uzuri ai su ma so suke abin su yaje idan aka ce an yi wa kamar ha musu breaka kiɗa kaga ai da bambanci a ce an yi wa ango kiɗa saboda masu sauraron ta to su ma kaga dole za su tsaya su tsefi akan inda waƙa su za ta je da dai shi ubangiji me yin yadda ya so ne to irin wannan kalubale din kullum muna fuskanta idan muka juwa ne aiki sai mu je gurin da yayi aikin to muna expecting cewa mu a irin tunanin mu za mu ji irin wannan
0: wato nayi nazari sosai musamman akan wannan jarabi wanda kuma da yawan mawaka tun a baya kafin ashirin karba da kagari ne mun tattauna da mawaka da yawa wanda kowane mawaki akwai sila da gwadabe da in ya bi a nan ɗaukaka sa take
1: gaskiya
0: amma sau tari yawanci zaka ga mawaka idan aka ce wani babban mawaki ga inda ake makida to kowa sai ya tare a gurin wannan makida gani ake kawai kidan shine sila fashewar ɗaukakar in ba a gurin sa kai ba
1: ba za
0: a samu su kuma yawanci akwai ranar da nayi wata guda ne
1: na
0: kusan muna hira da makida tun daga kan Isa Gombe Meku Kashubu daga karshe Nura Asharaf da karshe muka karkare da mara wanda yake shine chairman
1: na kungiyar
0: ta kungiyar makida
1: na
0: irin kalubalen da suke fuskanta da kuma wannan hanyoyin da kusan mawaka suka kasa ganiya kamar yadda shi ma ya fada kowa zai iya makida wani sa'in kidan da ba a tsaya an kwalkwale shi ba sai ya daga wakar ka ta je inda baka taba tunanin za ta je ba sabanin kidan kuma da an tsaya amma abin da kake so an wahalta amma kuma in ta zo a gurin mutane ni ma yau dana sai ta zama kamar bara
1: eh haka su akwai wani abu da yake faruwa yanzu kamar wakar da take dan trending ta wannan wakar nan ta na manta sunan mawakin waka ce ta danyi abin nan film ne haka irin suka yi shi to amma waka tana danyi amma an ka saurari waka ai ba wani kida aka saka da yawa ba zaka ji ta dan slow ce slow music kaga an kace slow in slow music ne ba kaga ba a tunanin mawai kida ake so a ji yayi bugu to amma yawanci mu irin mu mawaka mu abin da muke kalla yawanci ba wai gundarin kidan ba shi kansa daga mixing din da kuma yadda aka zuba wasu abubuwa a kida misali wajen za a tsaya inganta su wannan kida misali ka zo kai waka ai akwai irin su ajiyan numfashi da irin su interlude da ake to a gurin da za a yi maka idan mutum mawaki ne wanda yake yayi fice to sai ana bi ana tittikewa ana tittikewa
0: yawa
1: ana cike ranar sirwa sannan kuma awa a kidan shi kansa za a dinka saka wani abu wanda zai tashi wani abu kamar yadda na ga maka ne na yi kidan mandiri to shi a mandiri kowa akwai irin abin da yake buga kamar shi ma kidan piano wannan zaka kai numfashinka bai kai ba amma kida ko wani busa sai ya taso to yawanci in kananan mawaka ne ana samun wannan matsalar ba a fiye tsayawa a tsefi a wannan to irin wannan
0: kananan makida ne kenan
1: mawaka suka je gurin makada ana samun irin wannan to ni kaina da ina jin haushin wannan to amma sai kai musu uzuri saboda kowa so yake ya je kololuwa idan ka je kai mawaki ne matashi aka je aka yi maka aiki aka tsaya aka bata lokaci waka ta kama ba inda ta je shi ma haga yana nan bai tafi ba to ina zaton abin da yasa suke ba sa mai da hankali wajen
0: hannun wani makidi kafi mai kafi samun nutsuwa idan zaka yi waka
1: gaskiya ni a bangaren bangare na idan nayi waka ko na ji ta are na haka zan yi waka ni ina so na ga kawai wakar da wata dace za ka gani duk yawanci mutane da suke waka suna cewa gurin wane suka je gurin wane ake zuwa kamar yadda ka faɗa aje arja'a kan makidi guda daya to ni kuma ina jin wakan nan tafi dacewa da wane in yi min zan fi samun abin da nake so
0: kamar harkan rubutun kake gano cewa wannan
1: sai wane ne ya dace tunda kowa akwai irin baiwarsa kamar waka ce kowa da irin salansa to shi ma kidan duk yadda kana ji kafin ma a saka wannan tag din da ake saka yanzu kana ji zaka ce wannan wane ne ya kida saboda irin yadda yake zuba kidan sa to wakar tana zuwan maka rai in zaka yi zaka yi sannan kuma zaka iya zuwa gurin makadi shi ma zai ka iya cewa kida kake so ga maka babu baka kirkiru waka ba zaka ce maka kida to shi kuma yana bibiyar ka ya san wani irin salanka
0: dan haka
1: zai in ya ta zai zuba
0: yawa
1: daidai da salanka
0: wato kuna iya ana iya samar da kida tun kafin ma a samar da baitin waka
1: ana tabbas yanzu kamar wakar da ka fara sawa
0: ta wannan
1: murai tare wakar kafin kidan akai kafin wakar akai kidan
0: akai kidan
1: saboda wa kidan nace musu yayi mun bravo master sai nace ina son wa kida yayi mun mai dan gudu wata waka ce guda biyu ne a lokacin gurin sa sai nace ina son waka mai dan sauri fiye da abin nan sai yace to sai yayi mun kidan sai da ya tashi turo mun sai yake ce ha ga wani irin salanka mai sulu haka sai nace turo mun shi ina ji sai na fi ba da muhimmanci akan waka eh saboda yafi kwanta min ma a raina
0: kuma shi ma ya riga ya san hannunka
1: yawa to kaga irin haka shine yake fa ni ba ni da wani tsahiyan a ce wannan makadi na ne kawai ina dauka yadda zan yi waka wani zubin zaka yi waka akan kaza kawai topic ya zo maka walwalka zan yi waka akan kaza to sai ka ce ai wani shine mai irin wannan salama
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: aran zarfi
0: ne na barka dai yawa da muke
2: ba
0: to mala abubakar daga bunkure ga mataka yan ango muna tare da kai me tambayar ka to ko ka manta sunan wakil na mataka yan ango assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi zaraki da dadin jakara karo ne
0: to alazin jakara
2: yawa to da farko zan fara warwara kan batu da kai wanda kanta da shigo nake maganar yan gida to tabbas kamar yadda kai magana wata kila ma sauraro fi dinarin yan gidan bangaren gidan radio rahama ko bangaren mu alakan mu da jahoji
0: gaskiya ne
2: yawa to ni yan gidan da nake nufi yawa za a ga mun shigo muna cewa daga tawagar yan kuma
0: me
2: to wannan tawaga abin da dama take nufi wasu sun sani tana nufin zumunci domin ka san zumunci yana da harufa guda bakwai
0: wakan
2: haka aka gina wannan to shi kuma mutaka gaskiya mutum ne ba wai dan ganin gidan sa ba mutum ne mai zumuncin
0: Allah
2: ya sa shi ya kasance daga cikin tawagar ta yan bakwai to muna da gurbi wanda duk wanda ke cikin wannan kungiya ta mu yakan isar da wani abu na sanar farin ciki ko kishiya haka a hada jajen dan na farin ciki ne a ta yan mutum to gaskiya daga can na samu sata abu sai shi zai shigo wannan shirin yan uwa su waraka haka
0: gaskiya
2: ne mu da kuni haka samu wannan magana
0: gaskiya ne na ji dadin bayanin nan
2: yawa zarafi to tambaya ta kuma kai tsaye ga dan uwan na yawa da yawa za ka ga mu yanzu nan arewacin Najeriya da irin jihar Kano wannan girman dai abin da ya fi damun al'umma ne dai mutun yana da tsan tsanani za ka cewa al'amari ne na tarbiyya da al'amari na tsaro yawa to bangaren su mawaka akwai wani tsari ko tunani da suke wanda za su isar da wani sako duba da harkar waka ta zama yin tana tasiri matuƙa daga kai musamman a nan ƙasa Najeriya domin mun ga yadda ta yi tasiri a siyasar ta irin 2015 wanda ta yi tasiri wajen tallata waɗansu kuma suka kai gaci to suna da wani tsari ko shi a karan kansa shi ya ce ya ɗan ɗan wasu waƙoƙi da zai ringa isar da sako wanda zai taimaki warware matsaloli na tarbiyya ko matsaloli na tsaro yawa sannan kuma ka bangaren mawaka ma suna da wata kungiya nasu wanda suke so su ringa fuskantar wasu abubuwa muhimmai wanda za su kawo al'umma ci gaba wanda nake tambaya ta ga rabi na alhaji Jakara muna tare da
0: ku mun gode ya alhaji Jakara ka ji tambaya
1: gaskiya ne guda biyu ne ko to ta farko dai tambayar da yayi ta kan waka irin tasirin ta ga irin yanayin da ake ciki na saba gaskiya ina yin waka irin ta fadakawa dan akwai wakar da muka yi da Isa a yagi musamman irin wannan harkar sace-sacen mutane da tare su a hanya da abin nan mun yi waka da Isa a yagi ina da tamma na zo maka da ita arewa to akwai kuma waka da muka yi da Husaini Danko ita kuma waka ce akan ma'aurata irin yadda ake za a fara soyayya amma kuma kaga sai a hankali akwai kuma waka da muka yi ta shaye-shaye ita ma sana akwai ni aboki na a can Lagos yake Hadis da can ya turo min da waka yace da Allah yana so in dora baiti na ita ma wajen mun kai wajen nawa to irin wannan a raka tsaran nan wannan shine gaskiya ina yin wannan sai kuma tambaya ta biyu akan mawaka akwai wata dan hadaka da muka yi akwai wani ogana ne shi ma kuma aboki na Nura Asharaf gaskiya mun yi wani dan kamar da zan kira shi ne ba dai kungiya zamu ci ba dai mun dai hadu dai mun kai wajen mu bakwai ko fiye da haka ne mun hada zamu dinga daukar topic kamar wani bangare da ya shafi na rayuwa kusan mun fara wata waka akan tsafta bamu saki ba kai ga sakinta ba ma mun yi zami wannan a haka zamu dinga dauka sunan har muka yi constitution din kungiyar muka yi kuma form muka yi muka gudanar da wannan wakar sunanta African Diamond Wings to wannan abun in Allah da muna nan muna kai muna ta yin Allah da kuma za ta fasu mu tsora akan yanda yake wannan shine a takeici
0: assalamu alaikum
3: ala assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
3: masha Allah ya yi din barka da rana
0: barka dai yau yau yau kin yi batan hanya
3: ba ni sai waya da ai sai na kiyo kana ce ai sai na ji ko insha Allah ko ba ta alheri ne
0: to godiya Allah kararki
3: ariya ya kai to babban bako ne maka barka da
1: na godiya
3: to tambaya ta ita ce adadin wakokin ka nawa
1: gaskiya
3: sai idan ina so zan samu waka kamar a yana gizo gizo me zan ta fara in same ta kaga ba tana da gurin su ne tunda yanzu ai ce ana tsana su gobe da gata a waya
1: to ne yau
3: ba
1: ta
0: da kai gidana rusu lafiya
1: tashi lafiya gaskiya da take tambayar waƙoƙi na gudana gaskiya kafin na waƙoƙi na guda 69 dan ni ina yawan jin ana tambayar mawaƙa
0: waƙa sai sai ba sani
1: ni gaskiya da mun tun kafin ne kai haka waƙa ina dan kalubalanta wannan
0: mawaƙan kake kalubalanta
1: ya za a kana waka amma ba ka yi kamar kasashen waje duk wani abu da mutum yake tun yana yaro za ka ga suna da record to mu kuma ya za a kana yi abu kai kake kawai ka dinka bin shi ni gaskiya waƙoƙi na akwai littafi guda da na ware duk waƙar da ne sai na rubuta waƙoƙi na 69
0: insha Allah
1: kuma kowace da sunanta
0: a jiki
1: wata ma da in ma da shekarar da aka yi ne ina rubuta
0: duk dai kamar yanda kundi na mawaka irin ka duba script David
1: yauwa za ga suna
0: da ga duk suna da irin wannan kunnin kuma akwai wani mawaki da na taba jira da shi Sarfilo Zaman Sufi dan zamani shi abin da naga yana yi duk waƙarsa zai rubuta sunan waƙar sai ya sa 1 in ya je buga waka 5 yanzu to zai sa 6
1: to ni ma haka ne na rubuta
0: kowace dan haka ko wakokin san na dauko zanga 1 tun daga kan 1 a jiri har zuwa
1: inda
0: yanzu a kalle yana da wakoki kai 156 ka gani ma na fada me yasa na fada
1: yana
0: saboda ni yawan amfani da wakokin sa kuma duk ya riga ya amfani da wannan sunan bara mu karajin wannan waka tako da kai da isa ya gimmuka da usai mu dora

0: barkare
1: alkasim da aka gara mu wata rauni
0: mallam alkasim ya gogari
1: alhamdulillah to ni kan ba ka ga gon babuwa ne eh ba ki won kaman matasan mawa da da wani abu da kuma mutum yanzu zai fara waka kida ma a tati kida kida ban haka kida take ba wuce daga baki sai guda biyar ko shida ba to amma daga baya kawai sai da ya fara waku ya ga kan ko makiya ko makamancin haka ne zai ci gaba da irin wannan da
2: Ala alkasin gaskiya ne wani mutum da ya fara ba inda yaje sai ya dinga tunanin makiya gaskiya ni ba ni da wannan lissafin to ai saboda rayuwa ma idan babu wani mai hasada ai ba za ka je ko ina ba saboda wani makiyin naka shi zai haska maka ma wani abin da za ka yi nasara to idan ka zo ka damu da shi kaga za ka kare a nan ne kai kuma kana so ka cimma wani buri gaskiya ba ni da wannan ra'ayin ko da zuwa gaba insha
0: Allah akwai tambaya da ba mu amsa ba da mun tana cikin karshe
1: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu zaharuddin wannan rijao da abban kadija da kai da babban babu ba sar kai
2: insha Allah
0: ka san yayi wakal platanci
1: yayi wakal zaharuddin
0: yayi wakal platanci yayi
1: wakar wa
0: yayi wakal platanci na ce
1: ya
0: kamata zalla amma
1: ne da
0: zalla ne kamar tambaya da fulatanci zai baka
1: amsa
0: kamar tambaya da fulatanci zai baka amsa
1: Allah ya rike
0: da ke zawa
1: to kuma an ce taurari ba ta tauno amma ida yi ya hada wajen uku ya tauno ne ga yi sai mawaki ga yi da ga yi kuma mawaki ne
0: gaskiya
1: ga kuma makaji ne
0: gaskiya ne
1: to tambaya ta ni game da to yana dikidanci ya ce ni waka fara ta hana shi an ba shi aikin dikidanci ba da yake gudanar da waka da kuma wannan aikin dikidanci tunda shi ba dikidanci dan nutsuwa ne kuma don Allah idan ya koma reality ya gayar mun da mutumin nan naka dakta wanda muke hira da shi a rayuwa dan adam
2: Dr.
0: Atiku
1: yawa da kaji kuma Allah ya gayar mun da shi
2: insha Allah
1: Allah ya saka da alheri a bakari ya kuma yau ina mala ahiru da fatan dai lahiya lau
0: wani uzuri ne taso ne makaran bani
1: ai alwajirin ka ne dakta Allah ya kara lahiya
0: amin ya rabbi yar zamaira wai kure yana gaishe ka
1: ya ga ba mu da muji ka haka tun wajen irin wannan kara ga wata da kiri na wannan da rana
0: gaskiya ne tun ana shirin da dare
1: kuma ga yanzu wala ahire ka je ka
0: gaskiya ne
1: to Allah ya kara lafiya muna
0: da salama alaikum
1: to muna ahire ya zama ni gida
0: to muna godiya yar Zubaina
1: radio kula a ga mun da ni na mun ji labaran fada su
0: eh gashi yana cin tumu
1: eh dai na mazara amma ne ke har yanzu ai yini yana kore wani gure
0: shi na sanan musamman ne ai
1: amma da yake mun mu ne wajen kuran nan mazara ina ji mazara ai zo ne ita mara zare
0: Allah ya kara amin ya rabbi ngode sosai
2: tambayar da yake ya nake hada abubuwa
0: da yanayin aiki
2: gaskiya kowanne baya shiga lokacin sa saboda abubuwa ne kamar aikin gwamnati kaga yana da lokaci daga safa ne zuwa wani lokaci to ita kuma waka kamar aikin studio in zaka yi waka ita tana da dogon lokaci zaka iya zuwa fa kwana ma ana to gaskiya bani da abin nan matsala sannan kuma eh gaskiya dai a takaice dai bani da ba wanda yake shiga layin wani
0: Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka dai alhamdulillah to abban hadis abban anisa daga dawakin kudu muna tare da kai ga mutakayin ango to muna godiya da fatan alkhairi Allah ya bar zumunci to muna godiya

0: aikin mashini
1: bakar arewa kenan tare da mutaka M Ango da kuma Isa Ayagi musamman akwai wanda ya tambaya akan ana yin wakoki wani musamman kan matsalolin da suka damu al'umma to ga tan wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: na godiya
3: kuna tare da wani mishi ga jar kaduna
1: to malam awal
3: yawa gaskiya mun ji na jikkarin da aka yi da wannan waki mun ga to gaskiya idan ba mun ji da shi ne da yake ga mu da yake ba da samu rayuwa cewa hatta wani da abubuwa kuma ai fi shi mai kan tsaya wani iyaye ke da yana yin ta da mun da yake amfani da su yana da cikin tsira da yaro to gaskiya wannan abu ne mai daɗi to ni a ji ina ne mu ya kamata wani shafa ne ka kuma ba da wani buhun wata zuwa yanda ya kama su kuma da kasance cikin shi idan su ji an sun yadda sannan kuma har kuma har shayi ba ma ga wani ne to ko a ina kun na gobe kuma a ji gaskiya ne a yi da shi ne wannan lokaci to ba ke so ya kana ba ta alkai akwai yaushe a wannan shayi ka ga ka zo na gobe
1: muna godiya awwal mai shayi da ka jiya
4: gaskiya ne kira yace a danye dan shawara ko
1: mawaka masu tasowa
4: ai musamman ma su akwai wani abu da yake damun mawakan musamman mai tasowa so yake kawai nan da nan ta fashe masa kowa ya san shi sai ga kowane layi shi zai dauka musamman mu mutane muna korafi akan anyi abu ba daidai ba amma da anyi ba daidai ba din kowa rubi yake je ya gani me akai to idan ka daka ta wannan zaka ji ne in Allah ya so zai daga ka fu sai ka tashi ka sako kamar kumfa to ka kuma wannan abin record ne yana nan aje ko kwanaki na ji wata waka mutumin da ya wakar ya mutu amma sai da na ji wani abu a raina kaga irin wannan ka dinga duba cewa akwai mutuwa to yawanci abubuwan da mutane suke kenan sai mutum kawai ya kalli kawai shi daukaka yake so baya duba cewa mutuwa in ta zo ta riske ni a cikin wannan halin menene matakin abinda zan yi to ni gaskiya shawara da zan ba mu waƙan mu kula duk abinda za mu faɗa ya zama nan ba wai kawai dan iyayenka ba ka duba dan Allah Allah ya
1: baka kuwa ta rana baka nan amma waƙa
4: za a saurara
1: assalamu alaikum
5: barka
1: dai barka dai ya al'amura
5: alhamdulillah Muhammad bin Gumaja
1: to Muhammad Umar Gumaja
5: ina yi barko barka da
4: ma da Allah ina godiya amin ya Allah To duk da dai nayi wata waka yanzu a sati biyu da suka wuce ta rashin uwa ita kuma ita ma wannan wakokin sun tafi kamar rayuwa ce kamar ita waccan kamar baiwar da Allah ya mun nake gode masa wannan kuma akan rayuwa da yake gaskiya na taso ba mahaifiya ina dan yaro mahaifiya ta rasu to wannan abin tuntunni ina so nayi to sai wannan karan dai Allah ya bani sa'a nace dai bayani waka akan irin
1: rashin
4: uwa da mutun yake samu za ga wasu kalubale da yake fuskanta to shine ne waka
1: sai ku dai tambaye ta su karki bara mu sa waka mu dawo ta baiwa

0: Na gode musu.
1: Masha Allah, bara mu ji ne waya na gaba kafin mu ƙara jin waƙar mu ta gaba. Assalamu alaikum. Na ji daɗi da ka tuna mana tambayar Muhammad Umar Gwammaja.
0: Gaskiya
1: ne. Ina waƙar siyasa ne.
0: Ina waƙar siyasa, amma gaskiya ni sai an sa ni. Ba kamar sauran mawaƙa ba da kawai mutum zai ɗauka ya je wa mutum ya san shi bai san shi ba. Ni gaskiya sai an sa ni. Kuma ni ma wannan abin da ya faɗa yana raina. Saboda gaskiya ina kallon cewa musamman yanayin da muke ciki. Ana waƙa siyasa kawai za a zo a dinga faɗa a koyaya ne. Ni yawanci gaskiya abin da na fi ɗauka a cikin waƙa siyasa me kai to a kansa zan yi waƙa a kai. Wani abu wanda yake na zahiri ba zan kauce ba. Gaskiya na fi ɗora waƙar da zan yi a kan siyasa. Kuma a yanzu za a gani in ba sani aka yi ba ko kuma mutum ya ce da Allah na rubuta masa waƙar siyasa. To ina yin wannan. Amma ba na yi ɗauko irin wannan ka dinga shafto ta kana yi saboda kai ma ka ba da gudunmawa akan gaskiya ina kokarin kiyayewa irin wannan sai dai Allah ya ba mu sa'a
1: to amin sun ma amin bara mu ji waƙar sai da ke mun dawo kuma sai mu karɓi

0: farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM sai da ke tare da muwakin namu mutakayan ango mutaka wata waka zaka karkare mana da ita
1: akwai ta wacce za a sa ko kuma
0: wanda zaka yi gauri ga waina
1: okay akwai wacce nake ga maka yanzu kwanan nan ne ita ta rashin uwa

0: masu sauraron farin cikin al'umma. Rahma Radio mita 97.3 a zango na FM, mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkan mu da rana, barkan mu da jumun kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan adam, shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan adam take tun daga samu sabon kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan adam, duka dai domin dan adam ya rubuce da rayuwarsa ta zo da kyawa manufa, wanda rashin sanin hakan kan wahalar da dan adam tare sanya shi bulayi cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bangawa. Suna na Zara Dumanar Jawoji, inda cikin yadda Allah zamu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada masu sauraron mu su manta, muna tare da Malam Abdulkadir Alamat, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da kinan jihar Kano, malamin dinin hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka. Da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka salamu. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To, da fatan masu saurare za su yi mana afwa bisa rashin fara wannan shiri kan lokaci kamar yadda aka saba. Hakan kuma yana da alaka na ganin cewa wannan shiri ya zo gare ku kai tsaye a shafin mu na sada zumunta na Rahma Radio, wanda za ku iya tozali da shi kai tsaye a daidai wannan lokaci. Kazalika za ku iya ajiye dukkanin tambayoyi da kuke da bukata a karanta domin malam ya yi sharhi ko ya bada amsa a kansu. Malam, har yanzu muna nan musamman kan gabar da muke tattauna al'amura da suka dabanci harkar zawarawa, da kai magana a kai da waɗanda suka samu jinkirin aure, wanda in zan yi tuna kamar kana magana wannan satin za mu tashi a kan mu'allaka ku.
1: Gaskiya ne, kamar yadda jagoran shiri ya faɗa, za mu tashi ne a kan mu'allaka, wanda da mun ɗan fara ma magana a kan ta da satin. Kafin mu zo mu'allaka, mun yi magana a kan wacce ta yi samu jinkirin aure da Bahaushe yakan ce ƙwarangwama ko wani abu. Mun faɗi abin da yake kawo ta ta zama haka, mun faɗi kuma yadda take yi a gurin, da yadda ake mata, sannan kuma da balance theory ya kamata a yi mata, kuma ita ma ya kamata ta yi domin ta zauna lafiya, ko kuma a rage casualty din. To, ita ma wannan tabi da za mu ɗauka da yardar Allah, wato ita mai mu'allaka shi ma kusan tsarin dai akan haka yake. Za mu kalluwa cece ita ya take, a wani yanayi take, me yake shigar da ita wannan yanayin, kuma yaya kamata ta mu'amalanci yanayin, yaya kamata kuma a mu'amalance ta. Wannan su ne abubuwan da yardar Allah, in Allah ya datar da mu ya taimake mu, za muke so mu yi dan kalla da tsaran masu sauraro kuma za su biyo mu, mai yiwuwa ya zama dan mabudi ne ma akan abin da ya mabudi ne kuma akan abin da ya zai jawo mutane da yawa kuma wasu abubuwa. So, mukan yi wani azanci wata ran 20, shi ma tsarin ya dinne yawanci sai a yi ratse akan wani abin. Kamar yanzu za mu ɗan yi wata magana kafin mu shigo waccan. Yawanci maganganun amsa ne ga wasu tambayoyin da suka zo mana na bayan fage da ake cewa behind the scene. To, a behind the scene, yawanci mun samu wani ɗan shu'u ne na saɓani akan gidan aure. Da yawan ma'aurata suna da abubuwa siffofi guda biyu gurin warware saɓani. Na ɗaya shi ne sa ran kamar saɓani bai kamata ya faru ba. Da yawan ma'aurata sukan yaudari kansu gurin su gaya wa kansu ya kamar bai kamata a yi saɓani ba. Ai, na yi mata kaza don me za ta yi kaza, ko kuma na yi maka kaza don me zai kaza. Wannan gaskiya kuskure ne. Haɗuwar mutum biyu shi ne haɗuwar da Bahaushe yake cewa zo mu zauna, zo mu saba. Lallai a cikin wa'innan abubuwa na rayuwar yau da gobe, duk inda aka kai da salaha da ƙoƙarin kyautatawa da ƙoƙarin sauke nauyi, wallahi ba za a taɓa kuɓuta daga samun kai a yanayin da za a ce an samu saɓani. Intimacy ɗin ya yi yawa, kusanci. Wannan yana rikita tunani har sai ma'aurata su manci abubuwa guda huɗu. Abubuwan nan guda huɗu da fiye manciya a mafi yawan lokaci, sai su manci cewa su ɗan adam ne.
2: dan adam ku Allah ya man ni'imar da ta fita dan uwansa dan adam yayi mata amma haka bai hana shi yin wata dabi'ar ba na biyu sai su zo su manci cewa mafi yawan lokaci koyar auren suke a sannan auren ba wai wata makaranta ce da suka je suka yi karatun sa suka zo practical ba koda kuma inda suka yi karatu idan sun zo practical suna yin kurakurai
0: sosai
2: mamminki akan abin da aka koya musu wanda a zancen gaskiya idan ka kalla inda mun yadda ba mu manci wannan abin ba zai taimaka mana gurin rashin damuwa in an samu sabani a gidan aure sannan na uku sai zama mu mance yanayin da muke rayuwa a ciki dukan mu maza kuna da ƴan uwa mata kun san ɗabi'ansu mata kuna da ƴan uwa maza kun san ɗabi'unsu watar mahashiyar da kage kuke ƙara namiji ba dan goma ne namiji kaza watar mahashiyar maza suke ƙara da mace mata ba su da hankali ba shi yasa wani code da muke sa a shafin mu na social media muka ce duk wanda ya cika cewa mace ba ta da hankali mace wawu ya ce labarin matar sai yake faɗa ko matan da ya mu'amala da su ke mace kake ɗauka ba da ke yake ba wanda ya ce wacce ta cika cewa maza ba ƴan goyo ba ne ba ƴan halal ba ne labarin mijinta ne ko mazan da ta yi mu'amala da su
0: wato ya yi daidai da kowa ya zagi a
2: kasuwa da wanda yake ba da kai yake to amma saƙon shi ne mun manta yanayin da muke ciki salaha kasancewa mutum nagari ba a kwatanta shi da standard da ƙa'ida duk wanda aka kwatanta da ƙa'ida zai rasa fa'ida zai waɗi amma wani kana so ka gane wane ne nagari ko kuma wane ne nagartacce sai dai ka kwatanta shi da ɗarekunsa wa'inda ya da zamanin da yake ciki nagarin mu a yanzu mai yiwuwa mutumin banza ne a lokacin sabai salihin mu ne yanzu in ka gwada shi da salaha standard salaha ba lallai ka same shi da wannan salaha so da haka wannan gaskiya yana cikin abubuwa sannan na hudu da muke mancewa muna mance alaka da ayyukanmu kakan samu mutum nagari kakan samu mutum yana son yin daidai kakan samu mutum iya daidan ya sani amma yadda ake mu'amalanta sai yau da gobe sai ta maida shi wani abin na daban mun taɓa wannan magana duk da ƴan maza ta rambas don kan ce akan auri mace saliha mumina ta garu wallahi wata ba abin da ta sani gafila ce ma gafalalliya ce gabaran tunanin yin wani abu na ba daidai ba amma yadda ake mu'amalantarta wallahi zai tura ta bango ya kai ta da yin wani abin wanda ba shi ne halinta ba shi ne layinta ba wanda a kansa za mu tattauna a kan mu'allaka sannan fi bangare na biyu a gurguje shi ne yadda za a warware abu da yawan lokaci in an tashi warwarewa kuma bayan wancan da muka faɗa cewar ba ma wai a tsaran za a samu saɓanin to kuma in an tashi warwarewa sai a ce wai garaje gadami ya ce a ɗora tukunyar miya wai sai ka da cewa in kai kaza shi kenan dole kuma wannan matsala sai na kautar da ita yadda muke yawan faɗa matsala kauci ce a jikin bishiyar nasara dan wani bishiya ce siririya da take fitowa idan an raine ta ne an ta ririta ta take iya cutar da bishiyar amma wata haka za su rayu har ta yi ta gama ta bushe ma kaucin ya sauka kuma in mun tashi magance shi a dinga kokarin cire shi ba kokarin cire bishiyar ba
0: gaskiya ne
2: wannan yana sa sai zuciya ta yi ta farfasa mata da maza sai su tsinci kansu a yanayi guda biyu irin wannan na ɗaya garaje saurin sai tawarwaru wannan matsalar zan rayu babu wani abu a duniya da aka ce sai ba shi za ka rayu babu wani abu da duniya da aka ce sai da shi za ka rayu idan da akwai shi abu ɗaya ne wannan ran ne da yake kirjinka amma bayan rai mun ga wanda aka yi hadari duk danginsa suka mutu ya cigaba da rayuwa an ga wanda duniya duk dukiyarsa ta ƙone ya cigaba da rayuwa an ga wanda aka tashi garinsu
0: amma haka mun
2: ga shi da suke rayuwa su kuma a irin gabas ta tsakiya din nan wani ana yi ran shi ya ce kakan shi ma an haife shi ana yaƙi amma bai hana a cigaba da rayuwa so da haka ba sai an cire wani abu ba za a rayu sannan ma'aurata mu kuma kallon wannan abu shine lokacin da ka zo warware matsala ba iya matsala ake kalla ba musamman social problem ana kallon gefe da gefe da kai ma mai warware matsala saboda mafi yawan lokaci mai warware matsala kamar mabi sawun barawo ne wani mai komedi ya ce na kufa kai mafi kawai ya mikon 300 na ce to gobe kan zafi ya ce ku bi shi ya karɓi kuɗinsa ya gaba to karan kai ne warware matsala kai ne matsala su da haka fiye min kalli abubuwan sai ya taimake mu gurin rage kaifi da kuma ɓura gudu ya kaga ɗan shekara 45 yana ya samu sabanin da matarsa in shekara 18 yana magana ita kamar yana magana da ɗan shekara 60 wai sai ta yi hankali sai ta yi tunani na namiji sai ta yi tunanin shekarunsa sai ta yi tunanin mai gogewarsa sai ta yi tunanin a lokaci guda ita kuma sakar ya bambancin shekara 20 tsakaninta da miji tana cewa soyayya zo su tattauna ina kudin yake mana tunan romansa zuciyarsa tana ya ce ke a suwa zaki ce ni da ni kawai mafi yau lokaci kuma in mace ta kira na mutu tattaunawa abin da yake sa a ransa kawai tana son ta samu gaba da za ta gaya mara maganganun da yake ranta kawai cewa take kawai ba ni gaba in gaggaya ma maganganun da suke raina wata mai albarka ya uwa da muka yi waya ita ta ce wallahi ya raina kowa baya jin magana kowa iyayensa ma don shi yake daukan nauyinsa ba sa iya hana shi ba sa iya sa shi kuma na gaya ma kurakuransa na ce to yar baiwa iyayensa ba sa gaya ma sai ke ce yar baiwa ya shiga ta Allah subhanahu wataala ya datar da wannan abun muna ganin kamar shi ne ɗan ɗaraban mu ta wannan lokacin sannan kuma abu na biyu ba duka magani ne yake wa kowa daidai ba wani maganin ba naka bane dan uwa ne albarka cutar biya haifar dan uwa ne albarka mu gaya kanmu gaskiya da yawan lokaci tattaunawa da muke ji a irin kafafi waɗannan ko wasunsu da za a fito maka da matsala da niyyar za a warware wallahi guba ce a cikin maganin za a kambama maka matsalar da da baka kambama ta ba za a nuna maka kamar abokiyar zaman ka mutuniyar banza ce dan tai kaza za a nuna miki abokin zaman ki kamar mutumin banza ne dan yayi kaza shi kuma mai wannan maganar ko da gaskiya yake faɗa dan baya cikin matsalar ne ba shi ta shafa ba idan shi ta shafa da wani labarin ne ba
3: tunanin sa ma ba zai
2: saboda haka mu koyi jin magana da kaucewa alakan ta ta na kai tsaye da abokan zaman mu har wai ka dau bidiyo ka tura matarka an faɗi ɗan wuta to ka tura ƴar wuta ta gani ko ki dau wani kirin ki tura mijinki an faɗi ɗan wuta to gashi malam ma ya ce kai ɗan wuta ne malamin da ya tura yayi magana wani lokaci ya taɓa rabuwa da mace uku hudu shi kuma auren ku shekara 17 ba saki ko ɗaya in dai abin nan da aka faɗa aibi ne mai yiwuwa sau da haka mu daina ɗaukar riga ba wuya wata ran faɗar standard da ake yi kar ka ɗauke shi yadda muka faɗa a farkon shiri ka kwatanta abokin mu'amala ka da standard nan gurin addu'a ce wa iyadin za a yi muku hukunci yadda ya kamata a zo aiki haka za ku zo sai a fara duba yadda ya kamata a biya ma'aikata da privileges da waye haka ake yi shine sai a samu balance in aka ga can da giɓi sai a ce to nan ma giɓin shikenan an ci gaba da tafiya to wannan shine sannan ki gane ka gane wasu abubuwan na kirki kai baka cancance su ba ko babu yanayin da za a maka su
3: saboda giɓin da yake
2: ta saboda giɓin da yake Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu za mu tsaya akan wannan idan mun kuma samu gaba wani satin Allah ya da za mu kuma yin raɗan da za a fitar da wani ɗan abu insha Allah wanda zai tallafa mana kuma zai dan fitar da wasu abubuwan da suka zo mana a sati da muke shirin shiga insha Allah sannan wannan da muka ce mu'allaka mun faɗi manufofin shirin duk wanda magana ta yi daidai akan ce wai sai wani ya ji ko wata ta ce wai kamar an kusa kama suna don can gaskiya babu wanda ake yi domin saballantana a kama sunan wani kuma ba ma hadafin shirin bane ba da labari ko kuma fitar da wani abu kawai dai magana ce riga ce in an yi nazari ne sai ka ga wani bangaren an kusa kama sunanka ma sai ka ga an yi waske dan kanawa ba kama sunan aka nufa ba kawai daman haka abin yake su wannan mu'allaka ita ce wanda muka faɗa ta akan guga ta ko kuma takan shiga salo da yanayi na zuwarawa mun taba wannan dandamalin daga cikin concept da muka kawo muka tafi akan sa shine akwai bambanci tsakanin aure da miji akwai bambanci tsakanin mata da aure wani mata yake so
3: muka kara tsakanin bambanci tsakanin bukata da
2: aure da soyayya da bukata da soyayya mun faɗa akan faɗi wasu concept da manufar da muke so mu kai ka gare shi to mafi yawan lokaci akan samu mace tana da aure ba ta da miji wannan yaran ba yare ne na shari'a ba kada a kwatanta shi da hukuncen shari'a fuskar nazari muke kalla muna kallon ma'ana ga auren amma duk abin da miji ya kamata yi ba ta samu amma a gurin shari'a da gurin hankali mace ce mai aure amma in ka zo ka zauna da ita aka ce kada Allah ku rabu da ita kuku ba ta wannan atamfa ita tana da miji za ta ce in dai ba da atamfa ne tabbatuwar miji ban da mata
3: da miji dan haka a bata
2: akwai wacce ta ce tun lefe bai kara mata kaya ba misali muka baya to wannan ita muke
3: karkara tara baskan baya
2: to wannan ita ce muke cewa mu'allaka mu'allaka ta zo a cikin alkur'ani mai girma an faɗi maganar ta a cikin suratul nisa aya ta 129 lokacin da Allah yake kaya cewa maza ba su isaffin yin adalci na 100 bisa 100 ba koda sun kwadaitu da yin haka amma sai aka yi musu daurin butar mala aka ce kada ku bar matarku kuma ta zama kalmu allaka kamar wata ratayya wata mace da aka yi hangin dinta tana nan ita gaba daya sunan aure ne kawai da ita kuma ba ita ta zaba haka ba ita ta zaba haka ba akwai matan da suke zabar aure suke so ba miji ba yadda mukan fada a ce auren dauki ba da buta ne ko ta tsufa ya tsufa tana da ƴaƴa da suke kula da ita yana da rayuwarsa amma mijin tiyara tana son ta mutu da igiyar aure sai ta ce to mai aure za ka zo gida za ka zauna za shi kenan mu ɗan yi ranmu ga ɗaki nan kai kwanciyarka gida in ƴaƴana an zo neman aurensu tunda iyayen uba sun nisa da waye zan ce ga mijina zai wakilce su su yi waya su yi komai to wacce ba haka ta zaɓa ba menene yake kamata ta zama mu'allaka to wannan dai shine takaitaccen mu'allakanci za a rataye ta ba ta samun duka haƙoƙi da ya kamata ta samu wallahi a cikin kulawar da ba ta samu wani lokacin har da mu'amala auratayya da yawa na kan gaya wa mata na ce ni wacce na fi tausayawa a cikin jarabawa ita ce wacce gidan aure ya kasa samun mata da abin da fi a gidan aure ake samu kuma a garjin ganiyar da take buƙatarsa akwai arziki da yawa wanda Allah ya buɗe ƙofofin samunsu da yawa akwai arzikin da Allah ya umtace ko kuma ya taƙaice hanyoyin samunsa misali mace ta haihu ɗa na halal ba yadda za ta same shi sai da aure misali mace ta samu gamsuwa ta mu'amala auratayya ko namiji ya samu gamsuwa ta mu'amala ko Allah da ya yabi mumine cewa suna kamiya ga barin komai illa ala azwajihim aw ma malakat aymanihim fa innahum ghayru malumi daga wannan ba wata hanya shi yasa malamai suka soke duk wani hanya da zaka bi ka samu biyan bukatarka ta dan adamtaka in ba aure ba to kaga wannan shine gabar da duk macen da ta rasu wannan yake mata ya fi tashin hankali amma rashin tuwo rashin abinci masu zaki tuwo da abinci suna da yawa zaki iya samun sa kema zaki iya sana'a kema zaki iya sana'a ki shi yasa ka mata ku daina tada hankalinku lokacin da kuka rasa abin da akwai hanyoyin samun sa duk wanda ya hana ku wasu abubuwan koya muku yake ku tashi ku nema kuma wallahi Allah zai buɗa muku za ku samu kawai abin da ya rage muku ku yadda za ku samu
3: kwarin gwiwar
2: in kika zo kika tsefe wallahi kika dora namijinki a sikeli kina so ki gane kamar ke da ki waye fi prosperity irin sa ran yayi nasara in an bazama a duniya za ki ga da yawa matan sun fi maza kawai abu ɗaya namijin ya fi ki ya yadda zai yi ke kuma kin yadda ba za ki ba akwai wacce ta kai muka magana da ita gun aikinsu ɗaya da mijin kuma tana sana'a kuma mai ɗan ƙarfin sana'a fa tana da abin hawa na ta na kanta amma kullum fadan ta mijin mai ya fifita ragowar matan akanta su ko suna zauna a gida
3: wadancan dubu
2: su ko suna zauna a gida ba sa aiki
3: bare sana'a
2: sai irin wannan sana'a ta menene ake cewa a saka jarin ka wani satin a cinye la yusu min wala yughni min ju inda an yi bukata jari ya kai
3: daman
2: ba ya Allah ji ka wani walan ba
3: a to jari kina da yawa ai ba za a cinye shi
2: wai akai bara a masallaci wai da Allah a taimaka min wallahi guduri na ne yake yace baka yanko baka kullo shi ba ba wani yankewa dai yace tsakanka da Allah da doka to garin nan ko na gamfe ka wanda zai ce wallahi za su zan hadu dan uwa ra ne biya ni na koma yace ko haka ce wani ya yanki ba wani guduri da ka kullo to
3: kenan da jarin
2: da amma da jarin bane ba da ban kowa dai
3: wato malam gaskiya
2: ka dauko wajen
3: gaba mai kyau musamman wannan magana da kai dan ita ce ko da ba mutum bi je yayi binkice ba shine abin da yafi cewa musamman mata na rashin musamman hanyi sauki haƙin aure
2: haƙin da fi a gidan auren
3: da an samu to amma sun kasa samu akwai wata wadda ta yi magana wanda hanna tura mata nan baka ita matsalar kusan yau shekarar su biyu mijinta in ya dawo baya wuce kwana biyu a shekara biyu irin matafi ne na irin motocin nan da suke da kwankaya da zuwa nan an tafi musamman ta ce a lokacin damuna da ya tafi sakamakon ballewar gaddar wata jaha ya jawo sai da suka yi kusan wata uku su samu fitowa ba ma bare su shigo kudanci yace a nan lokacin Allah ne kadai san halin da ta shiga ciki in ya dawo kuma yana dawowa fa motarsa tana yadi kawai dawowa zai dan ajiye abinda zai ajiye dan ga gida kwana daya fi in kwana sati yace zai to baya iya yin satin nan kuma an kirawo shi ya koma
2: in Allah ya da wata ran in mun samu dama za mu tattauna wannan tunda yanzu amma ya zance ne shigo a cikin zance kuma a wannan gabar mukan yi amfani mu ce kofofi ne yanzu masana abu ɗaya ke yanzu da yawa kuma an sami yalwar ilimi da nazari akan abubuwanmu na rayuwa to duk wata ta tashi yin aure muna ba da shawara kin gama zaben mijin aure ba za a hana ki aure ba irin wannan kafofi da kuke gani ku tuntuɓa ku ji shawara shawarar shine za a baki hoton yadda auren zai kasance in kika tashi sai ki shiga alabar firata mafiya yawan wa'annan mazan in an zauna da su za su ce a haka ta auren to ke kuma da a ce kan aure an karanta an fassara ko ba ta yi miki daɗi ba ka shiga alabar firatin abu yana yin sauki
3: zan iya ɗauka ko ba zan iya ɗauka zan iya haƙuri ko ba zan iya haƙuri
2: yawwa gaskiya
3: an shiga ɗin
2: a lokaci yanzu ya wuce ai da ne
3: sai ma ba ita ce take hasko matsalar ba na jikin ta ne za su dinga haska mata matsalar tare
2: da wai yanzu ai da za ka ga an ɗauki dukiya an tafi da kaya gari kaza za a je a siyar sai aje garin a tarar kayan ma akwai a can kaza amma yanzu da technology sai an waya guri kaza kayan kaza ne mu a kawo ko ka a kawo to haka yanzu rayuwar aure take akwai ta yar uwa yanzu da muka yi magana da ita wannan safiyar miji ta aura shekaru sun dan ja irin kamar ba Hausa take ba dai sosai amma miji ta aura shekaru sun ja to sai ta faɗi wasu matsaloli matsalolin nan kuma rubutattu ne a gurin mijin da shekarunsa suka ja
3: ne wannan shekarun
2: da mun wannan abin ba matsala ba ne amma nan wanda shekarunsa suka ja to ita kuma yanzu tana nan matsalar kamar ta kashe kanta wuce to rashin tuntuɓa ne a karan farko da in kika ji za ki san menene
3: an ba ta hoton abin da
2: ma shikenan
3: don haka
2: kai wasu abubuwan gaskiya ba matsaloli ba ne to idan mun koma zance wannan ita ce mu'allaka sai ka gona in ana hirar miji ita sai dai ta sa baki dai don ta fita don ta kare yawa tunda akwai matar da muka taɓa magana ta ce ita so take ko faɗa su dinga yi da mijinta ba wai zaman lafiya ba
3: su dinga faɗa
2: ya kula ta fi faɗa ta san tana da wani
3: saboda kamar mataki ne
2: a'a yayi la'ubani da ita na gaba daya
3: ta fahimta
2: su wannan shi ne to menene yake kai su daga cikin abubuwan da yake kai su wannan yanayin akwai external akwai internal akwai na cikin gida wanda nasu ne akwai kuma wanda ba nasu bane na waje ne daga cikin wanda yake nasin da zamu fara shine ma yin abin da ake cewa aure auren wanda ba na dare ku ba ba na comfortability auren da bi ba a auna ba gurin kafantuwar dacewar ma'aurata yau dacewar ma'aurata ba daidaito tsakanin ma'aurata ba daidaito na tunani ba dacewar
3: su
2: ba dacewa tsakanin ma'aurata shine ko dai zama shekaru sun yi tazara da yawa ko shekaru sun yi kusanci da yawa ko yanayin rayuwa da status ya zama ya yi nisa da yawa ko kuma ma an yi to sai a zo a gina shi akan rashin nazari ba a gane wannan ba sai a yi tsammanin warabbuka sannan abubuwa na biyu sai zama lokacin da ke kike zargin an wofantar da ke shi wanda ya wofantar da ke mijin yana matsayin da yake ya zama wofantarwar ita ce ta kamace shi a cikin shari'ar mu ta musulunci ana fadar wa'inda za a yi wa manya-manyan azabobi a ciki sai aka fadi sayyibud dani tsoho mazinaci saboda a tsufa ana sa ran mu'amala da sha'awa ta auratayya za ta yi kasa to sai kika auri tsoho sai kika ce baya mu'amalanta ki mu'amala auratayya sai sau daya a sati sai sau biyu sai sau kaza kin ga ba a kunna da gab din ba ne su wannan non-comfortability na rayuwa na matsayi na rayuwa na mai sannan fi ɗabi'a akwai ɗabi'u da suke nisanta namiji da mace nisa kuma na amadan ba'id dogon nisan da ba zai haɗu ba kuma zai zama nisan da suka yi akan ce kamar gabas da yamma kudu ne da gabas in an wai goma ba a ganin juna kuma kowa can yake kuma yi a rashin sani wannan ɗabi'un akwai su mata akwai mita kowar yawan korafi rainuwa tsaye-tsaye duk maganar da miji ya faɗa baki taɓa cewa to ba a maganarsa wacce ta buƙaci to ɗin ma yanzu na ce injiniya mai komi wannan telefon ɗin za mu yi baya ya ce ai da mun miƙo muku zan yanzu na ga lokacin to ko ya miko bi ba ko kin mika baki ba
3: saboda daman already kafin
2: ka gwanna mai umarni yanzu abinda zan yi ba dan kai zan ba ni umarnin kaina nake bi mata ku ji wannan shine sound din da yake zuwarwa maza ka san akwai wani coding da decoding sanda muke yin magana kalmomin mu daban yadda suke zuwa kunnuwan abokan mu'amalan mu daban
3: saboda
2: coding da decoding kalmomin daban yadda mai jin kalmar yake fassara kalmomin daban
3: sha bamban individual difference
2: yawa to wannan decoding din mata lokacin da namiji ya ce kaza kika bashi wannan lokacin koda kin yi baki bu umarnin sa ba tuzar tashi kika kina gaya masa zaman kanki kike daman zaki
3: a tashi fassara
2: a tashi fassara
3: kuma a tashi fassara
2: ba haka ba ne irin wai ai daman menene ya tafi yaƙin ruwa ne ya kaddasa kaina sannan wani lokacin zuciyarsa kuma tara wannan abin yake accumulating yake sannan mita su lokacin da kika yi mita ko kika korafi ko kika nemi wani abu yana jin yana da kodin maganganinki da ciwo kina nuna gazawarsa abin da ya ma bi ba
3: wanda ke kuma a naki yaran
2: ke kuma a naki yaran kin aminta da shi ne ai mace aminci ne za ka yi kaza ka yi kaza ta iya gaya maka kaza su amfanin fito da wa'annan ki sani tara masa kike wani abu a zuciyarsa wanda in ya gama cika yadda muka taɓa faɗa a wani shiri kume ne idan kika gama yin kume a cikinsa yaro in ya kume ya ƙi yin yadda ya samu ya yi ba haya ba na kwanaki in ya fara duk wanda ya zo ya gan shi zai ce wane ku kai shi asibiti bai da lafiya amma uwar za ta je lafiyarsa ƙalau sauƙi ya samu ba to shi ma haka kume kike mar zai zo ya miki amai ko tumbuɗi a fuskarki tunda mun ce namiji kan only fight or flight mafi yawan lokaci shi ko ya fada ne ko ya fita daga sabgaiki
3: gaba daya.
2: So da haka wannan yana ciki. Sannan sai abu na uku wanda shi ma intern ne daga mata ne, rashin fahimtar shi na miji. Da yawan mata suna dauka namijin su is the best man in the world, yafi kowa hankali da basira, so sai ya fahimci kaza. Da yawa kuma ba haka bane. Wallahi bana sa magana a ce ni na dauko ta da sai in ce wallahi mai karamin kwali kika dauka, ba ma dan nadi bane karamin kwali ne, amma kike so yake da tanwai irin wai abin nan ne. No bugeni
3: masu na da kwali ne
2: indi ne ko indi da ne ban banci wai kwali da ko ba waya da dan nadi da sa da ko ban banci ko ko lara ne wani indi ya ce ai ni ma ya koma gida na ce ina jin da har garba da ni ya ce amma waje yana na da sai ya kalli ko ba waya ya kalli ai ya kalli irin wai ya ce to shi na so yi na waje to yawanci
3: a rufin ya ce an zuma ba a yi basira ba irin kawo kwayar dan nadi ai wata yanzu tana nan shine silab shirinta da mijinta
2: a'a akwai mijin da yanzu matan shi biye ce ana shirin ya fito da sauri ya ce to kun ji ko wallahi na dan nadi ku saurara mu ku saurara mu ku saurara mu daga mu kafa to wannan sannan abu na hudu da za mu tsaya a kansa daga cikin abubuwan da yake shine neman haƙi ko rashin karɓar magana. Duka inda za a yi tafiya mutum biyu ku kula mata dole wanda ya karɓi gaskiya ɗayan mara

0: sai yace bai taba magana ilimi da wani ba sai yana fata da addu'a wancan ya zo da gaskiya yace baya maganar dan yayi wani to amma ko da yaushe mata sun wada a cikin wani kaso na kuskuren da ake cewa sun yadda su samu nasara a musu ko da alaka za ta lalace to ki sani maza da yawa ba su da processing unit mai karfi
1: CPU
0: din su be da processing mai karfin da zai gane ma'anar kalmomin ki da ma'anar su
1: RAM din 3 gig ne kenan
0: wallahi wani ma 500 MB ne or half gig ne wallahi half gig wallahi bai kai be da processing unit din sa kin ga na mata su yana ke processing unit kamar bayani yaje an dauki hukunci
1: sai sun dauki hukunci
0: sannan za a kai abin gurin processing to da processing ya processing sai ya tsaya ta ce kai da ba haka ne ba kai bayan kuma damage su rage yin bidan shi ko ne ta processing sai da wata rabi ta nauyi saboda computer processing unit din
1: ya to ai ya sa ya abubuwa da yawa ne
0: da yawa wallahi ko
1: video ne da waye da waye
0: duk da yawa
1: shi sa dole ta danga solo kuma shi
0: 3 to wannan daga ciki mata mu lura ba goyen bayan maza ake a kansu ba amma ana baki hoto yadda namijin ki yake kallar abin akwai abubuwa da yawa zaki dauko in kika dauko fi kika tara kuma da kanki zaki ga kafiya fa da kama aka wai mai neman zomo ya gaja ki zaki ga tabbas akwai abubuwa da yawa da hakan ne ya kai ku inda kuke wannan shine external saboda yanayin lokaci zamu hakura idan mun dawo in Allah ya da zamu fadi internal wannan internal ne zamu fadi external forces na waje sannan na biyu zamu fadi idan kun shiga yanayin ya mata suke behaving ya mata suke tsuntar rayuwarsu saboda wallahi azimi da wasu mazan sun san yadda matansu suke shiga lokacin da suka kaurace musu ko lokacin da suka sa su a damuwa ko lokacin da suke bayyanar da damuwa wallahi wani namiji in ya san yanayin da suke shiga ba zai ba saboda an masifu mata suke shiga ko da sun pretending ba masifa ba ne to wannan zamu tashi akan sun Allah ya da kafin nan a minti ɗaya neman to abin da ya kamata mu yi masu sauraro dan zamu tashi ma akan sa shine wannan abin da muka tona shi na ƙwaran gwamnati mai jinkirin aure ba fa akan mata kadai ya takaita ba zamu yi akan maza namiji in ya samu jinkirin aure zaka ji yana koma ya yan babban yaya na ga kwakwalwar shi ka aika da angon ka ji ana babban yaya
1: tana yin jinarin
0: to da gaga yana shiga sabgar yaran da ba ta hannun sa ba
1: wallahi babban yayan mu duka tana
0: da Allah ya ga yana shiga sabgar yaran da ba nasa ba
1: kuma har yanzu yana nan biya wuri
0: ai ke da Allah ka rabu da mu da Allah in wai ka diri ga ba wuya sai ka nemi wa zaka sa
1: to ai
0: ne ba zuwa da wannan so da gaga
1: babban yaya
0: za a ga yanayin sa abubuwan da ba shi ba ba nasa za a ga ya fi shiga ko a abokan hira za a ga ba irin nasa ba ko gurin da yake zuwa za ka iya zuwa ka same shi a filin bal da jikokinsa shi kadai ne mai shekarunsa suna da aminci kadai ne sannan na biyu ko za ka riske shi wata ran ya zama ya fi duk duniya tsari wannan ya fi kowa tsari tafiyarsa ma za a ga ana juya kafada ana tafiya
1: wallahi dai wannan rigar da yaya na take
0: shikenan da ga komai to wannan shi ma yana samun psychological imbalance
1: wallahi kware da
0: idan auren ya da a matsa mai ya aure wallahi wataran gwiwarsa da zuciyarsa a kare take gani yake in ya auri matar ba zai iya ma mu'amala auratayya ba gazawa zai
1: sosai
0: kuma in ya auren a gajiyan yake auren sai an karfafe shi yasa ai ta fada me ya hana ka zan biya sa daki zan yi kaza a zaton su wannan external matsalan ne to shi ma wannan Allah da za mu dan nazarce
1: shi shi ma'alliki
0: yana cikin wancan ƙwaran goma din wanda suka jinkirin aure
1: sunansa da Hausa
0: shi ma yana cikin wancan matan ma'allak ai ba ma'allak namiji shi wa za mu zo kansa musamman ya fi larura ga mai mace daya tarata shi wallahi ya yi fushi ta ce zai dawo ne ina zai je wata mugun mata samun maganin maza a abinci
1: ka kara dai din kota riga ba
0: to idan dai za mu karkare to idan mun zo za mu karkare shi ma wannan ko auren akai da shi

0: akwai ɗabi'un da sai an lura da su in ana so a zauna da shi, kuma akwai ɗabi'un da sai an yi haƙuri da shi, akwai ɗabi'un da sai an fahimce su. Wallahi musta'an. Allah muke roƙo ya datar da mu.
1: Shikenan, ba ni ba zaman majalisa. Ka sha Allah, ba ni ba zaman majalisa ba. Murna na sai da yana nan. Daga shi sai jarida sa ta yamba. Masu saurari bara mu dawo gari.
0: Wallahi ko gada kake da ni.
1: Wallahi ba
0: gada. Ka faɗi magana dai ka shikenan.
1: Wallahi yanda gaba ɗaya haka, yanda ka faɗa din haka babban yayi ki.
0: Mudi sakan sakan goma
1: eh duk wanda ya shigo da Allah a takaita 08147478777. Assalamu alaikum. Sakan goma to mun gode.
2: Ina so akwai sirri da yake a kafafen yaɗa labarai, ina so
0: mun san
1: to masha Allah. Ka ci gaba da bibiyar shafin malam.
0: Da suna za ku ga Abdulkadir Ahmad.
1: Duk za ka same su in Allah ya yarda, wanda ake kai tsaye da wanda ake a rago gidajen redo yawa. 07077595393 layin mata da kuma 08147478777 layin maza, wanda duk wanda ya samu shigowa sai ya yi amfani da sakanni goma. Domin ba da gudunmuwa. Assalamu alaikum.
3: Alaikum salam.
1: Sakan
3: da malam sannu ga da aiki.
1: Yawa.
3: Yawa, wannan gaba ta tafi, wasu kuma suna gani kamar ita bangaren namu da ni zan iya kiranta da kwarangwami.
1: Kwarangwami.
3: An samu kwarangwami.
0: Kai ka fara.
3: Ana ganin ai kamar laifin su ne, wasu sun samu dama.
0: Eh, za mu zo mu faɗi dalilan. Ah, za mu zo mu faɗi dalilan. Za mu faɗi dalilan, amma ba kawai shi ya so bane, akwai kaddarar rayuwa shi ma.
1: Shi ma dai kamar yadda tsarin na mata.
0: Yawa, za mu faɗi dalilan me yake kai shi ya zama ƙwaron gwamna. Wani ya fika tarin 'yan mata san da yana mata shi.
1: Yau ya ke cewa sharu kan nan.
0: Wallahi.
1: Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum
1: salam. Sakan goma.
3: Wani abokina ne shi kuma ya damu akan shi kuma ya fi son wato shi kuma ya fi son wace irin ballagaga haka ai yanzu da yawo ba, amma shi ya ce wai shi ballagaga yake saboda ne baya son kashe kuɗi ne. Shi yake so malam da Allah me yasa yake faɗin wannan, yake so bayan tafi wannan makaranta. Assalamu alaikum. Umar Kayi.
0: To, irin wannan shi ma yana ɗaya daga cikin masu psychological issue. Matsalar kwakwalwa ne da tunani. Baya tunaninsa baya haɗuwa, baya gane me yake so ko me yake buƙata. Kawai yana kallon wani abu da ake cewa ɓangare guda ɗaya da shi yake judge. Akwai wanda matar da mai hankali ko ce a kai ɗauki je ka ba zai karɓa ba. Saboda ya san ba mata ya ɗauka ba, wani abin ya ɗauka. Amma akwai wanda kuma jin da bai san me manufar mace ba, arhar zai kalla ko wani abu. Amma ko matan babban gida akwai wacce an ba da sadakin da ya cika sadaki na daraja da komai, an kalli daraja, an kalli kuma abu da za su iya. Gaskiya wannan wai ina neman wacce mai kuɗi mai gidanta, ina neman wacce ta ɗau 50. Dukan ma epic thinking ne, gajeren tunani ne. Wannan kamata ya ce mace ci take da iko sai ta nemi miji wanda take buƙata. Saboda yanayin da take ciki, tana da ƴaƴa, tana da shekaru, tana da kaza, za ta iya neman miji. In ka watso a cikin wannan, ka dage ma za ka yi wasu abubuwan don ka rike ƙawamanka. Idan ita ta matsa aka haka sai ka ga an fi jin daɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu.
1: Assalamu alaikum. To, za mu indai kun ba mu haɗin kai za mu iya ɗaukan waya biyu. Sakan goma. Alaikum salam.
3: Malar rini da rashin girmamawa da rashin jayya yana faruwa ga irin waɗannan mata da suka zanci kanta a cikin wannan rashin gamsuwa da iya daya maza. Da dalilin na mazan shi ne yawanci mutum ya san zaman shi a wurin neman shi ba a gida yake ba, sai yi mata samar da biyu uku hudu. Malar ina mun fita.
0: In Allah ya yarda za mu tattauna a shirin na gaba tun da ba mu zo ƙarshe ba. Raini daman ƙaskantar da namiji, duk waɗancan maganganun da muka faɗa na baya in kai farming up abubuwa ne da suke nuna mace ta raina namiji ko ta ƙaskantar da shi. Wannan kuma yana sakawa ya nuna mata kamar zai iya rayuwa ba ita. Shi ne yake maida ita mu'allaka. Shi kenan me yake tunani mu'amala auratayya ce, me yake tunanin zan nema agunki, me yake tunani ba na so. Ko kuma ki zauna din ki gani shine yake kaiwa ga haka wancan kuma yawan auren mata maza suna yin aure da dalili ba iya wai zama bane yadda muka taɓa faɗa za mu shiri akan ƙarin aure in Allah ya yarda aure dalilan da maza suke ƙara aure sun fi a irga ba kawai don yin mu'amala auratayya da ita ba ce ko wanda wallahi abun sa mace jamfa ce ado yake da ita da birge mutane ana ɗaukansa ana cewa kaza akwai wanda sha'awa ne akwai wanda kuma larurar kwakwalwa ce kawai a ce matana ne za ka ɗauki ƙarfi ko da ƙari wannan shi ne saboda haka a biyo mu Allah da za mu tattauna wannan
1: masu saurari duba da yanayi na lokaci a nan za mu rufe labulan shirin a madadin Malam Abdulkadir Alhamad malami a Jami'ar Ilimi ta Tarayya da ke nan jihar Kano wato Yusuf Maitama University da wanda suka saurari wannan shiri kai tsaye a kwatin television a kwatin radio mu na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma mita 97.3 a zango na FM da wanda suka saurare mu a Rahama Radio Abuja mita 104.1 babban birnin Tarayya Abuja da ma wannan da suka to zuli da wannan shiri a shafin mu na Rahama Radio Facebook Injiniya Najib shine wanda ya taimaka gurin ganin wannan shiri ya zo gare ku musamman a kafar mu ta sadarwa ni da na jagorancin Zara da manager Jauji nake mana fatan alkhairi wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa cikin shirin wasu bolwa daga nan tashar Rahama Radio French al'umma mita 97.3 kan zangon FM a wannan rana ta 19 ga watan Al-Muharram shekara 1448 bayan hijira daidai ga 5 ga watan 7 shekara 2026 miladiya da ni Kabir Abubakar Shishi da kuma
1: to mai sauraro kuma kullun dai yaya shi kwa
0: na'am sai kuma
2: Hamza Ilyas Isa
0: na'am da kuma
3: Zaifa Mustafa Danbaffa
0: na'am
4: Abdullahi Jiwaye Fiyaro na kungiyar marayu ta garin Malili
0: yawa
4: kullun sai kuma naku ya ci gidan sarki Ahmad Ambassador Rahma
0: na Buhari na General Buhari
4: lalle ko nazaruddin Munir Jagoji na oga engineer gashi na yana kallo na
0: ya Najib Abdullahi to yan uwa tare da ne wa zama dumu da gabatar da wannan shiri cikin yardar mai duka muna ƙara fatan alheri gare ku da fatan wannan zafi da muke ciki Allah ya ba mu huciwa lafiya amin Allah ya ba mu damuna mai albarka
1: amin
0: Abubakar ya sabiya su karkasara muna fatan alheri Allah ya karbi ibada
1: amin
0: yana umara mu ma kuma Allah ya gayyace mu
1: amin
0: sannan muna fatan alheri ga angwayen mu na wannan rana su ma la sanya alheri da angwayen jiya saboda na shekaran jiya juma'a da na shekaran jiya waccan alhamis ba da aure alhamis yanzu ko a wannan yayin
3: Allah gaba ma an daura
0: an daura ko ana yi ai ana yi nace ko ana yi
3: eh to ni ne sau daya na gani
0: yauwa ka san da aladace alhamis ake da sahi
1: a to ai ga laraba ma ana yi ko
0: laraba eh to yanzu sai to mai rike yanzu ana yi har yanzu
3: ni dai na je guda da
4: halitirin ma ko
3: dan aure
0: ko cira na ma zaka iya yi ko ni na eh ko aladace ta ajiye ai kaza
4: tsawon shekara 20 din nan da ne ni ran alhamis aka daura aure
0: Ya alami zanen lake kace kuna nasahon baya to Allah ya samu dace mun sani ba kwaro kun za a saki alami din za a dauro shi ma
1: ko litinin ba
0: eh gaskiya ne yawa
1: ka san mu da ma kasuwa muke
0: a kasuwa kake
1: a kasuwa
0: kace ka kasa an kasa ka hajjar ki ko ka kasa hajjar ka to har mu ji malamin da ke kan kujera na
3: assalamu alaikum sunana Huzaifa Mustafa Danbaffa
0: na kai ne akan kujera tare da dan uwan karawa ta kawo ta kila gafa mu fara shugo cikin zaura eh idan ya shugo insha Allah shine abokin karawa ta ka amma idan fa muka yi ma tambaya guda bai karaso ba to shikenan ku ya shugo kuma ta saraya a kansa amma kafin mu yi ma tambayoyi ko kuma muna cikin hima ya shugo ko muka yi maka guda ɗaya kafin mu yi ma ta biyu ya shugo to shikenan yana da damar da zai zauna shi ma ba shi tasa muna godiya ga wanda suka saba ba mu kyautuka cikin wannan shiri irin su Mustafa Abubakar Lagos ta da Mujibu da Murtala
1: da Lagos ta
0: dukkanin su Lagos ta
1: yan uku ne ko ya
0: yan uku ne
1: na ji ana ta Lagos ta
0: dukkanin su abokai ne takwarorin juna da muna fata alheri gare su akwai Abdul Dan Sabu mai bata balaya mai kamar yau take sallah shi ko ba ko balaya bacewa yake kai kai wannan dai kan
4: ai malam na tambaya tiran
0: na kace
4: mai bata balaya nace amma mu gungudu ne da shi
0: a ai baba gala shi zai ga tunda abokin sa
4: gaskiya yau baba gala assalamu alaikum amma mu gungudu ne da shi ko an saba mai bata balaya
1: a abin da yake nufi
4: na'am
1: wai shi ji yake shi kadai ne dan sabo mai bata balaya sai ai shi ne dan sabo mai kaman yau sallah ko sai ji wata mace kuma tana fitowa a radioyi tana ce ita ce mai kaman yau sallah sai ita canza kuma imanta zancen su can wani mai bata balaya
0: to kana wai gine so ta rin kiyarsa to za mu ba sa wai zan wai mu sauraro zan fada wa lamba wani mun tare takaramiki idan mun ma tambaye ka wata kira mu fita waje kuma su ma mu ba su waccan tambayar kai da mutanen waje kenan yawa idan sun cinye ka kuma kana da garaba sa idan kai sun cinye ka kai ne dai akan gaba
1: to masu sauraro dai kamar dai da aka saba za a sayi mu akan namba 07077795539
3: ko kuma 08174577 har ma da 77
0: na
3: wannan sunan jerin lambobin
0: na
3: maza da mata
0: za su iya shigowa
3: tunda ka sani da an ba da dama
0: ya
3: akwai masu kutse cikin layin maza
0: sun dina yanzu
3: amma da na mata da ma amma sai na maza su amma da yanzu ne
0: na to mallam zaifa
2: na
0: tambayar ka ta farko karin maganganu ne guda biyu za ka yi mana karashin su
2: da
0: ta farko take cewa ina abin yake da me yake karasawa na biyu kuma ka zai mai yaya karashi shi ma
2: ita wannan ta farko ka zai yaya ba ta jimirin as
0: a me ka za aljihu
2: baya jimirin as
0: wace haka take
2: ko to shi wancan din dai shine ake cewa
0: ina abin yake
2: ina abin yake
0: dan tsako a la ilaha ina abin yake kaza mai yaya can kuma
2: ina abin yake mai ya cinye jariri
0: eh a wannan dan tsako ina fada eh baba baba ina abin yake dan tsako sai ka karasa mana
2: to
0: kuma kaza mai yaya
2: kaza mai yaya
0: kaza mai yaya ita take ita take to lokacin naka fa
2: to sai an dawo wa
0: to ga wukin karawaka nan ya shigo
2: to masha Allah
0: sace
4: to sai dai
0: su kwana to
4: to na saurare sa irin wannan tana daga kungiyar ci gaban ungodir mun zungula
0: na
4: mai ku fatan alkhairi
0: to abin ta ga dan uwan karawaka bai amsa ko kwallo daya ba ga sunan garaba sani ina abin yanki dan tsako sai ka karasa mana shin kuma kaza mai yaya
4: kaza mai yaya baka mai ita take kwakwazo to muje dayan
0: ina abin yake dan tsako
4: a gaban gara
0: yawa ka musa wannan ina abin yake dan tsako a gaban gara
4: kaza mai yaya baka mai ni dai na san ana cewa
0: kaza mai yaya kasan garaba sa shi da kai fa guntun lokaci ne
4: kaza mai
0: yawa kaza mai yaya yawa baba gala
1: ita take tsoran as ita take tsoran shirwa
0: yawa yawa kaza mai yaya ita take tsoran shahu ko shirwa haka yake
3: an tsata bitoci
0: to ga tambayar ka mallam sa'idu
4: to ina ji
0: tambayar ka kai makar maganganu ne guda biyu za ka kara shi mai abu sarki da me yake karasa wannan abu a wajen shirya demi da me yake karasa wannan karin magana a wajen shirya demi akwai karashi wancan kuma kace mai abu sarki shi ma da me yake karasawa
4: a wajen shirya demi ake wamma ba haka bane
0: a wajen shirya demi ake yin wani abu dai akwai abin da
4: ake kale
0: mai abu sarki mara shifa na dora ka a hanya kai ma mai abu sarki mara shi
4: fadi
0: ka amsa wannan to a wajen shirya demi
4: ake to na ban masare
0: to a wajen shirya demi
2: a wajen shirya demi ake kale
0: a to da sai mu bashi tuntuni a wajen shirya demi garaba sace a wajen shirya demi
3: to lokacin da
0: to baba gala a wajen shirye din
1: salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana muhammadu husaini gani sumaila wannan ɗayan zan ansa ba shirya gamin ba
0: to ciki na dan amsa sai ya amsa ba sa
1: ka zama yaya
0: yau to kaza ne yaya
5: ka amsa ta ita ma
1: ya amsa mai
0: ya amsa ta kanan gaya maka baba wajen shirye din to amma ji mai sauraro
6: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam, mama barka shigowa.
6: Barka da shigowa.
0: Na.
6: Ta ji dimi. Ma dan sai yaya ne kar ku tuka maka su kada maka arwa fa.
4: Ina fa.
0: A wajen shirye dani mama abba.
6: Arwa fa dan san ka da kwado fa da kokari.
0: A wajen shirye dani. Mama abba wajen shirye dani.
6: Wajen shirye dami
0: eh karshe zai mana wannan karin maganar
6: a wannan na barwa ba ga lai amsa
0: shi ma ya bar muku tuntuni
6: a to ai kwatin da kasan
0: An gaishe ka do Allah ko ake za Allah ake zaba iri ko ake kyau wala
3: shi ma fa shango ba da kanin
0: ba daga nan ba ka
3: akwai kwazo
0: akwai kwazo a wajen shirye demi ake har ake zarar iri ko ake ware iri
5: idan ina kai za a
0: yana kai za ware shi
5: ware ya kware
0: to muna godiya ga tambayar kamar nan zai fadan baffa to baka misali akwai talle ka gani ko akwai talle na girki akwai talle mai sunan mutum ko ma kai ce akwai talle ma na kida to ga wannan muke so ka ba mu abubuwa guda sunaye guda biyu da yake da irin wannan sunan koso na koso
2: akwai koso da ake na gidan sarauta
0: mangana ko zo gidan sarauta
2: ko tso wanda ake bugawa maroka haka
0: to da abin kidan kidan ko zo to
2: akwai kuma
0: ko tso
2: kaman a ce
0: ko tso dade waka zauren nan da ya kamata ka doki tambaya ni shayin ta yawa
2: ko tso ko tso
0: ko tso banda wancan na kida kuma sai wani abu ake kira da kotso
2: akwai kuma idan misali wani babban mutum haka ya zo waje
0: na sai ce ga kotso dan yaro
2: idan wani ya tashi zai tafi in aka je aka dan yi mai dan abin nan da ake cara kiyan nan na zai ba da wani abin hasafin
0: wannan hasafin da ya ba sunansa
2: yawa
0: a gurin ka amma ba haka bane ka amsa daidai ka da makin ka daya
2: yawa
0: malam sayyid baban taya zaka karo ka cir kai rabin maki in ka amsa wannan kana rabin maki
5: ba dai ce kuma da ma tambaye
0: ai karshen kotsin zaka ba ya ba da guda daya
5: ai an ce biyu ne ko
0: yawa biyu
5: akwai wani mai suna wannan
0: bayan na
5: kida
0: na
5: a masarauta akwai ko
0: eh to shi mai yake na masarautar
5: wani abin ado ne da ake sa da wakai shi ne ake ce mai kotso
0: hanya ko babu gala
5: in ba galan ba
0: hanya ko babu sayidu ka san lokacin da guntu ne ba ga raba sace
5: to na ba wa ƴan sauraro gaskiya
0: to namu kiyamu daga waya kafin mu je ga babu gala na wallahi ya zinge ko ma ba ta cin ta gagar ga babu gala za ta gagar kowa ma assalamu alaikum to wannan baya kusa
3: amma dai ga wani nan a kallai walaika salam wa rahmatullahi wa ki kallai walaika salam wa ki kallai
7: an kabir kan Hassan Ahmad sai ko gurgurun
0: a baba Hindi barka da hanya
7: barka da fama ya gari ai ya salamu
0: alaikum lafiya alhamdulillah duk suna jin ka
7: alhamdulillah
0: za ka rumana wani kotsan ne
7: na'am
0: wani kotsan
7: koso
0: eh banda na kida
7: a san koso banda na me
0: banda na kida
7: gaskiya malam kabiru ni ma na kidan kawai da sai dai a bani wata tambaya
0: to fa to muna godiya a bagala
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Muhammadu Hussein Gale sunai na jihar Kano amma tunda muna gabar da burumbu mai an sa amsar kana ji da kyau a almajiranci ne na farko kono na biyu kuma koso sannan sai kuri sai kuma titibiri sai gaddi sai kuma ndaka ka kwan ta ci gaba
0: yawo
8: sai mai satu
0: na gudu ya baba
8: na da sai gangara
0: muna gudu ya baba
9: to ajin sun almajirai
0: eh
8: makarata
0: ajin sun almajirai karamin almajiri eh shine kotso
3: eh
0: na to muna gudu ya tambayar ka malam baban taya kuma muna so mu ji bayani akan wadannan abubuwa kai ma tashi muna so ka ba mu abubuwa guda biyu da ake kiransu da sunan tashi mai sauki ce bi kacalma
3: musa ta zuki
0: tashi
5: to dire ni ma ina ga ta tasar zai dai dai akwai na wanda ake da azumi
0: na'am
5: in goma ta yi ga azumi wanda na lako yake yi ana kiran shi da sifar tashi
0: shi kadai ne yake yi
5: wanda to al'umma suke yi
0: yawa al'adar tashi wanda Hausawa suka gudanar dukkanin goma ga watan Ramadan wanda dai a kaida dai na lako shine sarkin tashi yawa wanda aka ce masa ya fitar da tuta sannan yau zai bude fage amma a Kano kaga wasu sassan su kuma ba haka al'ada ta su take ba ta sai na lako ya fita domin su ba su da lakon ma a Kano muke da lako
5: to sai kuma abu da wanda ake yayin sa wake shi wannan tashi tashi daban da tashi
0: yauwa daban tashi daban tashi daban
5: kamar kana yin abu ka subutar ko kana karatu haka ka manta sai a tada kai
0: tashi ne wannan yauwa
5: to na ban masa ɗayan Allah ya amfana
0: to har mu daga waje sai mu da gida sai ga jiwai
10: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam malam Yusuf me yadi maska
10: barkanku da Allah barkanku da aiki
0: barka da shigowa
10: muna tare da Alhaji Yusuf kana da arkan
0: suna Alhaji Yusuf me yadi muna fata alheri
10: alaikum assalam ku da kokari
0: ya mai martaba ni ga mana gaisuwa
10: insha Allah
0: na'am zaka kawo mana daya tashin
10: tashi to tashi kamar wanda iri
0: banda akwai tashi kalma ce guda daya amma akwai abubuwa da dama da kiran su da tashi to muke so mu ji guda biyu ya ka guda daya yace wanda yake bisa al'ada watan azumin Ramadana to muna son wani abin da yake kira kuma da su da Bahaushe kira da sunan tashi muna son karin guda daya
10: akwai tashi da ake cikin dare ga almajire ka ga ake tashin da rayu tashin da rayu zaka ga tashi sun kai tashi ko kuma zan sauka
0: miki wani awa ne ko awa kuma a kira sallah asuba an ga Alhaji Yusuf me yadi maska an ga sheka wannan amsa haka take yawa
9: ka san wani sirrin tambayan nan ko da aka yi sai ta ba da daidai da ta kotsancan
0: da ta kotsance gaskiya ne gaskiya ne sannan kuma akwai wani tashin ma yi
5: gardanta
0: hutun yan makaranta ko
9: eh haka
0: shi ma an ce an yi tashi yau an yi za a yi mana tashi an yi hutun musamman makaranta allo
9: yana ake ma tashi
0: yana ake tashi
2: yau ne in ba da haka na san shi ba da wannan bari na san shi
0: bari to wani kaji wani mun kara karo
5: kuma muna cewa bari
0: eh mun sake ga ramu tashi yau za a yi tashi
3: yan makarantun allo su suka
9: fi tashi akwai jadare
0: eh wancan na karatu na karatu na karatu
3: to
0: eh
9: sai a ce an yi tashi yau ake tashi
0: to malam dan baffa
2: malam kaiyo
0: tambayar ka
2: to
0: a bisa al'ada Bahaushe yakan yi amfani da ma'aikaci domin ya rairaye tsaba da dusa musamman idan yayi surfi ko kuma ya rairaye dusa da tsaki da wani abu yake amfani ne domin ya rarrabe tsakanin tsaba da tsakuwa
2: yana amfani da faifai
0: faifai ko kuma me
2: faifai
0: kamsa tambaye kafa eh ta mu kari kawai muke nema
2: eh to mu dai
0: ta ka da iyana kawai
2: shikenan
0: ka burma tunda kace kamsa kawai ka tsaya iyana
2: shikenan
0: yawa to muna godiya baba gala akwai kari ko
8: eh akwai
0: yawa banda faifai eh
8: wannan assalamu alaikum sai Muhammadu Hussein Galas Maina
0: na
8: to sai na mararaki
0: mararaki ko kuma
8: ba ba tankadi ba ma tankadi daban ai mararaki daban
0: na to muna
8: shi mararaki yau ko afin muku bayanin su
0: to ai mana bayanin nasu domin mi
8: sauraro shi ne tankadi kaman fefe yake yana da wani dan gurbi daga cikin sa sai ana tankade su wannan yana ka fada din to sannan shi ko mararaki ko guda shi ake yi idan ana so a wanke kalwa a tsoma shi a ruwa a zuba kalwar sai dilliki ya fice ta cikin kofofin ya bar iya kalwar wannan shi ne sa mararaki
0: na
8: kwariya ce ake huhuda a yi kofofi
0: to muna godiya shi matankadi da fefe duka kusan siffar ne ake amfani da su yawa ga kuma kari to malam jiwai
11: to karin bayan da zan yi ana
0: eh
11: akwai tire
0: na
11: shi ma ana cire dusa da shi
0: na faranti ba haka yake ba zuwan turawa mun samu faranti eh muna godiya jiwai haka yake to dan bafa ya ja makin sa biyu to malam sa'idu ga tambayarka bisa al'ada Bahaushe yana da hanyoyi na da yake biya tsaftace ruwa musamman wanda yake na ƙasa ko a cikin kududdufi ko rafi domin ya zama yayi kyau wata wace hanya yake bane domin ya tsaftace wannan ruwan ka ganshi gare-gare domin ya diba amfani da shi
5: to ana ina tsaftace shi ta hanyar tafasa shi
0: a'a
5: to ta hanyar tace shi
0: an da da kai yawanci a cikin rafin ana ake diba ruwan maimakon a dibi wancan mai kyan akwai wani dabaru da aka yi sai a dibi wannan gare-gare ka ganshi tas-tas da shi eh ta wace hanya da me yake amfani kamar yadda yau amfani da wancan
5: tara da rariya ana iya diba a saka rariya
0: kana cikin lokaci
5: ko a saka abin tata matashin abin da ake tace koko da shi
0: ai a nan gurin yake debo shi gare-gare din sa ba tare ma da ya kai shi ko ina ba hanyoyi ne na dabaru domin ɗibar wannan
5: ya kan tafi da ko haka ya dan kada sai ya debo shi ne ba zai debo da wanda ya kwanta ba
0: to
5: ka karba
0: ban karba ba
5: to na ban masa
0: to an ban maka gara ba sa
2: to yana amfani da alim
0: a'a
2: da yashi
0: eh
2: yashi
0: kamar kakatu yashi sauran guntun lokacin kai bayani
2: idan dan debo yashi haka sai a zuba a ciki in ya debo a cikin kamar abin da ya tafi da shi din ya debo sai ya zuba yashi to wannan yashin zai
0: ya san abu a manyan harbe to ga san gara ba sa ci fa lokacin ka kuma lokacin ka
12: ya hu ayya mata kamar malam malam Ahmad na assalamu alaikum sunana Ahmad Abdullahi inda ya shi yake ana dan yin rami akai rami haka sai a samu ruwa mai kyau ya fito ta wajen ya fito gare-gare
0: yawa ta tsakanin rairayin nan yake bulluwa ta cikin ramin da aka yi ku ba kare ba gara
8: haka ne
0: yawa
8: ya sheshe sai
0: yawa ana dan yin rami ana tona rami a gefe sai ruwa ya dinka biyo tsakanin rairayin nan da yashin nan yana shuwa shi mai yashin da yake tace shi yawa shi sai ce ya dauki hanya ya dan san mai rabin maki eh saboda yashin nan da ya fara
13: rabin maki da
0: ya bashi rabin maki haka yake to ta ci tsakanin rairayin nan da yake shuwa da shi to shi ke tace shi sai ga an kwashi ruwa gare-gare an ji an yi abin da za a amfani da shi to mi sauraron dai ka shafa kana tare da shirin Rama Radio shirin wasu kulwa daga nan Rama Radio Farancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabiru Bakar shi da yanwa bukan gabatar da wannan shiri Yahaya Shehu Kwaru da Rabiu Sarki Abbas da Sa'idu Sa'idu baban tayaya Durumin Zungura da kuma Huzaifa Danbafa Mustafa Danbafa da Malam Muhammad Hussein Gala Sumaila hadda Malam Abdullahi Jiwai da Hamza Iliyasu Isa mai inkiya da Hamza da Mami Zana da Ahmad Abdullahi Sallari na fana mai kifi mai zamani
14: haida naji kamar ka dau hanya zaka
0: to ai ya wurgar da zamanin ne daranda wala sai da alimi babban inji fata alheri gare ka ba Shamsu Muhammad Kundila Shamsu Maskam Kundila muna fata alheri gare ka ba sai mu ji Babakar Tumfafi fata alheri gare ka Kabiru Ibrahim Yando ya shugo matasan dattawa na arewacin birnin Kano fata alheri gare ka haka na Ashura Garba Sheka kuma fatan alheri gare ka. Akwai Idris Kasim Hausawa da muna tare da ku, fatan alheri gare ku. Akwai Majalisar Maruga yi Malam Muhammad Mahi Sira da Wakin Kudu, duk muna fatan alheri gare ku. Da Sumala Audu na Aga, Sumala Umar na Goye, Sumala Jafar Salaji Kau, Sumala Muntari, duk muna fatan alheri gare ku. Da dukkanin masu sauraron mu, dukkanin da suke a fadin duniyar nan, muna fatan alheri a gare su. Akwai Umar Ahmad Umar Soran Dinki, kuma mun ga sakonka, na fatan alheri. To muna tare da kai, kuma muna fatan alheri gare ka.
14: Ka san shi ma dai nan da yake zalika ne.
0: Na.
14: Daga can kamfanin Horban kenan.
0: Na.
14: Sakon ya fito daga Shehu Ado Kwaro. Assistant Vaccine Manager kenan. Sai muna tare da ku, kuma mun neman ku fatan alheri.
0: Na.
14: Wanda ya ce a tare shi akwai Salisu Dan Azumi, sannan Kasim Ali Dakata, da Kamilu Ibrahim Kwara, ce da fatan za ku tashi da
0: shi. Na'am, to muna godiya. Na. To, Malam Dan Baffa.
2: Malam.
0: Kani ko?
2: Ni.
0: To mun dagare ka.
2: Masha Allah.
0: Wasu kasashen duniya da dama sun samu sauyin sunaye daga sunansu na asali zuwa wani sabon sunan. Misali, akwai kasar Bama ta koma Myanmar. Ko kuma da ka gane?
2: Na gane.
0: Yawwa, kuma daga Myanmar ta koma Bama. Ka gane?
2: Na gane.
0: Yawwa. To ga shekara ta 1957 kasar Ghana ta sami sauyi ita ma na suna daga Ghana daga kai wata sunan wata kasa zuwa kasar Ghana. To da me sunan, me asalin sunan nata ne kafin ta koma Ghana? Tambaye ka kenan. Me asalin sunan ta kafin ta koma Ghana?
2: Gaskiya
0: ita ma wannan tambaye garaba sace. Mun shayin ta ana. Mun shayin ta ana.
2: Asiya na baba abokin ta.
0: Tashin farko?
2: Ai to ai.
0: To ban sai ya ci girma.
15: Ya kamata a ce da zabi.
0: Ko ya ci kankanta?
15: Mutu sai ya zabi.
0: Ah, ai mai sauki ci mana Saidu. Tarihi muka dan lega fa. Gana ai makotan mu ne. Kasar Gana makotan mu ne. Wani suna?
15: Kafin a sa mata Gana?
0: Eh, kafin a sa mata Gana. Wai na abokan mu na zauren sadarwa ne na WhatsApp. To,
14: asan dai duk sakonnin su.
0: Yana ta shigowa.
14: Rititima shi ma sai dai mu dani sako.
0: Eh, suka amsa wannan mata gagara sai mu lega mu ji kowa ko ne za su ba da amsa a can. Kasar Ghana 1957 ta samu sauyi suna zuwa Ghana. Da wani suna ake kiranta? To,
15: gaskiya ba ta wajen.
0: To amma je waje. Ba wai za mu je
14: wajen. Lokacin fa yana shafin.
0: Ga kawo babu gale ya daga wannan. Ta bije da tijo. Kai ko ina da kai kenan. Tarihin ma baba ka ba. To bismillah baba gala.
8: To. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Wa alaikum assalam.
8: Wannan kasa ta kasar Ghana sunan ta Gold Coast.
0: Wallahi tallahi. Kaji Allah ta fa baba gala da wallahi.
14: Amina injiniya.
0: Baba gala
14: wannan kasa Gold Coast.
0: Baba ka taba zuwa kasar Gold Coast ne?
15: Ban taba zuwa. Sai ta koma Ghana.
14: Akwai nan ma dai shi ma dai a cikin
15: Alan Sama'ina ne.
14: Nake yake wanda sakon
15: da azuri
14: na fatan alkai daga Abubakar. To Abubakar Musa ce da fatan za ku tashi lafiya. Sai shi ma nan Kabiri Yakubu sakon sa ne na fatan alkai Kabiri Yakubu Burumburum. Shi ma wannan Muhammad Umar Gwammaja ya ce wajen ɗaura dami akan fidda ishi. Wajen ɗaura dami akan fidda ishi daga Muhammad Umar Gwammaja ya ce baba gala baya noma ne shi ya sa bai ansa wannan tambaya ba. Sannan shi ma wannan sako daga Smart Guy ya ce da fatan za ku tashi lafiya. Shi ita ma wannan sakon daga Maman Rahama Shika, wannan ma ya ce masha Allah shiri yana daɗi da fatan za ku tashi lafiya. Shi ma wannan sako ne na fatan alkhairi daga ita sunan rubutu ba sai wannan Aminu Injiniya Unguwa Uku. Shi ma ya ce wannan sunan ta Gold Coast. Sai shi ma Ahmad ya ce Gold Coast. shima Adamu Kabiri daga ya fatan alkhairi a gare ku da fatan za ku tashi lafiya sai na karshe da zamu dauka daga Saddam Isiyaku al-Arbi kurna tirin bujuwa sakon fatan alkhairi da fatan za ku tashi lafiya
0: to muna da fatan za mu tashi ganin ka sa mun jayi mana ai haka yi babu ga raya da babu ga laima
8: assalamu alaikum magana mutumin da yake mun ina noma da yake babban manomi ne ni a ce ake tare shi ne iri sai za a tafi zaben iri sai ce ai ran shi ne iri
0: to kuma ga garin shi ne
8: wallahi kai ka lokacin ai shike kai ka gama iri
0: yawo eh to kai ka gama irin ka kai kawai
8: ka ga idan dai Allah ya baka tsawon kwana ranar shukar irin ba zai wuya ba sai ka je kwarin bunik
0: yawo eh to haka
8: ne ne shi ne
0: iri
8: kaga abin da wahalar da wancan da manomin kenan mu manyan manoma ai dai shi ne iri
0: Abdullahi mi ko dan yaro tudun bojuwa afa kilas mu ne ma fatan alheri Alayyar Allah kai maka akwai Malam Yahaya Bubbugaje Malam Yahaya Bubbugaje mu ne ma fatan alheri kuma alherin Allah ya kawo ma Malam Sa'id Ali Sa'id Ali ne kanka
15: ya zo na muka arewa
0: to malam tambayar ka ce ko ga mun tayaya ga tambayar ka kai mai ruwa dai ce fa duma bin da shi duma ba zai bar awai ba alif 1975 ta wannan kasar Benin ta sami ta ma na ta sauyin ta koma Benin to da wannan suna ake kiranta da shi da kafin ta koma Benin kamar yadda kasar Ghana ta da tana da homi ta koma Ghana to ita ma Benin da akwai wani suna daga baya ta koma Benin a 1975
15: ban waso ne ba ke
0: a baba
15: mata ana ce mata
0: bendel ka jauje na gifi ne ba
15: ina
0: mutumin ko ga Salisu yana jin kai kuma
15: ne ana ce mata bendel
0: eh to bendel gaskiya ba bendel take ba
14: akwai dai lokaci
0: bendel ba Najeriya take ba
15: to ita binin ba
0: ai ta ce sunan da ta koma
15: to na ban masa kamar da ya ban mu
0: kuma
15: ya gwada
0: ba binu ya ba ai ba sai ka zo ba mu ma dubban mu zo ba mu ma
16: tarihi ne
0: ai wa tarihi ne ai 1975 mu ma ba mu zo ba baban ta ya ma bai zo bare mu a ta mu shiga waje ga baba ta baban galafa na gafa ko ina fa baban shi ba to har mu fita waje sai mu dawo gurin baba gala
14: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna tare.
8: Na gode ga Allah
14: suna jin ka.
0: To wannan tambayar
14: ya ga musu tambayar.
0: Na gamsu wannan tambayar.
14: To fice.
0: Wace da wani suna ke kiran kasar Benin? To mare yako bi fenti muna baka yako bi fenti muna fata ne yi amma kara daya
14: wani ne ya shigo
0: assalamu alaikum layin ya tsinke assalamu alaikum
17: wa alaikum assalam wa rahmatullah bayan kan ku da aiki malam Kabiru
0: malama Aisha Humaira
17: in ta tara tana ta fafatawa
0: su baban taya da Huzaifa na ta fafatawa
17: to wannan sunan na farko ga fatin da muka zuwa Benin
0: da homi haka yake malam Aisha
17: amma fa malam ka gina ka san ne
0: na
17: sai to bai tabbaki ka fada
0: Allah ko
14: ya yi sun da baka
17: din da ta din lura ina ta dauki sunan
0: la ilaha illa to ni ban ma san na fada din ba
17: to ta ga baba gala gaskiya
0: to akwai ba to baba gala Aisha Humaira ta baka kyauta ta musamman.
8: Nagode, nagode, Allah saka da alheri.
0: Wannan din ma ya daga hannu muka ce sai mun fita waje sannan zamu dawo.
8: Nagode dai.
14: To su ma fa a yan shafin kamar yadda shi ma Aminu injiniya anguwa uku yace wannan kasa sunanta Dahomey. Sannan Alhamzak yace ita sunanta Dahomey. Sako daga Abubakar Hamzari mun ke AM Hamzak. Shi kuma Smart guy ya ce na'am shi Balarabe ne ce ta daga sai shi ma khalifa sakon sani na fatan alkhairi mai takalma da ke kofar wamba yace sunan wannan kasa da wani dukkanin su a cikin
0: shafin namu kasa ko kasashe fa na duniya da yawa da aka suka samu wannan sauyi ya koda tarihin kasar mu mun zo nan zamu ji yadda shekarar da Najeriya ta samu sunan ta Najeriya da hada-hadan da aka yi ta samu wannan suna daga ina ma ta samu suna duk da kowace kasar da irin waɗannan abubuwa to za jin gajin mu da wasu daga cikin su da yawa insha Allah Yahaya Harris Majesty unguwa uku to mun ga sakon ka muna fatan alheri akwai dan Amadu unguwa uku shi ma dan Amadu unguwa uku muna fatan alheri a gare ka dake can kasuwar kantin kwari muna fatan alheri gare ka
14: shi ma wannan Abubakar dan kwali za ta kwantawa gidan Fulani sakon sani na fatan
0: alheri
14: na'am fatan za a tashi
0: lafiya na'am Baban ta yayi ko tambayoyi ne suka yi muku nauyi ne
15: a to ai wadansu iri ne na ji su amma shekaru alu da rarin kare ba su da wani abu
0: to ga na kana
15: babu ba masu bibiyar tarihi ba ina
4: shi kunni ya girma
0: kunni ya girma kaka aka
15: ce wannan kaka ce ta girma kunni
0: Baban ta wato kun musu a cikin karin magana ke da
15: ai to kun san shekaru kasa kasa ne ba zancan karin magana karin magana ma ko shi ta gagare ni
0: shekaru kasa kasa banda abin ka baban ta gala
15: daga 40
0: baban ta ya idan ma kasa kasa ne baka nazari akai maka ai sai a sha da kai wallahi a yanzu muka tambaye ka cewa ne ministan ilimi ko ministan kudi na Najeriya ba dole ne yanzu ba dole ne ka kawo shi ba daga nazari ne yake kawo kinan ba wai lokacin ka ba yawa to tambayi dai ne fuskar rage muku to tunda kun ci wacce mi abin da ce ha mi cin da ku anan dai ai kwa ja ai ko malam Huzaifa
16: malam kayo
0: tambaye ka take cewa bangaren ci maka ne ka kawo mana abinci na Bahaushe guda biyu kacal da ake iya sarrafa kafin a ci ake sarrafa su a saka su a cikin ganye ko kuma bawo ka gane bawo ne yake nufi bawo kamar bawon me kenan
16: kamar bawon dampafiya ne shi ne mai fadi
0: ko masara
16: ko masara
0: yawa to muna suka ba mu abincin Bahaushe guda biyu da kafin a ci ake saka su anan a sarrafa su ka baba gala wallahi ya nusu kawai sai su rage
16: da akwai tubani
0: eh
16: akwai tubani
0: daya
16: to sannan akwai kulele
0: to an samu na Hausa ito amma tunda Bahaushen ya karba amma kadan gusa mana akan dafa shi a cikin fita ko ganyen rogo ganyen kai wannan da suke cewa goro amma sun ce fita ba ganyen goro bane ba ta babu wani daga hango eh to mun baka ya muka iya mun baka yawa baka dubi eh ya amsa
18: ana yi
0: a mun ba su din gari sai mai garaba sa mun ba shi akwai tubani akwai kulele tunda mun aramun yafa eh to amma da an tafi dai gargaje baba gala karo mana su
8: a karo
0: eh sai ba mu yi abin da ya
8: sa to eh akwai gauda
0: yawa akwai gauda
8: eh sai za a samu ganyen karbo laba ya samu kwaɗe kamar na ɗan wake sai a zuba shi ma mai yamin ne ne sai kuma a riƙa ci da taushi in an tsamo
0: baba gani kasa yin biyan sun ce a kaji
16: to ai ga wani
0: to
16: ƙarin bayanin gudun ƙurna
0: gudun kurna
15: a shi ai ba a shi
0: a shi ne yake sai shi
16: na janye
0: to muna gode baban tayaya
15: daurani
0: mun ci gauda har da taushe mun ci tubani mun ci kulele amma abaka eh ne mu ga shafi li ba to sirki muke bukata na Bahaushe amma in ka dauke farau muna so ka ba mu guda biyu kai ma sirki eh ka an ci ana buƙatar sirki ko
15: eh
0: wanda yake na Bahaushe ne
15: to kuma ka dauke farau sai ne
0: a da yawa haba da ba baban ta galaga sunan barkatai da yawa
15: akwai kwanin zaki
0: a ba ko kai fada to kace
15: nawa
0: biyu
15: farau ka kada zaki akwai tsimi
0: to gashi nan ka ne to kuwa ka gari inda akwai su yau to a fara karanta su sai mu daga layi
14: to kamar yadda aka saba ko da wani mako ko kowane lokaci ya wannan shiri inda suka turo sakonnin wannan lokaci akwai Rabi Ibrahim Makuda Hajiya Zainab Rashin Malam Shehu Ado Kwaru Tayyib Ubashiru Sarkin Kagira Sarkin Kano Zainab Abdullahi Mai Ayaba Muntala Jabarin Naran Fasani Mai Shayi Hawa Sarki Abbas da kuma iyalan Sarki Abbas baki daya sai Hawa Shehu Maman Umaira Dala Garba Ahmad Mungu Muhammad Rabiu Angon Haja Aliyu Shaibu Rabiu ce da mata mun doye Isa Kasim Ali Hawa Kasim Ali Dakata Abdullahi Idris Audegara jamba jamba Bashir Abubakar Sauna
0: na to to masha Allah an ga shi ka malam Yahaya akwai babba gaisuwa zuwa ga babanmu ta wurin Marabi Sarki Abbas ta turo mana sako ka za zauren nan tashi shigo kashi kashi to muna fatan alheri gare ki alherin Allah ya kai miki muna kuma tare da ke ko da yaushe akwai Maryam Usman na Kasim Ali Dakata muna tare da kai Malam Kasim Ali Dakata ko da yaushe muna kuma yi maka fatan alheri akwai Muhammad Inuwa Shadu kofar waika Muhammad Inuwa Shadu ko kofar waika kai muna tare da kai mune ma fatan alheri alherin Allah ya kai muku akwai Maryam Usman Sheka Farm Center akwai Malam Yusuf mai kayan miya mariri sabon service akwai Malam Sabo mai faci Sheka Bus Stop eh tashar mota to dukkanin ku ne muku fata da heri daga Abdullahi GY Mariri shi ma yayi ne muku fata da heri to malam akwai to ha mu ji baki
18: assalamu
0: alaikum wa alaikum
18: assalam
0: malam Muhammad Aminu
18: jaman da yadda aka fafa da aka jiwa da
0: na
18: kuma Allah ya fi da'i daga robo fice da ni gidan nawa na fada mu in zai irin wannan harka ku ke dinga tahowa da garkuwa
0: na'am
18: kuma na ga yau ma har a sai ko ya samu ban sani ba ko wani tafa yin aka bashi aka ce shi ma ya daina zuwa da wuri sai an fara
0: na'am
18: eh na san ba daga nan ba
0: na'am
18: amma dai mu kuma mai tafara zamu ce ana ba mai rabo sa'a
0: amin malam Muhammad Aminu
14: ai ta faru malam
0: ko buri ya zama wawa
18: haka
0: to
15: ta karasa

0: Alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ala kabiri ce shawar kan ku dai.
2: Barka da shigowa.
1: Madalan ga madan akan layi.
2: Malam maduga madan.
1: Ahmad maduga madan.
0: Ka ji yadda shiri ya kasance ko?
1: Ma kabiri ya aiki.
2: Alhamdulillah malam Ahmad maduga madan. Ka ji yan takarar tamu? Ka ji yan takarar tamu ko?
1: Na ji yan takarar sun yi kokari.
2: To muna godiya wace tambaya
1: muna jiran sakamakon wannan zai yi nasara kuma ina ne babban inji na wannan ashiru hujja ke kada sauran yan zauri
2: duk suna fati suna nan suna jin ka
1: ina kuwa fata da kai malam kabiru
2: to muna amsa Ahmad Madu Gamada ne muna fata alheri.
3: Assalamu alaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam
3: warahmatullahi. Alhamdulillah.
2: Sadam Angu.
3: Wannan kake shi man ka.
2: Ah, hai yanzu angon ne? Kana shirin ta biyu? Kana shirin
3: ta
2: hawa. Ba zuwa
3: ta
2: ta. To hai shiru ni ma da baki na to. Kata ce kata hana ka bugo waya wallahi.
3: Ah,
2: to ne ma fatan ta biyu ba sai ta ce ka dina ma bugo waya ba.
3: Ah, to ai bugo waya ai muna nan ba kere ba kin ba wai ta Allah.
2: Na'am. Shi ma mariri ga sarki Allah ya gafarta masa
0: mai faci
2: wannan toliman mai faci malam Muhammad malam mahisira da wasu Allah ya musu gafara
4: amin ko da sun mutu ko
2: assalamu alaikum barka da hanya ya barka da shigowa lafiya lafiya alhamdulillah Malam Muhammad sakon kai na waje na fa lambar ka taki shiga yawa duk sanda ka samu lokaci mai magana da kai insha Allah to masha Allah to kaji fafa ta yadda take
3: Allah ya fafa ta din daga farko
2: na'am to
3: shi baban ke ya wuce idi ne haka ne
2: masi kuma
0: ne
5: ban gaya maka ba
2: na
3: ni da mai yana haya ai tarihi da kamar
2: sai lokacin ka to kana cewa ai tarihi irin na lokacin ka mai da lokacin nasa muka yi masa
0: ga sakon sa ne ya ce bai gaya ma ba
2: dan da tije ne
3: ai da bi da
2: wa to Allah Malam yaya so ne miki mu baka lokacin ka fa eh amma tunda sakon yaji zan baka lokacin ka muna din jinjani sakamakon ne Assalamu alaikum Assalamu alaikum tunda wannan bai kin sa ba
0: ya wani ne akan lai
2: Assalamu alaikum
6: Ani alaikum assalamu warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
2: Muhammad Inuwar Shadu
6: Ali kai barka da kokai me girma ciya ba
2: kwana biyu yayi ka
6: Wallahi
2: alhamdulillah
6: ya
2: kokarin ku ba. Lafiya
6: alhamdulillah. Ki jawaba ta alkiri a gare
2: ku. Kaji yan takara ko?
6: Wallahi na ji yan takara. Wani shi baban taya. Sai ina wani ne akan kujera.
2: Kaji tambayi. Kaji tambayi. Aw kai ma ko rigalan ne?
6: Ah rigalan ne.
2: Aw ina alhaji jakara ma yayi ya bar shi bare kai.
5: Alhaji jakara ya balle ya gudu.
6: Shi da bare wasu sun ya fito.
2: Shi alhaji jakara bai shirya ba?
0: Kai ka shirya
6: ke. Ai kaga murucin kan
2: to ya zai magana ka sai ka zo mun jera ku tukunna
0: ai yanzu da haka dan jefa mun da dan gwada
2: to gaba ga Allah zai baka tambaya
5: menene ƙara ke ni san ruwa
6: ni ko ruwa eh ai bai da karshe ai
5: to jama'a duniya tana fara tune ni san ruwa ni sai in bada amsa ni san ruwa jira
2: yawa
5: na ruwan ina zuba kadan kadan can kuma can gwa ta ne san ruwan da yawa sai ka je ka debo ka dawo ka huce wannan ina
2: huce ne ta jira
5: to saboda ka kai rafin da kai daga Hausar ma ka da kai daga kara
4: kan tsabki
2: shi da kara salamu alaikum
1: wa alaikum assalam kake cika wa

0: Mai sauraro barkamu da dawowa inda muka shakata da waɗannan dadaddan fayafayan daga kamfanin Teba General Enterprises. Shirin angwayen Teba ya ziyarci wasu daga cikin shagunan da ake hada-hadar yau da kullum dake ciki da wajen kantin kwari. A inda muka fara da Teba Gallery inda muka samu zantawa da wasu daga cikin abokan cinikin yau da kullum. A nan ne muka samu zantawa da wata baiwar Allah inda ta ce sabi da kyan kayan kamfanin Teba da inganci. Har ƴan uwanta da ke wajen ƙasar nan suka zo kai tsaye za ta kawo su kamfanin Teba domin su ma su more kayan kamfanin. Ga yadda tattaunawar ta su ta kasance da abokin aiki Muhammad Hallar Lamin.
1: A tamfofi na zo siya? A na ɗan kwana biyu ina zo.
2: Shin me za ki bayyana ma masu siyarwa da dangane da yanayin da ma'amala da kike da shagon Teba?
1: A suna da haba-haba da bakinsu waɗanda za su yi kayansu, kuma kayansu na da kyau sosai, suna da inganci. Ina siyayya sosai, haɗa lefin kayan lefe duk ina zuwa yin su.
2: Kake duba da yanayin da duk kina irin waɗannan, shin akwai wani ɗan gudunmawa da kike ƙara ba wa shagon kamfanin Teba don ganin cewa mutane sun ci gaba da mu'amala su kamar irin sanar da su suna da siyayya?
1: Ina sanar da ƴan uwana, misali akwai waɗanda suke kaman kamar haka ko wani ƙasan in suka ce min suna son abu, musamman idan suka zo gari zan kawo su Teba su yi siyayya.
0: Madalla da kamfanin Teba kamfani ɗaya tamkar da dubu. A ci gaba da tattaunawa da muka dinga yi da abokanar hulɗar wannan kamfani inda muka ji yadda shi ma ya bayyana yacce aka yi ya fara mu'amala da kamfanin Teba Gallery.
3: A sayayya abinda ya haɗa kayayyaki da muke amfani da shi na yau da kullum, musamman sutura. Inda sutura ce muna neman sutura ba inda muke zubewa baje kolan mu in ba a Teba muka zo ba. Nan ne zaka zo ka samu kaya mai inganci, nan ne zaka zo ka samu kaya irin abinda ranka yake so a nan. Inda ba Teba ka zo ba ka samu irin waɗannan kayayyakin ba, kuma ga sauki ga inganci. Mu'amalar wannan kamfani ka gani dai ɗan Najeriya ne, amma wani abinda zai baka mamaki mutanen da suka haɗa ne nake amfani da Teba mutanen Niger ne. Kwai kwastomi da muke mu'amala da su ta wata harka ta daban, maganganun su in sun shigo ƙasa Najeriya suke gaya min labarin wannan kamfani ka tafarin kamfani na kamfanin Teba. Wata rana suka kawo ni da kansu na shigo na ga irin kayayyakin da ake sayarwa, haɗa da leshi, atamfa, a shadda, a manyan laces, Swiss laces, akwai Lagos laces, akwai mayafai, akwai jakankuna na gani, akwai takalman yara, akwai takalma na manya, akwai akwatunan aure, akwai kayan na kwalliya, akwai sarƙoƙi, abubuwa dai duk abin da kake nema in lefe ma zaka hada lokaci guda to zaka iya hada shi a wannan katafaren kamfani. Sai na ga ni fa kakata ta yanke saka, ba inda ya kamata a ce na zo na sayi kayan yara ko ko a'a lefe ne ya hada na ta yarinya ta ne ta so min na zo na hada shi kacho kan anan in ba a kamfanin Teba na zo ba hankali na baya kwanciya da wannan al'amari a sosai. Ai zancen na yi ba ma ai bai taso ba, ni da kamfanin Teba ne fa zaka shigo ka ga alaka. Mutanen nan na gabashin kasashen nan zaka gansu a ciki sun shigo tun daga wata kasa, mutumin Togo, mutumin Ghana, mutumin Niger, ka zo ka tsince shi a cikin kamfanin Teba. To in ba kamfanin Teba ka zo ba saboda ingancin su wannan kasashen duk sayayya suke shigowa su yi a wannan kamfani. To kai da kake ƙasa Najeriya me zai hana ka, banda sauran jahohi nan Kaduna zaka tsinci mutumin Kaduna, Bauchi, Sokoto, Kebbi, Zamfara, Gombe, Adamawa, Maiduguri, duk ga su a ciki suna ta hada-hada. Kai da kake ƙasa Najeriya me zai hana ka zo kai ma ka dauki wannan ka tafare ka shigo wannan

0: kamfanin Taiba General Enterprises suke girmama abokanan mu'amalar su. Abin ya burge ta sosai. Ga dai hirar ta su da Muhammad Lamin.
1: To alhamdulillah, sunana Farida Garba and na dawo Kano 2021 kuma ina ga shago ne na farko da na fara sayya kuma alhamdulillah daga zamfara ne amma shago shi na fara zuwa kuma na trust in kayan shi alhamdulillah gaskiya ba sa kodewa kuma idan ka saya ka sai abun kware wannan daga zuciyata nake fada maka abun da na gwada ne duk bukin da za a gidan mu nan nake siyan kaya
2: wannan ne karo na farko ko kuma an dade ana mu'amala
1: an dare na fara maka tun 2021 na fara mu'amala da shi 2021 na dawo Kano na zo na fara aiki Kano su kuma shine aka fara hadari da shi kuma ban taba na dadda na sani siyan kayan shi akwai abun da aka taba min daya nazo baya nan sai nace mashi su ayurin Suleiman nazo ga abun da nake so so babu one different reason sun ma dauke ni su kai ni sama office din shi a gane sun san ba zai dawo ba amma dai they entertain ni ka gane kuma aka mai abun da ya kamata kuma na siye kayan na tashi na tafi ya akwai girmama akwai mutunci kuma shi yasa ko bana gari ni duk na so sai kaya ba wai sai nazo na gani ba kawai turawa nake in ce gashi a kawo ni so abu daya ne kawai in ka yadda da mutum ka bashi wannan amana kuma kai ma ka kyauta da zato ni dai abun da nayi kuma it work well for me eh mana saboda haka yanzu ma ba kaya na ne na saye ba wata ce za ta yi aure kuma nazo na saye kaya kuma na sai ma yata kuma na sai ma yayata kuma gashi kuma gaban idon ka nazo na saye wani
0: daga ƙarshe mun samu zantawa da general manager da ke kamfanin Taiba Gallery wato Suleiman Ibrahim a sanarwa da abokanan mu'amalar su akwai ragi na musamman da suka tanadar wa abokanar hurdar su ga dai cikakken tattaunawar da suka yi da Muhammad Lamin
3: ine general manager na nan Taiba Gallery gidan nisa kafinta da ke Kwari Market sirrin wannan hadaran ba komai bane illa saukin farashi da kuma kawo kaya mai inganci duk inda zaka kawo kayan mai inganci da farashi to customer su za su neme ka ba kai zaka nemi customer ba
2: akwai wadan wani irin tsare-tsare da kuma
3: akwai wasu tsare-tsare yanzu misali a yanzu tunda mun shiga sabon shekara muna da tsari na discount na sabon shekara wato watan Muharram kenan shine watan musulunci farkon shekara to akwai dan discount da muke yi special discount muke ce masa shigowa mu sabon shekara
2: akwai wani bambance-bambance ne tsakanin wannan shagon naku da azar
3: sauran eh gaskiya gallery tana da bambanci da sauran shaguna saboda gallery ta hada abubuwa iri abayoyi takalma jakunkuna kayan yara da inawiyas wai sauran shagunan ne na cikin kasuwa kai su suna dealing ne da atamfa da laces to haka yanda muka bambanta da su kenan muna da package wanda zamu ajiye maka akwati anan ka rika sayan daddaya kana sawa muna da package kuma wanda kai zamu baka account number ne kai ta sa kudi kana ajiye receipt ka in kudin ka ya taru zaka zo ka ce na sa kudi kaza za a zo a duba a gani sai a zaba maka kaya a farashin da ya dace da ma wanda ma ba zai yi ajiye kudaden san ba zamu iya ajiye masa lokacin da yazo a duba nawa ya sa sai ya dauka da kudin sakon da zan miga zuwa ga customer su garzayo zuwa Taiba domin Taiba suna kawo kaya mai sauki kuma suna bada farashin da ya dace domin duk wanda ya samu a cikin kasuwa ya samu da standard price muna da price control ma'ana farashin da ka samu wannan brush din shi da ka samu wancan brush din ba za ka taba zuwa ka sai abu anan 8000 ka je wani brand ka sai da ma da shi 9000 ba muna da wannan discipline din gaskiya to kaga farashi da kaya mai inganci shi yake jawo customer kwaya abin da ake cewa sallama yanzu misali da aka iya kawo customer an ka kawo customer za mu iya duba da yanayin abin da customer ya saya za a dan nemi wani abu dai a baka dai ka ji daɗi saboda gobe ka sake kawowa gaskiya tsarin discount namu shine misali in ka sai kaya daga kan 100 zuwa sama kana da 10% automatic kuma akwai waɗansu kayanmu wanda da applic embroidery was da muna sai da 120 amma zuwa wannan watan gira ya mutu rage ina ga kudin da ya rage ya kusan kai 40% domin da ana sai da 120 yanzu za ta iya dawowa 70
0: masu sauraro babu shakka kamfanin Taiba Gallery ya bambanta da sauran shagunan na Taiba General Enterprises inda shi Taiba Gallery sun tanadar muku da kaya kowane irin kama daga dogayen riguna tsala-tsalan laisuka na gani na kecire ne jakunkuna takalma mayafai akwatina kayan yara takalma na maza da na mata abin dai sai wanda Allah ya sa yana da rabo kasan an ce ko da kudinka sai da rabanka

gudunmuwarsa a wannan fage tare da darussa domin amfanin masu tasowa. Shiri ne da Muhammad Umar Kaigama zai ci gaba da jagoranta sa kowace ranar Lahadi da misalin karfe 5 na yamma. Sai a tara nan da 'yan daƙiƙu wannan shiri zai zo muku na da tsohuwar zuma.

0: wallahi sai ya taho gidanmu, na mance sunansa, a education yake aka kai masa kantoma, yazo gidanmu sai ya wuce kusa da gidan Alhaji Amai mai zaran nake ina ɗaya daga cikin gidajensa a yar magai, sai ya wuce gurin tunda shi ya san shi ashe, sai je ya gaishe shi, na taho da kafa ina tafiya naga motar mulki daidai bakin gidana, daga kuma wasu mutane suna cin tuwo, nazo ne masa sallama na sai suka ce kai Sama'ila, sai kan tuma mai magana, ai wannan tuwon ka ne fa muke cinya, sai ce ai daidai ku ci gaba da ci, sai ce ai gurin ka muka so, amma je ka kai ladan, aka dan yi wasa da dare, naje na kai ladan gida ka zaka suka ce yanzu baka da ci, anna da tuwo mana a karo, sai ce a wallahi mun koshi da ma mu da yunwa muke da kauye, kaji kaji ni ne wani, sai ce to ice mun ga yadda aka yi da general manager na gidan radio, nace to yayi daidai, yace nace to abin da ya ga ma haka aka yi kaza kaza kaza, yace to to kai hakuri, amma ni ba haka ya gaya mun ba, shi wannan mutumin kaji kaji kai, muka ce to tunda kai ne, yace farko fara cewa ya suke bata ma suna, ai sunan sunanka Ismaila Amai mai zira, yanzu suna ce maka Amai tunda shi ya san shi, sai ya ce ai yanzu ma na je na gaishe shi kan da lokaci yana da rai, ce na je na gaishe shi ma kan donan, sai na ce wallahi haka suke faɗe, su ce Amai, su ce Amai na hakura ma ni karɓa ma nake kowane, shikenan muka zo aka yi resolve wannan, ina alfahari da wannan wato experience din da samu, cewa shugabanka ya kaka kai abu, yace wallahi ko mu ne muka in yi mana cewa zamu yi daidai, kuma ba za mu hukunta, ba za mu ce ya mana laifi ba, ya ba mu goyon baya, na ji daɗi, shi ya mutumin kuma ashe dama muna da zumunci da shi, zumuncin ya ɗore, to wannan kenan, to anan bayan na gama jami'a ina aiki na, sai nace zan kuma ma'aikata da labaru suna sun bani aiki, sai kafin ma je jami'a ne, sai aka ce ai ana ganin da zan zauna a gidan radio zan sake samun dama ta sake gogewa da aiki kaza kaza, sai shugabanni suka bani shawara a lokacin akwai Swaji Yara Mutuna ya kasai da su shi Malam Shehu Sukuran, sai na ce to shikenan, to ina nan da takarda ta can an dauke ni aiki, kai ran nan dai sai nace ni fa sai na ti, sai suka koma sai suka ga Alhaji, suna goya alƙawari a kakana Alhaji Amai mai zaria Alhaji, sai ce a to ai su a ciki ka same su, shawarar da suka bayar ka je ka tsaya a kai, kar ka sake yin wannan maganar,
1: sai kai biyan,
0: yace zan dai maka addu'a, nace to shikenan, kenan Allah ji kansa Allah gafarta masa Allah jama'a mun azdu'a, shikenan ina nan wallahi Hassan Suleiman shine manager director, ya head of service a Kano, ya kuma shine hukumar zabe na tarayya, sai kawai izo radio Kano da yamma wajen karfe 4 ta kusa, sai zo ce yana neman yaran nan da yake zuwa daga cikin gari, wani fari bai faɗa sunan na ba, sai kenan abokai yake su mamaye Hussein kullu sune shugabannin da ma sai ya kira, wannan ba shi ba, nace to uba mai girma kullum ka banni manan je kuni ne, suna zace yawa wannan ne, sai ce ka gani ne, sai ce to zo sai dauko file, sai ce mun gashi hukumar gidan radio television ta dauke ka aiki, tunda dama tunda ka zo nan gashi ka samu wajen shekara 1.5 ko 2 baka je hutu ba, to mu rubuta zaka ci hutun sati 2 ka je ka dawo, amma gashi ka karanta an ka gamsu mun baka dama mun rubuta cewa ka karba sai ka sa hannu, na karanta na dan sa hannu, bayan na tafi ne sa TV na dawo, sai na je can helicopter ni wa inje guda ce wace godiya na kai, ai ka cancanta ne aka ba ka za ka yi mun fada, shi Malam Hassan Suleiman mun gaya masa Malam Hassan, shikenan sai ce ka karba albashin ka, nace a ranka dinda ai dama sa TV ke, nace ai kana da rabin albashi mana, sai na je gurin shugaban akanta na hukumar radio din shine Alhaji Ismail, Alhaji Ismail ma dogon galle yana karkashin sa, naje mun gaisa shi ya sani, tunda yana zuwa ce Sama'ila ina gaja ka karba albashi ne, nace dama ni na dauka, yace akwai, sai ina zo ne dauko takardan sa ya jawo, sai naga an dauko kudi da envelope da an yi sa hannu an yi wa ai ga suna na, yace to samu hannu anan na saka na karbi kudi na, to sai nace to na wace wata godiya zaka yi kudin ka ne, na dawo nace to ina ta tattuna waɗannan abubuwa, to a haka fa muka ci gaba, da muka ci gaba muna ta aikin nan, to kuma sai wasu abubuwa suka zo, na shiga hukumomi da ƙungiyoyi na ƙwararru, sai na fara samun kaina a ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa, kuma har na samu mukami a reshen jihar Kano.
1: Wato kafin wannan, na'am, kai ka fara shigowa radio da sanin makama
0: aiki da karatu,
1: da karatu
0: eh haka yake,
1: to kamar sabon ɗauka ya ake masa a nan sashin labarai,
0: a sabon dauka a sashin labarai, abinda na tsallake ban gaya ma ba, duk dai ake mana za a dauke ka duk sai an gaga da kai, cewa Alhaji Muhammad Umar kai ne a gurin shugaban mai gabatarwa, wannan shine wani, saboda guraren akwai tsaro, kada a zo a ganka a ciki ba a san ko waye kai ba, akwai cikakken tsaro, amma ina mamakin yanzu yadda gidajen radio ba su da tsaro, sai ka je ka shiga kai duk abinda ka ga dama, saboda haka sai an zaga da kai ofishin shugaban labarai masu gabatarwa, shugaban mulki, kowa kowa
1: daraktoci
0: daraktoci san ce wannan shine wani wannan shine wani. Yanzu yana bangaren labarin yana koyi sanin makama aiki, haka ma waɗanda aka dauka aiki haka ake musu. Amma kan mu tafi sai labari dan fara shan bamban, sai kawai yanzu muka ga mutane kawai aka ce wani, nace ah kaga wani kullun ya zo zaka ce ai ma'aikaci ne, nace wannan din, sai aka ce wallahi kuwa, sai wani ma yazo nace to to abin ya zama dai yanda ya zama kenan. To kaga tunda kai ba hukunci gani wai muka ja baki muka shu, wannan tambayar na ji dadin ta
1: kuma. To akan yi gwajin murya,
0: na'am,
1: an yi maka ne ko kuwa kuma bayan gwajin murya ana wa mutum labarai na Turanci da na Hausa,
0: haka
1: daya ka duba in kai kuma jawa ka wanda ba za ka duba ba shi zaka yi na Turanci da Hausa
0: dai. Amma na haka
1: an yi ko
0: ai ba su tabbatar ba su compromising standard din su ba da muka zo mu a dukkan mu ta fa tsauri da aka ba ni fassara shine sai su zo kaman wasa suke anan suke ma jarabar ina fassara kawai shi yana gani sai ce na ga yadda kake translation wanda ka fara da za Alhaji Aminu Faruk Allah ji gansa sai ce na ga yadda kake dauka angulan labarai zaka zama editor mai kyau shi duk da bangaren sa ne shine shi wace ce ka zo ka dinka mana sub editing
1: tun yana saurayi ma aikin
0: sa anan muka same shi da kai da shi anan muka same ku tun mu da Sakandare ku shigo muka gama muka biwa sai ce zaka zama wancan ice mu zo iya translation mai kyau shi kuma ce zaka ma iya gabatar da labaran to anan ma jaraba suke maka sai su zo su tsaya gaban ka suna ganin me kada ma sun baka Turanci zaka mayar Hausa shikenan sai shikenan sai to anan suka ce eh wan zaka dace a guri kaza zaka dace a guri kaza zaka dace a guri kaza sanin sai shine fara dauka ta kai ni karanta face miki hada lahotani da shine masa mataimaki a matsayin kaman wato yaron sa ba dai cikakken ma tunda mataimake sa lokacin Ramuci ne aka sai
1: shi yana director
0: yana karanta face officer mun ji mun same shi a senior officer gina to wannan abin da kake fadi sai aka bani wani report guda daya sai aka ce in je in karanta
1: a studio
0: eh da na karanta na dauka ba za a sa ba Alhaji Ibrahim Ahmed Sanya wannan cikin sa shine zai gabatar cewa aka in fasara daga jaridu dan tsatsamo muhimman labarai waɗanda ba a iya ba a sa a radio ba mu saka to da nazo sai kawai sai na ji karfe biyar an ce ga ni zan karanta daga jaridu ne ba hai ne mamaki nace ah kaga an sani daga gwajin nan sai suka sani shikenan ake tura nan butan dauko labari in fassara labari da rodani in karanta sannan kuma abin sha'awa shine tunda harshen aikin jarida a Najeriya Turanci ne to duk labarin da ka kada Turanci ya ka rubuta sannan report ɗin ka ma da Turanci sannan ka fassara ka saboda suna so ga goge
1: amma zaka ba editor
0: zaka ba editor kana rubuta abin da ake kira narration wasu na kiransa intro shi zaka ba wancan irin su Alhaji Aminu Faruk din sai ka karba shi kuma na Hausa sai ka kaiwa shi Alhaji Sani Sule da su daga nan za su fara editing sai a ce to kawo report ɗin da zaka karanta na Hausa Alhaji Sani Sule Allah ji kansa shi zai editing nan kuma masu labaran Turanci sun za su editing to in an tabbata ya cancanta ya fita sai a baka a ce to je ka karanta ta haka a cikin aikin muka dinka gogewa a cikin aikin muka dinka samun ilimi masa ga mana dole ne ku dinka sauraron radio kuma bana man cewa abinda su shi suka yi mana takara cewa idan kai da ilimin primary school ka zo ko da na secondary ko kai professor ne ko mai degree ne kai ko ka aje shi a bakin kofa ka zo ka koyi aiki
1: haka yake
0: in ka koyi aiki to shine muka san ilimin yayi kuma in zaka tafi gida ka dinga daukar ilimin ka tafi da shi to wala wannan abin ya wannan hudubar da suka yi mana ta mana jagora musamman ni kaga da muka zo ne ce maka mu tara ya zama na saura mu uku sani aka kai shi bangaren sani su uba yi marigayi Allah ji kansa ya rasu aka kai shi bangaren shirye shirye suka fara gabatar da shiri da Alhaji Ali Ahmed Sharifai aka kai ce harar shi Allah ya masa rasuwa to aka kamar da kamar an muka shekara 35 in ka hada da zamana kafin na koyon aiki a matsayin dalibi na casual na contract kaga na yi 37 sannan na bari kuma yau kamar shekara ta biyu da wani abu da bari ya gan samu wajen ana neman 40 ana wannan aikin to sai dai sai dai a gode Allah alhamdulillah
1: kane to yawancin kafafan yaɗa labarai musamman radio
0: na'am
1: sukan yi labaran su da safe
0: na'am
1: to ya kuke hada labarai tunda a wancan lokacin ba kayan aiki irin nan
0: ko da shi ban gama fadin tarihi na zan yawo amma bari fara baka wannan amsa wato ai Alhaji Muhammad ka san ka fi ni sani duk analog miki gidanka babu waya
1: babu
0: gidana babu waya gidan wanda yake da waya fa general manager din ne ai saboda yanzu kana yin tabargaza gwamna ne zai kira kana yin fasara ba daidai ba gwamna ne zai kira a lokacin ce GM kaza kaza sai dai kaga GM ya zo gidanka ko mun dare ko uku dare ne tashi kai Muhammad mai kai mai ana ce a ranka dai ya ce to ai kuskure kai ba za ka yi bacci ba haka za a sungumo ka a tawo ai kaga da ake wannan ka san tabbato is a serious business kuma za ka rike shi da karfi ai zuwa muke wallahi life bacci mu dai daga guni an aka ce za ka yi early morning kuma ban taba ganin aiki da rai na yake baci ba sai a yanzu na jarida wai mutum ya je dauko sensitive labari wai ce maka sai gobe ya bayar wallahi ko raka za su yi mu a lokacin mu kaga analog ne fa baka da waya baka da komai sai da packing efficiency da very effective mutanen mu saboda me akwai da'a akwai goodwill akwai commitment amma yanzu gaskiya akasari su muke like saboda haka wallahi kai ba za ka so mu a ce kaka labarin nan ko muna da monopoly a lokacin daga mu sai efrasian zo radio Kano an ce yatta ce tunda ita tun BBC 1947 aka fata tun kafin zuwan mai girma Sadauna ya shugabanci to wannan abin da wannan tarbiyyar da suka yi mana ita ce ba kuma wallahi ba mai ake cewa ba a yin failing din aiki ba a kada aiki ko ka yin aikin ka ai yanzu na fito daga labarai kawai sai naga Mamman Umar kai gama a matsayin sa na siya ko ya tsaya to na san akwai matsala da ce akai kuskure kaza ai kuskure kaza kai to saboda haka kamar yadda nake fade gaskiya kaga kuma ba mace ba wa namiji a wannan asabancin
1: haka yake
0: idan kaga muna da announcer mace muna da mai labarai mace muna da dukkan su nan ba wanda zai ce mu aini mace ce yanzu gaskiya ni bazan zo karfi 4 buɗe tasha ba babu so wannan a takaice barin na mun shiga harkokin
1: to shi ce da ce
0: mun shiga harkokin union annai shugaba a gidan radio ne shugaba da kungiyar ejen radio ta jihar Kano sannan kuma na shiga cibiyar kwararrun hulɗa da jama'a kwararrun jami'an hulɗa jama'a da yaɗa labarai wato ya nafiyar yanzu ni
1: em relations
0: babban relations officer yanzu ni em nafiyar ne kuma mataimakin shugaba na ita wannan kungiya ta jihar sannan an bani takardun karramawa kamar yanzu ni peace ambassador ne sarkin labaran Hausa a Afirka majidadin sarkin Shanu wazo ya conflict resolution and peace advocacy initiative ita ta bani ambassador na Najeriya na zaman lafiya ta kuma bani mukamin PYP wato progressive youth pioneer wanda yake kuzin ganin cigaban matasa to sannan kuma ni chartered administrator ne na Nigerian Institute of Corporate Administration ta Najeriya suna da yawa bari mu tsaya haka to kuma har yanzu dai ake ta mamurgina da karatuka da muka ci gaba da bangaren mulki bangaren hulɗa da jama'a da kuma sauransu
1: to ba faɗaɗɗen ba kuma majidaɗin
0: sarkin Shanu
1: ko ni ma ai mun dan tafarki
0: a shikenan sai a maka majidaɗi idan sarkin Shanu Kano ya tura na bashi ya amince ya tura majalisar sarki sai a maka majidaɗi
1: to mu koma dai kan labarai
0: na'am
1: kaga taya kuke kuna samun labaran
0: wato tambayar nan tana da muhimmanci muna samun labarai ta bangaren abin da ake kira wato sakon manema labarai press releases ko press statement ko press announcement duk da dan babbanci a cikin su amma dai idan an ka tayi sai ka ce kawai sanarwar manema labarai dai kenan na biyu kuma muna da wakilai a gidan gwamnati a bangaren shari'a a bangaren yan sanda gidan sarki mai martaba sarkin Kano majalisar dokoki da lokacin siyasa ne gidan gwamnati idan da mataimakin gwamna lokacin mataimakin gwamna da kuma na zazzauna nayi waɗannan wakilcin a gidan gwamnati a majalisar dokoki a ofishin mataimakin gwamna a gidan sarki nan na fi dadewa ma sannan nayi wakilin harkokin wasanni nayi kuma editan wasanni a gargashin kulawar tsohon shugaban gidan rediyo Alhaji Sani Muhammad Usman
1: to kuke samun na kasashen waje
0: na kasashen waje
1: ta rediyo Najeriya
0: na kasashen waje muna samu daga BBC da rediyo Najeriya akwai abin da ake kira monitor ne yana faɗi banda kai da zaka saurara kuma zaka saurara rago kafafen yada labaru ka ji wannan labari ne sabo sannan kaman wanda yake wakilin tashar rediyo Najeriya a Kano to wajibin sa ne dinga saurara rediyo Kano shi ma zai iya jin wani abu a cikin idan suka ce lokal station ba sai na rubuta wai lokal na mara a'a mana tasha ta gida to shi ma dole sa ne ya dinka saurara dan anan zai ji wannan labarin sai ga da sassafe mun zo shi da rubutu sai ga correspondent na Kaduna ya zo ai na ji labari kaza ji a samare na 12 na ranku ina so zaka yan correspondent wake wakilan kafa mai labari sun zo suna daukar labarai a gumu monitor din yana da wahala ka san bature yana turanci bature yana turanci shi dai zaka dinka saurara kana rubuta kan editor yazo sai ka fitar masa da akalla labaran kasashen waje guda uku amma in so samu ne su kai biyar zai zo editing to amma da dubban wannan daga training din yayi rauni saboda babu irin wannan on the job training din
1: kuma to da wannan engine kuke amfani
0: muna da sanda nazo muna da fax muna da fax machine muna da telex machine fax ma daga baya zo telex na fara tarawa a wannan 1990 shekarar
1: 1980
0: ne gudu takardu kuma sannan kamfanin billancin labaru dama nasa ne tunda gwamnati na biyan su to kuma za a tuko keke ko babur kuma a kawo maka wasu a hannunka na takardu wanda ake so wannan ya kamata a ce fa tunda ana biyan su a ce sun fita wannan sun hanyoyi mu samu labari sai kuma abu ya faru sai ka dauki wakili ka tura daga nan har Lagos an tura mu dauko labari Bauchi ina ne duk kasar Kano a Nigeria kusan mun tattaka wajen dauko labari
1: to na ga ana amfani da cassette kamar labaran karfe 7 a yi recording
0: a da ko
1: eh a da to ya kuke kuna
0: a da ai kasan shine analog ne ko to za ka dinka sa cassette din kana saurara wani lokacin ma report din da za ka tuwo ma daga kauye daga cikin cassette din ne tunda yadin bedin za a kawo
1: sai ka part ka yadda shi ka rubuta
0: kai ka rubuta ka sake rubuta aiki ne mai wahala amma babu wahala saboda mutanen suna da kwazo kuma suna son aikin amma yanzu baka duba sauki yanzu nan na shiga me aka yanzu zan ga labari kawai sai in dauka a rubuta kaga kamar wannan waya tana kara ma rage kwazon yan jarida kenan ba ma so a dinka yawan dogaro da wannan artificial intelligence din nan fasaha zamanin nan ilimin ba zai tsaya ba ka dinka yin aiki da iya basirar da Allah ya baka ba mu ce shi bai da amfani ba ai duk ci gaba ne mun yi recognition na ci gaba ne na technology na duniya yana da cikin faloli da rahumomin Allah amma ka dinka yin amfani da kwakwalwarka yafi kamar dama a fassara abinda baka sani ba wani abu ma sai ya bace maka ka sani ce da Allah rabi sadaki kurai ake fadan kaza da Allah alhaji Muhammad ya ake fadan ambassador zai ga mu ce ai jakada ake nufi amma zai za ta ya bace maka mun shi sa aka ce a broadcast a jarida ta broadcast komai sai ka rubuta in ba haka ba da kai za ka fadan wani abu kaman ce an taba yin haka da Awali Isa idan suna ta wasa da Nigeria ma da MK za su shiga shiri suka shiga shirin kai tsaye ne zai ce a madadin wanda ya sarau sunan duk ya bace abokin su ne to ashe akwai hikimar da aka ce ka rubuta duk abin da zaka faɗa mu an fuso ka rubuta wannan shine
1: to ba na manta wannan rubutun yana da amfani
0: na'am
1: ko da mai gabatar da shirye-shirye
0: gaskiya ne
1: ko ka sami wannan running order da ake kawowa
0: na'am
1: abinda zaka faɗa in shiri ya kare yana na rubutu
0: kare
1: kakka cire
0: na same shi
1: in ka cire
0: idan ka cire
1: zubar ba zai
0: sako kuma wallahi sai an hukunta ka su hukunci ne fa su wannan aikin
1: gaskiya ka
0: na'am
1: ga abin da muke so ka faɗa
0: yawa
1: shirin ya kare kun saurari kaza kaza yanzu karfe kaza karfan ne ba za a gaya maka ba saboda ga agogo na a gaba
0: eh lokacin kowane ba
1: amma abin da aka rubuta shi za ka faɗa
0: kuma in ka je course ma duk sai sun ji da dama wannan in ka je duk course din da muka je to kaga abin da ya faɗa mu muna bin ka'ida ta yanda za a yi shugaba ya baka umarni ka sauka da kai ko kuma ka ce wai dan me ai din rashin kunya ce haka za a dauke shi sai ce maka gobe gashi gobe kai samaila eh gobe ka zo karfe 7 ba ga lokacin to ranka dade ne zai ba kafin 7 zai zo gani shi ma auna ka suke ma'aunin ilimin ka ne ma'aunin gar kan gadan ka ne idan suka da wani abu zai ta ce wani zai iya ce kaka tura shi su fa idan aka ce aiki ne wanda zai iya kawai suke nema babu wani san zuciya amma yanzu fa kawai an ce ga rami nan ka saka shi ai dana ne ni ne nake babban director amma babu ya lubuna na san zai iya ni da saka shi ai na fi jin daɗi ma kuma kai ma zaka fi jin daɗi cewa rami nan ya iya sannan aka saka shi
1: to shi labari yana da muhimmanci
0: nan
1: a kafa yaɗa labari ya za ka kwatanta fassarar da da ta yanzu daɗin ma ana kuskure
0: ana yi
1: ana yi amma za ka gaya maka cewa ba haka ba ne
0: haka
1: amma yanzu za ka ga abu ya zo ya fice
0: to ai da idan aka ce ba haka ba ne to kuskuren guda biyu ne ko ka ɗauki sama ka mai da ita ƙasa wannan Allah ya sauke wannan akwai matsala. Akwai kuma wanda ila a fadan kalmar ne baka fade ta a cikin nagartar da suke so ka fada ba, shine standard language da kakkai balga. Misali suna lura bana mancewa wata ran Abu Gurairah din nan ya rasu yana general major, sai na fara labaran barkamu da sake saduwa a labarai da rahotanni, a shin za ku cewa mai mataba sarkin Zaria yayi kaza, kawai ina sai daga kawai general major akai na ya sako daga sama yayi haka Allah, sai ce a dauke layi, sai aka dauke layi sai ce samari haka yake ce mana muhara menene ina headline din karshe gashi ce ya kace ai sarkin zanzo ne ba sarkin da la zammance da wannan jaru zammance da wannan ilimin general major da kansa fa ya sako ya bani wannan. To amma yanzu gaskiya kaji kuskure dai ko kaga nayi hagu da na dauki dama na maidaita ku kaga babban kuskure ne yazo ya bani gyaran. To akwai na biyu, sai kuma ta kila wajen zabar karmar wani ga kaman ka dauki wanda bata dace ba. Misali Malam Abubakar Ali Darma wata ran mun yi shiri na kasafin kuɗi mun fassara na karanta lokacin sojoji ne, zaka ce ya yan wana jama'ar jihar Kano kamar kai ne gwamnati, sai ce kafin in kai ga tanadin kasafin kuɗin mu na bana abin da na fassara masa kenan, ina so in yi waye adan tafiya akan kasafin kuɗin ba rere turanci ne da shawasa, sai ce amma muna godewa mai martaba sarkin Kano uban kasa dan ya ce father the royal father da turancin kenan, sai nace mai martaba sarkin Kano baban mu uban mu uban kasa, sai aka zo deliberation rai postmortem ba za a toye ma hakin kaman ilimiya, sai aka zo aka baje ka san sallama gaji da abin dariya, zaka zo shine tunda shine uban mu a bangaren faza, sai su yaya ka fadi wannan a broadcast din tunda live ne yana rikodin, yace a ai yayi daidai, sai ce ai a kasar Sokoto uban kasa haki, yace ai kuma nunan ba Sokoto bace kuma da Hausa Kano ake broadcast, sai su lace eh da barkwancin nan to miraka ce malam Darma shine sai ce da cito ai akwai yanzu kaga wanda muke cewa kamar karkashin bishiya ko wani abu yana ce yana hutawa a inuwa, su wata kalma suke fadi daban kuma mu anan babba a sharce na cito mu za mu ga ce yan kwa, sai aka ce nawa yayi daidai, kaga ba shugabanci ne yazo ya kwace yace dan me nake da wannan ilimin ba. To haka ne, sai wata ran Sani Hussein yana fassara, sai yace sojojin bugiyar ta kaza za su fara atisaye za su ana jama'a su kiyaye da wannan kuma sannan saboda za su butici kaza, sai marga ya sani ma so ai wani kyaran ma za ka ta jin daɗi kuma kana nishaɗi, sai ya sani zai zo ce Sani ya kake mana turanci a labaran Hausa, sai ce Haji Muhammad Sani mai nan ka ce atisaye, sai ce sai aka ce taru duk taruwa za a yi da marjanar marja da kowa domin ilimin ake so, idan ma naka yi zuwa ɗauki naka, sai ce to Sani ba mu wata kalmar bai bayar ba, sai ce ai Sani menene a tsaye, ce ai Hausa ce wannan suna motsa jiki suna waye suna gwaji na horo da suke dauka, sai ce to daga nan muka sa Sani Hussein a tsaye, sai sunan mai bishi a tsaye yau ba a tsaye ne, to ka gane shugabannin da ba wai su ake annuna maka kai ba kai sa ba, saboda aikin jarida endowment ne inji Bature, ma'ana baiwa ce, akwai wanda yake da takardun da komai da komai, in ka ce ga labarai karanta mun amma rubuta ba zai iya ba, rubuta mun labari ba zai iya ba, amma wani ya iya rubuta labari bai iya karanta ba, wani ya iya rubuta labari ya iya karanta, wani ya iya rubuta labari ya iya fassarawa, to wannan shine amma dadin abin da manyan nan su suke suka koya su suke ka zama wani abu.
1: To da kai magana koyo ka san akwai wani tsari da ake yi, sai a kawo shiri sai a sa a bayyana jama'a musamman kamar a newsroom ko kuma a bangaren
0: shirye-shirye, haka yake,
1: sai a yanka a fe'e a ga ina aka kuskure,
0: haka ne,
1: kuma kai da kai shirin ga kanan a zaune
0: kowa
1: za a baka shawara kuma shawaran
0: haka yake,
1: in an ga zaka iya shikenan, in ba zaka iya
0: za a canja ka,
1: sai a ce kawai a canja shi
0: postmortem yake fade shine da turanci shine kamar da na baka ai ma na broadcast din nan na fassara jawabin gwamnati na kasfin kudi ni ma haka akai zo akai aka saka ga kalmar da na fada yaya, sai akai ta deliberating aka ce a tayi yace ai Hausar Kano da ita ake broadcast, wakan ba mutane su dauka muna san kai ba san kai bane convention ne ya tabbatar da haka, ina jin marabi ka san haka ko tunda ka je course ai na translation kuma sai muka je da kai, wato ka gane saboda kai inda ya fada kullun sai an yi wannan da safe duk wanda yake aiki sai ya zo postmortem, akwai kuma wanda ake hada a yi na sati sai kun zauna a program kaza, misali bana mancewa aka ba mu gyara aka ce mu daina ci akan kajere mu wani shugaban mu ne yake fadi bazan fadi sunan sa yana ce eh ni ba na fadi amma dama na dauke ta akan kajere kamar kiri na ci ko karammani sai aka ci haka ne mana sai aka ci to a cire ta a daina fadanta cewa wadanda suka kan kajere shirin ya zo gare kaga kan kajere ya zama negative ya zama da yake cewa negative da Hausa ya zama kamar ba da kikkiawar
1: akwai
0: na kasu to saboda haka wannan abin yana da muhimmanci ina fata gidajen radio na gwamnati na masu zaman kansu da kafofin yada labarai da talabijin za su dawo da wannan in an yi shiri da safe kuma sai a zo a zauna sai a bi kullum aikin mu ai ilimi ne koya ne daɗin sa kenan kullum koya kake yanzu ka faɗi wani abin sai in rike shikenan na rike na koya gobe ma in na zo ni ma sai in ba wani to amma yanzu kaman gaskiya harkar me ake cewa ba da horo a cikin aikin shi ma yana daga cikin ba da horo a postmortem a kira ka a ce to shirin ka dai fita jira je zo miji a shirin yayi amma za ka gyara guri kaza ba na mun cewa sun da aka fara taskan labarai ni na fara yi ranar 6 ga watan 6 shekara ta 2000 da na je ni ba ce mun ga yadda za ka yi ba amma dai an kwatanta mu an ce shiri ne kaza kaza kaga watakila an san za ka iya ne na je na shiga na fito kai tsaye akai da na fito sai na zo na sami shugabannin gwamnati to ya sai suka ce ai yayi sai shugaban bangare na sai ce a akwai gyara na ce to yana bai na ce to bayan na tashi aiki na ce to yana bai da yana da sai ce a zai mun da magana na je na samu shugaban gidan radio din a lokaci ya ce mu a yayi na je na samu shugaban hukumar gidan radio din da talabijin shi ma ya ce yayi sai to shi tunda shi wancan shi ma professional ne kwararre ne sai na koma sai ce a zai mun da magana today dai ni domin wannan maganar ba har yau zuwa san da nake zancen nan bai ga mu abin da yake so in gyara kuma da sai na gyara din saboda ai sun riga mu bacci da sai riga mu tashi ko da ke ba lalle bane na ga wani lokaci sai wani ya kwalga ni riga shi bacci sai in gyara gan tashi
1: to gaskiyar magana ma'aikacin radio abin da yake bukata training
0: haka ne
1: yawa kai ma training ka sake mu
0: haka ne haka ne
1: ko aiki ba sai lalle da takardu ba
0: a kurin aiki
1: da takarda ba za ka iya ba
0: a kurin aikin
1: eh to yanzu kafafan yada labarai sun yi musamman na radio masu zaman kansu ya kake jin za a inganta wannan abubuwa to da tafiya training din nan kudi ne
0: kudi ne
1: yanzu in ka tura wani ya tafi mai waya gudu ya tsallaka
0: mu gashi private suna buƙatar kudi to alhamdulillah Alhaji Muhammad wannan gidajen radio kace sun yi muna da guda 34 su ne fa da ake kira conventional wanda zaka murda radio ka sai ka kamo su banda da yawa fa suna nan a kafafan sada zumunta na abin nan amma waɗannan su ne a ƙasa da ka zo ka ga gidansu ga gawaye to abin da yake faruwa abin alfahari ne abin farin ciki ne mu a gare mu kamar za mu samu aikin yi da mu da na bayan mu amma idan ba mai kyakkyawan amfani da wannan ba zai zama wani abu daban saboda idan babu wannan training din bana mun cewa ya faɗa yanzu Muhammad Umar kai gama training ba sai ka je ka shiga aji ba training za mu yi training kanmu da ta hanyar editorial meeting ta hanyar postmortem ta hanyar an ji a kira ka a gyara maka ta hanyar a tara a ce kai din ran laraba radio eh kana kura ko to gaskiya kana off sai ka zo in ce labai a sai ka zo domin ne mu ga nan ne muke yi bita ci ko a sai a zo ni da mai shugaba a wani gidan radio haka na saka jira ko ba ka aiki sai ka zo saboda a samu wannan ni ma abin da na samu ina gode wa shugaban da suka yi mana kai ma Allah so ka samu to waɗannan 34 da muke da su gaskiya dama babba abin da ke damu mu rashin training din ne Bature ya ce dole a jarida sai kai training a retraining domin shi jarida ita jarida is dynamic kasha ita canja yanzu na kira Muhammad yana studio ci ga labarai da dumudumin su kace me ya faru ai yanzu shugaban kasa ya ce za a misali fa nake ba za a yi sauki a kudin mai kada breaking news din mun muna son magana saboda haka to amma idan babu training ba za ka yi amfani da wayarwa ma saboda haka training din dole ka tausaya muna godewa su masu arziki da Allah ya hore musu suka kafa gidajen radio da talabijin masu zaman kansu kaga muna talabijin a Kano ta kai guda 9 ga kuma radio guda 34 ka gani 40 da nawa kaga muna neman wajen 40 da wani abu to a wajen training za mu iya shigowa mu taimaka ni na sha cewa ni zan iya zuwa ina da abun hawa a ranar tunda ka gama kullum yanzu muke hawa abun hawa ba saboda yadda abubuwa suka zama to wallahi za mu iya zuwa mu dinka bada horo ga kannan mu da ƴaƴan mu da suka shigo wannan aiki na jarida, saboda haka

0: ne aka san sai ai Muhammadu ne kashi kaga irin ta amma to su sun mace da wannan idan iyaye ne suka kawo ku ai ku martaba iyayen ku rike abin muna ba da shawara ga mu masu tasowa yan jarida do Allah do annabi su zama masu ladabi da biyayya nasu shirin koyan aikin wallahi in kai hakuri samun ma zai zo ka iya din kaga ka iya content din ka iya shiri mai kyau zaka kana zaune ma za a ce maka da Allah shirin din naka muke so ba dan zamu wannan shirin ba aka ce an zo ai amma sai to ai an san gurin mai kyau ne aka zo aka to wutaran ma sai mu ji an ce wannan shirin naku na da tsofin zuma muna son sa a ciki za mu sa dan program na minti 5 ragowar kuma a je a saka mai sauraro mu muka dauki nauyi za a yi haka insha Allah
1: to wannan shiri dai na da tsofin zuma kai tsaye muke yin sa kuma ga masu sha'awa ba da gudunmawa su masu sauraro za su iya bugo wannan lamba 0700 7795 2939 ko 0781 7475 7777 to ga wani nan assalamu alaikum na ha hello to ku ba ya dan makale shi
0: ka kunna take
1: to
0: hanyar ce mai matsalar kai
1: to wace irin gudunmuwa kuka bayar ta bangaren kungiyar ku ta kwadago
0: wallahi mun ba da gudunmuwa ba wai yaban kai ba irin gudunmuwa ci za ga an baka award an baka peace ambassador an baka fellow na guri kaza an baka ba wanda wallahi na taba zuwa na ce ina so wani ba ban san ma wasu ma ban san ma suna raye ba su hukumomin nasu amma sai kaga an baka yanzu mace ci gaba an bani award kaza ni ne ambassador sai in dauki mana ma lokacin to kwazon da aka yi ne aka yi biyayya aka bi na gaba suka nusar shika har muka je muka shiga dan duk su shekuran da muka tara a harkar ƙungiyoyin
1: Shehu Yusuf
0: yana ma'aji na ƙungiyar yan jaridu ne a na mace sakatare
1: to ga wani mai
0: shi salamu
1: alaikum salam
2: sunana
1: Abdulrahman kinga Abdulrahman
2: to
1: wata mai ta
2: ga babban babu shine
1: kuna jinka ina jinka
2: shin ya lokacin suke jin jarida a zamanin baya kake samun talla sannan kuma kake samun kuɗin shiga a wannan kajirar
1: radio to mun gode mallam Abdulrahman
0: Mala Abdulrahman dore ko to ai akwai sashi kusan da guda na tallace kamar da na faɗa idan shiri yana yin kyau me siyar wannan zai biyo kai ce yana so san da muka fara taskar labarai to nan muke samun kuɗin shiga da tallan daurin aure ka dan bamu dan ya sadaka mu saka maka za ka daurin aure za a yi suna a gidanka za ka yi taro na kyautata zamantakewar unguwa da ayyukan ci gaba da anan muke samu hatta gwamnatin ta baka aiki wanda na biya ne tana biya kungiyoyin suka baya suna biya ta nan muke samu amma kar ka mace mu a lokacin da muka aiki radio kan na gwamnati ne so kaga da bambanci wannan kuma komai su ba su yau kansu muka gwamnati tana ba mu budget wancan dan wato me ake cewa riba kafa ce giwata ta kasa
1: kura kura ta saka kwaɗowa to ana daga
0: mana hannu a sama a wannan gabar yawa a wannan gabar kafin in kira wata ran muna zaune dan gabatar da taskar labarai an kusa magarba sai na je karbo irin tallukan da muka samu wanda za a saka sai ga jarman Kano mun riga ya Alhaji Muhammad Adamu dan Kabo yana tsokana ta na can press secretary na sarki sai na ce ai ba ni bane kaza aka wasa da sai ce me kazo ne ce zan karbi kaza kaza sai ce to muna magana za mu dauki nauyin taskar labarai a sa tarihi na baka ce ko ba nace a toran ka dade ai an riga an gama kaga yanzu ni tafiya ma dan kenan sai ce to ka bani shawara nace toran ka dade in bada shawara ka dauki minti 9 a sa tarihin ka dade ka fara jirgi raguwar ka barwa masu sauraro kyauta sai ce to wallahi da aka zo aka je aka rago sakon nasa aka kawo muka saka sai ce wallahi har daga kasashen waje ana kiran sai ce nawa ake ba wanda ya kawo tallan 10% nawa ne ni abin da na biya sai aka kirga sai ibiya ni 10% din ba ni da katalla ba sai ka katalla za a baka to irin wannan sai in kai da kyau za a ga da kyau ina kira ga matasan yan jarida do Allah do annabi a bawa aikin na hakinsa kuma su kuma shugaban

0: su yi hakuri da yara yara kuma su yi biyayya shugabanni kuma duk sanda suke so manajin su kira mu mai dinka ba da horo ga yara da ake nan namu ne mun rayu a ciki mun ci mun sha mun yi arziki iri iri ba inda ba kasashen waje ma da wani naje sakamakon wannan aikin nan da sama ma in mun sa ji sama ma sun yi to abinda nake kira su kuma hukumomi su taimaka da ba su horo ko daga kira mu ne ni in aka kira ni zan zo insha Allah ba sai lalle an ba da kuɗi ba domin mu ma muna kishin yadda muka samu su ma yaran nan su samu sannan kuma muna kira ga waɗannan gidajen radio da Allah ya albarkace mu da su a dinka wato patronizing ana hulɗa da su wajen yadda su dinka samun dan abin shiga tunda sun ba mu aikin yi da mu da yayanmu to su ma dinka musu ciniki yadda su ma in Allah ya yarda da su ji shiga da tsayawa da kafarsu
1: to komarat kakkasha ga tarin warfa lokaci ya
0: kwai to alhamdulillah
1: wani su ta shigo ba halin
0: to alhamdulillah
1: muna godiya kware da gaske
0: alhamdulillah
1: Allah ya kiyaye
0: mu amin amin ina godiya lalle kan kana fadan cin sai wannan taka ta tabbata shiga ka tula
1: ali yayi za mu saki ga yata
0: to ina godiya kware da gaske
1: fili na da tsofa zuwa
0: alhamdulillah
1: muna godiya
0: ina godiya Allah saka da alheri
1: jama'a wanda dun Nura Abubakar Musa da kuma hukumar gidan radio Rahama da Talabijin Muhammad Umar kai gama da na gabatar nake muku sallama ku ta lafiya muna kuma godiya ga Mubarak Hamza Adam wanda yake akan injin

0: Mita 97.3 zango na haifiyam cikin shirin bana kwaina na wannan rana inda muka ji muka shakata da wannan waka daga bakin Malam Musu masaurare kamar yadda kuka ji a wannan rana zamu dora akan maudu'in nan namu ne da muka dauko tun wancan sati cewar dokar yan sandan jihohi kana ko kina goyon baya ko kuwa a'a kuma kamar yadda masaurare suka ji mu a wancan satin mun dauko shi lokaci ya zamto baya tare da mu muka ga dacewar a wannan rana mu zo mu dora saboda muhimmancin shi wannan maudu'i wanda muka fara tattauna a wancan satin dan haka 08474577777 da kuma 07077979 su ne like da in an kirawo mu kai tsaye za a same mu dan ba mu gudunmu assalamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: insha Allah da wa muke tare Malam Sultan Yahuza Gagarawa barka da wannan lokaci alhamdulillah satin da ya gabata kace baka goyen bayan wannan doka
1: Na'am.
0: Muna godiya Malam Sultan. Assalamu alaikum. Wa alaikum
2: assalam.
0: Barka da wannan lokaci. Masha Allah. Barka da wannan lokaci. Satin da ya wuce kin ce kina goyen baya. Ban sani ba kuma ke ma irin ta Sultan din ce. To, muna ji ki. To, na'am.
2: Za a bar ƴan tarayyar sannan a yi shi ko ku za a rufe da tarayyar.
0: A ba zancan rushe na tarayya.
2: To inde ba za a rushe na tarayya ba ne da kuke da suna da amfani.
0: Na'am.
2: Sabbin da kana gani ni a tunani na a hange na a gani na a yanzu na tarayya.
0: Na'am.
2: Ba shi abin da ya kamata ba.
0: To.
2: Dan ba ma sa yi saboda rashin tsaro da ake ciki ta ko ta ina. Kan ma ba ta tsaro.
0: Na'am.
2: To ka ga kenan
3: ya kara gwamnatin tarayya kwarin kuwa ita ma ta tsaya tsayin da sadin ta da
2: mushi da kayan aiki sai kaga abin ya tafi yanda ake so ta kace ina an samu tsaro gaba daya samun ilimi sannan zuwa a cikin kyau kuma mai matakar muhimmanci sai sai da yawa daga cikin su wasu na saman nan manyan nan ba lallai su yadda ayi ba saboda gaskiya idan aka samar za a samu ingantaccen tsaro a Najeriya da jihohin Najeriya gaba daya idan ba ka fara
0: to muna godiya kare da gaske da wannan ra'ayi naki yadda aka dawo aka jaddada ra'ayi muna godiya kwarai da

0: Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abubakar Sale Sheka.
1: Malam ibrahim barka da aiki
0: barka da barka da wannan lokaci malam Abubakar.
1: Malam ibrahim girgi kuma muna tare da ku cikin satin da ya gabata.
0: Eh ba a samu an shigo ba satin da ya gabata.
1: Wallahi zai yayi wuta duk da samu lokaci da barka.
0: Na'am to muna jin ka malam Abubakar.
1: Malam ibrahim ba tuna ɗan sandan jahoshi.
0: Eh
1: a halin da muke ciki a jamhuriya ta uku kenan.
0: Na'am.
1: Ko ta hudu.
0: Na'am.
1: Ba dai suka kawo masalaha ba a ƙasar nan a harkar tsaro.
0: Ba dai ka goyon baya kenan.
1: Ba na goyon baya.
0: To muna jin ka. Muna jin ka Abubakar.
1: Ni ban sani ba, ba ni da kiyasi ba kuma da ni ba ni da adadi. Amma na san akwai masana wa'anda suke da adadi ko suke da kiyasi. Iya yaren da muke da su a Najeriya. Kabilu kenan. Kaga misali ɗaya da biyu kuma zan iya ga ma akwai ni Bahaushe akwai kuma dan uwana Bafula da ni. Akwai Yamuri akwai Berebi. Akwai waye dukkan kasan mu guda ɗaya ce. Sannan kuma in muka duba yankin mu na Arewa Malam Ibrahim akwai addini an kasa ta Najeriya sannan akwai addini da yawa. Wanda su ma dukkanin mu Allah ya halicce mu a cikin wannan kasa. Ina tunanin a nahiyar Afirka ba kasar da take da addini masu da kuma kabilu masu yawa kamar kasa ta Najeriya. Malam Ibrahim idan har mutum yana yawo a cikin ƙasar nan ya san abin da ake kuma a cikin ƙasar nan ko kuma ince yana kallon abin da ake a cikin ƙasar nan ba zai taɓa barin goyon bayan a cikin ƴan sandan jahoshi ba. An yi makamantansu misali jami'an tsaro makamantansu irin waɗannan a cikin jahoshi biyu ko uku daga cikin jahoshin Najeriya waɗanda a cikinsu zan iya cewa sun kawo na ƙasa sun kawo cigaba ga wata harkoki da suke gudana a cikin jahoshin aiki ba zan ce maka ga ɗaya ba ko biyu. Abuja ta farko kenan sannan idan har aka ce an kaddamar da wannan wallahi kuka fara ba zan faɗi na ran jin Malam Ibrahim wata jihar wata kabila bai sai je wata jihar ya zauna yi kasuwanci ko yi aiki ba ko abu makamancin haka kuma a cikin ƙasar Najeriya. Hujja ta farko kenan Malam Ibrahim. Sannan hujja ta idan ka duba a yanzu harkar tafiye-tafiyen da ake yi na harkar motoci da sauran abu duk wanda yake direba ne zai gaya maka wannan akwai abubuwan da idan ka je wallahi wata jihar ba ma ma'aikacin ba ne ba komai ba zai ɗauki a miniti nashi na karan kansa ya ɗora maka sakamakon me ya ga kai ba kabilarsa ba ce to ina kuma ga an ba da dama sai a je a yi ɗan sanda jahoshi. A ina muke da ƙabilu da addinai da masu yawa a cikin ƙasata ta Najeriya ba na goyon bayan ɗan sandan jahoshi tunda misali dokar ɗan sanda abin da ake cewa da ɗan sanda na ta faɗe ko in ce na ji masana suna faɗa shi ne abokin kowa. Malam Ibrahim lokacin da aka ɗauki ɗan sanda a matsayina na Abubakar za a iya kai ni ko ko wari ko wani abu makamancin haka in je in yi aiki ɗan sanda a can zan haɗu da ime.
0: Na'am. Muna godiya kwarai da gaske Mala Abubakar waya taka ta abinda muna godiya kwarai da gaske idan an samu dama a shigo don ɗora daga inda aka tsaya muna godiya.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Masha Allah, kai tsade wa muke tare.
1: Ku kai tsade Abubakar Yakubu ne ke cikin gurin sabon sai.
0: Abubakar Yakubu.
1: Penti bunkura sabon sai.
0: To mallam Abubakar Yakubu mai penti bunkura sabon fegi, ka ji maudu'in mu na wannan rana. Na'am. Kana goyon baya kenan? Kana goyon baya?
1: Ya kan
0: to muna godiya mallam Abubakar da ra'ayinka kai ma waya taka ta katse idan an samu dama a shigo bita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda muke tattaunawa kai tsaye akan maudu'in da muka dauko shi tun wancan satin tsakanin amincewarka a matsayinka na yan kasa da kuma amincewarki a matsayinki na yar kasa cewar gabatar da doka ta bawo jihohi wato su gabatar ko kuma su samar da yan sandan jihohi kina goyon baya ko ko baka goyon baya kana goyon baya ko baka goyon baya wannan shine maudu'in da muke tattauna kai tsaye Assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: masha Allah
2: to barka da aiki
0: yauwa barka ka dai da muke tare
2: to dan mutanen gamadan akan layi sunana Ahmad Mado gamadan karma
0: to mallam Ahmad Mado gamadan ka ce wancan satin kai fa baka goyon baya ban sani ba ko ka canja abubuwa
2: gaskiya ai ba zan canza ba
0: to muna jinka
2: kuma da muka kara nazari akan abubuwan
0: na'am
2: magana ta gaskiya har yau ina nan akan ra'ayina
0: na'am
2: domin aiya tunani na da na kara yi an ka duba za ka ga su kansu jami'an tsaron da muke da su a nan ƙasar. Yawanci za ka duba ka ga yanayin albahinsu da yanayin walwalarsu da wani alawusin nasu za ka ga duk bai kasa karya ba an kasa inganta su da kayan aiki da ya kama motoci da shi musamman kayan aiki dai na zamani ayo ana ta tattauna a kan abu tun zamanin shugabanni baya da suka wuce a jihar yanzu an ci gaba da amfani da irin wannan abubuwan ba tun da harkar tsaro ana zamanin ta da duk abin da zamani ya zo da shi ya kamata a ce an sabunta to amma an ka duba dai yawancin jami'an tsaron duk dai abin da ake amfani da shi da shi ne to kaga to ita kanta kai daren gamma fata iya ya wa'annan jami'ai abubuwan da ya kamata da kayan aiki ba to mallantana kuma ce wai an kafa na jihohi to ai kaga magana ta gaskiya ko da an yi su wannan abin cin hanci da rashawa shi zai kuma shigo su domin hakika wani zubin jami'an tsaron Najeriya wani abin da ake tsakani ga Allah wasu zai ka tausaya musu da irin ko karɓar cin hanci da suke a kan hanyoyi da shauran dai abubuwa da ya shafi al'umma duk da a ce akwai kyakkyawan abubuwan da ake biya musu gwamnati tana musu wallahi haka za a samu sauki a ciki to amma kaga duk babu wani amma yana aka zo aka wannan don yi kuma sannan akwai shi kansa bangaren siyasa a hannu su kansu na federal gwamnatin wani lokacin ana haɗa baki da su a harkar siyasa ko zaɓe a danne mai haƙƙinsa to balantana kuma ce wayannan mutanen su suka kafa su mu dai a tunanin gaskiya haka in dai ba an a cikin su ba za a saka siyasa a ciki ba duk wani abubuwan za a cire siyasa zai iya tasiri amma gaskiya inda siyasa za ta yi gaci kuma za ka duba mu kasan yau wannan jam'iyya tana mulki ita take hannu mai komai gwamna kawo kai kake da karfin ikon da za ka iya komai to kaga gaskiya wannan abun ba zai wani haifar da ƙari ido ba ne a ra'ayina gaskiya ba na goyon baya abin da ya kamata a ce kawai a sami su wannan muke da suna ta daga gama kuwa tsarin ɗiban wasu da yawa wanda kuma za a zuwa wadata su da kayan aiki da albashi mai kyau ko da ce ba wannan naji woshin ba insha Allah za a samu ci gaba mai kyau a kasar mu Najeriya
0: to muna godiya Ahmad
2: Allah ya zauna mana da kasar
0: amin amin amin ya Allah
2: sunana Ahmad Madogaba da Karmau kuma muna tare
0: muna godiya mala Ahmad

0: السلام عليكم. وعليك السلام على أبو بكر.
1: مال إبراهيم هذا هو.
0: تو مال أبو بكر. تو من أجن كمال أبو بكر.
1: مال إبراهيم إذا ممكن دوبا زعم كشور كذا يعني هنا توقع لو بدانا روا هنا هنوم كم نومي.
0: تو.
1: يوكم كاسين يعني هاي توقع هاي كيا كاسين يعني يا كم هذا أشي شو ينسان ده جوشي أكيد سند كاسين زنداد ينسان ده سنا مكان كشور أبو ده بوتة سند ده أشي شو سند كم هو ينسان ده. Eh, kumar yang sandar tak sah. Juga dulu waktu lenda itu sama. Kaga anam madu lenda itu hanya sahala. Mesin yang hujat ada lagi tua bana gambar. Si hujat tak kasi malay brand. Yang ni dengan kerja zakat yang sandar jauh sih. Misali, kaga sekarang ni memusuh komision. Bayar komision sekarang ni memusuh kurang cerdik. Bayar macam cerdik sekarang ni memusuh wajan cerdik kata tak ada kerang kau. Jadi apa? Jadi apa kita dah senada. Misali bila sekarang utana dah jahari utana dah cerdik kata yang sandar digawa. Yobe kaduna da wasuran ba wannan zo tun bari ta fahimci ba dole sai sun yi abu na biyu malai Ibrahim sai ka nemo mutane kuwa zaka nemo mutane zaka nemo musu mota idan ka nemo musu mota zaka nemo musu kayan aiki abinda ya hada da dukkan diga su biwaye suwaye da suwaye da suwaye duka ba sai ka nemo musu to yanzu malai Ibrahim wannan kudin da za a ware dan Allah dan Annabi da za a diba a dun kuma wa ɗan san dan firar gaman me ba za su iya ba in aka diba an ce dan mutum uku ko mutum goma ne kowa akwai ɗan san da da ka da su dukkan duk yawan da za a diba a jawo shi ba malai Ibrahim ba za a kai adadin ɗan san din da suka dace da mutanen Najeriya ba to kaga wannan za a yi tsuwar kaman an wa wanda take bada suke gurbin kanta baki share kaga in kike ta zo ita ma tsora kai akan wahalar da ake fama da ita to da haka anan muna ni dai bana goyen ba malai Ibrahim duba da cewa da za a ci za a inganta na gwamnatin tarayya wallahi Allah ya fadi a wannan kudaden yanzu kowace bindiga guda ɗaya nawa ake kai da ka dauki kudin ka bawa duk dan sanda guda daya ka gol ka bashi walwala wallahi in mutum dari ka tura masa kace kula da su wallahi malai Ibrahim a inda yan sanda Najeriya suke da kwarewa wallahi sai kuma wannan za a zo a ci za a kara malai Ibrahim da fatan za a tashi lafiya
0: muna godiya kwarai da gaske Abubakar Salisu Sheka da wannan gudunmuwa ta haka inda aka jawo aka karasa ra'ayi kenan to muna godiya assalamu alaikum
2: assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa alaikum
2: assalam wa rahmatullahi barka da wannan lokaci
0: yo barka
2: Abdurrahman Dirma ke tare da kai
0: Hamisu Abdurrahman Dirma
2: Harisu Abdurrahman Dirma
0: to Harisu Harisu ka ji maudu'in mu na wannan rana
2: ajo wannan maudu'i
0: to Harisu
2: ai din sanan na fara din rade radin batun nan gaba ɗaya ko kadan ban ji alamun ya launa mun are
0: ba ka da goyen baya kenan
2: garanti ne bana goyen baya duba da abin da ya sa nace haka
0: na'am
2: kamar zaben da yake dai wannan shine na fara gani a duniya physically na ga yadda ake gudanar da shi shine na 2023 nan da ya gabata
0: to
2: zuwa ga
0: 2019 baka gana na 99 ba
2: na 19 zuwa 23 din nan da shi na gani
0: eh yawa in ce baka gana 1999 zuwa 2023 ba ai 23 da
2: sune na gani amma kuma wanda zan ba da labari zaki yi na 23 din nan
0: na'am
2: shine a shine da baraka da kula to amma kuma ana yadda na ga jami'ai suna yi in dai in zanto cewa wai an dauki ɗan sandan jihohi ba tsari ga Allah ne dai amma hangar da nake hangani gwamnati za su yi wa aiki kawai
0: a tunaninka
2: hanga ta da tunani na kuma a ra'ayi na ma haka nake gani
0: to
2: kuma sannan a tambaya ta da nake guda daya
0: to
2: wai shin yanzu kamar idan an riga ma an tabbatar da
0: eh
2: ita gwamnati za ta samar wa dukkan jihohi za ta samu kowanne kowace mazaba ne a yi musu folin tsayin koko turawa da karin da kuke a baya kakanan ma wani aiki ne mai zaman kansa
0: to
2: da wannan mahangar dawa bangaren kuma su duba da akwai kuma abu ɗaya da shi ma ya faru lokacin da aka ce wadatun majalisa ta fara zama a kan batun kakan majalisar mu ta Najeriya a inda muka saba gani za ta ji an zo da kuduri da abubuwa da dama an ga ana ta jan aji a kan wajen zaman majalisa amma kuma wannan ana zuwa dandanan sai ga ya tsallake karatu na ɗaya da na biyu to kaga wannan shaida ce kuma mahanga ce take nuna cewa eh lallai kusan su za su yi aiki fatan mu dai shine Allah ya gyara mana shugabannin mu na Najeriya kuma Allah ya kawo mana shugabanni na gari sannan kuma Allah ya kawo mana Najeriyar mu daga matakin da take zai kawo mata ci gaba da karuwa tattalin arziki sai dai da muke zato har su Abdurrahman Dirma na koma dubai ji malam Ibrahim
0: to shikenan muna godiya malam Harisu da wannan gudunmuwa taka malam Harisu yace shekara ta 2019 zuwa shekara ta 2023 ita ce ya fi ganewa nace bai ga nan 1999 ba to muna godiya kwarai da gaske mallam Harisu da wannan ra'ayi daka wannan sakon cha yake gaskiya abu ne mai kyau sai dai Allah ya sa hakan ya zama alkhairi sako ne daga Salisu Isa Turaki

wannan kuma ci ake salamu fatan alkhairi kai tsaye daga nan zangon bare-bare ungogo Kano Nigeria bana goyon baya bana goyon bayan yan sandan jihohi za su zama karan yan siyasa musamman akan wato yan adawa da gwamnatin jaha sako ne daga Suyudi Hamza Adam malam Suyudi muna godiya

0: sabasınız.
1: Selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam ve rahmetullah.
1: Maşallah. Amin İyasa. To Mala Amin Iyasa kaji maudu'in mu na wannan rana da wancan satin ka ce kai fa kana goyen baya ban sani ba ko ka canja ra'ayi
2: a ina nan a kai ra'ayi na ma ne
1: to muna jin ka Mala Amin
2: yadda dai na ji gida na Abubakar Bala shi
1: ka ku raba gari
2: amma daga cikin hujjojin su inda yake cewa wai kamar ba a samu kalilanci a cikin aikin to ai yanzu ma me ba a yi ai yanzu ma cikin da ake kalilancin ka je suna nan suna yi kuma ni a gani na idan aka samu da wayannan ɗan sandan jihohin ai kamar mu nan yankin ai kamar garkuwa ne a gare mu abin zai zama cewa duk wanda ya yi a yi mulki tunda idan suka san cewa mu ma muna da namu wasu abubuwan ma da yawa da ake yi mana a can din za a kiyaye domin ana da tabbacin cewa mu ma nan muna da namu jami'an waɗanda suke ɗan asalin jihar kuma dole duk wanda aka ɗauka in har ɗan jihar ne shi ma zai zama yana da kishin al'ummar sa to duk wanda aka samu wani abu da aka yi makamancin haka a wata jihar to su ma za su yi kokari idan har ba abin da ya kamata su ma anan su ɗauki mataki ko wani abu a kai wanda zai zama cewa kama da abin da aka yi saboda haka wannan magana ta farko kenan kuma ni a nawa ra'ayin mamale dala su kansu yan sandan tarayyar za a iya soke su gaba ɗaya amma bar sojoji kawai ga gwamnatin tarayya su yan sandan gaba ɗaya a maida ikonsu karkashin gwamnonin jihohi domin muka duba ai ɗan sanda ya fi kowanne jami'in tsaro kusa da al'umma ita ma gwamnatin jiha ita ta fi gwamnatin tarayya kusa da al'umma to idan ya zama na cewa an daidaita al'amarin an bar ɗan sanda a hannun gwamnoni to kamar an ƙara kusanto da aikin ne kusa da al'umma male dala to ni wannan shi ne abin da nake gani gaskiya kuma kamar yadda wancan makon na faɗa da yawa gwamnoni suna ƙorafi a kan cewa wasu da yawa wannan abin na rashin samun iko da su ɗan sandan kasancewar ikonsu yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya da yawa wasu suna samun cikas wajen tafi da mulkinsu saboda dole harka ta gwamnati dole sai da jami'an tsaro a ciki akwai abubuwan da dole gwamna yana so ya yi amma saboda rashin samun goyon baya daga wannan ɓangaren tsaron to abin sai ya cikira amma aka ce yana da iko da su zai sa a yi zai hana a bari to ba a samu daidaito da kuma tafiya a tare dangane tsaron ya tabbata wannan shi ne gaskiya ni ra'ayina fa ke
1: to muna godiya
2: male dala kuma bugu da ƙari
1: to
2: idan aka zo ba wannan ɗaukar ɗan asalin jiha za a ɗauka waɗanda suka san matsalolin da jihar take fuskanta a tsakanin yanzu da kawai ni yanzu misali ina Kano za a iya ɗauka ta a tura ni Enugu ma to da Allah ne na sani a Enugu ina na sani ai kowane abu yana da amfani yana da rashin amfani amma sai a duba a ga cewa to menene zai fi fa'ida wannan dai ni
1: to muna godiya Amin Iyasan na ibada wannan fahimta taka.

To sakon da muka samu na cikin group din mu na bana kwaina zauni na Amin Iyasan na Eba wanda yanzu ya sauka to zamu iya cewa muna godiya ba sai mun karanta sakon ka ba amma wanda yake cewa assalamu alaikum har yanzu ina kan bakana bana goyen bayan matukar ba a gyara na kasa baki daya ba daga Adamu Kabir Irga. Mala Adamu Kabir Irga kai ma muna godiya yadda aka shigo aka jaddada ra'ayi tun na satin da ya gabata.

0: Mala Aminu yace yana mana fatan alkhairi. Mala Aminu, muna godiya da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina. Assalamu alaikum.
1: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mali, barka da kokari.
0: Allah jin jakar, barka da wannan lokaci.
1: Yawa, barka dai Mali.
0: Masha Allah.
1: Tabbas mun ji batutuwa, kuma na ji dadin irin mutum ba irin su Mala Aminu ya san nai ba.
0: Eh, duk da dai wancan karan kai ka ce baka goyon baya, ban sani ba, kuma yanzu ko ka janye
1: amma abin da zai baka ba maki ba da wato din nasu sai kama mun kunni amma ko da a ce a China ne
0: eh
1: ko irin kasashe irin su Russia da suke da ci gaba ko irin su India da yawa yawa amfani
0: to
1: sai na ga musu da wucin su na canja rayi ni ko yanzu ina nan akan makana
0: to muna jin
1: ka yawa saboda magana ya mali batu abin da nake so a kalla a kalli kawai yanayin ingancin tsarin yadda kasar take kai yawa in ka dauka mun matakin albashi ko harkar ilimi harkar ruwa harkar wuta yaya ingancin su yake a Najeriya Allah ya sa sun ingantu to kaga da an harka zo da wannan tsarin to sai da kyau mun da kyau ya kara da wanka amma zaka ga zarge-zarge koce-koce kullun aka buɗe layi a irin wayannan kafafi na koyannan batutuwan zaka ji to duk lokacin da koyi zaman to mutum yana cikin matsala irin wannan sai zo kuma ya cincimo wani abu irin wannan ne kama da wancan dai da yake ciki da sunan gyara to kamar ya ƙara wa ciwon sa kiri ne sakon da nake nufi mali a ce wayannan jami'an tsaron da ake da su suna da ingantaccen albashi suna da ingantattun kayan aiki suna da abubuwa masu kyau suna cikin yanayi mai kyau to idan aka ƙaro wasu to kaga an ƙara musu ƙarfin gwiwa masu kyau sun ƙara da wanka amma yanzu ya kake gani yadda ake zarge-zarge da koce-kocen rashin ingantaccen albashi da ingantattun kayan aiki an zo an ƙaro wasu to su kuma ya zaya da albashinsu wataƙila wani zai ce a'a za su dogara ne da jiha to ita jihar kowace jiha ɗauke ta yau a je Kano nan muka ware mu gefe guda ɗauki sauran jihohi ka ga yaya ingancin yadda su shugabanni ko jagorori suke gudanar da ayyukansu da abubuwan da ya kamata su sauke na nauyi a kansu idan sun sauke to kaga shi in aka yi wannan abin zai iya tsari amma kuma idan ana koce-koce ana ganin cewa ba su ba da waɗancan abubuwan ba to kawo kwatankwacin za a ƙara wa ciwo gishiri ne kamar mutum ne wanda yake da iyali yana da nauyi a kansa kuma zai zama to baya iya sauke wannan haƙoƙin na iyali sai ke ganin kuma a'a wannan matsalar abin da zai janyo ya maganin matsalar sa bari ya ƙara ƙaro wasu iyalin ya zai ƙara tara wata zuƙar kuma baya iya sauke da yawan waɗannan dan Allah mali kana ganin za a samu mafita a nan to abin da muke zuwa har kullum mutane su gane da a ce ƙasar irin China ko irin India wayanda yawa yawa amfani suna kan inganci idan an ƙara babu daidai to amma a tafiyar da muke kwatankwacin za a ƙara wa ciwo gishiri ne kamar wani kisa da wani malami yake bayarwa na wani mutum wanda yana samun kuɗi to amma kuma saboda da buƙatu a kansa ko kuma ya jinda a kansa wasu buƙatun da ba lallai ba zai ce kashe kuɗin wai kawai zai waye gari yana ganin to ina kuɗin da yake samu suke kaga mali kamata ya yi su in yana samun 5,000 yana cinye 5,000 ɗin nan a rana sai ya auna ya ga menene mafi muhimmanci wanda yake na wajibi da zai yi a cikin 5,000 kaga idan ya yi zai ware wanda ba lallai ba ya haƙura da shi ya ajiye kaga zai waye gari ya gararan kuɗi a hannunsa to sai ya ƙi yin wannan zai yi rashin baya ta wajen wani malami ne ko boka ne ko ma wani iri ne zai je da shi shi fa ga abin da yake faruwa da shi yana samun kuɗi amma kuɗin tafiya suke
0: na'am
1: yau mali
0: na'am
1: yau wanda ya ce da shi a turari hannu ce da kai sai ni ga hannun sa ya mata dan abin da ya mar ya ce lashe sai kawo 5,000 ko 10,000 ya ba wannan malamin kaga rari hannu ta da bai kama bai gyara ba ya kara wa kansa rari hannu to shine abin da ya kamata a yi a inganta waɗanda ake da su a samu abin da ake so to ko ba a ƙara wasu ba ma za a samu abin da ake so amma ba a inganta waɗancan ba an zo an ƙaro wasu wallahi an ƙara wa ciwo ciki to amma dai kamar yadda Abdullahi Arge ya faɗa muna fata Allah ya sa a yi gyaran a ƙaro waɗannan din to kaga shi kenan mai kyau ya ƙara da wanka amma matuƙar ba a yi wancan ba to kwatankwacin wanda yake so ya tara ruwa ne a cikin kore amma maimakon ya buɗe sai ya zuba ruwan sai ya kifa yana kwara musu ruwa a baya Alhajin Jakar muna tare da kai
0: muna godiya kwarai da gaske Alhajin Jakar da wannan ra'ayi da aka dawo aka jaddada
2: daga iya ka ba sai da kyau a godina da suka da hada da rada da
0: wannan sakon da muka samu a cikin group ɗinmu na bana kwaina wannan take cewa ni dai har yanzu ina kan ina nan kan ra'ayina rashin samar da su ya fi samar da su amfani duba da irin jagulgulan da muke ciki a ƙasar nan kusan duk wata harkar wato ta wato tabaro hannun gwamnati wato tabaro hannun gwamnatin tarayya ta dawo hannun gwamnonin jihohi take so ta ce kenan karkashin wannan harka ta barbarewa take to ba masu harkar tsaron mata zama a haka sako ne daga Jueriya Hassan Salisu Miltara malama Jueriya muna godiya kwarai da gaske satin da ya gabata da mata shigo ta ce ba ta goyen baya muna godiya kwarai da gaske da wannan ra'ayi na

amfadi alƙalima ko kuma yawan al'ummar da suka dangola ƙuri'a kowane bangare mutum 16 ne suka ce su fa suna goyen baya mutum kuma 23 suka tsalle suka dire suka ce fa su fa nahi ji indiyawa su ce su fa ba sa goyen baya kagan ka tattara suke nan mutum wajen 39 kenan suka ba mu gudunmawa da wanda suka turo sako da wanda suka kirawo waya a cikin wannan shiri namu na bana kwaina da wanda muka dauko shi tun wancan satin muka tattauna an zuwa wannan sati to kamar yadda dai kowane bangare ya fadi ra'ayinsa kowa yana da hujojinsa na fadin hakan cewar wannan yace yana goyen baya wannan yace baya goyen baya masu cewa suna goyen baya duba da yawan su wani yana fadar cewar ma za a sami aikin yi musamman yadda matasan mu yanzu aka dan samu karancin ayyukan yi da kuma shi kansa muhimmancin tsaro din da aka wannan idan Allah ya sa aka yi amfani da wannan damar ko kuma aka yi amfani da wannan bangaren insha Allah za a samu abin da ake so kuma abin zai haifar da da mu ido bangaren wanda suka ce su kuma ba sa goyen baya musamman su ne suka farin jaye cewar har yanzu suna da dan wani kaikayi a cikin ransu dangane da miƙawa wato wasu jagorori wato zaka iya cewa wilayar su kenan saboda gudun abin da zai je yazo dan mafi yawanci wanda yake fada yana cewa wanda suke cewa ba su yadda ba suna cewa ai su suna ganin fa za a iya amfani da waɗannan jami'ai ne wajen ganin cimma wani buri daban ba abin da ake ɗauka su don aje a yi ba na muhimmanci da muke ganin cewar ya kamata a ce an yi ɗin don a gudu tare a tsira tare kamar yadda Malam Bahaushe yake faɗi. Ina godiya ƙwarai da gaske da ku masu saurare da kuka turo mana wannan saƙonni kuma kuka kira mu kuma muna amfani da wannan dama mu tura saƙon gaisuwa ga wata daga cikin grup ɗin mu na bana kwaina wato Mamin Ikram wadda ta yi rashi har guda biyu kusan kwanakin ma ba su da tazara ta yi rashi har ɗaiɗaiɗai guda biyu muna yi mata ta'aziyya Allah ya jikan abin waɗanda aka rasa mu kuma ya kyautata namu zuwa na saurare duka a nan muka kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana kwaina na wannan rana a madadin duk wanda suka sa hannu shirin ya zo ga masu saurare musamman Zaradini Wanir Jaoji da Nura Abubakar Musa Malam Mubarak shi ne ya sada da ku sunana Ibrahim Salah Abdullah wanda aka fi sani da Mali Dala nake muku fatan alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai kuma wani satin ku ji mu da wani sabon maudu'i.

A yau ne tsohon hafsan sojin Najeriya General Abdullahi Sarki Muktar ya cika shekara 77 da haihuwa a duniya. Gwamnatin tarayya ta yi Allah wadi da kisan wasu 'yan Najeriya biyu a kasar Afirka ta Kudu. Majalisar dattawa ta ce kafa 'yan sandan jihohi za ta fara baiwa fifiko da zarar ta koma zama a ranar Talata. Daga kasashen ƙetare a gobe Litinin ne za a kewaya da gawar Ayatollah Ali Khamenei domin yin ban kwana ga 'yan kasar Iran.

0: Hukumar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa NDLA ta ce a hankali a halin yanzu tafi mai da hankali wajen katse hanyoyin safarar miyagun kwayoyi ta yadda ba za a su rika kaiwa ga kananan hannun masu sha a ba a fadin Najeriya. Mai magana da yawun hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi Femi Baba Femi ya bayyana hakan a babban birnin tarayya Abuja. A cewar sa, tana hukumar ta kaddamar da wani gangami mai taken wada wanda ake da manufar daukar matakan kiyayewa daga fara ta'ammali da kayan maye da kuma muggan kwayoyi tun daga matakin gidaje da unguwanni da kuma makarantu a fadin Najeriya. Shin ko waɗannan matakai iyaye da al'umma da kuma gwamnati a matakin jaha ya kamata su dauka wajen yaki da shaye-shaye kayan maye a tsakanin matasa? Ga dai rahoton da Usman Ibrahim Datti ya hada mana.
1: Shaye-shayen kayan maye musamman a tsakanin matasa na daga cikin manyan kalubalen da ke da baibaye ci gaban al'umma a jihohi da dama dake a Najeriya. Bincike ya nuna cewa kalla 'yan Najeriya miliyan 14,300 ne suke shaye-shayen kayan maye, a inda kuma miliyan 3 daga ciki suke fama da lalura kwakwalwa dake da nasaba da shan kayan maye. A makon da ya gabata ne dai, hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa ta ce fadar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na gab da mika wa majalisa kudirin gyaran dokar yaki da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa ta hanyar cire zaɓin biyan tara a dukkan hukunce-hukuncen da za a zartaswa masu safarar muggan kwayoyi da aka kama a ƙasar nan. Muhammadu Musbahu Idris, wani tsohon jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ne na kasa da ya rike mukamin mataimakin kwamandan shiya da ke kula da jihohin Kebbi da Sokoto da kuma Zamfara.
2: A ce mutum an kama shi da irin waɗannan laifuffuka, an zo an ce an bashi tara, a nan take zai ɗauko kuɗin ya bayar gobe kuma ya ci gaba. Saboda haka ni ina da goyon baya na wannan ra'ayi cewa daman shi abin da ake ce idan mutum ya yi laifi a hukunta shi. Dokar NDLA ce aka yi mutum a kare a ɗaure shi shekara 15, minimum shi ne shekara 10 kuma har da shekara 25. To yanzu aka ce mutum an ɗaure shi shekara 25, yana shekara 50 ta kadira, an ce maka mutum an ɗaure shi shekara 25, aka ga ba dawo ya ci daɗin kuɗinsa ba ma. Amma aka ce a'a, na baka shekara 15 ko ka bada taron naira 20,000, wallahi haka ake. Wani lokacin ka ji taron ma sai ka ji kaman ka nutse.
1: Hakanan tsohon jami'in hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasa Muhammad Musbahu Idris ya yi kira ga gwamnati da kamfanoni masu zaman kansu da kuma masu hannu da shuni da su tallafa wajen ba da gudunmuwar yadda za a duka horas da matasa masu shaye-shayen kayan maye domin su zama masu amfani ga al'umma.
2: Muna kira ga masu kuɗin jihar Kano, idan suna jin mu su yi tunani wace hanya za su bi a ɗauke waɗannan yaran. Saboda haka idan muka ɗauke su muka ce su daina shaye-shayen miyagun kwayoyi, ina za mu ajiye su? Saboda haka sai mun sama musu wasu garashin gata, a wasu marayu ne, ba uwa ba uba, suna gararan ba, kuma kowace unguwa Allah ya mata arzikin masu kuɗi. In ba haka ba, ba za mu ci nasara ba.
1: Shin kowace irin rawa iyaye da kuma sauran al'ummar unguwa za su taka wajen yaƙi da shaye-shayen kayan maye? Ga Muhammad Musbahu Idris, wato tsohon mataimakin kwamandan hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi da ke lura da jihohin Kebbi da Zamfara da kuma Sokoto.
2: Shaye-shaye ɗanɗana su wahala ne da shi, da mutum ya sha zai zurba, saboda akwai abubuwan da suke haɗuwa na kwaya da ke haɗuwa da kwakwalwa.
1: A Najeriya ƙididdiga ta nuna cewa shi arewa maso yamma ita ce kan gaba wajen fama da masu safara da kuma shaye-shayen kayan maye, sai kuma shiyar arewa maso yamma wadda ke a kan gaba wajen fama da shaye-shayen tabar wiwi. Hakanan bincike ya nuna cewa a duk mutane huɗu da ke shaye-shaye a Najeriya, ɗaya daga cikinsu mace ce. To Allah ya kyauta. Usman Ibrahim Datti, labarin rahma.
0: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma, farin cikin al'umma mai yaɗa shirye-shirye a kan mita 97.3 Zangona FM. Labarin zai dora a dakace mu. Madalla barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Idan muka je ga rahotonmu na tattalin arzikin ƙasa, kamfanin Shell Nigeria da ke binciken rijiyoyin mai da kuma samar da mai a Najeriya ya haɗa gwiwa da bankunan ƙasar nan guda tara wajen ƙaddamar da shirin samar da tallafin kuɗin kwangila na dala biliyan 3. Shirin na da nufin sauƙaƙawa kamfanonin 'yan asalin Najeriya da ke gudanar da ayyukan mai da iskar gas domin samun rancen kuɗaɗe cikin sauƙi. da yake jawabi a wajen rattaba hannu kan yarjejeniyar fahimtar juna a Lagos manajan director kan financial dake Nigeria Ronald Adams ya ce wannan shiri yayi daidai da manufofin bunƙasa tattalin arziki da kamfanin mai na ƙasa NNPCL ya bullo da su to domin jin ƙarin wasu batutuwan da suka shafi tattalin arzikin ƙasa ga rahoton da wakiliyar mu Amina Abubakar Hayita hada mana
3: Kamfanin man fetur na ƙasa NNPCL ya ce yarjejeniyar fahimtar juna da ya sanya wa hannu tare da kamfanonin ƙasar Sin domin gyarawa da kuma gudanar da matatun mai na Fort Harcourt da Warri ta shiga matakin tantancewa. Kamfanin ya jaddada cewa manufar yarjejeniyar ita ce samar da matatun mai masu riba da kuma masu iya ci gaba da gudanar da ayyukan su ba tare da dogaro da tallafi ba. Babban daraktan gudanarwa na kamfanin mai na ƙasa Bayo Ojulari ya ce farfado da matatun mai Nigeria ba wai sauya tsofaffin kayan aiki da yin gyare-gyare kadai ake bukata ba ya ce gyaran matatar mai yafi kawai sauya bututu da famfunan mai Cibiyar masu kula da harkokin ma'aikata ta Nigeria ta yi kira ga hukumomi da kamfanoni a bangarorin gwamnati da masu zaman kansu da su sake duba tsarin gudanar da ma'aikatansu tare da ba da muhimmanci ga kyautata walwalar ma'aikata. A daidai lokacin da ma'aikata hukumomi da kuma masana'antu masu zaman kansu suke fuskantar kalubalen fasahar zamani da kuma na tattalin arziki. Cibiyar ta ce ya zama wajibi hukumomi da kamfanoni su sake fasalta matakan yadda suke tafiyar da harkokin ma'aikata domin su ci gaba da kasancewa cikin kwarewa tare da samar da ci gaba mai dorewa. Shugaban majalisar gudanarwar cibiyar Ahmed Gobe ya ce wajibi ne kamfanoni su bada fifiko ga kyautata walwala da kuma kwarewar ma'aikata domin samun nasarorin manufofin su da sauyi da kuma ci gaba mai dorewa. Hukumar kula da wutar lantarki ta Nigeria ta ce Nigeria tana bin bashin kusan naira biliyan 17.45 daga masu amfani da hasken wutar lantarki a kasashen Togo da Benin da kuma jamhuriyar Niger a sakamakon hasken wutar lantarki da aka samar musu a zangon farko na shekarar 2026. Hakan ya biyo bayan biyan bashi kashi 27.57 cikin 100 katal na dala miliyan 17.48 da aka ta Jesu a wannan lokaci. Rahoton ya nuna cewa masu amfani da hasken wutar lantarki daga kasashe uku da ke sayen wutar lantarki ta hanyar yarjejeniyar kasuwanci tsakanin kasashen sun biya jimillar dala miliyan 4.88 kacal daga cikin dala miliyan 17.48 da hukumar kula da kasuwanci.

ma ga tishin mai mankanin labarin da kuka saurara tun da fari. A cikin labarin kun ji cewa a yau ne tsohon hafsan sojin Najeriya General Abdullahi Sarki Mukhtar ya cika shekaru 77 da haihuwa a duniya. Gwamnatin tarayya ta yi Allah wadai da kisan wasu 'yan Najeriya biyu a kasar Afirka ta Kudu. Majalisar dattawa ta ce kafa 'yan sandan jihohi za ta fara baiwa fifiko da zarar ta koma zaman majalisa a ranar Talata. Daga ƙetare kun ji cewa a gobe Litinin ne za a kewaya da gawatar wato gawar Ayatollah Ali Khamenei domin yin bankwana ga 'yan ƙasar. Saƙon hikimarmu na wannan rana ke cewa kalma ɗaya mai kyau tana iya warkar da zuciya kamar yadda kalma ɗaya maras kyau take iya bakanta zuciya. Dan haka mu kasance mai faranta kalma mai kyau domin magana mai kyau sadaka ce, in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin summa amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahma Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar labaran, musamman Rabiu Sadauki Kura da shi ne editan labaran na wannan rana. Ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya.

0: bane daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan zaman ku, ku yi shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.
2: Tattaunawa na da matukar muhimmanci. Tazara tsakanin haihuwa na ƙara lafiya. Ku zauna, ku tattauna, ku yi shiri a matsayin ku na tsinsiya madaurin ki daya.
3: Addini ya koyar da kulawa, tausayi, hakuri da hikima. Tattaunawa tsakanin ma'aurata alama ce ta kyakkyawan zama. Miji nagari yana kula da iyalinsa. Tazara tsakanin haihuwa hanya ce ta ƙara kauna da jituwa. Tazara tsakanin haihuwa na da matukar muhimmanci domin lafiyar uwa da jariri. Ba yana nufin daina haihuwa bane. Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
4: Ni ce yau ba za ka fita bane ba?
5: Yau da kan bana jin fita saboda jiya ma da na fita a garejin na wuni. Ni ne turi ga hayaki ya tunrike idan ma al'umma ga wata ƙara da babur din yake. Shin ga kuɗin da na samu je gaba daya garejin na kai su. Da alama dai man da nake jiye shine matsalar.
4: Lallai kam wannan ba karamar matsala bace. To amma ya kamata ka canja man juyen.
5: Wannan ya zama dole. Bari in kira Malam Bala in tambaye shi wanne irin mai yake juye da shi. Assalamu alaikum Malam Bala, wai ko nace wanne irin mai kake juye da shi ne?
6: Ai da man sahal lubricant nake yi.
5: Sahal lubricant tun ina zuwa. Lallai na samu tabbacin kyawun man sahal lubricant shi ne sirrin aiki cikin natsuwa da kuma samun gwaggwaɓar riba a harkar tuki. Masu ƙananan motoci, kurkura da manyan motoci kuma ku yi amfani da sahal lubricant domin samun inganci da lafiyar inji. Sahal SAE 40 yana nan a lita 1 da lita 25 suna nan a lamba 40 guda Abdullahi Road Farm Center daura da Bristol Palace Hotel ko kuma lamba 9 Abdulmuminin Close rukunin masana'antu da ke Tokarawa. Mata lambar waya 081-412-7768 ko 081-273-3366. Sahal Lubricant.
4: Man juye mai ƙara lafiyar inji.
7: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya. Gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya.
8: Muna fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta, shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da alayansa da sahabbansa baki ɗaya. Yan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkanmu da warhaka. Akwai wata karin magana da Hausawa suke cewa da ita wai rashin sani sai kaza ta kwana kan dami, ko kuma su ce magani a gonar yaro. Wato duka wannan kare-kare magana guda biyu suna ishara ne ga cewa da akwai abu mai matukar muhimmanci da mutum yakan zama yana bukata, yana can yana neman sa, yana haƙilan nema a wani waje, ashe kuma shi yana zauna ma dirshan akan wannan abin da yake nema, sai dai shi bai ankara ba, ko bai ankara ba, ko bai sani ba, ko bai lura ba, ko bai fahimci abin ba. To wannan abu yana da ban sha'awa idan mutum ya gano ya ga watakila wani lokacin ma kuma ya san da shi yana tare da shi, ya san kuma ina tare da abin, amma kuma shi bai dauka abin yana da muhimmanci ba, sai ya ga wasu su suna neman sa ido rufe kuma suna bashi muhimmanci, sannan zai ga au ashe wannan abin da ni kullum nake tare da shi ashe abu ne mai muhimmanci. To duka irin wa'annan suna nuna ma'anar wannan karin magana ta rashin sani kaza ta kwana kan dami. To abin da nake so na ce, galibi daga cikin abubuwa na zamantakewa ko kuma samun nasara ma'aikatu

tafi wata cibiya ta bincike na abin da suke cewa shi strategy a Qatar aka ma'aikatar Al Jazeera ko ya tafi Canada ko ya tafi Ingila ko ya tafi Ghana ko ya je Kenya ko ya je Sudan ko ya je Africa ta Kudu ko ya tafi Abuja ko ya je Kaduna ko kuma aka zo aka yi masa a ɗaya daga cikin manyan hotel na Kano sai kuma ya ga mutane a zanzare sun shaƙe wuyansu suna turanci suna kawo salanci gaban rayuwa da jin dadinta da yadda ake samun nasarar ta sai kuma ga wani wani abu muhimmi ana koya masa kuma wannan dai abun shine wanda kuma wata kila ta wani bangaren lokaci ma fiye da abin da yake ji yau da gobe kullun a masallaci to me yasa a masallaci muke kallon sa kaman wani abu ne yau da gobe anan ko muke ganin sa kaman wani abu ne na musamman ni da kaina ina da gogayya wadda na gani game da wannan akwai lokaci da muka tafi aka muka biya kuɗi masu yawa kuma muka biya register akai mana course a Kaduna akan yadda ake kyautata ayyuka da yadda mutum zai gudanar da aikace-aikacensa idan dan siyasa ne yadda zai yi nasara a zabe idan shi director ne na ma'aikata ya ci nasara aikin sa idan shi shugaba ne na jami'a ko wata makaranta duk dai abinda mutum isa a gaba ko kasuwanci ko aiki ko siyasa to ga hanyoyin da zai bi ya samu nasara ya cimma burinsa sai aka faɗi babban hali da zai yi riko da shi wanda sai ya samu wannan halin sa nan zai ci nasara a kowace huldarsa in ba shi to duk abinda isa a gaba ba zai yi ba menene wannan shine suka faɗa da turanci wai sunansa self control wa yadda mutum zai iya ya mallaki zuciyarsa wadda zata sa ya mallaki harshensa ya san abin da ya kamata ya faɗa da wanda bai kamata ya faɗa ba ta sa ya mallaki gabobin jikinsa yadda ya kamata su motsa da yadda bai kamata su motsa ba hatta ma ya mallaki fassara shi da za a yi an kalli fuskarsa yayin da yake aikata ayyuka duk sai ina da wannan self control wannan self control shine larabawa suke share da shi dabtu nafsi to abinda kullun na kan fada gaba ɗaya wannan darasin da muka yi kwana uku muna yi muka gama aka ba mu shaida halarta duka aka gama kwana uku da waɗanda suka zo mana daga jami'o'i daga wanda suka zo mana da cibiyoyin nazari da maza da mata da wanda suke da zanzaro da wanda suke shin shaƙe wuya gaba ɗaya abinda suka koya mana yana cikin kalma ɗaya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce la taghdab kada kai fushi ita kenan to ya aka yi mutum mun a makarantar islamiyya ana koya mana la taghdab kuma yau sai da muka taho cikin hotel da mutane an zanzare ana turanci sai muke kana ana koya mana wani abu shine nakan ce magani a gonar yaro ga abu a tare da kai amma an baka sa abu sai ka kallon sa dan saboda watakila inda aka koya maka din ne watakila baka dauke shi wani guri na musamman ba ko kuma wanda yake biya maka din ne baka dauke shi wani mutum na musamman ba ko kuma yadda aka ba aka koya maka ne ba a saka ka dauke shi ta siga ta musamman ba ko me yana iya faruwa amma wannan abun kam yana da kyau mu musulmi mu hankalta da shi watakila wannan zai samu mu rinka koma muna sake sababbin hanyoyin gabatar da wa'azan mu mu sake sababbin hanyoyin gabatar da karatukan mu mu rinka la'akari da mutanen da muke karantarwa ba su ne mutanen da waɗanda suka rubuta littafin suka karantar da su ba mu canja salon gabatar da karatun mu daidai da yadda al'umma da salon wayewarsu take da shi la'alla wannan zai taimaka wajen tasiri kuma ya sa jama'a su sake fahimtar cewa babu shakka addinin nan da Allah ya saukar daga sama tabbas addini ne daga Allah ya saukar da shi gafiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya kara wa mutane ba kawai jin karatu ba ba kawai siffantuwa da zahirin abubuwan da kake faɗa a karatu ba a ɗaukan ma'anonin karatun nan su zama su ne wata babban manufa wata za ta sarrafa ayyukan mutum na yau da gobe wajen hulɗoɗinsa da mu'amalarsa da ayyukansa za ta sa su zama suna yana inganta su yana kyautata su yana ƙara tasiri mai amfani cikin al'umma yana sawa ana ganin alherin kasancewarsa mai addini ne to shine wata rana na samu wata mujalla wata mashahuriyar mujalla ta turawa wadda take zuwa daga Ingila
sunan mujallar.

0: Reader's Digest wadda ni wadda na samu din ina tare ita tun shekara ta 2004 to wannan watan to wannan shekara ina zaton watan April ne watan 4 shekara ta 2004 sai suka fito da wani bincike suka ce ga waɗansu hanyoyi guda 10 wanda su ne kan gaba wajen sa mutum farin ciki a rayuwa to waye na abubuwan guda 10 da na bi su ɗaya bayan ɗaya ni a cikin su na kawo wasu daga ciki ba duka na kawo anan ba saboda la'akari da lokaci amma abin da na lura da shi duka waɗannan abubuwa guda 10 kap duka suna cikin karanta-karantar da muke yi da wanda ake yi mana na sha'anin koyarwa ta addinin musulunci an ce waɗannan abubuwa guda 10 to ba ma kasance waye guda 10 ne kawai muhimmi ba abu muhimmi zan faɗe shi yanzu kuma in Allah da kafin gama wannan shirin na yi sallama zan sake maimaita shi abin lura a ciki shi ne waɗannan abubuwa guda 10 da aka gano su an ce sakamako ne na binciken da aka shekara 70 ana yi shekara 70 ana yin wannan binciken saboda ko aka bayan shekara 70 yau gashi waɗannan abubuwa an ce su ne suka fi komai sa mutum ya ji daɗin rayuwar duniya in dai mutum yana so ya ji daɗin duniya to lalle ba waɗannan abubuwa 10 muhimmanci kuma kada ya wasa da su domin ba shaci faɗi ba ne ba hirar bakin titi ba ce ba shirme ba ne a'a wannan bincike ne da aka shekara 70 ana yi a yi a ƙara yi a kuma ci gaba yi waɗannan su bari waɗannan su ɗora har aka zo bayan shekara 70 aka ce hakika an gamsu da wannan sakamako to bayan haka da aka rinka bincike ana jin ra'ayin mutane wanda daga cikin bayanansa aka gano wannan ilimin an yi bincike a sama da ƙasashe 24 na duniya ƙasashe daban-daban wasu yankin turai wasu yankin gabas ta tsakiya wasu yankin gabas mai nisa wani yankin afirka nau'o'in mutane saboda wannan sakamakon abubuwan awa ne wanda suka fito daga mutane sama da ƙasashe 24 wanda aka shekara 70 ana yi babu shakka ba wanda zai ci zai raina wannan sakamakon bincike abu na gaba kuma ɗaya bayan ɗaya mutane jinsin mutane daban-daban waɗanda aka samu sakamakon wannan bincike daga gare su an samu kusan fiye da mutum 45,000 a cikin shekara 70 daga ƙasashe 24 sau da mutum 45,000 ne daga sakamakon jin ra'ayinsu da bincike akan manufofinsu aka samu waɗannan abubuwa guda 10 wanda su ne suke kawo jin daɗin zaman duniya ina fata mai sauraro ba zai ƙosa ba ya ce kai ka cika magana baka faɗa mana abubuwan guda 10 ba wannan shimfiɗa tana da muhimmanci to wani abu kuma duk da ifi wannan muhimmanci wani kwamiti ne ya gano waɗannan abubuwa guda 10 ya zo ya tallata su wallahi abin mamaki wai kwamitin da ya bincike ya samo wannan sakamakon binciken na shekara 70 ɗin daga ƙasashe 24 ɗin daga mutane 45,000 ɗin wallahi wai kwamitin kamfen ne na ɗan takarar shugaban ƙasa ba wato abin mamaki shi kansa wato ɗan takarar shugaban ƙasa nan ka kalle shi ka ƙara kallonsa ka yarda da cewa shi da gaske yake yi yana so ya yi wa al'ummarsa aiki wannan ɗan takara ne ko wannan dan Allah shi ne Mr. shi kam gaskiya zan ce da shi Mr. kuma honorable kuma distinguished Mr. Prime Minister Tony Blair tsohon Prime Minister Ingila kwamitin campaign ɗinsa shi ne da zai iske so ya shiga takarar shugaban ƙasa sai yake cewa to ai shi yana so ne shugabancin ƙasarsa ko Prime Ministercinsa da zai ya zama ya farantawa al'ummar da zai mulkare to sai ya kafa kwamiti kuma iya kwamiti to a cikin kwamitin aka ce a je a bincike wace hanya za a bi a sa mutane su ji daɗin rayuwa wanda in an samu sai a ɗora al'ummar ta hanyar wannan shugaban in yashi shi ne suka samu mana wannan ina fata kwamitin campaign da 'yan sojojin baka da 'yan rindina da wane ne da ƙungiyoyin 'yan siyasa don Allah su ma su yi mana irin wannan su mai da hankali akan wannan ba zage-zage da ɓace-ɓace da shirme da suke yi a kafofin yaɗa labarai ba tare da girmamawa ga da yawa daga cikinsu to waɗannan su ne 'yan shimfiɗar da nake so wannan ita ce 'yar shimfiɗar da nake so zan yi in so sai in koma kan waɗancan abubuwa amma na ce a cikin 10 na ɗauko kaɗan daga ciki ko kuma mafiya yawa daga ciki abu na farko ni na canja jerin da suka yi su sun jejjera abubuwan la'allar su jerawa kawai suka yi ba wai saboda wani farko shi ya fi muhimmanci ba amma ni saboda ina da wannan al'ada ta amfara da abin da nake jin muhimmanci sai na canja jera. Ani wannan na fara a cikin wanda suka faɗa shine imani, su ma sun kawo imani suka ce imani yana daga cikin abin da yake sakawa mutum ya ji dadin rayuwar duniya, amma su fa ana lissafin imani da ina tsammanin a cikin guda 10 nan shine na wajen 7 ko na 6, to ni na dauko shi na dara shi na farko saboda imani shine kashin baya, imani da Allah madaukakin sarki wanda in dai mutum bai tsaya ya sakankance da wannan imanin ba ko musulmi ne shi, wallahi in dai bai sakankance da wannan imanin ba duk da gashi musulmi ne kuma an yadda musulmin ne ba a wai amna musu ba, kuma yana abubuwa na ibada amma yi yake kullun da yanzu ana yi ko kuma saboda jikinsa ya saba ko kuma dan ya san ya kamata ko kuma ya yadda din ba bai yadda ba, amma abin bai zama jini da tsoka ya zama shine karkashin zuciyarsa da ya mamaye hankalinsa ba, to ba zai ji dadin rayuwar duniya kamar wanda shi ya kai wannan matsayin ba. Imani wanda Allah madaukakin sarki yake cewa waɗanda suka yi imani da Allah zuciyarsu tana samun nutsuwa ne saboda tana ubangiji da ambatansa, sai Allah ya ce ai dama babu abin da yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya kamar ambaton ubangiji. Shi yasa wani lokaci da muna karanta tarihin bayin Allah, manya-manyan sufaye da manya-manyan waliyai da manya-manyan, sai muka cewa suna rayuwa da gamsuwa da farin ciki kuma suna daurewa abubuwa na hatsariyar duniya wanda wani ma wani abin sai haukata shi saboda tashin hankali ko kuma mamaki ko rudewa, amma su kuma hankalinsu a kwance daren, me yasa? Saboda nutsuwa ta imani. To shi ne su ma a wannan littafin na Reader's Digest suka kawo imani suka ce babu shakka su anan sun kawo ne ba wai suna kare imani ba, dan mutum zai wake ce su Turawa ba su damu da zancen ko hada addini da rayuwa ba, amma su suna magana akan abin da suka karanta a rayuwar jama'a dawon shekaru, sun ga daga cikin mutanen da suka fi kowa farin ciki sune waɗanda suka yadda da abin bauta, suka yadda da mahalicci, amma da akwai waɗanda suke da duk abubuwan jin daɗin rayuwa amma su ba su yarda da mahalicci ba, su ba su samu wannan nutsuwar da kwanciyar hankalin da wanda ba su kai su ba a ma'aunin duniya su suka samu, amma kuma sun yi imani da mahalicci. Don haka wannan ya ishi musulmi ya ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ƙara ƙarfafa yaddarsa da ubangiji da imani, ai dama wanda yace bai yarda akwai mahalicci ba ai shi yafi kowa ƙarancin hankali a duniya, in kana neman wanda yafi kowa hauka wanda ya dauka cewa wai wannan duniyar shi ya yarda da akwai ta kuma ya yarda shi din ma ɗaya ne daga cikin wanda suke cikin ta amma bai yarda akwai wanda yi ta ba, to wannan shi yafi kowa hauka. To abu na biyu da suka kawo wanda yake kawo farin ciki da jin daɗin rayuwa a duniya shine wadata, arziki. Suka ce muhimmancin kuma arziki da wadata, watakila mai saurare kamar yadda ni ma san da nake karantawa na kawo a zuciyata, sai suke ganin sai nake ganin cewa ko wannan fa yazo su samu mu banzama mu ji kowa ya shiga yake halak yake haram. Amma daga baya sai suka ce abinda suke nufi mutum ya samu gurgudun abinda zai dauke masa takaicin mahallinsa, yana da mahallinsa ingantacce da zai rayu a ciki, yana da abincinsa da zai ci mai lafiya mai gina jiki, sannan kuma yana da koshin lafiya wanda duk wannan abubuwa yana da halin da zai dauka kansa rayuwa, to wannan shine mawadaci kuma shine abin da zai saka shi ya samu jin daɗin rayuwa. Suka ce duk wanda ya samu wannan to ya samu kashin bayan arziki da wadata. Suka ce duk abin da kuma yake ya wuce wannan, suka ce kurin karin wahala ce ta rayuwa. Na yi mamaki malamin su ma suna faɗa wannan, wallahi kai ka ce wani sufi ne mai zuhudu yake wa'azi da naga abin da suka rubuta. Suka ce duk wani abu da ya ƙara akan waɗannan bukatun a rayuwa to wahala ce, wannan kuma ba zai kashe ƴan kasuwan mu gwiwa ba su ci gaba, wannan ƙarin da daɗin da Allah yake ba su na wasu ne Allah ya ba su, Allah bai ba wasu da yawa ba su ya ba su fiye da abin da suke bukata, saboda kai su ba waɗancan din da Allah ya bayar a hannunsu. Haka duk mutumin da yake da burin bunƙasa kasuwanci ko ya zama yana da fan taɓa sama ko kuma ya zama yana cikin da suka ko arziki a duniya din ba laifi ba ne, ma da lara ɗan kasuwa na gari wanda yake tafi da ayyukansa cikin tsoron Allah. To amma kuma za ka samu ba kowa ne ai za a tattara a zama irin wannan ba, za ka samu da akwai waɗanda su kuma suna da gurgudun abin da ya ishe su amma suna cikin damuwa, ba su san cewa Allah ya ba su abin da ya biya musu bukata ba. To sai kuma aka dawo aka yi tambaya aka ce to me yasa ake ganin da yawa daga cikin mawadata kuma suna cikin masu kuncin rayuwa suna jin damuwa sai aka ce abin da ya jawo shine rashin kana'a rashin iswa da abin da Allah ya ba su komai yawan arzikin mutum in bai ci da wadatar zuci ba zai samu kwanciyar hankali ba saboda duk mutane suna kallon ina cikin wanda suka fi kowa arziki amma shi kuma ina ganin cewa yana neman fiye da wannan to hankalinsa ba zai kwanta ba to shi yasa ma suke magana suke cewa yanzu kawai sun duba sun bincike masu karin albashi da yawa daga cikin waɗanda ma'aikata waɗanda ake musu karin albashi to kaga gashi mu ma yanzu ana ta zancen karin albashin nan Allah ya taimaka ai maza-maza a zartar da magana karin albashin nan ko a samu saukin al'amura to amma kuma da yawa an ana zancen karin albashi da samun karin kudin shiga irin na lokaci guda din nan sai aka ce ai yana da amfani da fa'ida amma kuma yana budo kuma wata kofa ta hawa farashi to abin da yake jawo hawa farashin nan shine halin zalama ta rashin isuwa da abin da mutum ya samu saboda haka shi zama cewa abin da ya samu din ba zai kwantar mai da hankali ba mutum ne yana zaune da kuɗi dan kadan ina tafi da rayuwarsa da kyar sai aka zo aka yi masa ƙarin albashi to sai zo kuma ya ƙara wa kansa bukatu ninkin ba ninkin waɗanda da yake da ita to kaga ƙarin albashinsa ba zai ga tasirinsa ba sai ga kuɗin daga nan da nan sun ƙare kuma a ƙarin albashin bai biya bukata ba kuma wannan ita ce za ta jawo kuma a kasuwa farashi ya hauhawa saboda idan da a ce mutum an masa ƙarin albashi zai tsaya ya sake inganta rayuwarsa ya mai da hankali akan muhimman abubuwa da rayuwarsa take bukata inganta muhallinsa abincinsa suturarsa maganinsa iliminsa da na iyalansa abin da ya hau kai kuma ya tanada ya adana to da farashi ba zai hau ba sosai ba zai irin tashin gauran zabo din nan ba dama yanzu ba a mai ƙarin albashin ba farashin tashi yake balantana an yi to in aka yi mutane suka sarrafa suka inganta yadda suka sarrafa kuɗinsu to babu shakka zai takaita wannan tashin gauran zabo to ba wannan ne kawai muhimmi ba muhimmi shine mutane za su ga amfanin ƙarin albashin zai faranta musu rai zai kyautata musu rayuwarsu amma idan ya zama na cewa daga samun kuɗi kuma sai a shiga siyan abin da ba a da bukata misali kana da wayarka sai ka ce wacce tafita zaka siya kuma wacce kake da ta biya bukata baka da bukata ƙara sake wata waya kana da abun hawanka yana biya maka bukata ka ce wani sabon yayi wanda aka shigo shi zaka je ka kuma kai maka yanzu ka siya wato abubuwa wani gara ma waya da abun hawa wata kila wani sai je ita siyo wasu abubuwa ma wanda komai abin nan duk mutum mai tunani ya san cewa babu bukatar irin wannan to irin wannan almabazzarancin nan da yin rayuwa ta burga to ita tana sakawa duk wadatar da mutum yake da ita in bai saba ba zai ji dadin wadatar ba amma ko da mutum yana da abun hannunsa daidai gwargwado sai ya wadatu da wanda abinda Allah ya bashi kuma ya inganta rayuwarsa da shi to zai ji dadin rayuwarsa ta duniya to sai aka anan suka kawo maganar dukiya sai suka kawo ta magana kuma mai ban mamaki da ban sha'awa sai suka ce kuma shekaru suna cikin abin da suke saka mutum jin dadin rayuwa wato wanda Allah ya ba wa tsawon rai yayi shekaru a duniya da mutane sai suka ce ayin mutum yayi shekaru da yawa a duniya zai tsufa kuma idan ya tsufa ba zai ji dadin more rayuwarsa kamar wanda yake da kuruciya ba haka bane hatta wanda suka yi shekaru Allah ya ba su lafiya suka tafi da rayuwarsu a nutsu to sun fi matasa ma jin dadin rayuwa a duniya domin abinda su suka faɗi a binciken nasu da suka gano yawanci waɗanda suka yi shekaru sun fi yin rayuwa a nutse kuma yawanci canje-canjen rayuwa ta duniya bai cika tsorata su ba bai cika ɓata musu rai ba bai cika kuma ba su mamaki ba saboda dama sun gagga irin wani wato gogayyar rayuwa ta sa da wuya abubuwa su ba su mamaki to wannan rashin ɗimuwar ta rayuwa yana cikin abin da ke gadar da jin daɗin rayuwar duniya amma mutum ina zaune abu ya faru tunda Allah ya kamar duniya za ta shi a gunsa kuma shi kenan ya shiga abin da zai ta masa da hankali ya hana shi bacci ya sa masa ciwon kai menene to kaga ba zai ji daɗin rayuwar duniya ba komai abu ya faru yau an yi kaza ballantana wannan zamanin namu na jin labarai kullum yau an yi kaza gobe an yi kaza da shiga irin kafofin sadarwa na zamani yau ga hoton kaza gobe ga hoton kaza to waɗannan duk za suna dagulawa mutane jin daɗin rayuwa amma wanda Allah ya sa yake kallon su a matsayin dama ba abin da ba zai iya faruwa ba a rayuwa shine zaka ji dattijan suna cewa ai duniya ce to kaga su hankalinsu a kwance yake sun san duk abin da aka yi zai yiwu a yi da haka hankalinsu a kwance ba ɗimuwa ba gigicewa ba tashin hankali to haka yau da gobe tana sakawa mutum ya ji daɗin rayuwar duniya sai kuma suka kawo aure suka ce sun lura ma a kasashen turai suka yi bincike masu aure sun fi marasa aure jin daɗin rayuwa sun fi su tsawon rai ma to amma sai aka zo ana yin tambaya aka ce a to ku dakata shin aure ne yake saka farin ciki da jin daɗin rayuwa ko ko akwai waɗansu mutanen da ɗabi'unsu da halinsu ne yake sawa aurensu ya sa su kwanciyar hankali da zaman lafiya. To koma dai menene? Na san komai yanzu inda za a ba mutane aka dinka muhawara akan wannan magana. Kowa sai ya rinka fassara wannan magana da rayuwarsa da matarsa, in mace ce da rayuwarta da mijinta, ko wata da rayuwar mijinta da mijin yarta ko mijin kanwarta ko makotansu, haka kowa ita fassara wannan magana da abin da ya gani a wani guri, sai a ita musu yake karewa. Amma koma dai me za a ce dai? Su abin da suka gano sun ga cewa ba wai kuma zama da mace ne kwanciyar hankalin ba, domin sun ga da yawa akwai wanda suke zaune da mata ba ta hanyar aure ba, amma ba su samu wannan nutsuwa. Sai dai wanda ke zaune da mace a matsayinta na matarsa, wanda yake ɗaukar nauyin rayuwarta ta yadda ita ce shi ne mijinta, to waɗannan su ne suke jin daɗin rayuwa. Ba kawai wanda ya ɗauki mace yake zaune da ita ba matarsa ba ce ba. Ba zama da mace ne jin daɗin rayuwa ba, a zama da mace a matsayin mata aure shi ne jin daɗin. Wataƙila idan Allah ya kai mu da rai da lafiya shiri na gaba, za a iya samu a ƙara faɗaɗawa akan wannan magana. Na tabbatar da zan yi irin yadda ne a wancan karin na ba da lambar waya, aka dinka muhawara akan wannan, to sai mu yi sati biyu ma muna tattauna muhawara. To amma na ga lokaci ya taho kuma gashi a cikin guda goma da na faɗa zuwa yanzu guda huɗu na faɗa. To ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya ba mu albarka a rayuwa, ya sa mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya, ya sa mu wanye lafiya. Dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
1: Yarda da abota soyayya, an shudu da juna ta sanayya, gorin asali ko jayayya, ba gaba an daina kiyayya, ra'ayya zo daya an shirya.

0: Alhamdulillahi yau muna cike da farin ciki. Kuma wannan aikin titi da Rabi Ali Salima da yake gini ike yi. Wato karfin da ni ji yau abin ya isa. Domin me? Domin mutane irin fadarsu alheri daya kamar mutum 10,000 ne ya fada. Domin misali shi Alhaji Ahmad Habibu alhamdulillahi yaro ne amma dukiya da Allah ya bashi. Mu area nan ta Arakawa ba abinda zamu ci sai dai Allah ya sutura Allah ya arzikin sa. Domin me jibintar lamura na jama'a da yake yi dukkanin wani abu na jama'a aka zo zai jibinta zai kai hannu da izinin Allah wannan abu kuma zai warware wannan titi da ya gani yayi ba a ra'ayi dan konkosiya ne amma me zance na gaskiya ya cire wa Rabi Ali Salima da yake hula ya ce irin wannan abun shi babu ruwan sa domin ba abinda dan siyasa zai iya masa dukiyar da Allah ya bashi ta isa shi ta wadace shi amma duk wanda yayi abun alheri wallahi sai su fada domin me su yake rage wa aiki za ku ji daga bakin Alhaji Anas Habibu Abdullahi me yake cewa ne akan madaki
1: aini wannan aiki ba abinda zan ce wucewa ma nazo yi dan ba lungun zan shigo ba kawai sai ido na haska min wani abun alkhairi sai nayi fakin a bakin titi nace me zai aka ce ai kwalta wannan Rabi Ali Salima zai yi nace to masha Allah ai dama aikin sa ya cika wannan unguwa gaba daya ya haskaka mana lungunan mu yana mana gyaran kwatoci da ruwa akwai rijiyoyin burtsatse daban-daban ga kuma fitilin sola duka duk inda ka gani a unguwar nan tamu ta da kami albarka shine to shi isa mu ba ma ciki yan adawa duk mutumin da ya abun alkhairi dole mu yaba to mu ma da ba a zabe mu ba muna rakawa ayi ballantana kuma wanda aka zaba suna abin cancanta to ubangiji Allah ya saka da alheri an gode wannan titi wannan karfin guyuwar ai abin da yake yi ya ci gaba da yi eh domin ai dama abin da ake da bukata mutum a zabe shi yayi abin da ya kamata to dama irin wannan abubuwan ai su da abin da ya kamata ai gyaran hanya ma ba abin da ya fi shi ai ai gyaran hanya da masallaci to dan haka ai ba abin da zaka ce sai dai Allah ya saka da alheri Allah kuma ya kawo aikin kuma da yafi wannan to muna ƙara jaddada godiya da Honorable Ali Sadi Ali Salima dakin gini ubangiji kuma shi dai za a zaba akwai ma committee na daban yana nan amma ba zan faɗa ba yanzu committee na yana nan daban amma ba zan faɗa ba insha Allah
0: wani ku sani a yanzu nan muna titin Layin Bala mai yafe ne inda Rabi Ali Salima dakin gini yake yin wannan titi alhamdulillah kamar yanda kuka sani yau Ali Salima daki ba wai shi ne ɗan siyasa ba ne duk jama'ar gari ne gaba ɗaya domin su jama'ar gari ba magana suke siyasa ko wani ra'ayi ba magana suke na waye ke kawo ci gaba zance na gaskiya a nan dama na Malam Sunusi ne Malam Sunusi mai almajirai ne yana koyar da ɗalibai ne ilimi na addini da kuma na zamani kuma alhamdulillah kuma gashi ɗan kasuwa alhamdulillah ya yaba da Ali Salima da ke ita baya zaɓe amma tabba ya kwani bai zaɓe ba amma wannan kala da izinin Allah Ali Salima da ke ni wallahi ta ishi ya zama har gwamna ma da izinin Allah za ku ji daga bakin Malam Sunusi Malam Sunusi
2: alhamdulillah kamar yanda mai girma Honorable Labaran San Arka yake magana wannan aika da mai girma Rabi Ali Salima da ke yake gabatarwa na cigaban al'umma cigaban jiha ko in ce cigaban da local government da jiha gabaki daya muna farin ciki da wannan aiki aiki yana cigaba insha Allah ta'ala muna masa fatan alkhairi fatan cigaba kuma kamar yanda ya faɗa yanzu shi mai girma tsohon kansilan mu in Allah ya sa yadda ƙuri'un mu shi za mu ba gaba kiɗa in Allah ya sa wannan gwaza da aka yi ni nafi kuma farin ciki akan ta sai dai ban san ba kullu kullu bil yaji inda shi a masallacin sa aka yi kullu tayin nake kaiwa nake kawa sakon godiya muna masa godiya godiya mara iyaka Allah saka masa alkhairi kuma Allah ya tsaka magabatan sa Allah ƙara ci gaban sa gaba kiɗa insha Allah ta'ala Allah ya kawo amin ya Allah
0: to daga nan kuma haguna Alhaji Alkasu ne lo mai shinku shi wannan dan canji ne to amma alhamdulillah shi ma yana daga cikin irin mutanen gari masu ra'ayi saboda haka ya yaba da aiki na Ali Salima da kini za ku daga bakin Alhaji Alkasim lawan mai shinku
3: ina farin ciki ga wannan aiki da wannan bawan Allah ya zo Ali Salima da kini yake yi a unguwa da gari gaba daya Allah ya saka mai da alheri Allah ya ji kan magabatan sa wannan abin da yake yi ba sabo bane dama a gidansu tsohon aiki ne tun wannan yayansa wannan marigayi tsohon chairman din Dala Mahmud Amadaki wannan tun a lokacin da mahaifinsa kenan to tun a lokacin sa da yayi a hannunsa ya gada da mahaifinsu Allah ya gafarta masa wannan kuma aiki da ake mana na irin wannan kwaltar Allah ya sa a ci gaba Allah kuma ya bada nasara

0: Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa ta yi ta gabata cewa tuni bakon namu Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda ya shigo wannan zaure namu na gabatar da shirye-shirye daga Guarantee Radio da muke tare da Umar Dakta Abdulkadir Sani Raham Radio da ni Abbas Salis Soran ɗinki nake farin cikin kasancewa tare da ku, kuma a madadin hukumomin gudanarwa na waɗannan kafafen yaɗa labarai da maku masu sauraro a daidai wannan lokaci. Munewa shugaban ƙungiyar Arewa Media Group Gatan Funaka Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda Lale, marhabin da kasancewa da mu a cikin wannan dare.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. To ga dukkanin masu bibiyar wannan shiri, kuna sane da cewa a dukkanin mako a kuma daidai wannan lokaci Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda kan yi taza da tsifa game da falsafa game da batutuwa da ke ci gaba da murginawa kama daga jam'iyyarsa ta APC da ma sauran jam'iyyun da nudayinsu ke kan dawo ko kuma suke neman dama, hususan a daidai gabar da ake gab da shiga kakar zaɓen na shekarar 2027. Da haka ba buƙatar wata doguwar gabatarwa, kai tsaye bari mu shiga cikin shirin ka'in da na'in. Mu faro daga wasu batutuwa masu ɗaukar hankali da suka taso a daidai gabar da ake wannan gudunya da kanin wani, sai gashi wasu bayanai da IMF kenan ta fitar da wasu rahotanni da suke bayyana cewar sun gano wasu kuɗaɗe da gwamnati ko dai ta kashe su ba tare da sahalewar majalisa ba, ba tare da an sanya su a kasafin wannan shekara ba, ko kuma suka yi ɓatan dabo kimanin naira triliyan 8 da biliyan 800, wanda kuɗi ne masu nauyi da ake lissafin cewar ya kai kusan kashi 2% na tattalin arzikin wannan ƙasa baki ɗaya. Fitar da wannan abu ba wuya, sai kuma a gashi ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar ADC na kira ga ƴan gwagwarmaya gami da kafafen yaɗa labarai kan su matsa lamba domin a gano me aka yi da waɗancan kuɗaɗe da shi yake ma zargin cewar kamar an adana su ne saboda a yi yaƙin neman zaɓe na wannan shekara ta 2027. Baya ga ma waɗancan ya ce akwai biliyan 800 da su kuma ake cira daga jihohi a cikin kuɗaɗen da ake tura musu, wanda su ma aka ce sun yi irin wannan layar zana. Alhaji Abdulmajid Danbulki Komanda, wannan zargi jam'iyyarka ta APC kai tsaye ake ganin cewar yana yawo a kanta, ban san ya ta kalli wannan abu ba a daidai gabar da kuke neman al'umma su ƙara sahale muku a wannan zaɓe da ake tunkara.
1: A'udzubillahi samiyul alim min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukkan yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan gidan rediyo na rahama da albarka, tsira da amincin sa ya ƙara tabbata musu fiyayyen halitta manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallama da ahalinsa da alayensa da sabbansa masu albarka da waɗansa ka biyo ba zuwa na hisabi, ko kuma Allah ka ƙara mana ƙauna da soyayya ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama, al'ummar Najeriya, al'ummar jihar Kano, al'ummar arewacin Najeriya da waɗanda suke jin taman haja ta zamani a duniya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To ni kamar waɗannan report ɗin nan da ifito, ni ban yi mamaki ba, domin waye shugaban ƙasar nan? Ahmad Bola Tinubu, mai girma shugaban ƙasa. To ka san za ka mutum hukunci, ka masa hukunci bisa adalci, karka masa hukunci bisa zalunci ko dan baka son sa. Za ga Ahmad Bola Tinubu mai girma shugaban ƙasa, da ko tarihin sa wane ne shi akan harkar business, wane ne shi kuma akan maganar neman kuɗi, wannan yake shi ba abin da ya dame shi illa buƙatar kansa. Wannan triliyan 8 kuɗi ne masu ɗumbin yawa a duniya, ba ma tukunna a Najeriya ba, wannan yake idan ka sa kuɗin nan a wasu hanyoyi, maganar tsaro sai ta mutu, maganar talauci sai an kauda shi, sannan maganar ruwan sha hanyoyi duk za a yi da waɗannan kuɗi, ba ƙananan kuɗi ba ne. To amma abin da mutane suke tsammani ba zai zama haka ba, saboda daga na gaba kan gazurfin ruwa gwamnatin mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu kowa ya san inda ta nufa, da kuma makarrabanta wasu daga cikin su wannan mulki ne ake mana kamar ba mulkin demokradiya ba kamar babu ɗan majalisar tarayya kamar babu sanatoci kuma babu wannan isa imutsi a cikin su ce da Bola Ahmed Tinubu mai girma shugaban kasa ga abin da za a yi wanda zai amfani al'umma babu wanda zai fito ya fada saboda ba dan gana ba kowa ina ganin cewa ina so gafiya ta tsire da na bakinta dan haka idan suka yi magana wata kila a iya cire su shi yasa kaga izama dukiyar kasar ta sace yan kasar nasa ne ko muna jin dadi ko ba ma jin dadi babu abin da ya shafi gwamnati biyan bukatun su ne a gaban su kuma magana da mai girma dan takarar shugaban kasa a ADC mai girma Abubakar Atiku waziri ina ganin cewa magana ta yi daidai da inda mutane suke tunani magana ta yi daidai kuma magana ta faru a lokacin da al'umma suke jiran su ji makomar tattalin arzikin Najeriya su tabbatar da menene maganar tsaro a kasar nan a yanzu da waɗannan kuɗi ko da ruwa inda mai girma wazirin Adama yake faɗin cewa an hada su ne za a yi campaign da su to ai jambal kalam magana ta gaskiya shi campaign a duk inda dan siyasa yake a duniya gaskiya da adalci shine campaign dinsa cika mutane alƙawari shine campaign dinsa zaman lafiya al'umma shine campaign dinsa wadata mutane da kayan rayuwa na jin dadi da tsaro da sauransu shine campaign dinsa ba kudi ba ba a siyasa sai da kudi amma zaka ga mu a lokacin mu lokacin shugaba Muhammadu Buhari ingancin sa da rukun amanar sa da rashin cin haram da kuma ba zai maka ƙarya ba ba zai yaudare ka ba ita ta sa mutanen Najeriya da mutanen duniya suka so shugaba Muhammadu Buhari kaga lokacin idan ka fahimta ai kati ma muka ringa sayarwa kuma masu zaben su talakawa su suka ringa sayan kati to kaga wannan sai ka nuna cewa kudi bai da rana kuwa inda shugaba zai tsaya ya rike amana al'ummar sa gaskiya ya adalci shine gaba kaga a lokacin kuma muka zo muka ci zabe babu ko sisu to amma ita wannan gwamnati a yanda nake tsammani wallahi kudi ba zai farfado da mutuncin ta ba ba dan wani abu ba an ce tirdan gini tirdan zane mun riga mun bar damar a baya wajen dauka al'umma alƙawari wajen maganar tsaro yau gashi ko ina da ko ina a kasar nan kama mutane ma ya zama ka wannan shine babban business a Najeriya wanda yake kawo kudi da gaggawa a wajen waɗannan ba su da kishin kasar a wajen waɗannan ba su da kishin al'ummar su ko ina da ko ina kama mutane ake yi yanzu yau nake ji a kafofin yada labarai waɗanda aka sata a ƙoye da waɗanda aka sata a Maiduguri dan kwanan su 50 a hannun yan ta'adda yanzu dan Allah kasar da take da jami'an tsaro waɗanda suka goge tsakanin soja da DSS da civil defense da sauran mutane yan volunteers a ce an wayi gari kasa irin wannan a dinga kama mutane a rasa inda suke kuma an wai an kama su an tsare su kuma a cikin kasar ba a wata kasa ba fa duk waɗanda ake kama nan a cikin Najeriya ake boye su yau idan da gwamnati mai karfi wacce ta san daraja mutananta to ai wannan ba za ta faru ba Allah ya ji kan General Sani Abacha abin da ya faɗa kenan yace duk wanda ta tashi hankali idan ya taso in ya huce awa 48 wasu daga cikin mutanen gwamnati suna da hannu suna kuma da ruwa da tsaki akan harkar abin to yau an wayi gari mu yanzu rashin tsaro ma kamar arewa ya zama mana kamar wani jiki a kama wannan a kama wannan a kama wannan a kama wannan yanzu kamar Palestina babu yanda zaka yi ka musu barazana da har bumbun diga ko da jefa bama bamai domin abin ya zama musu jiki
2: sun saba gani
1: kuma gashi yaran a haife su cikin masifa su taso cikin bala'i su girma cikin tajarima wannan duk ba wani abu ne a
2: wajen amma irin wancan lokacin misali jagora da SC Margajin Sani Abacha yayi wannan kalaman za a ce kamar a yanzu dambin da yawa ne ijin mai kuma ana yi a hankali a hankali don kowa ya samu tunda wancan lokacin duniya a kwance
3: ko ne a lafiya amma sun sauya salo ba idan a wancan lokacin
1: idan laifin buka sun canza salo to gwamnati ce can canza salo babu wani takaddiri ko wani tantiri da ya fi karfin gwamnati billahi lazi babu shi sakaki ne na gwamnati yanzu irin bala'in da muke fuskanta arewa maso yamma ko kuma arewa maso gabar zaka ga abin ya zama mana jiki a je a tashi bam anan a tashi bam anan a tashi bam anan wannan yake akwai wasu mutane da suke zargi cewa wannan abin ba zai taba karewa ba na farko dai mutane suna tunanin gwamnatin ba da gaske take ba suna tunanin kuma akwai masu ruwa da tsaki a cikin wannan gwamnati a tsakanin jami'an tsaro da mutanen gwamnati wanda suke samun fa'idar wannan abun to shi yasa kike gani ba zai kare ba kuma abin da yake ce mu kasan mu arewa babu irin addu'a kuma dole ne mu koma ga Allah subhanahu wata'ala mu ta roƙon sa muna istighfari muna roƙon sa muna istighfari sannan mu yi abin da zamu iya domin ba zamu yi addu'a kawai mu shanta ke ba
2: mu tashi
1: ne aiki abin kuma da muka aika aikace daidai karfin mu sai mu bar wa ubangiji subhanahu wata'ala ya cika shauran wannan shine mafita a gare mu kuma banda addu'ar da ake yi ai wannan abin ba kamar bane kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi mana haka ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan aka zo za a yi maka cutarwa ko a halaka ka akan kayanka to kai idan ka dage shahidi ne kai idan kuma ka kashe to ka kashe banza haka ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake to amma mu aqida ta canza daga ta gun musuluncin zuwa ta bin ra'ayin mu saboda tsoro shine yake kashe mu ko talakawa sun isa wallahi su gama da waɗannan in iskan ƴan ta'addan marasa mutunci
2: are wannan kullun ita ce take damunka kullun kana buƙatar ka ga gwamnatin tarayya tana wani kokari wajen ganin an kawo da waɗannan matsaloli arewa maso gabas zaka ga jihar Yobe ne ba shugaban ƙasa shawara a harkokin tsaro yana wannan yanki arewa maso yamma zaka ga akwai karamin ministan tsaro matawalli waɗannan mutum biyun da aka sa gabas da yamma ina jin shikenan harkar matsalar tsaro ba za a kalubalanci gwamnatin tarayya ba
1: dole a kalubalanci gwamnatin tarayya dole kuma wanda ba su fahimta ba sai su dora wa riba da laifi su dora kuma mutawalla laifi amma a ka'idar mutawalla karamin minista ne sannan shi kuma mai ba shugaban kasa shawara ne akan harkokin tsaro alhajin hurbadu Allah ya kare taimakon su gaba ɗayan su duka ragamar yakin ba a hannun su take ba wannan karamin minista ne za a zauna a yi mutumi to za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ba minista ne yake aiwatarwa ba kuma karamin minista ne ba shine zai aiwatar ba waɗanda za su aiwatar da abin su ne manya-manyan sojoji da kananan su dauki umarni daga shugaban kasa sannan shugaban kasa kuma i ba su izini i ba su kayan aiki wadatacce sannan su kuma su rike amana dan ba cinye ba kafar baya wannan abubuwan da yake faruwa akwai tsoro ga gwamnati tana jin tsoron jami'an tsaro kwarai da gaske saboda ba dan mana ba kusan an ce wai idan gemin dan uwanka ya kama wuta to sai ka shafa na karuwa suna ganin ga makotan mu abubuwan da yake faruwa na game da abubuwa na sojoji da sauransu to wannan tsoron ya shiga zuciyar gwamnati kwarai da gaske amma duk da haka da a ce sun yarda Allah ne ya ba su mulki kuma ubangijin sun yarda shi zai kare su wallahi da haka ba ta faruwa ka san tsoro yana daga cikin ragwanta jarumtaka tana daga cikin abin da Allah yake so saboda idan aka ce cikin al'umma babu jarumai to wannan al'umma kai ta zama sai inda aka yi da ita
2: za a ci ta da yaki
1: saboda babu jarumai a cikin ta to haka galibin wannan gwamnatin babu jarumai a cikin su kowa matsoraci ne kowa san kansa yake kuma ba dan wani abu ba waɗanda suke cikin ta masu yawan gaske sun yarda dan su kansu suke yi ba dan al'ummar ba dan kasar ba to ba yanda za a samu nasara inda kake tunani a wajen Allah amma idan ka sa niyya guda uku na farko dan kishin addinai daga na Kirista har ya zuwa na musulmi tunda yake gaba ɗayan mu Kirista da musulmi Allah ya hada mu a kasar nan dan kishin kasar to idan muna jin tsoron Allah sannan mun tabbata cewa kuma duk abin da muka daidai mun sani abin da babu daidai ba mun sani Yesu Almasihu ya sanarwa da Kiristoci rukun amana da gaskiya da adalci ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama shugaban mu ya sanar mana Allah ya sanar masa ta ƙarƙashin umarnin mala'ika Jibril ya sanar mana cewa cin dukiyar mutane haramun ce zalunci haramun ne duk abin da ka ci ba halak ɗinka ba ne to wannan abin yana zama hadari Allah ya saka wa Profesa Sani Umar Rijiyar Lemo wannan juma'a da ta wuce ina maganar da aka zo babi na maganar roƙon amana da cin haram wallahi idan ka ji abu gaba ɗayan ka kai da kanka ko haram tana gudun za ka kece a guje domin ka guje ta saboda za ka ga cewa ranar gobe kiyama duk abin da ka ci na al'umma wannan haramun ne al'umma za su zo su bincike ka Allah zai ce to ga ka ga al'ummarka adalci kai ko zalunci kai za ka gani a ranar da ba mai kare ka babu security babu jiniya babu komai daga kai sai abin da ka aikata a duniya kuma wani abin sha'awa abin farin ciki da Allah Ubangiji ya wadata bayinsa da su shine duk abin da ka aikata a jikinka zai fito ibada shaidar cewa kai kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza to kaga irin wannan cin dukiyar haram wallahi in ga ma a wannan ranar na sake furgita tunda ni babu wata amana da take hannuna banda iyalina da sauransu ni ban ci tsoro ba kuma sai ne farin ciki irin abin da muke aikatawa saboda wallahi alazim neman kudi bisa ta kowace hanya sai na ci haram nayi azzubi
2: amma ka samu tashin hankali da jin irin azabu
1: amma irin azabar da aka fada masu cin amana wadanda suke cin dukiya al'ummar su ba tare da izinin su ba abin akwai furgitarwa to amma idan ka tashi da ka musulmin hakkin socin idan aka ce wannan harka haramci za a zalunci talaka duk gaba ɗaya bakin su daya inuwar su daya waje ɗaya suke zaune a cuci al'umma su suna ganin kamar ai al'umma ba su da wayo saboda su ɗan boko ne suna ganin al'umma kamar gidadawa ne da sauransu amma za su faɗa wallahi akwai ranar da za su je gaban Allah su gwammace wannan mulki ma da Allah bai ba su shi ba saboda mulki cikin zalunci babu hadari da ya huce wannan to shi yasa muke fadawa gwamnatocin su ji tsoron Allah da kiristocin har zuwa musulmi ubangiji zai yi hisabi kuma wallahi daidai da kwaya zarra ka cuci mutanenka Allah ba zai barka ba tsakaninka da ubangiji Allah zai iya gafarta maka in ka nemi gafara amma tsakaninka da bawa yanzu ka zo ka ce kawai mutanen arewa nan da ake kashewa ba gaira ba dalili da na gobe kiyama Allah ya tashe su kai ne dalilin da suka shiga wannan hali domin kai ne shugaban kasa kai ne zaka bada tsaro kai ne rayuwarsu take hannunka da ilimin su da tarbiyarsu da komai kusan idan ka kasa kashe 60 ina hannunka yau an wayi gari ko waɗannan mutanen suna tafiya lahira ba tare da sun shirya ba ne shugaban kasa zai gaya wa Allah subhanahu wataala mai munsoci za su gaya Allah subhanahu wataala to shi yasa nake gaya maka akan harkar tsaro babu wanda zai dauki nauyin umar abaisu dukkan wannan abin da yake faruwa da fitin tuma Najeriya illa mai girma shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu ko da suna son sa ko ba sa son sa mu muna son sa muna gaya musu gaskiya abin da ake a kasar nan ba daidai bane to dan haka wancan tarin kuɗi da ake tunani cewa ko za a yi kamfen da shi wallahi ba zai wa APC rana ba kamar yanda nation fuda ga lokacin mu halin shugaba Muhammadu Buhari na rukun amana ba zai ƙarya ba ba zai yaudare ka ba dan ka taimake shi shi ya taimaki shugaba Muhammadu Buhari kuma isa Allah a cikin al'amuransa kuma Allah ya shiga cikin al'amuranmu daga ƙarshe ba mu mulkin talakawan da suka zo suka jefa mana ƙuri'a su suka tara kuɗin da aka yi kamfen da shi a sa mai a mota a dauki jirgin sama a buga poster a yi menene duk talakawa ne kaga kenan idan masu mulki za su duba ko kuma waɗanda suke kokarin su tsaya takara ta kowanne bangare da za su yadda su rike amana masu gaskiya da adalci su fito da ba mu gamu da wannan matsalar ba a ƙasar mu Najeriya amma ina tabbatar maka matsalar ƙasar nan yanda muke da shugabanni marasa adalci wallahi ba za ta kauce ba saboda yau idan ubangiji subhanahu wataala ya nufi shugabannin mu da yin abu na gaskiya da adalci Allah zai taimake su to shi yasa wadancan kuɗi ba za su yi musu rana ba kuma za su ga mamaki mu arewacin Najeriya yanzu ba kuɗi ne a gaban mu ba tattalin arzikin mu ya karye noma babu kiwo babu tsaro babu taimana yawa ga bakin jahilci ga yaran mu sun zama ƴan daba sun zama ƴan shaye-shaye sun zama ƴan kidnappers babu waɗanda suke asaran matasa waɗanda suke zakakurai suna da basira irin mutanen arewa saboda ba da muna ba mu da shugabanni na kwarai dukkan shugabanni idan ka taba zaka ga mutane ne masu bukatar kansu ba kasar ta arewa suke kishi ba al'umma arewan suke kishi ba tunda ka ƴan siyasar zuwa sarakuna zuwa waɗanda suka yi ritaya bangarori daban-daban na rantse maka da Allah duka babu wanda yake kishin arewa a cikin su ba wanda yake kishin talakawan arewa banda Allah subhanahu wataala da ya halicce mu shine yake kaunar mu amma daga ƙarshe da yadda Allah subhanahu wataala Allah zai gama mana da waɗannan shugabannin marasa adalci da yadda ubangiji subhanahu wataala Allah zai kawo mana gudunmuwa amma gudunmuwa da zai kawo mana mu ma mu dage mu zabi mutane na kwarai ba magana jama'iyya
2: to ai kafin zaben misali jagora duk irin waɗannan abubuwan zaka ji an ce an tara kuɗi akan za a tafi yakin neman zabi ko a lokacin ba da harkokin siyasa jagora misali irin wannan ake ai wata gidauniya a tara kuɗaɗe menen menen ne sai da kuɗin nan za a tafi yakin neman zabi ne ko kuma a'a mutum kawai ka gamsu da abin da kai wa al'umma za ka iya fitowa ko ba ko sisi kawai a to ai harkar nan yakin neman zaben nan cikin lafiya baka lafiya ko ya zama al'ada
1: abin da zaka bayyana lokacin da muka yi fi arfi ai babu wasu masu kudi a lokacin da suke ma tunanin PRP talakawan dai wa'inda na gaya maka lokacin shugaba Muhammadu Buhari haka ake idan an je yakin neman zabe za a sa huda mai taro mai sisi mai kwabo wannan suke da aƙida bin PRP haka aka tara kudin haka kuma aka ci gwamnatin
2: wai tara kudin da ya zama kusan wajibi kenan
1: tara kudi ya zama wajibi amma tara kudin da nada da na yanzu ba daidai bane nada mutane da suke balantiya dan kaunar abin da suke so suna so su ga cigaban jahar su da cigaban al'ummar su su zabi mutumin kirki wanda zai zo ya inganta musu ilimi ya inganta musu noma ya inganta ruwan sha da sauran su kuma haka muka yi Allah ya ba mu gwamnati guda biyu da Kaduna da Kano kuma mu a Kano ba mu ji kunya ba Alhaji Muhammadu Abubakar ya yi aikin da babu wani da da ya isa ya aikin da Abubakar ne yi lokacin Abubakar Musaniya ruwan pompo take sha
2: Taniya
1: Saniya ruwan pompo take sha domin duk inda ka sani sai da akai wa shanu wajen shan ruwa kuma ruwan pompon gare gare ka ganshi har kunfa yake yi saboda ya gamu da kayan aiki su annuman da sauran su babu hayinci a gwamnati Abubakar mu Allah ya gafarta ma kuma ayyukan da yi a jahar Kano da ka 99 da aka komo mulkin demokuraɗiyya zuwa yanzu duk idan ka hada aikin waɗannan gwamnoni rabin rabin aikin Abubakar ne ba sai ba kuma ka san duk a nawa yake karba a shekara uku nan miliyan 500 ita ce ta yi su CTB ita ce ta yi su NADA ita ce ta yi su Casco ita ce ta yi su gidan Ado Bayero ita ce ta yi CTB ita ce ta zo ta yi Trayon banda makarantu ga sunan Science Secondary School Taura ga Science Secondary School da Wakin Kudu ga Science Secondary School da Wakin Tofa duk Karimi ne kusan ya gama su wannan abin nan din nan da ake cewa kwandila duk a cikin aikin Rimi ne kashi 75 Rimi ne yayi lokacin ana Kano da Jigawa asibitin Aminu Kano kashi kusan 45 zuwa 50 Rimi ne ya gama duk wani abu da ka sani na cigaba
3: ba na gwamnatin tarayya ba
1: na gwamnatin tarayya ne amma shi ya gama hatta wannan SSD din aka ga na gwamnatin tarayya ne amma Rimi ne ya gama saboda gudunmuwar da ibayar lokacin da muke yakin neman zabe ci ake ci talakawa za mu cire muku jangali da haraji za mu kawo muku ci gaba a rayuwa kuma ana yin haka a filin sukuwa ranar da aka rantsar da Abubakar mu Allah ya gafarta masa a wannan ranar yace babu jangali babu haraji babu ushira
3: kuma an tafi
1: har ya gama mulkin sa haka aka gama kuma duk da rigimar da ta faru tsakanin mu da Malam Aminu Kano Allah ya gafarta masa duk wani agenda ta PRP Rimi bai sauka daga kanta ba duk alƙawarin da aka talaka Rimi bai sauka daga kanta ba kaga mutane na ƙware kenan mutanen kirki mutanen arziki waɗanda aka zaɓa a wannan lokaci
3: kuma wannan da yake kai wannan magana ta alƙawari ga 'yan siyasa ko manufa ta jam'iyya ta ce idan na samu dama ga abin da zan tunkara sau tari ana ganin yanzu irin wannan abin ya zama sai dai a bayar da shi a matsayin labari wanda sau tari in an ce jam'iyya kaza ta zo da manufa kaza amma idan an zaɓi ta kuma sai kaga sabanin abin da ake tunani ko kuma ta ce za ta aiwatar menene wataƙila ya jawo ake sauka daga wannan layi sabanin abin da su magabata su
1: shugabancin ne shugabancin banza shugabancin da kawo na kawo na kan kawo nawa na son zuciya shugabancin wancan lokaci na jama'iyya cancanta ce kuma suna da ƙarfin gaske ko ka zama shugaba baka isa ka ɗauki jama'iyya ka jefa aljuba duk rigimar da muka yi tsakanin taɓo da santsi a jama'iyyar dole muka batta saboda tana hannun Malam Aminu Kano kaga jama'iyyar lokacin ƙarfi gare ta tafi kowa ƙarfi haka muka haƙura muka bar musu jama'iyyarsu to dan haka yanzu shugabancin da ake shugabancin banza ne kaga an ce wa kansila sai ya kawo wani nasa award shine ma shugaba chairman a local government shi zai nada gwamna a state shi zai nada kuma gaba ɗayan su da su gwamnonin da kansulolin da wane ne duk ba mutanen kirki a cikin su mutane ne waɗanda yake suna da burin su samu mukami su cuci mutanen su ba wai su cuci mutanen su ba to shi yasa kaga shugabancin ne na wofi yanzu kana gani fa yanzu wai idan an ce gwamna ina son abu eh chairman baka isa ka zo ka ce ba yanzu nan sai a ce da ka ce an kawo canjin ka wana wana wana wana mulkin ba dadi ba shugabancin ba zai zama ina da kwazo ba zai zama ina da martaba ba zai zama ina da daraja ba saboda gaba daya dan an shinshata ne to shi yasa kake ganin cewa siyasar da ta yanzu ba daya bane ta yanzu ai sakarci ake yi ba dan wani abu saboda ba a yin siyasar dan al'umma dan kishin jaha ko dan kishin kasa
3: to ba manta bayan wancan rahoto da aka ce an samu na wannan kudade da ake zargin ga inda aka yi akwai wani zargi da shi ma ya fito a baya-bayan nan da ake ganin wani hukuma su kutun da guda ana zargin wai an kafa ta tayi wajen shekara ɗaya tana aiki a wannan ƙasa a ƙarƙashin wani da ake kira Prince Adeni cewar wai ba ma gwamnati ce ta kafa ta ba amma kuma a matsaguninta yana a can a Federal Secretariat kuma har ma wasu bayanai sun nuna cewar an sa wa ita wannan hukuma naira biliyan 1 da miliyan 300
1: a budget
3: cikin kasafin wannan shekara
1: wannan shekara
3: wanda sai yanzu da wasu maganganu suka fito akan shi shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin tarayya ina zargin kamar akwai wani abu da shi yake yi na biyayya ga alƙawarin da suka yi shi kuma yana ganin cewar ai akwai kuɗi da ya bayar wajen miliyan 40 kafin ma a bashi shugabanci ita wannan hukuma
1: miliyan 40 ko dai miliyan 400 yawwa
3: miliyan 400
1: yawwa
3: bai cika miliyan 200 ba kamar yadda aka yi wannan irin haka tafiyar gwamnati kamar yadda a ba kuke cewa kun zo da sauyi kuma sai a je irin wannan abubuwa suna ta fitowa daban-daban
1: to gwamnatin ta sai ka lissafa su waye suke gwamnati su waye kuma shugabanni shi kuma wannan in wannan wani kabila ne shi abin da zaka nazari kenan da kanka kai amfani da tunaninka da hankalinka amma hukuma irin wannan a zo a ce an yi forgery a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da take da ma'aikatan leke-leke na kowane ɓangare
3: da DSS
1: to duka da ICPC
3: da EFCC
1: amma duka a ce ba a sani ba a kafa wannan hukuma kai ga hankalin kanka da nawa hankalin idan mun hada da ni da kai da hankalina da hankalin masu saurari me zai nuna mana wannan yana nuna mana gwamnatin akwai rashawa da cin hanci a cikinta wannan shi ne magana ta gaskiya ya za a yi wannan mutum har ya buɗe office kuma a Federal Secretariat ta gwamnati a zo a ce ba a sani ba idan ka ɗauka wannan ake maganarsa Femi Bajamiya za ka ga cewa da yawa an sha zargi irin abin da yake tafiyar da mutane tun daga kan lokacin da aka ce za a fitar da ministoci da sauransu an sha zarginsa da yawa abubuwan da yake faruwa wanda ake zargin mutane suna zarginsa da cikumar da to kaga sai kaga cewa mutum ma yazo ya ce wai babu hannun wasu daga cikin jami'an gwamnati to kai ka zama wawa ka zama mahaukaci wannan baka da adalci baka da tunani baka da basira
3: amma ai wasu an ji masu magana da yawun shugaban kasa suna ta nesan ta shi dindare an ce shi har zuwa yau bai ce kan zalba akan wannan zargin da ake masa
1: to ma'aikatan da suke kare shugaban kasa waye yake biyan su albashi kai ma ka san ba sai su fito su ce da wannan abun gaskiya ne
3: dole
1: su ce ƙarya ne a matsayin

0: sa na shugaban ma'aikata na fadar gwamnati failauje cikin nadi su ma sun san abin da suke faɗa al'umma mutane suna da hankali mutane suna da tani ba wanda zai yadda a ce wannan mutum a waye gari a to yanzu saboda Allah idan an ce gwamnati bata sani ba budget din 2026 har kaso aka ware masa miliyan 1 da wajen miliyan 300 to kazo ka ce ma gwamnati bata san da wannan ma'aikatar ba ko ba da hadin bakin ta bane an san cewa mayaudariya ce
1: gashi ma an cewa har tafiye-tafiye ma duk an rubuta
0: to kuma gashi na gani ma a wani bidiyo har wasu ambassadoji ma suke zuwa wajen sa su zo su taro da shi
1: ne sai har da ma ɗan majalisu
0: to bari in ga ma gaskiya mutane kanku ya waye wannan abin da ake yi kowa da kowa ya sani harka ce ta yau da a ce dan arewa ne yayin wannan abin in ka fara jin terere a duniya kare ba zai ci ba
1: amma kuma wasu sun fara fito da wasu bayanai cewar wai salamanman da aka daure shi shekaru 75 wanda a baya-bayan nan kotu ta yi hukuncin ma za a kwace wasu kadarorin sa guda 5 an ce wai shi da ake magana cewar ya fito da zargin abin da aka yi a wancan wurin na samar da wuta na mabila an ce shi an man hukunci amma shi shugaban da ya zama na farko kafin shi salamanman ya zo shi minista wancan
0: fashola
1: an ce shi ciki lafiya baka lafiya ba wani abu da
0: kuma shi ya ce fa aikin nan biyu bisa uku an gama da kansa ya faɗa amma sai ga salamanman ina cewa sai din ma gaba ɗaya wani tsohon gini ne na Obasanjo ɗan jarida na BBC suka ce sai da suka yi wajen awa nawa akan babur sannan ma suka je wajen babu alamar hanya babu alamar gini babu komai amma Fashola ta ce an gama biyu bisa uku amma abin da yasa su Yaraba suna da haɗin kai ba za ka gani wannan mutumin ba abin da za a yi masa kuma barnar da wannan iye fojere da iye ci amanar gwamnatin tarayya ai salamanman ai bai yi ba magana ce da ake tuhuma ta ma'aikatarsa wasu kuɗi sun bata da sauransu to shi wannan ma'aikatar ya kafa gaba ɗaya da haɗin kan Yaraba ƴan uwansa billahi lazi ba za ka taɓa samun mutane waɗanda suke rufa kansu asiri irin su ba idan aka ce maka Yaraba aka ce maka Ibo duk ƙasar da ka je idan ka je ka samu ɗaruru da ka ga su ne amma ga yi tereren da ake wa shi salamanman yau ga shi na ji ma ina cewa shi bai damu ba a kai shi kotu kaga kenan yin makafan da yace ayi wasan jifa to ya tare dutse wallahi ina gaya maka gaskiya wannan binciken da yanzu ba zai tasiri ba kwanan nan zaka ji an zubar da harkar shi yasa ni dai abin da bai rabe aka ce yayi wallahi tallahi ba zan yi mamaki ba domin na san su daidai gurgudu shekara ta 16 a ƙasar Yarabawa a Lagos kuma harkar da nake harka ce da nake zuwa Laba su yi goro a ƙauye da birni na san su na san halin su mutane ne waɗanda suke ganin su ne mutane mutane ne suke ganin sun fi kowa ilimi mutane ne suke ganin sun fi kowa kishin junansu da kishin ɓangarancinsu don haka wannan maganar mutane ma su daina ɓata lokacinsu a kai kuma haka kamar wannan kuɗi da aka ce ya ɓata tiriliyan takwara akwai wajen biliyan ma wajen ɗari nawa 800 da wani abu wannan mai girma wannan gwamnati aka ce suna bayarwa a ina suke duk suna nan tun da tarihin Najeriya ba ta ba da aiki na tiriliyan 15 a wata ma'aikata har a bata dafazin su sai sababbin kayan aiki da sauransu sai lokacin mai girma Ahmad Bola Tinubu saboda mutane suna zargin cewa ɗansa darakta ne a kamfanin aikin Lagos zuwa Calabar kaga kenan tuna maina ba a taɓa yi ba kuma akwai ayyukan da yawa ma da ake fitar da kuɗi wannan ake ganin ayyukan ba sa cikin budget amma tuni kuɗin da za a fitar yana cikin buƙatarsu
1: to wannan ana ganin kamar gazawa ce daga ɓangaren waɗanda ya kamata su wakilci al'umma a zauren ka an majalisa
0: wallahi gaskiya ne wannan
1: wanda mun ga suna aikinsa yadda ya kamata an ce ba mu haka ma ba za ta rinka
0: mun gamu da mutane sakararru ƴan majalisar tarayya kuma mutanen mu su talakawa mu ne sakararru kaga yanzu suna nan sun tanadin kayan aiki da irin su babura da motocin banza da wofi da menene su zo su raba mutane sa ce yayi abin kirki yayi abin kirki mu zo mu sake zaben su su zama jari da ƴan majalisar tarayya da sanatoci duk yaran Bola Tinubu ne mai girma shugaban ƙasa sai abin da suke so za su yi ba abin da talakawan su suka tura su ba dan haka abu ya rage namu mu yanzu mutanen arewa dole mu duba mu dauki mutum mai inganci ba maganar jama'iyya ba, jama'iyya is alphabet. Mu zabi mutanen kirki mu sasu a gaba. Shi yasa kake ganin da yadda Allah subhanahu wata'ala ubangiji zai canzawa gyambo kafa, da yadda Allah subhanahu wata'ala Allah baya zalunci kuma ubangiji baya bacci, dan haka duk abin da ka sani da izinin ubangiji yake tafiya. Su waɗannan azzaluman shugabanni Allah ubangiji ya musu talala ne, ba dan ina son su bane. Inda a ce mulki wata tsiya ne da bai ba wanda ba musulmi ba, sai ita ba musulmi, amma ba komai bane saboda adalcin ubangiji ina kishin bayin sa daga kiristoci har zuwa musulmi, har waɗanda ma ba su da addini. To amma inna rabbaka rabbul musali, ina tabbatar maka cewa ba za su kai labari ba, kuma babu wani abu tabbacacce banda ikon Allah subhanahu wataala. Kowa ya zo ya gama zaluncin sa, amma gaskiyar za ta tabbata a Najeriya da yadda Allah subhanahu wataala Allah zai kawo waɗanda suke kishin mu a arewacin Najeriya su yi mana maganin tsaro. Damuna ake yi yoba ne, ma yanzu ma na jin kwamiti na majalisar ɗinkin duniya ce sama da mutane ko miliyan 30 ne da wani abu waɗanda za su fuskanci yunwa a arewacin Najeriya saboda babu noma. Amma su gwamnatin babu ruwansu, ba da gaske suke ba. Akwai mutanen da yake a Zamfara ko Katsina da mutum ɗaya sai masara 30,000, 20,000 da wani abu, yau ko 5,000 ba zai iya yi ba, saboda waɗannan ‘yan iska an ɗaure musu gindi sai abin da suka ga dama. Yanzu wannan wa yake ka challa ɗin nan mara mutunci jahilin mu, yau an wayi gari wai har yake ce ai jihar Kano za mu komo, jihar Kano tafi ƙarfinka wallahi alazim, saboda mun yarda da Allah. Yanzu ba ka ambaci Kano ba, ai duk masifar da ta taho idan aka ce ta zo Kano Allah ina kashe ta, saboda cikakkun bayi waɗanda suke tsoron ubangiji waɗanda suke addu'a. Amma ina gaya maka ka challa, kwananka ya kusa ƙariya tunda ka ambaci Kano, wallahi kwanan nan imma a kama ka imma a kashe ka. Ni na tabbata ai mu Allah ina son mu a Kano, saboda muna son ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, karatu da ake na alqur'ani da sauransu da hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Yanzu baka gani lokacin ɗan Boko Haram da suka zo jihar Kano a nan ta kare, saboda ba dan wani abu ba, mun yarda da Allah da manzansa, kuma mun yarda da addu'a makamin mu'mini ce. Ka shigo Kano, Kano ba gidan uwarka bane da aka haife ka a Katsina, mu nan Kano muna da tsari, mun san Allah, mun san manzon Allah. Jahilcin da kake a Katsina ka je ka ci gaba, tunda yanzu ka ambaci Kano ka kusa mutuwa, imma a kashe ka imma a kama ka da hannu. Dan haka mu dukkan fitina da take zuwa kowace jiha, to idan Allah ubangiji isa ta zo Kano to ta mutu da yadda Allah, haka kuma zaka mutu da yadda Allah. Kwanan nan wannan duk iskancin da kake yi da kai da waɗanda kake cewa akwai jami'an tsaro suna baka makamai da sauransu, duk gashi ka faɗa, kai ka faɗa ba komanda ba lokacin da ake hidar da kai tare da wani kwamara, kake cewa za ma yi mamaki idan an yi kaza an yi kaza, makamai da sauransu, hatta yake cewa a sako masa yaransa guda biyu da shanu, farao ne kai kasace shanun mutane, sannan ka zo kana mutane iskanci saboda ka raina gwamnatin Najeriya. Saboda menene wasu daga cikin gwamnatin ana zargin cewa kun hada baki tare da su, kuna raba daidai a yanda mutane suke zargi? To dan haka an gaya ma gaskiya, duk abin da kuke yi ku waɗannan barayin marasa mutunci da kuke kashe mutane ba gaira ba dalili, mun sauruwa baya tsami banza, wallahi ba dan kuna da haɗin kan wasu daga cikin jami'an tsaro ba. Ba yanda za a ce dan iskan gari wanda bai iya harba bindiga ba sai training aka bashi a cikin jeji a ce ya fi karfin sojan da zai yi wata 6 ina training, sannan in a NDA ne ka shekara sama da 4 kana training ko 5, sannan a baka bindiga jahilin banza na iya rike sanda da gora. Ko kuma a zo a ce wai waɗannan mutane sun fi karfin su, ai kamar ka san zancen banza ne. Ya ubangiji muna roƙonka, duk shugaban da zai kawo mana zaman lafiya a arewa Allah ka bashi mulki, kowane ne Allah ubangiji ka bashi mulki, Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma masu daraja, ya ubangiji ka taimake mu mu mutanen arewacin Najeriya. Duk shugaban da zai zo yi mana maganin wannan tsaro, wallahi ko daga wani bangare yake Allah ka kawo mana shi dan daraja sunayenka dan isa mulkinka. Gishiri ya ishe kan kaza, kashe mutanenmu da ake kullum ya ishe mu, ba inda muka iya ne, mun gamu da gwamnatin da kusan ta kanta take yi, daga gwamnatin tarayya har zuwa gwamnatin jihohi, mutukar za a wayi gari a ce za ku zaɓi shugaba bai san Allah da manzansa ba, za ku zaɓi shugaba in kirista ne bai san dokokin Yesu Almasihu da izo da shi, mutum bi ilimin su jahilai ne. shi yasa ga gub Allah ijabe mu da waɗannan shugabannin da ba su da adalci, ba su da kishin ƙasa, ba su da kishin al'ummar ƙasa, ba su da kishin talaka.
1: Masu sauraro, shiri na musamman ne ke zuwar muku daga Guarantee Radio da Rahma Radio, da kamar yadda tun da fara kuka ji shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tankunaka Alhaji Abdulmajid Ɗanbilki commander ya yi mana da irabi dangane da abubuwan da suka taso hususan game da rahoton da hukumar IMF ta fitar akan waɗansu kuɗaɗe kimanin naira trillion 8 da take zargin cewar an tafiyar da su ba bisa ka'ida ba a wannan ƙasa, da kuma wasu ma kuɗi biliyan 800 kenan da su ma ake zargin daga jihohi ake cirewa, su ma ana kai ayyukan da ake zargin taboge ce da aka kirkire ta ba ta sanin gwamnatin tarayya ba. Kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kai tsaye kafin mu dora, bari mu karɓi wannan sabo.

0: Masu sauraro barkanku da dawowa a cikin wannan shiri na musamman da yake zuwar muku daga Rahama Radio da kuma Garanti Radio da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga tamfara kai Alhaji Abdulwaje dan mulki komanda. Komanda kafin mu shiga jihar Zamfara a Gurgaje da an ajiye ranar 10 ga wata za a rufe bayan da kati na zabe ga waɗanda ba su da shi ko kuma nasu ya samu matsala. Yanzu hukumar zaɓe ta ce ta tara makonni biyu. Akwai wani jan hankali da take da shi ga su al'umma tunda mutum ba shi da wani abu da zai iya amfani da shi a ranar zaɓe domin kurawa ko sauke wanda yake bin cewa bai cancanta ci gaba da shugabantarsa ba sai da wannan katin zaɓe.
1: Jan hankali da nake so ma al'ummarmu na Arewacin Najeriya da al'ummarmu na jihar Kano. Na farko muna da gidadawan mutane ko muna da jahilan mutane waɗanda kansu bai wayi ba. Saboda suna ganin cewa sun zaɓa babu wani abin kirki da aka yi musu. Wannan so in gaya muku cutar rana ɗaya idan ta shiga sai ka ga mutum ya yi wata ɗaya bai warke ba. To haka wannan abu yake. Ku daina gidajenci duk abin da kuka sani aka ce abu za a yi na gari to kar ku zama ragwage kun zama kura baya akan al'amarin nan. Mutanen Kano Talakawa mu ku fito ku karɓi katin zaɓe. Duk wannan masifar da muka shiga da waɗannan shugabannin marasa adalci ba ku isa ku canza su da addu'a ba amma katin nan shi za ku canza su ku zaɓi waɗanda kuke ganin za su gyara muku rayuwarku da rayuwar ƴaƴanku. ƴaƴanku su daina daba, ƴaƴanku su daina sata, ƴaƴanku su daina zama ƴan jagaliya da sauransu. Da wannan katin zaɓen za ku je ku tumɓuke kowanne irin mutum domin ƴan siyasa mu da kuke ganin mu ƴan takarar nan fa babu wani abu da za ka iya ture su da su idan ba da wannan katin ba. Addu'a dai da kake gani addu'a tana da tasirin gaskiya amma galibin su tantirai ne saboda ba sa yarda ma da cewa kamar Allah zai yi hisabi wayansu ne zai ba su in suka samu sai su shiga nan su fita nan su shiga nan su wajibi ku fito ku karɓi wannan kai ku inganta rayuwarku da rayuwar ƴaƴanku da rayuwar jikokinku. Kada ku zama sakararru ku ce ku ba za ku je ba kaza kaza kaza kaza kaza duk sakarci ne wannan na tunanin mafi irin na mutanen mu jahilai wasu daga cikinmu da suke wannan tunani. Ku fito ku karɓi kati ranar zaɓe mu fito za mu ba ku umarnin duk wanda kuke so ku zaɓa mutumin kirki wanda zai

0: kano da kuma arewacin Najeriya. Shi yasa muna kiran su su fito su karbi wannan kati. Dama ce wannan Allah ya ba ku wannan, zamu kira ku mu zo mu rushe azzaluman shugabanni da wannan kati. Ba za mu iya rushe waɗannan azzaluman da addu'a kawai ba. Komai akwai sanadi, akwai sabab. Sabab ɗin kati shine zamu iyalin su tafi can su ƙara tsarin mu ba talakawa.
1: A yanta jihar Kano tana gaba-gaba wajen karɓar katin zaɓi, kafin a ƙara wa'adin tana gaba-gaba wajen waɗanda suka karɓi kati da kuma gyara su.
0: To amma Kano kuma tana daga cikin jihar da tafi kowa yawan jama'a. Dan haka idan an ce an karɓi kati a Kano yafi na kowa, ai mun fi kowa yawa. Banda ma Allah ya sa muna da gidadawan mutane da a ce kowa zai fito marasa katin su karɓi katin. Har yanzu wannan maganar da nake gaya maka, akwai a cikinmu wanda ba za su karɓi katin ba. Ni na tabbata saboda na san halin mutanenmu. Birni da ƙauye muna da irin waɗannan gidadawan. Birni da ƙauye muna da su ce ba abin da demokuraɗiyyar ta tsinana musu. Amma ba sa hangen me zai je izo.
1: Ga kuma wanda suka karɓa su ce ba za su zaɓen ba.
0: Ga kuma wanda za su karɓa su ce ba za su zaɓen ba. Kaga duk wannan takarci ne da rashin wayewa. Shi yasa idan an ce mun karɓi kati mun fi kowa yawa. Ai mun fi kowa yawa, yanzu ana zargin fa mun kai wajen miliyan 20 da wani abu ba. Alhaji, aƙalla a ce muna da katin zaɓen miliyan 15 a jihar Kano. Aƙalla a ce akwai waɗanda za su fito su zo su jefa ƙuri'a sama da miliyan 10.
1: Wato aƙalla dai aka kukan buƙaci ku 'yan siyasa ma misali ya zamanto a Kano kaɗai in shugaban ƙasa ya samu ƙuri'a Kano ya ci zaɓe.
0: Ya ci zaɓe. Abin da muke so kenan mutanen Kano mu zama. Domin waɗannan 'ya'yan da Allah ya ba mu ni'ima muke haifa ta ko'ina, idan ba mu musu tanadi ba, wallahi mun yi asarar kawo su duniya. Wannan shi ne magana.
1: Amma jagora kafin ajijiyar zamfara kamar yadda shi Abu suke magana. Misali kalli hukuncin da kotun babbar kotun tarayya ta yi dangane da shari'ar David Mark da kuma Rauf Arabisula ta ƙara tabbatar da su. Kana kallon har yanzu matakin da ake tafiya a kai a harkokin shari'un siyasa a ƙasar nan tana kan hanyar daidai wajen ganin an saukar da adalci ga 'yan siyasa da jam'iyyun siyasar?
0: To na farko dai ni ban fiye son magana a kan harkar kotu ba, saboda ba dangana ba ni ba masani ba ne akan harkar kotu. Amma dai ina da sanayya da abubuwan da yake faruwa a ƙasa ta Najeriya. Ina ganin cewa duk ranar da aka wayi gari aka ce kotu ba za ta tabbatar da gaskiya da adalci ba, to mutane sun gurɓace gaba ɗaya, ƙasar kuma ba ta da siti. Domin babu inda za ka je a karɓa maka haƙƙinka, babu kuma wata ma'aikata da kowanne mutum ba ta fi ƙarfinsa ba. Irin ma'aikatar shari'a ta fi ƙarfin shugaban ƙasa, ta fi ƙarfin gwamnati, ta fi ƙarfin kowa. Amma abin da nake kiransu su adalci. Kada mu 'yan siyasa mu jefa su a cikin masifa saboda irin abubuwan da yake faruwa. Ana ba su gidaje da sauransu, har suna taro suna ganin ana zargin cewa suna goyon bayan mai girma shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu. Su ma'aikata ne na kowa da kowa. Haƙƙi ne da Allah ya ɗora musu na su tsaya su kare mutuncin ƙasa da doka, su kare mutuncin al'ummar ƙasa da doka, su kare mutuncin talaka da doka, su kare mutuncin mai arziki da doka, su kare mutuncin mai mutunci, su kuma kare duk wanda yake ina aikin gwamnati zai ha'inci mutane. To ina fatan su zama suna da wannan kimar da mutunci. Domin mutane da yawa yanzu suna zargin ma'aikatar shari'a kusan ita ma an jefa ta aljihu na gwamnati sai abin da gwamnati take so za a yi. Waɗannan jami'in duk babu wanda ya kawo rudani irin gwamnatin tarayya, wai ita dole sai ta huce.

0: kwalallun waɗannan ƴan ta'addan Allah zai kawo mana mutumin da za a yi maganin su karo daya, kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wanda suke tafiya ba daidai ba, Allah in ma shiruwa ne Allah ka shirye su, in ba ma shiruwa bane ya ubangiji ka tona asirin su, Allah kada ka biya musu bukata saboda suna cutar da al'umma. A ce jami'in tsaro ana zargin sa, ina daura ƴan ta'adda gindi a je a kashe talakawa a ƙauye a kona su. Kaga wannan jami'in tsaron duk abin da ka sani a ƙasa, wallahi rashin sa ma ya fi tabbatar da shi alkaidi.
1: To komanda da yake a makon da ya gabata kai kira ga jiwayen jihar Zamfara har su haɗu, kowa ya bayar da irin tasa gudunmawar domin ganin wannan matsala ta rashin tsaro da ta yi kamari hususan a wannan jiha.
0: Gaskiya
1: a zo ƙarshe.

shi kuma wannan ana zargin Abdulaziz Yari da daurawa yi gindi. To shi yasa zaka ga cewa ta'addancin ya fi haɓaka a lokacin Abdulaziz Yari, saboda ba dan wani abu ba, inda a ce waɗanda suke haƙar gol din nan su ma wannan hadarin yana faruwa a kansu. To kaga sai mu dauka cewa babu wannan irage. To amma babu abin da yake faruwa akan ma'aikatan gol din nan, kuma ana zargi cewa waɗannan ƙungiyoyi da Abdulaziz Yari ya kafa, ana zargin suna taimakawa da waɗannan ƴan ta'adda da makamai da kuɗi da sauransu. Kuma buri yayi kama da mutum, yanzu ko gol din da aka ce an kama kwanaki na wajen naira biliyan 4 da wani abu na waye na Abdulaziz Yari ne, yanda ake zargi idan babu rami ne ya kawo rami. Har yanzu baya gwamnatin, amma saboda daurin gindi da yake da su na waɗancan, har yanzu ina harkar business ɗinsa na gol. Wannan kuma babu

0: a wajen ba mutane kayan rayuwa birni da kauye ka je ka ga mutanen kauye ayyansu jahilai babu ruwan sha babu hanya mai kyau babu kayan noma babu komai wannan gwamnatin zaka zo ka yaba gwamnatin da take yaudarar al'ummar da wadannan suka jefa mata kuri'a ina burin yake bulantana romansa duk kudin da ake karba mu ya gun kudi ba mu san inda ake yi da shi ba
1: ka san adadin kudin da za a kashe mata 250 kuma fa
0: mata ta 10,000 to sai kai jibari so da ni domin ne abun gwamnatar kacin da suka zo ma mazajen su suna taya su campaign suna guda ayire nanaye a zo a zabi gwamnatin NPP su sun mance duk wannan ni'imar ai ba taimakon su suke yi ba yaudara ce to 250 ne mun ce zate yanzu a tamfa akwai ta 300 akwai ta 500
1: ai wallahi sai kasai
0: misali nake maka ko ta banzan nan yanzu akwai ta 1010 to shikenan idan zate anko kamar su biyu a

siyasa ka ta mutu gaba ɗaya, sanatan ma ba za ka iya ci ba. Wannan shine magana ta gaskiya. Kidan da muke maka ka fito ka san mu masoya canji ne a jihar Kano. Wannan gwamnatin ta APC idan ka shigo za mu